0: kapuspusin po kami na yung banal na espiritu na yung salita. We pray that we continue for us na patuloy na matawag ka, Panginoon, ang empowerment, Panginoon, nagmumula sa iyo, Diyos, sa iyong presensya, Panginoon. Napakahirap, Panginoon, ang maging consistent, Panginoon, sa lahat ng bagay. Tulungan po kami, O Diyos, lalo ng mga magulang, Panginoon. Tulungan po kami na manatiling abuting o maging huwaran sa maraming bagay. Lalo na sa aming pagiging anak mo, pagiging tagasunod mo. Makita po nawa sa aming mga gawa, sa aming mga buhay, ang mga bagay na sinasabi namin. Salamat po, Diyos, sa iyong pag-iingat at pag-empower mo sa lahat ng mga magulang na aming na nakikinig sa mga kursa ito, na mga, aming mga kasama, Panginoon. I-bless po sila, i-bless po, Panginoon, pagiging parents, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Alright, nako, magpapaalam na po kami sa inyo at overtime na tayo, pero batiin muna natin ang ating mga nakasama today. Thank you so much po sa mga nakaantabay sa ating FB Live, kagaya po ni Ate Grace Cayetano na nagpapa-good morning sa ating dalawa.
0: Good morning po, Ate Refreshing Grace.
1: Yes, of course, si ang aking sister sa Sorsogon, si Ellen, and of course, your brother from Cebu, Kuya Anthony, and Kuya Michael Quintana na sumagot sa ating katanungan, sa ating tanong at Bible trivia. Tama po ang sagot niyo, Kuya Michael, and dahil dyan ay bibigyan ka po namin ng coffee mug mula sa Walk Through the Bible. Congratulations. And of course, Pastor Annabelle Legria, maganda umaga po sa inyo, and thank you so much sa pag-join. Nagpapasalamat po kami sa pag-join niyo sa araw na ito sa isa na naman na edisyon ng programang Walk Through the Bible dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And syempre pa sa technical side, nagpapasalamat din tayo kay Don Alfonso Pinado. At kami po ang inyong mga nakasama today. Ako po si Melissa Serio Manzanilla.
0: At taka naman po si Abel Manzanilla. Huwag pong kaligtaan ay i-like at i-share po ang link na ito na inyong napapanood at napapakinggan. Ako po ipatuloy ang sabi ng salita ay binigay upang ipamuhay. So let's take a walk and change the world.
1: Bye-bye po.
0: Have a great weekend.

0: rather slip walking on water.
1: Na-inspire ka ba sa mga natutunan mo sa Walk Through the Bible ngayon? Makipag-ugnayan sa amin sa mga telepono numero bilang 0998-843-0573 o sa aming Facebook page, CARE 104.3 The Way FM. Enjoy walking with the Lord today!

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Narito na ang programang mag-uunay sa iyo tungo sa wastong kamalayan, sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
2: Isang magandang Sabado na umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo naming nakikinig diyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. Happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
3: At ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica at ito po ang new programang Tabas ng Batas. Dito miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakikinggan. At sa punto naman pong ito ay nais naman po nating pasalamatan kayo pong lahat na aming po mga kaagapay na patuloy po nating nakaka-partner sa ministeryo po natin dito sa FEBC. Sa tulong at biyaya po ng Panginoon at sa inyo pong tulong ay going 78 years na po tayo itong June 6 po, no? Tayo ay nag-celebrate po, no, ng atin pong 78 years.
2: Yes.
3: Kung kayo naman po ay nais pong makibahagi po sa atin pong ministeryo, maaari po kayong mag-message o magpadala po ng inyong mensahe sa ating pong Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin niyo na rin po kami sa amin pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po yung one word, no? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Pero bago ho kami magpatuloy ni Attorney Chona sa isa pa hong napapanahon na usapin ay pagkain, pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Kawikaan chapter 22 verse 6. Ang sabi po, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagkatumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan.

0: Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga dahil napapanahon na naman ang ating topic, attorney, no? At napakahalagang pag-usapan ito. Kaya po, makibahagi kayo, magpadala po kayo mensahe, gayon din yung mga legal na katanungan sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroon po kayo, please like and share. Sa ating pong pagbabalik ay tutungo tayo dito sa ating pag-uusapan na palagay ko lahat ng ating mga kaagapay na sumusubaybay ay makaka-relate. Kaya tutukan po ninyo yan sa ating pagbabalik dito pa rin sa inyong paboritong programang Tabas ng Batas.
1: Tabas ng Batas!
2: Mas marami bang napasaya ng iyong presensya? May makakaalala bang nakipag-usap ka sa kanya? Palubog ng araw at oras ng trabaho'y malapit nang matapos. Mayroon bang magsasabing sila ay nakausap mo maayos? Nakapag-iwan ka ba ng ngiti sa isang kaibigan? Pangungumustang may kakulitan pero sinsero ang laman. Naglaan ka ba ng oras para sa kanya ay makiramdam? Masasabi mo bang sa pagdaan ng gabi, nakatulong ka? Mayroon bang magpapasalamat dahil sa kanila ay nariyan ka? Mayroon bang matutuwa dahil sa iyong nagawa? Nakapag-iwan ka ba ng liwanag sa mga nawawala ng pag-asa? Ang bawat oras ba ay kagamit-gamit na lumipas o mandar lang na nawaldas sa pagpikit ng iyong mga mata? Ano sa palagay mo ang sasabihin ng Diyos Ama? Masasagot mo ba ng tapat? Ang bukas na laan sa iyo ay karapat-dapat. Isinalin mula sa tulang-halaw sa likha ni Edward Guest, pinamagatang Have You Earned Your Tomorrow?
3: Aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin nang kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: Ito ang CARE 104.3 The Way FM, sumasahing papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Tamas ng batas! Ang bibigay linaw sa mga palapalagay, unay sa mga panukalang batas. Akala at panukala.
2: Okay, so tayo po nagbabalik muli sa ating pong programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhigan.
3: At ako naman po si Attorney Shauna Cruz Gonzalez. At tayo ay nasa isang bahagi ng ating programa kung saan pag-uusapan natin ang kinalaman sa parental rights. Nako, attorney, maraming makaka-relate dito, no? At binibigyan din po natin ito ngayon, ano, bibigyan daan natin sa ating pagtatalakay sapagkat merong mga pagsubok, ano, na ito ay baguhin, no? Sa pamamagitan ng mga panukalang batas at kainais po natin na maunawaan ito sapagkat bagamat kinikilala natin ang ating estado, ang ating gobyerno, meron silang mabigat na tungkulin, seryosong tungkulin na proteksyonan po ang mga bata laban sa abuso, sa neglect o kapabayaan, sa violence o karahasan, human trafficking, exploitation at mga panganib sa kanilang well-being. Pero alalahanin po natin na ang konstitusyon din ang ating mga international law at higit sa lahat. Ito ang bibigyan daan natin, Mami Attorney, ang biblical framework na nagsasabi at nagbibigay ng diin, ano, doon sa katotohanan na ang mga magulang, tayo yun, hindi ang estado, ang natural and primary caregivers, protectors, and formators or yung maghuhubog sa ating mga anak. So, ang primary responsibility ay nasa ating mga magulang. Ito po ay pagbibigay halaga sa nais ng Panginoon sa kanyang disenyo na nilikha tayo bilang mga magulang, biniyayaan tayo, binigyan tayo ng mga pagpapala na katulad ng ating mga anak, yan ang ating yaman, ano? At mayroong responsibilidad, attorney. Hindi lamang heritage from the Lord o rewards from the Lord, pero may obligasyon tayo. Yeah. Hindi primarily ang estado, tayo ang binigyan ng primary right over our children. Kaya po, nais po natin bigyan ito ng pansin ngayon. Kasi po, may mga panukala na nagsasabi, dapat ang estado ang gawin nating primary duty bearer of child rights. Ngayon lang natin narinig na ang state, ang estado, ang may primary duty to rear our children. No po, maganda ang layunin kung titingnan ninyo, pag binasa ninyo ang mga dokumento, parang child protection, sino ba ang ayaw magprotekta sa mga bata? Pero kung ang ibig pong sabihin ay estado na, gobyerno na ang mangunguna. O ang pangunahing tagapag-alaga, tagapagturo, moral guide ng bata, mababago din po nito ang sinasabi ng ating saligang batas at doon sa order na binigay din ng Panginoon sa atin. Kaya po, hindi lang po ito usapin ng pagiging, hindi sumang-ayon dyan sa state as the primary duty bearer, doon sa ating mga anak, ibig ba sabihin, anti-child protection tayo? Oo. Hindi po. Hindi po. Ang tanong na dapat nating ibigay dito sa mga nagsusulong nito, paano ba paprotektahan? Paano ba papangalagaan ang mga bata nang hindi mo papalitan ang papel ng magulang, primary right and duty ng magulang at pamilya kasi ang Panginoon po ang nagbibigay niya. Kaya attorney, napakaganda nito. Umpisahan natin. Ano ba ang sinasabi ng saligang batas natin diyan? Oo.
2: Mm-hmm. So, ayon sa ating constitution nga, nagbigay ang ating constitution ng constitutional framework.
3: Yes.
2: No, kung paano protektahan ang bata. At ang sa framework na to, malinaw that the constitutional framework shows that parents is the first line talaga ng depensa ng pangangalaga sa bata at pati na rin sa pagpapalaki. Kasama ang disiplina, no?
3: Yes.
2: Ang state naman comes into support no, and to honor these natural rights no, ng isang magulang. So, pangunahin dyan yung Article 2, Section 12 ng ating saligang batas. No? Nandito natin makikita yung tinatawag na natural and primary rights of the parents. No? Ang sabi ng Article 2, Section 12 ay ito, no? The state recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution.
3: Yes.
2: It shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception. Mm-hmm. At ito, the natural and primary right and duty of parents in the rearing of the youth for civic efficiency and the development of the moral character shall receive the support of the government. Kaya,
3: take note, support lang.
2: Ang linaw dyan sa Article 2, Section 12, na sinabi niya dito ng ating Constitution na ang natural, ibig sabihin yung natural, yung makikita natin sa kalikasan at hindi ginawa ng tao, no? Natural at primary or pangunahing karapatan o tungkulin ay sa magulang pagdating sa pagpapalaki at pangangalaga ng mga anak at ng mga bata. No?
3: Yes.
2: Ang sinabi na ang estado ay hindi sinabi na dito na ang estado ang primary o pangunahin. Ang sinabi daw na ang estado ay magbibigay lamang ng suporta. Ano? Kaya hindi mo maaaring baliktarin 'yan, no?
3: Yes.
2: Kaya nga ang magulang ang una, ang estado naman ay katuwang, no? Kasama na diyan ang simbahan. Kasama na dyan ang mga iba't ibang mga educational institution, but it's really the strengthening of the bond and yung relationship ng family. Ano?
3: Yes.
2: At kakalungkot lamang kasi may iba't ibang mga panukala minsan na galing sa ibang bansa pa yan.
3: Oo, ini-import.
2: Pinapasok at sinusubukang i-introduce dito sa atin. Pero kailangan tandaan natin ang pamilya ang unang tahanan. Siyempre, no? Paaralan, unang lugar na kung saan nakatatanggap ng disiplina ang bata at ang lugar kung saan ang moral fiber ay nakakaroon ng formation sa isang bata, no?
3: Tingnan din natin, no?
2: Bukod sa Article 2, Section 12, naririyan din yung Section 1 ng Article 15 na kung saan pinakita ang family as the foundation of the nation.
3: Yes. Diba?
2: Sabi dito, no? Sabi ang actual provision, the state recognizes the Filipino family as the foundation of the nation. Accordingly, it shall strengthen its solidarity and actively promote its total development. So kung ang pamilya ang foundation, di ba, attorney? Kung pamilya ang foundation ayon sa ating konstitusyon, hindi pwedeng gawing secondary ang pamilya sa pagpapalaki at paghubog ng isang bata. Nariyan din, ano, yung kasama rin doon sa same Article 15, yung Section 3, Paragraph 2, na kung saan pinakita ang karapatan ng bata sa assistance and protection. No, ang sabi ho dito, no, the state shall defend the right of the children to assistance, including proper care and nutrition, special protection from all forms of neglect, abuse, cruelty, exploitation, and other conditions prejudicial to their development. So, malinaw naman na ang tungkulin ng estado ay protection laban sa abuso, sa neglect, cruelty, exploitation, at harmful conditions. Maganda yan, ano? Pero kailangan balansin yan. Pero yung protection kasi ng estado na ito ay hindi automatic replacement ng parental authority.
3: Yes.
2: Ang estado ay pumapasok lamang kapag may tunay na panganib. dahil hindi dahil siya ang unang magulang. Kasi attorney, delikado nga
3: Ah, yes.
2: minsan kasi may mga estado na may ibang paniniwala, no? Katulad ko wari sa kasarian ay
3: Oo.
2: dapat daw ay hindi na siya dalawa, ito ay fluid. Eh paano kung ipilit sa bata ang
3: Yes.
2: katuruan na yan? Ito naman ay labag sa pananampalataya ng pamilya. So, kailangan ang magulang should be the primary authority sa paghuhubog ng moralidad at
3: Tama.
2: pananampalataya ng bata.
3: Kasi attorney, hindi kaila sa atin ano na meron ng mga balita ano sa ala na sa European countries ano na kung saan dahil ganyan yung polisiya nila na ang estado na ang primary duty bearer ano ng mga bata, mga anak ano, kinukuha nila. Ang poder ano, ang custody ng mga bata inilalayo sa
2: Grabe.
3: Mga magulang. Dahil lamang ayaw payagan na parang sundin ano yung polisiya ng estado on gender identity ano, so delikado po iyan. Kaya ito po ay ating binibigay ng pansin dahil nga po may nangyayari na sa ibang bansa na ang estado na ang kumukuha ng kustodiya ng mga anak natin ano, anak nila, at hindi naman natin mapapayagan yan dito sa atin.
2: Tama. Kaya natin na dinidiscuss to kasi para alam din ang bawat isa sa atin na teka, sa konstitusyon pala natin ay nilinaw
3: Yes.
2: na.
3: Yes. At
2: okay.
3: Dahil yan, ano, attorney, ibig bang sabihin, ang role bali ng Estado ay parang kapag lamang nalalagay sa alanganin yung bata at saka lamang sila magkakaroon ng otoridad na ano ba, na kupkupin or proteksyonan? Paano ba ang balanse nun, di ba, attorney?
2: Kaya nga sa ating ano rin, sa ating constitution, attorney, naririyan din yung makikita natin yung mismo ng framers ng ating constitution, di ba, attorney?
3: Yan. Kaya nga nais lamang natin pong linawin na hindi po automatic ano na ang estado natin o gobyerno ang papalit sa mga magulang sa pag-exercise ng parental authority, kasi ang family code naka-define din kung ano ang parental authority. So attorney, no, papasok lang ang gobyerno, ang estado, pag talagang sabi mo nga may tunay na panganib. Kasi di naman siya yung magulang ng bata, di ba? Kaya dapat magulang pa rin. Maganda yung binanggit mo, attorney, na yung intent. Ano ba ang intention ng mga sumulat ng konstitusyon? Bakit na lamang ganoon yung ano no, yung pagpapahalaga sa pamilya, sa magulang, sa pagpapalaki ng kanilang mga anak? Si Commissioner Nieva, no, doon sa patungkol sa pamilya ay merong quotation ano na mula dito sa mga framers na ito. Sabi niya, dinescribe niya ang family as a natural society, di ba? Ibig pong sabihin, primary educator ang pamilya, economic provider ang pamilya, cultural mediator, and ganda, spiritual formator, pamilya, magulang. So sino ang uhubog ng spiritual and moral well-being ng isang anak? Ano, ay magulang din po niya. Ayan. So malinaw na ang pamilya ay hindi creation ng Estado. Ito po ay natural society na nauna pa sa gobyerno. Kaya nga nagkaroon na lamang ng gobyerno kasi marami ng pamilya at kailangan maglagay tayo ng order. Pero nauna yung pamilya, ang unang humuhubog, yan ang unang humuhubog sa bata, educationally, morally, culturally, and most importantly, spiritually. Si Commissioner Blas Oplerin, anon, ay
2: former
3: on,
2: senator.
3: Oo, on freedom of the family. Ito naman ang kanyang pananaw. Ano? Sabi niya, the issue has always been the freedom of the family from the regulation and intervention by the state. Yun ang layunin. Hindi po para manghimasok ang Estado sa pagpapalaki ng magulang sa kanilang mga anak. Ano ho? Dapat walang hindi nire-regulate, ano? Hindi basta silang manghihimasok ang Estado dahil nga primary duty yan ng magulang. At in-emphasize na rin po ni Commissioner Blas Ople noon sa Constitutional Commission na ang husband and wife ay may principal responsibility for the rearing. Ayan, kaya nga po nasa Article 15 na yan ng Saligang Batas. And tutelage of their children. Pagtuturo, paghubog, ano, pagpapalaki sa magulang, dahil sa anak ay nasa magulang.
2: Mm-hmm.
3: Hindi gusto po ng framers ang Estado ang maging ordinary manager ng family life. Hindi sila. Mm-hmm. Ang Estado dapat lamang pong pagprotekta kung kinakailangan lang. Kung may malinaw na panganib, kung may malinaw na pang-aabuso, pero hindi basta-basta manghihimasok sa natural na responsibilidad ng pamilya. Another one, attorney, no? Bishop Bacani, on subsidiarity. Ang kanya paliwanag is this: what can be done by a lower body should not be taken over by a higher body. So ano ba yung lower body? Pamilya. So iyon ay responsibilidad ng pamilya, hindi dapat panghimasukan o agawin ng Estado. The state intervention is only when there is abuse, paulit-ulit na po tayo rito, neglect, abandonment, exploitation, and real danger. Attorney, hindi lang, hindi lang Saligang Batas, ha? Kung hindi may international law, ano, di ba, ng mga provision din.
2: Yeah, kaya nga, alinaw, no, mula sa ating constitution, yes, at nakita natin yung naisin ng mga framers niyan, ano, dun sa records mismo ng constitutional debates.
3: Yes.
2: Ngayon, makita naman natin ng international law din pala ay sumasang-ayon sa parental primacy ng pagpapalaki at pag-aalaga sa mga bata, no?
3: Yes.
2: So sa Universal Declaration of Human Rights sa Article 26, paragraph 3, ang sabi that parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children. So ang salitang mahalaga dito, yung salitang prior right, no? May nauna daw na karapatan ang mga magulang sa pag-educate, pagpili ng klase ng education at formation ng kanyang anak. So hindi pala pwedeng hindi pwedeng ang Estado ang siyang mamimili kung anong education. Naalala natin, ganyan yung nangyari sa China noon, nung Cultural Revolution, ano, na kung saan na ang state na ang siyang primary na magulang, no? Kaya si Mao Tse-tung that time ang kinonsider nila na kanilang tatay kaysa sa kanilang magulang. So ayaw natin na mangyari yan sa atin.
3: At hindi naman yun ang decision.

0: parties to the present covenant undertake to respect, to have respect for the liberty of parents and, yes, when applicable, legal guardians, to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions. Ang linaw, ano? No, kinikilala pala ng international law ang karapatan ng magulang na gabayan ang religious o ang pananampalataya at ang moral education ng kanilang anak ayon sa kanilang convictions at hindi rin estado. At meron pa rito, no, yung Convention on the Rights of the Child. Itong madalas itong nababanggit. Pero itong Article 18, Paragraph 1, ang sinabi dito na ang parents or, as the case may be, legal guardians have the primary responsibility for the upbringing and development of the child. Oh, di ba? So yung mismong Convention on the Rights of the Child ang nagsasabi na ang parents have the primary responsibility. And finally, is yung isa pa dito is yung Convention on the Rights of the Child. Ayan, yung sa Article 18, yung sunod naman na, na paragraph, no, paragraph 2. Ang sinabi, for the purpose of guaranteeing and promoting the right set forth in the Convention, ang state parties daw shall render appropriate assistance. Yan. Kanino? To parents.
1: Yan.
0: No, in the performance of their child rearing responsibility. Malinaw.
1: Assistance.
0: Hindi lang binanggit yung primary responsibility sa magulang. Sinabi rin dito na ang estado ay may papel na na backupan at asistahan. No? Hindi i-substitute o palitan ang magulang. Diba,
1: napakalinaw. Turning? Napakalinaw talaga. No? Kaya nga, ano, nawa eh, bigyan pansin ito talaga ng mga mambabatas. Ano? Kasi ang linaw naman sa ligang batas at sa mga international law. Ngayon, attorney, syempre, meron din namang pagkakataon ang estado ay pwedeng pumasok sa eksena, ika nga, ano, at magkaroon ng papel, ano, sa pag-aassista doon sa pagpapalaki ng mga bata.
0: Meron pa rin,
1: ano,
0: role, diba?
1: Oo, may role pa rin, ano, pero hindi siya ang primary. Okay, so ito yung konsepto at prinsipyo ng parents patriae, ano. Ito po ay isang doktrina na kung saan ang kapangyarihan po ng estado na protektahan ang mga bata ay papasok lamang or maisasakatuparan lamang kung hindi po kayang proteksyonan ng pamilya at ng kanilang mga sarili. Ano ho? So, kailan pwedeng pumasok? May specific ha, ng mga kaso na pwede lamang pumasok ang estado, no, under the principle or doctrine of parents patriae. Kung may abuse ng mga bata, neglect, abandonment, trafficking, exploitation, violence, serious parental incapacity. Hindi na kaya nung magulang, nagampanan yung kanyang role. Pero take note, may substitute parental authority tayo, ha, in the form of, let's say, mga grandparents. Diba? May mga tiyuhin at tiyahin pa. So family pa rin, attorney, bago pa pumasok ang gobyerno o ang estado. Kung may immediate danger to the child. So, ang parents patriae po na konsepto, prinsipyo, doktrina, ano ho, ay kinikilala pero as exception to the rule. Ang rule ay parents first, state support, state intervention lamang when necessary. Ganda, hindi ba, attorney? Pero
0: kung
1: pinakamahalaga,
0: lang.
1: Oo. At mabibigat yung mga nakalista roon na ano ha, na instances na manghimasok at pumasok ang pamahalaan o ang gobyerno o estado under parents patriae doctrine. Pero ito pinakamahalaga, ano ang biblical, yan, foundation, ano, dito sa usapin na ito ng parenting or parental rights.
0: Yan ang pinakamahalaga.
1: Ito,
0: talaga,
1: yes.
0: Talino, yung biblical foundations on child rearing, no? Lalong-lalo na nagpapakita mismo malinaw sa salita ng Diyos na ang children ay pinagkatiwala sa mga magulang. Ayan, ano?
1: Yes.
0: So, unang-unang verse dito ay isa sa paboritong verse na akin laging narinig at nababanggit yung Psalms 127 verse 3. Behold, children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb, a reward. So, ang bata ay regalo at kaloob ng Diyos sa pamilya.
1: Yes.
0: At hindi ito ay at hindi ito pagmamay-ari ng Estado. Kaya ang pangalawa is Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7. Ang sabi rito, "And these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children." So dito makita natin na ang utos at atas na ituruan ang mga anak, no, ang unang command to teach children ay hindi binigay sa estado. Binigay ito sa pamilya at sa magulang.
1: Tama.
0: No? Ang sunod ay ang Proverbs 22 verse 6. Ang sabi, "Train up a child in the way that he should go, and when he is old, he will not depart from it." Ito yung kaninang binasa natin sa pagkain pangkaisipan. Ano? Na nagsasabi na ang training o pagpapalakas ng bata ay nagsisimula din sa tahanan, hindi
1: tama.
0: Pala sa sa kung saan,
1: mm-hmm.
0: at lalong hindi sa estado. Ephesians chapter 6 verse 4, "Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord." Ayan,
1: yes.
0: No? And finally, yung Romans chapter 13 ay isa ring paalala naman sa ating mga nasa gobyerno, sa ating pamahalaan. Ang sinabi, for ang ating ang mga pamahalaan daw at ang mga tao sa gobyerno, he is God's servant for your good.
1: Yes.
0: Ang ibig sabihin, ang civil government ay isang lingkod ng Diyos para sa justice and public order. Pero malinaw sa scriptures na hindi sila ang inassign ng Diyos sa ordinaryo at natural na trabaho ng pagpapalaki at pagdidisiplina ng mga bata, ang magulang pa din, ano?
1: Yes.
0: Kaya meron tayo dapat attorney na hindi lang tayo nagbibigay ng mga paalala, no? Pero may mga recommendation din tayo, magandang salita at ano ba, magandang phrases.
1: Mm-mm.
0: Imbis na the state is the primary duty bearer of
1: oo,
0: child's rights.
1: Oo, kasi hindi yan ayon, no, sa sinasabi ng saligang batas, ng family code, ano, at higit sa lahat ng sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya siguro, sa ating mga mambabatas na nagsusulong nitong mga polisiya na ito, parang pagbabago ito eh, no? Turn around ito na estado na ang primary duty bearer pagdating sa mga anak natin, hindi naman po ayon sa saligang batas. Maganda siguro ganito, attorney, ang ating i-propose, ano, the state shall protect, di ba, and promote. Hindi lang niya papangalagaan, hindi lang niya poproteksyonan, kundi isusulong niya ang rights and welfare of children in a manner consistent with the natural and primary right and duty of parents. Yan ang consistent with the Constitution. So saan? Natural primary right ng and duty of parents in the upbringing, rearing, discipline, education, moral formation, and protection of their children. Ngayon, subject only to lawful intervention. So pwedeng mag-intervene, pwedeng pumasok na doon ng Estado, parents patriae, ano, in cases of abuse, neglect, exploitation, abandonment, or other compelling circumstances provided by law. Ito pong gantong formulation sa batas, ano po, ay ayon sa ating saligang batas, pinoproteksyonan, pinangangalagaan ng mga kabataan, while preserving, no? Preserving the constitutional right, hindi lang constitutional, biblical right,
0: that's right.
1: And role of parents.
0: Tama. Kaya nga, siguro ang key takeaways natin
1: yan
0: dito, no?
1: Yes. Mm-hmm.
0: Sa ating konstitusyon, inilalagay ang magulang muna bilang pangunahing proteksyon at tagapangalaga ng bata. No, ang state ay support and support and protects ang mga karapatan ng magulang, pero hindi pinapalitan, no?
1: Mm-hmm.
0: Ang pangalawa, pati ang international law recognizes the primacy of parental authority and responsibility. So na sila ang merong prior and primary responsibility sa education, upbringing, and moral formation. And finally, the state must intervene only when there is real harm. No? So, pero ang intervention na to is actually an exception. It's not the general and not the general and ordinary rule. Kaya ang tunay na child protection ay hindi pagpapalit sa magulang. Di ba, Tony? Pero ito yun, pagpapalakas ng pamilya, pagrespeto ng konstitusyon, at ang mabilis na aksyon ng Estado kapag tunay ngang may abuso, kapabayaan, at panganib para sa mga bata.
1: Ayan, nabigyan linaw natin, Attorney, no, ang mga bagay na may kinalaman sa parental authority. Nawa po ay naunawaan po natin at patuloy natin ipanalangin na proteksyon na ng Panginoon din ang ating mga karapatan na ito na siya naman na nagkaloob sa atin. At marami pa rin tayong mga kapatid na tunay na nagsusulong ng tamang pagtrato sa pamilya, sa magulang, when it comes to their children. So hindi po tayo sang-ayon, Attorney, doon sa state being the primary duty bearer kasi hindi po sa Estado binigay ng konstitusyon at ng ating banal na kasulatan.
0: Kaya ho sa aming pagbabalik, Attorney, tayo ay magtatalakay na ng inyong mga katanungang legal. Kayo po'y manatili at sa aming pagbabalik, sasagutin na ho namin ang inyong pong mga katanungan sa payo di asunto. Kaya huwag ko kayong aalis, babalik kami dito lamang sa Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas!
3: Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod.
4: Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo.
5: Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot?
6: Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay.
7: Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, matatag marangal, walang bakit, sana maglingkod.
8: Ako po si Kuya Willie Basilio, pastor ng Marikina Christian Fellowship. Manalangin po tayo. Magandang araw po sa inyo, aming Ama. May pagluhog po kami para sa kalagayan ng aming bansa sa panahon naming ginagalawan ngayon. Marami pong salimuot, marami pong mga pinagdadaanan. At ang nagiging karaniwan namin reaksyon ay paghahayag ng galit ng kanikanyang opinyon sa mga nangyayari. At kami po ay nagkukulang naman, aminado po kami sa pagdulog sa iyo.

yung pong aming spiritual na kalalagayan sa inyong harapan. Panginoon, sumusuko po kami sa inyong kapangyarihan, sa inyong kalooban, na binibigyan po namin kayo ng kalayaan na maging Diyos sa aming bansa, at hindi po namin pinoproblema namin na pwedeng maulit at maulit lang po. Sa halip, aming pong hinihingi sa inyong kahabagan na dalawin niyo po kami sa aming bansa, Panginoon. Magpahayag po kayo ng pagiging Diyos niyo sa amin, sa mga all the affairs ng aming buhay, at sinusuko po namin ang aming kanikanyang will sinasalin po namin sa iyo, Ama, ang pagkilos, paggawa ng buong laya, at yung hindi namin kayang gawin, kaya niyo pong gawin, Panginoon Diyos. Kaya lumalapit po kami sa iyo na inyo pong ilawit ang inyong habag. Ang sabi nga po ng Habakuk, mangyari po in judgment, please remember mercy. Kahabagan niyo pa rin po kami patuloy, Ama. At umasa po kami na ito'y maranasan po even in our lifetime. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dahil po kayo buhay na Diyos na aming sinasandigan. In Jesus' name, Amen.

0: Ito ang Care 104.3 The Way FM, sumasahing papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Tapos ng batas! Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto!
2: Alright, so kami pinagbabalik muli sa ating pong programang Tapas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belica.
3: At ako naman po si Attorney Chana Cruz Gonzalez. At tayo ngayon, Attorney, ay dadako na sa unang katanungan na ipinadala sa atin ng ating listener.
4: Magandang umaga po. Nangupahan po kami mula 1980s hanggang 2025. At kami po ang nagpakabit ng kuryente at tubig na nakapangalan sa amin. Nabenta po ang paupahan at ang bagong may-ari ay pinangalan sa kanya ang metro nang wala kaming kaalam-alam at walang abiso mula sa Meralco at Manila Water. Lumapit na po kami sa malapit na lugar at nais naming ilipat ang koneksyon pero kami pa ang napagbibintangan ng aangkin at nangaharas at pinabarangay pa kami. Ano po bang dapat namin gawin sa ganitong sitwasyon?
3: Ayan, Attorney. So, ang usapin ay nasa barangay na. At dahil nandun na sa barangay at meron ng complaint na naihain laban sa kanila, kaya ang tanong niya, ano bang dapat namin gawin pag ganitong sitwasyon na?
2: Oo, tamang-tama. At ito yung nasa barangay na medyo hindi lang masyadong klaro sa akin yung katanungan. Oo, kasi sinabi na siya'y lumipat na ng kanyang tahanan at pero meron pa rin kaso. Pero ang pagkakaintindi natin dito, no, ay ang tanong ay paano nailipat yung account tung sa metro.
3: Oo.
2: Kuryente tsaka tubig nang hindi siya nasasabihan ng bagong may-ari ng kanyang inuupahang lugar. No? So ang magandang mangyari dito ay dapat sabihin ng malinaw sa barangay na hindi ninyo inaangkin yung property pero hinihingi nyo lang ang kaliwanagan na malinaw na accounting at kung paano nailipat sa ibang pangalan.
3: Yes.
2: Yung utility accounts na kayo naman ang nagpakabit, di ba? Kasi dapat siguro sinabihan kayo, no? At wala kayong pahintulot. So mahalaga ito para hindi mapalabas na nangaagaw kayo ng property, ano?
3: Tama.
2: Kasi ang issue niyo naman ay utility account, due process, at notice, no, consent at siguro humihon na rin kayo ng

0: gagawin ninyong in writing ito, no? Na address sa Manila Waters o kaya naman sa Meralco, no? At kung wala hong maayos na sagot, eh, maaari ho ninyong ireklamo na yan sa Energy Regulatory Commission kung sa Meralco at MWSS naman kung ito po ay sa Manila Waters. So, ito ho ang ipakita ninyo sa barangay at ipaliwanag niyo po sa kanila na kayo lamang ay nagkaroon ng concern kung paano ho inilipat ang inyong koneksyon nang hindi ho kayo sinasabihan. At ipakita niyo rin po ang mga ebidensya ninyo rito.
1: Ayan, so bigyan daan natin, Atty., isa pang katanungan mula sa ating kaagapay.
2: Hi po, magpapautang po kami ng 200,000 pesos sa isang kaibigan at magbibigay siya ng check bilang collateral. Ano po bang dapat namin gawin para ma-secure ang transaction? Paano po ba dapat i-handle ang check? Salamat po.
1: Ayan, Atty., medyo malaking halaga ito, ipapahiram po ninyo ho. So, medyo kabyat lang, ingat lang din, kasi minsan nga...

0: security sana. Pero ang mas mabuti
1: Oo.
0: ay gumawa kayo ng isang written loan agreement or at least ng promissory note man lang, ano, na ilagay ng malinaw ano ba yung presyo, ano yung date na kung ito po ay may
1: Oo.
0: release, at kailan po ang bayad o ibabalik, at ilan hong installments, ano, kung may interest, may
1: Ayan, kung
0: penalty
1: may delay,
0: yan,
1: oo,
0: kung
1: sa
0: may delay.
1: pagbabayad, oo.
0: At kung sakali po ay malinaw po at maganda po na kung ito po ay notaryado. At kung
1: Yes.
0: pwede din sana, attorney, hindi siya payment in cash, no? Kung mas maganda, kung bank transfer.
1: Oo,
0: Para,
1: para merong ano, may evidence din, ano? Oo, merong
0: oo,
1: paper trail, kung
0: pero
1: ikana,
0: kung cash
1: oo.
0: talaga, make sure lang na kayo ay merong acknowledgement receipt, no? Pero kung ito po ay i-handle po at ang cheque po, ay mas mabuti pong post-dated. At hindi ho blank check, ha? Kasi kung ito
1: Oo.
0: po ay
1: Oo.
0: blank check, eh dapat ho kompleto yung pangalan niya at yung amount, no? Kasi ho, mahirap ho kasi yung, kung dated po kasi ngayon yan, baka ho pagkalipas ng 3 buwan, ay ito po yung maging stale check na.
1: Oo.
0: Kaya ho, maganda kung ano po yung
1: Yes.
0: araw na kanal ho dapat. Yung detalye ng cheque.
1: Cheque. Oo,
0: Yan,
1: kung
0: no?
1: ilan
0: Check
1: man
0: number,
1: yan.
0: magkakaano, at wag nyo po itong idideposito nang wala pong usapan. Ayan. So,
1: Oo, at saka yung nakalagay namang date doon, attorney, yun naman yung dapat na sundin, ano, para ma-deposit yun, ano, at ayun, medyo sa dami lamang ng mga kaso, no, ng mga nagpapatalbog ng cheque at wala palang sufficient funds, medyo kaya worry tayo dyan. Oo, nevertheless, kung inyong pagpapatuloy yan, eh, nawa po, eh, talaga mabayaran kayo, no, using the collaterals and in pursuant doon sa agreement nga po ninyo. Ayan, so attorney, yan ang ating naging talakayan sa ating Payo de Asunto segment. Sa mga hindi po nakapakinig ng ating kasagutan, pwede niyong balikan sa ating Facebook page at 702-DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC.
0: At kung hindi ho namin nasagot po ang iyong mga katanungang legal, ay maaari niyo pong abangan at bantayan sa mga susunod pong Sabado po, no? At kung kayo po ay meron pong mga legal concern at mag nais niyo magtanong, magpadalo ho kayo ng mensahe lamang sa aming pong Facebook page. At ngayon po, dadako na po tayo sa ating pong prayer time.
1: Yes.
0: Heavenly Father, we thank you for this time that you've given us. Marami pong salamat sa
1: Yes.
0: pagkakataon na muli ho kami makapag

0: Lathala, O Diyos, ng programang ito, Lord, ng Tabas ng Batas, at nawa po ay marami kaming natutulungan at naaabot, Panginoon, sa pamagitan ng programang ito. Dinadalangin namin, Panginoon, ang bawat pamilyang Pilipino, Lord, even, Lord, sa amin po napag-usapan ngayon, Lord, yes. We pray sa amin po mga leaders, Lord, mm-mm, na nagsusulong, Lord, ng pagpaprotekta sa mga kabataan. We pray, Lord, that the primacy of the parental authority, Lord, ang siyang mas suportahan at palakasin.
1: Yes.
0: At we pray, Lord, for the next generation that you would bless them, use them for your glory, for your honor.
1: Yes.
0: Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa mga dumadaan sa anumang pagsubok, financially, relationally, Lord, legally,
1: yes,
0: at lahat, Lord God, na kabigatan, Panginoon, ay amin pong itinataas sa inyo. Ikaw ang aming magiging kapagtanggol, naging protection, at ikaw, Lord God, ang amin pong pinaniniwalaan at pinagkakatiwalaan sa lahat ng panahon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen at amen. Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online, via Facebook, via YouTube at sa Channel 185 sa Signal TV via GCTV. Kami po ang inyong mga kampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belica.
1: At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. Nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan po kaming muli sa susunod na Sabado sa parang oras at himpilan. Kaya at lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin,
0: kakampi mo ang batas.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat. Until

0: Time check, it's 8:59 a.m.
1: Isyong pangkalusugan. Talakayan ng kagalingan, kasaganahan at kaginhawahan. Samahan mo kami. Ating talakayin ang iyong kalusugang pisikal, emosyonal at espiritwal. Narito na ang Healthcare!

0: Blessed day, mga kaibigan. Sa muli, ito po si Nurse Awi. And indeed, napakagandang araw na nabinigay muli sa atin ng Diyos, no, to really experience His presence, His grace, and His goodness sa bawat isa. Kaya sa lahat po na nakikinig sa radyo, thank you for tuning in again. And tayo po ay ngayon ay live, and you are listening to CARE 104.3 The Way FM. Ito po ang Far East Broadcasting Company Philippines, at ito ang FEBC Bicol Station 104.3 DWAY FM. Ito po si Nurse Awi, makakasama nyo sa Sabadong ito sa talakayan tungkol sa ating topic na More Than Words, Building Inclusive Spaces for the Deaf Community. At ilalagay natin sa title, Beyond Words, Deaf Inclusion. At para po sa ating talakayan, you can join us through our contact numbers 0998-843-0573. And sa social media naman, sa Facebook, we have FEBC Bicol CARE 104.3 The Way FM. Sa YouTube and Instagram, we have FEBC Bicol CARE 104.3 DWAY FM. And meron din po tayo sa online streaming. Type lang po bit.ly/thewayfm. And of course, sa Messenger, hanapin nyo po ang Carians Official GC. Ayan, sa ngayong araw, wala lang yung aking kasama. Kasi meron din pinapagawa si Lord sa kanya. May mission din siyang gagawin ngayon. Kaya by heart, kasama po natin si Ate Tess. Hi, Ate Tess. At sa lahat po, mga nanay, mga tatay, mga tito, tita, yan, mga students po, mga bata na nakikinig sa radyo, maray na aga po sa Indugo Boss. Kaya sa ating talakayan ngayong umaga, yan, maganda na pag-usapan natin ito because this topic is part of our life, part of our community, part of our environment, part of our family din. At tunay na napakaganda ng message na ibibigay sa atin ng Diyos para po sa tungkol po sa deaf inclusion. And with that, ayan, proceed po tayo sa ating trivia for today.
1: Ano daw? Saan nagmula? Bakit nagkasakit? At ano ang lunas? Aba, para sa iyong dagdag kaalamang pangkalusugan, narito na ang Health Trivia!
0: Alam nyo ba na ayon sa World Federation of the Deaf, mayroong mahigit 70 milyong deaf people sa buong mundo? At dito naman sa Pilipinas, tinatayang nasa 500,000 hanggang 800,000 nating mga kababayan ang bahagi ng deaf community na gumagamit ng Filipino Sign Language or FSL araw-araw. Napakalaking sektor nila, kaya naman napakahalaga ng Republic Act 11106 para masigurong may boses at akses sila sa ating lipunan. Ang trivia pong ito atid sa atin ng World Health Organization Hearing Loss Data at ng Philippine Federation of the Deaf Statistics.

pagmamalasakit sa iyong sakit na nararamdaman, pag-alalay sa iyong pinagdaraanan, pagtulong sa iyong isyung pangkalusugan. Ating talakayin sa Usapang Pangkalusugan.

0: Welcome back to Healthcare. At ngayong araw, ang ating spotlight ay nasa napakahalagang paksa, Beyond Words, Deaf Inclusion. At alam nyo, madalas po nating binabaliwala ang boses at pandinig natin araw-araw. Pero ang tunay po na inclusion ay ang pagtatayo po ng isang community kung saan po ang kawalan ng pandinig ay hindi hadlang para magkaroon ng magandang opportunity at makasama sila sa lipunan. At tayo po ay nagpapasalamat sa RA11106 dahil nga kinikilala ang Filipino Sign Language bilang isang ganap na official na wika. Paalaala ito sa atin para magkaroon ng pakikipagkapwa ay higit pa sa salita. It's more than words. At ito ang tunay na connection. So, ibig sabihin, meron po talaga tayong connection sa bawat isa. Kaya kung tayo po ay merong business, merong mga businesses or online business, lagyan po natin ng mga captions ang ating mga videos. Kung meron po tayong customer na deaf, kasama naman natin sa opisina, so syempre, mas maganda po, mas magiging patient po tayo sa kanila. Pwede po tayong gumamit ng mga notepad at let's be accountable po sa paglikha ng mundong open po para sa lahat. So welcome ang lahat, kasama na po ang ating deaf community para po tayo ay manatiling safe at nagkakaisa. We are united at tayo po ay makinig. Syempre ang pinag-uusapan natin ito na apektado po talaga ang organ ay ang pandinig. Kaya makinig tayo, gamitin po natin ang ating puso, magkaisa sa bawat puso. At alam po natin yung pagiging deaf is, yun nga, parang hearing loss, marami po siyang pwedeng maging cause, no? Pwede siyang, pwedeng acquired. Kaya nga sa occupational health is pinapagamit po natin ng mga hearing protective devices po ang ating mga workers kapag meron siyang mataas na level ng noise sa trabaho. Kaya pwede pong ang acquired po yung hearing loss, yung sinatawag nating noise-induced hearing loss. And pwede din po siya dahil sa chronic ear infection. Meron din pong mga tinatawag na ototoxic medicine. Diba? Yung mga medicine na pwede pong ang side effect is nawawalan po talaga ng pandinig. Kasama na po dyan yung mga pagki-chemotherapy. And then, syempre, physical trauma and then mga infectious diseases. Kaya ingat po tayo talaga magkaroon ng mga infections kasi possible na side effect po will be the acquired hearing loss. Pangalawa po na minsan meron talaga tayong mga hearing loss or deafness is congenital po. So, genetics, meron pwedeng maternal infections during pregnancy, as well as birth complications po. That una acquired, pangalawa congenital, ang pangatlo po ay age-related and degenerative diseases. So, tumatanda na, no? Mahina na yung pandinig. So, yan po ay tinatawag natin age-related and degenerative cases. Kaya, so how do we handle this, di ba? Napakaganda ng topic natin ngayon kasi we have to be considerate sa mga taong meron ito. Pwedeng acquired, pwedeng congenital, pwede naman pong age-related. At kagaya po ng nasabi po natin sa trivia, marami po pala talaga ang meron nito, no? Tinataya na sa buong mundo, 70 million deaf people. At dito naman sa Pilipinas, we have 500 to 800,000. So, ibig sabihin, they are part of our community. And to expound further about po sa topic na din na more than words, building inclusive spaces for the deaf community, para matulungan tayo, how do we handle this? How do we treat them? What are the things that should be in place, no? Para to let them know that they are welcome, they are included in our community, and they can, no, function well, they're accepted. Kaya para, no, to expound further on this topic, we have a guest from Youth Access and from Bicol University today para talagang let's dig deeper on the action taken for this, and especially yung role ng ating mga kabataan. Kasi youth siya, talagang we are inviting the mga Youth Access para to really have the voice, di ba? May boses sila at meron silang magandang contribution sa society, yung ating mga kabataan na kinukuha natin na guest. Kasi they are very active and they are willing, very willing talaga na mag-contribute po sa ating society. So, Our guest for today is the Vice President for Internal Affairs of Youth Access and the newly elected Executive Director of the Bicol University Pre-Medical Society. Siya po ay nag-serve as the Project SMILE Director for Internal Affairs and is an active advocate of Sustainable Development Goal, so SDG 3, which promotes good health and well-being. And SDG 4 naman, which advances, quality education and inclusive learning opportunities para sa lahat. She also has previously participated in a medical sign language workshop, served as event head for basic Filipino sign language training, ganda, and taken part in basic FSL for health workers, reflecting her continued commitment to advancing inclusive and accessible spaces for the deaf community. So, let's welcome Miss Catherine Ann Jacob. Hi, Kat!
1: Ayan, so, good morning po, no? Magandang araw sa lahat. So, grabe, umagang-umaga pa lang, napaka-fruitful na ng ating morning.
0: Yes!
1: Kasi iba rin talaga kapag gumigising tayo ng umaga, tapos ngayon magiging bahagi tayo ng isang discussion na talaga namang itatakal natin yung advocacy at kung paano nga ba natin ma-achieve ang isang inclusive spaces para sa ating deaf community. So, binabati ko nga lang din yung aking mga kaibigan at ang aking Youth Access members and officers. So, sana pagkatapos ng ating session na ito ay hindi lang tayo maraming natutuhan, no? So, sana naisapuso rin natin yung mga lessons at talagang makabuild tayo, lalo na sa mga kabataan ngayon, na makabuild tayo ng mga safe spaces para sa ating deaf community.
0: Correct. Kaya nga, they are kasama natin sila. And there are also some PWDs then, aside from deaf, no, that we really be to have an inclusive environment.
1: Opo. Kaya naman ngayon, talagang magdi-deep dive pa tayo sa ating topic o sa ating paksa ngayon na pinamagatang More Than Words, Building Inclusive Spaces for the Deaf Community. So, sa title pa lang po, no, masasabi talaga natin na ang goal talaga natin ay hindi lang ma-educate ang ating mga sarili patungkol sa ano nga ba ang deaf, ano nga ba ang deaf community. Ngayon, pag-uusapan din natin kung ano ba yung role natin, lalo na sa mga kabataan, kung paano natin o paano tayo makakabuo ng isang inclusive space para sa kanila. Kaya ngayon, pag-uusapan natin, no, ang tungkol sa inclusion. So, tayong mga Gen Z, tayong mga kabataan, usually gumagamit tayo ng mga parang Gen Z terms tulad ng FOMO.
0: Yeah.
1: Familiar ka po ba dun, Nurse Amo?
0: Ano na nga, narinig ko na pero hindi ko na heart by heart. Ano na nga yung FOMO?
1: Yung FOMO daw po, ibig sabihin daw nun, fear of missing out.
0: Oh.
1: So parang ayaw po nila miss out, lalo na kapag gagala, tapos parang hindi po sila available. Sabihin nila, parang may FOMO sila kasi ayaw nila maka-miss out noon. Tapos meron din tayo mga Gen Z term like out of place. Kumbaga sinasabi dito na hindi na sila nakaka-relate sa mga usapin or sa mga tinatopic na mga friends
0: hindi
1: nila.
0: Hindi na nakaka-catch
1: up. Opo. So ngayon naman, try natin i-connect yun sa mas mahalaga o mas seryosong issue o usapin patungkol na sa deaf community. So ngayon, di ba tayo mga kabataan, tayo mga chronically online users, kapag nakakaramdam tayo ng mga pagiging FOMO o kaya naman na out of place tayo, parang nakakaramdam tayo ng discomfort.
0: Siyempre.
1: Kasi siyempre parang na-feel natin na hindi tayo bahagi o hindi tayo nagiging parte nun.
0: You don't belong. Parang I don't belong.
1: Opo. So siyempre parang ang hirap sa feeling nun, di ba? Pero paano pa kaya ang ating deaf community na araw-araw nararamdaman nila yung pagka-miss out o nararamdaman nilang napupush aside sila o kaya naman nararamdaman nilang na out of place sila.
0: And since meron silang meron silang ganun na condition, yung ibang mga senses nila is parang mas intensified ba? Diba? Kung hindi sila makaparinig, yung kanilang emotion, yung kanilang eyes, diba? Mas ginagamit talaga nila yon, yung mga intuition nila. Kaya we really have to be considerate sa kanila.
1: Opo, at talagang hindi magiging considerate tayo at talagang kailangan nating i-accept sila wholeheartedly.
0: Correct.
1: Kasi sabi nga nila, ang mga deaf community, hindi sila naiiba sa atin. Kumbaga, they are special. So, kailangan nakikihalubilo rin tayo sa kanila. Kaya mahalaga na bilang isang tao, kailangan mapaparamdam natin sa kanila na included sila. Correct. Kumbaga may inclusion, no? Kailangan ginagawa natin ng paraan para ma-involve sila sa mga discussions.
0: Mm-hmm. Hindi sila ma-left out.
1: Opo, mm-hmm. Di sila ma-FOMO.
0: Bigyan natin sila ng ano, ng, di ba, ng place or chair, di ba? For a room, meron tayong chair para sa kanila. Para hindi, they don't feel left out. Even siguro sa mga iba, like, we treat them as normal, as part of really of the community and the family. They will always have representative, tama, ano, Kat?
1: Opo, talagang tama rin talaga na ma-make sure natin na they are fully represented. Mm-hmm. Kaya, buti na lang po talaga meron tayong RA11106, yes. Yung na-mention po kanina, mm-hmm, sa trivia, mm-hmm, na kung saan ang Filipino Sign Language, isa na siyang ganap na National Sign Language, yeah, na ginagamit ng ating Filipino Deaf Community. Mm. So, sobrang ganda ng meron tayong ganitong patas kasi na-make sure po natin na nagagamit ang Filipino Sign Language hindi lang po sa healthcare, pati na rin po sa edukasyon.
0: Yes.
1: At para ma-make sure po natin talaga na may access sila sa mga opportunities, may access sila sa mga healthcare rights, mm-hmm, nila. So, sobrang ganda po talaga ng batas na to. Pero again, although meron po tayong na-establish na batas bilang isang tao, mm-hmm, kailangan i-embrace natin talaga na mapafeel sa kanila na included sila sa ating mga discussions o sa pang-araw-araw, okay, na pamumuhay.
0: And for the workplace, meron talagang gagawin din na some adjustments just to accommodate them, di ba?
1: Opo. Oo. Minsan gumagamit na rin po tayo ng mga interpreters or, yes, mag-hire tayo ng mga interpreters, uh-huh, para at least ma-break po natin yung mga communication gap, no?
0: Mm-mm, notes. Siguro dadaanan ba natin yung mga ganun na, Kat?
1: Titingnan po, sige, natin, no? Uh-huh. So ngayon po, sana sa habang nag-go through tayo sa ating pinag-uusapan ay mapafeel talaga natin o maisapuso talaga natin na maiparamdam sa ating, mm-hmm, deaf community yung tinatawag natin na inclusion.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ito, galing sa online source, kapag sinearch mo ang patungkol sa deaf, ito, mm-hmm, po yung mga terms na na-associate nila. Dito, pinakamalaki yung word, deafness. Mm-mm. Tapos, meron din po tayo ditong hearing, mm-mm, impairment, language, silence. So, grabe, marami po talagang na-associate, mm-mm, no, kapag nakakarinig tayo ng deaf na term. At, yan, sige.
0: Pero Kat, hindi naman lahat ng deaf-mute. Automatic, opo, ba yan? Deaf and mute. Hindi naman. Deaf lang, and but hindi naman mute.
1: Opo. So, actually po, patungkol din po niyan, no? Usually, kapag nakakarinig tayo ng deaf, yan din po yung na-associate na mute. Pero, ang mga deaf community, ang mga deaf, pwede, mm, po silang magsalita if they choose to.
0: Mm.
1: So, usually, hindi po natin ina-associate ang mute and deaf. Mm. Kumbaga, parang pinagsasabay. As much as possible, talagang i-refer natin sila or i-identify natin sila as how they should be referred to tulad,
0: mm-mm,
1: ng deaf, yan.
0: Mm-mm. So sa mga nakikinig po sa radyo, yung deaf po yung may ano po sila, medical condition sa pandinig nila. So it's either mild or severe hearing loss. So yun po yung deafness in the term bingi, tama, ano, may bingi at pipi. Yung pipi naman yan yung mute. Ayan, and we are speaking about yung pagiging bingi po sa topic natin ito, deafness.
1: Opo, at talagang mamaya makikita din talaga or pag-uusapan din po talaga natin yung mga terms na yan. Kasi, mm-hmm, marami pala tayo talagang matututunan pagdating sa isang deaf community.
0: Mm-hmm.
1: So ngayon po dito sa word cloud natin, no, grabe, ang daming mga medical condition related. Pero, mm-hmm, ano nga po ba talaga ang deaf community?
0: Mm-hmm.
1: Ayan, so bago natin mas palawakin ang nalaman natin sa deaf community, mayroon po tayong mga terms. So, ayan po, na-mention na kanina yung sa bingi.
0: Mm.
1: Pero napansin niyo po ba yung deaf and then deaf, yung capital D and, and then yung lowercase d? Ayan.
0: Sa mga nasa radyo po, meron kaming slide dito na nakalagay po na mga words na deaf. Yung unang deaf po, small letter lang po yung D, yung pangalawa po ay capital.
1: Opo, uh-huh. So grabe, no? Parang mapapaisip ka talaga, ano yung difference? Yan. Mm-hmm. So, dito po sa deaf, yung maliit na letrang letter D, ang ibig sabihin po niyan ay yung medical condition mismo tungkol sa hearing loss. Kumbaga general term siya, pero mas naka-focus po siya sa medical condition. Pero ngayon po, yung pag-uusapan po natin, yung capital letter D, ang ibig sabihin po nito ay yung komunidad mismo. Kumbaga, tinitingnan natin ang isang deaf, hindi lang sa kanilang kondisyon, kundi bilang isa silang parte sa isang special, sa isang community mismo. Mm-mm.
0: Pero ang problema ko, Kat, yung hindi naman bingi, pero nagbibingi-bingihan.
1: Ay, grabe, iba na po yan.
0: Mahirap.
1: Opo.
0: Parang nagsabi ka, hindi naman, hindi ko talaga narinig. Pero malakas naman yung boses.
1: Minsan, parang ayaw na lang din makinig.
0: Oo nga.
1: So, yun din po talaga yung pagkakaiba ng deaf at deaf na may malaking letra at yung small na letra. Okay. Tapos sa deaf community po, o yung deaf na may malaking letra. O, di ba? Parang medyo nakakalito na, no? Acceptable po yung bingi. As long as ginagamit po yung term na respectful.
0: Correct. Naku!
1: Usually, minsan, ginagawang joke time na lang po yan.
0: Yung mga letter B, di ba? Marami yan eh. Nakakasakit ng damdamin.
1: Ewa? Opo.
0: Bingi ka ba?
1: Grabe,
0: di mo para ba ako narinig?
1: Yan po talaga, no? Lalo na kapag galit.
0: Yeah. So, yan, sinabi ni Kat is, we should be respectful, diba? Sa mga ganitong conditions.
1: Opo. Kaya, lagi po natin tandaan na kapag tinutukoy po talaga natin yung isang medical condition mismo, pwedeng-pwede naman po gamitin yung word na deaf, pero lowercase d. Pero kapag sa mas seryosong usapin din po talaga, o yung community na po yung tinutukoy natin, letter D na capital D. Tapos deaf po. O yung sa Tagalog, bingi. Acceptable po basta siya, as long as respectful.
0: Correct. Nako.
1: Ayan. So, meron din po tayong hard of hearing. So, wala, parang ang dami na nating mga ginagamit na
0: terms. It's hard to hear you. Parang it's hard to feel you. Hard to hear you. Parang ganun.
1: Opo. So, dito po sa hard of hearing, kumbaga, ang pagkakaiba po, partial hearing loss po siya. So, kung sa deaf, yung capital letter D natin, bale, dito gumagamit tayo ng mga Filipino Sign Language na. Pero sa hard of hearing, pwede silang gumamit ng Filipino Sign Language. Pero, pwede rin silang makipag-communicate through speech kasi meron silang partial na hearing loss. Kumbaga, gumagamit din po talaga sila ng mga hearing aids, yan na tinatawag natin, no?
0: Tsaka meron siyang ano eh, parang sa audiometry ba?
1: Opo.
0: Pero, di ba iba-ibang sound yon na maano? So, iba-ibang level siya. Like, yung minsan ang ibang tao, naririnig nila ito, yung iba hindi. Diba?
1: Opo, so parang yun. Partial na rin po talaga yung sa pandinig po nila. At yung last naman po na term, yung hearing impaired. So, ang Tagalog daw po nito ay yung pipe. So, actually po, dito sa hearing impaired, hindi na po natin siya ginagamit na term kasi parang pwedeng maging offensive po siya, no? Kasi, kumbaga, pag sinabing impaired, parang may sira. Parang hindi na nagpa-function, parang may broken. And ang pagiging deaf, hindi siya something na kailangan ayusin. Kailangan nila acceptance at kailangan nila ng equal opportunities at kung ano pa man yung mga needs nila. So, ayan, iwasan natin yung paggamit ng hearing impaired.
0: Kaya ako, ginabi ko talaga mga hearing conditions lang, sinabi ko.
1: Opo. So, ngayon talaga sana maraming makasapuso talaga nitong mga terms na to. At talagang pagkatapos talaga nito, parang mapaisip tayo na, ay, ganito pala yung mga terms ngayon, no? So, yan po talaga yung kahalagahan sa pag-intindi, sa pag-understand ng mga terms. Ayan. So, ngayon, dito na natin may intindihan ano nga ba talaga ang isang deaf community. So, sabi dito, when people hear deaf, they often think only of hearing loss. But, deafness is more than a medical condition. Ayan. So, meron silang special cultural and linguistic identity with its own language, history, and community. Ayan. So, very vibrant yung community nila. At talagang, pag sinabing deaf community, hindi sila isang disability group. Hala, kailangan iwasan na natin yung pagbanggit na disability group sila. Kailangan nating isipin na is silang cultural and linguistic identity na community. So, kailangan natin talagang maisa puso yun na deaf community na meaning.
0: Kasi meron tayong PWD.
1: Opo.
0: Diba?
1: So, grabe rin po talaga yung mga na-associate natin, no? Pagdating din talaga sa deaf community. Mm-hmm. Pero ayun, ang kahalagahan lang dito ay kailangan nating maintindihan na hindi sila kakaiba sa atin. They are special and they have their own community. Ayan. At lalo na sa deaf community natin, according din sa na-mention kanina na Republic Act 11106, meron silang Filipino Sign Language. Mm-hmm. Ayan.
0: So, dito pa sa Legaspi, meron tayong community.
1: Opo. At mamaya, tatalakayan natin yan, no? Pero, sobrang nakaka-excite din po talaga mas marami tayong matutuhan pagdating sa deaf community. Ayan. So, pagdating po sa deaf community, naintindihan na natin kung ano yung komunidad mismo nila.
0: Mm-hmm.
1: At hindi maitatalaga talaga na meron pa rin mga pagsubok sa ating deaf community. At ang pinaka-common dito ay yung communication. So, narinig na po natin yung mga ganitong problema, lalo na sa mga communication barriers.
0: Mm-hmm.
1: Kasi, lalo naman po sa hospital o kaya naman sa mga healthcare facility, usually, mahirap din talagang maintindihan kasi nga, iba talaga ang pag-intindi natin, lalo na hindi tayo familiar pa sa mga Filipino Sign Language. So, yun po talaga yung isa sa mga circumstances or barriers, which is yung communication.
0: Mm-mm.
1: So, may gap pa rin po ito, no?
0: Mm-mm.
1: Kaya, mamaya, titingnan natin paano ba talaga natin mas lalong maintindihan o ano pa yung mga magagawa natin para ma-resolve kahit pa konti-konti yung barrier na to. Ayan. Tapos, yung pangalawa po, accessibility. So, grabe, minsan mahirap pa rin tayong magkaroon ng mahirap pa rin yung deaf community magkaroon ng access, lalo na sa edukasyon o kaya naman po sa healthcare. So, marami po talagang sektor talaga na kailangan mas lalo pa nating mapastrengthen para at least ma-make sure po natin na may access po sila sa kung ano yung rights po nila, no?
0: Mm-hmm.
1: Ayan. At ang last po, yung discrimination. Talaga namang marami pa rin po yung discrimination patungkol sa kanila.
0: Oo nga.
1: So, sobrang hirap po ng ganun kasi siyempre, ayaw natin mapafeel sa kanila, nakakaiba sila. So, dapat mawala na yung discrimination at magsisimula talaga to sa sarili natin at hindi lang sa sistema. So, dapat tayo may gawin din tayo para maalis to o masugpo tong mga barriers, lalo na ang discrimination para sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. So, ano ba talaga ang magagawa natin ng mga kabataan?
0: Naku, tinatawagan ng mga kabataan. Malaki talaga ang magagawa kasi ang dami ng percentage ng kabataan tayo ngayon. Sa sila ang magiging sunod, no? Diba? Magiging leaders, magiging magkakaroon ng kanya-kanyang pamilya, and they will be the workforce later on. Kaya, what can youth do nga on this concern?
1: Opo, talagang lahat tayo, sinasabi nila, may role talaga tayo sa lipunan at kailangan gawin natin yung role na yon. So, kanina na mention natin, no, na meron tayong mga barriers tulad ng discrimination or communication. Opo, kaya kailangan ang pwede nating magawa, una, kailangan nating i-educate yung sarili natin.
0: Mm-hmm. Tama.
1: Tulad po ngayon, di ba?
0: Awareness.
1: Yes.
0: Ano ba yan? Kahit nga ako eh, kasi hindi siya talaga part ng daily ko. Bihira akong makakam across ng deaf. Kaya sa akin, na-interested really ako to learn about this.
1: Opo. At talagang kapag marami tayong natutuhan, talagang mas maintindihan pa talaga natin yung experience nila.
0: Mm-hmm.
1: Kaya dapat we should educate ourselves kahit pa konti-konti lang tungkol sa deaf culture or sa experiences.
0: Mm-hmm.
1: Kaya po, for example, paano inaisip ng iba, paano nila tatawagin kung parang medyo hindi na nila narinig, no? So, paano kaya? So, pwede naman natin respectfully itap yung shoulders po nila.
0: Yeah.
1: Ganyan.
0: I remember, may isang restaurant sa Albay, I think Biggs Albay.
1: Opo.
0: Oo, meron silang mga ID, I am deaf. Diba? Nag-serving. Oo. Nakikita ko may ID. And they are, kumbaga, they are inclusive. They are being, allowed to do the work, which kayang-kaya naman. Maganda kasi sa ID, siyempre, pag nakita ko, mas nagiging sensitive ako kasi they cannot speak and ano, diba? They cannot ano, listen well. So, yun. Ano lang, action and it could be yun, sign language talaga na thank you. Parang kahit paano nakikita niya yung word. Diba? Parang ang iba nagli-lip reading kasi sila eh. Mm-hmm. So, they are very sensitive on that. Kaya thankful tayo sa mga ano, sa mga establishments na nakikitaan natin, binibigyan din talaga nilang ng role sa community. Opo.
1: Sobrang ganda nga po nang nabanggit po ninyo, no? Kasi at least meron na dito sa Albay, yes, na napapakita yung paano tayo magiging inclusive sa ating deaf community. So maganda po talaga yun. At sana marami po talagang tayong ma-experience na ganoon.
0: Kayo ba, mga nakikinig ngayon, ayan, may nakakakitabok pa kayong mga bingi or parang sa jeep, meron sila, nagsasign language sila eh. Minsan group of three, na, I can see them. And then, amaze ako. Parang, it's just, no, they're just normal people na kasama talaga po natin sa community.
1: Opo, tapos very unique pa po talaga, no, kung paano sila makipag-communicate. Kaya, yun po, kapag we educate ourselves, kapag nalalaman po talaga natin o kinikilala pa mismo yung culture and experiences nila, talagang mas nagkakaroon tayo ng empathy, mas naintindihan natin sila. At talagang, ayun, pwede rin tayong matuto ng Filipino Sign Language para naman at least, kung yung kanina sa jeep may mga nag-uusap, pwede natin silang maintindihan. Ganun. At syempre, kailangan din natin i-challenge yung mga stereotypes. Yan ang mga stigma na yan, o kaya naman yung mga discrimination, dapat mawala na yan. So, sometimes, it all starts with ourselves. Kaya, we should be educated. Ayan.
0: Yeah. Kat, marunong ka ba nung mga FSL?
1: Opo. Pero usually, nag-recall pa kasi grabe, ang dami din talaga nun na science. So, minsan, baby steps. Kailangan lagi mo siyang naalala. Ganun.
0: So, ngayon kasi I'm thinking of para another topic natin na parang yun lang itatopic natin. How to say thank you.
1: Opo.
0: How to say ano, bye. Yung mga day words natin na maybe we can schedule siguro. Hi, Miles.
1: Ayan.
0: Bobo Kandunin, sabi ni Miles. And also, Ma'am Rachel and Rachel Fundador Juanilio, thank you for watching po at sa lahat nasa radyo. So, yun, yung ano, ang topic natin ngayon sa ano, sa slide na to is what we can do as youth. Ayan. So, number one, nasabi na ni Kat is to educate ourselves. Napakahalaga.
1: Opo. At ngayon naman po, pangalawa, we were able to educate ourselves. Syempre, mag-start tayo ng conversations tulad ngayon po, no? Nagkakaroon tayo ng isang peer-to-peer discussions. Yeah. Talagang pinag-uusapan talaga natin yung mga ganitong topic.
0: Kaya, na-amaze talaga. Sabi ko, ang ganda naman na ng topic kasi bibihira yung topic na to, which is maganda na maisingit natin, no? Maisabay po natin sa awareness ng mga nakikinig ngayon.
1: Opo, at talagang sana mas marumami pa yung mga tao na talagang pag-uusapan itong topic na to. Kasi again, sobrang halaga nito para at least maalis natin yung mga barriers na na-mention natin kanina. At syempre, mas maging able tayo na makipag-communicate sa kanila. So, ayun, kailangan kapag sa conversations, talaga mini-make sure natin na makakreate tayo ng safe spaces for learning and reflection. So, pagkatapos nito, siguro, pag nakahiga na tayo sa bahay, nagpapahinga na tayo, talaga mapareflect tayo na, ay, ganito pala.
0: Yes, oo.
1: Ayan.
0: At may batas pala dito.
1: Opo.
0: Really to protect them as well as give them the opportunity to be part really of the community, na they are accepted, they are being even given equal opportunity.
1: Opo, at talagang maganda rin po talaga yung ganun, no? Kasi at least, nami-make sure natin na ini-include talaga sila sa ating system. At sa atin din, kailangan may gawin tayong way o may papel tayo sa ating lipunan na ma-make sure na magkakaroon o makakabuo tayo ng isang inclusive space. Ayan. So, meron po tayong pangatlo. Participate in trainings and advocacy programs. So, tayong mga kabataan o kahit sino man, pwede tayong sumali sa mga Filipino Sign Language trainings o kaya naman yung mga initiatives po na nagpo-promote po talaga ng deaf inclusion. Or mag-volunteer po sa mga community programs or sa mga medical missions na sila po yung magbe-benefit sa ganoon. So actually po sa Youth Access, last year gumawa po kami ng event kung saan nagkaroon po kami ng basic Filipino Sign Language training. Tapos parang mga nasa 40 to 50 yung participants noon. And sobrang ganda po talaga sa pakiramdam na hindi lang mag-head ng event na yun. Kung hindi, grabe, magugulat ka talaga na ganito pala yung mga experiences nila. At syempre, natutunan mo kahit pa konti-konti kung papaano mag-sign language or mag-Filipino Sign Language. Mm-mm. So, maganda po talaga na sumali po tayo sa mga ganoong training. Lalo na kapag available naman po tayo, tapos talagang may free time, why not mag-join kung meron na available.
0: Kasama na ako doon.
1: Ayan. So, next time po, no? Parang
0: yes,
1: sana.
0: Isama mo ako, Kat.
1: Ayan. So, dito po sa pang-apat naman, magkakaroon o mag-create naman po tayo ng mga inclusive events and projects. Lalo na ngayon yung mga kabataan po, meron silang involvement sa mga school or university-based organizations. Mm-hmm. Involved po sila talaga sa kahit saang, sa mga conference, sa mga forum, talagang nandun sila o nandun tayo. Mm-hmm. Kaya naman, why not gamitin natin yung opportunity na yun or yung platform na yun para mag-advocate sa kanila. So, pwedeng tayo yung gumagawa or nag-head ng events na para sa kanila mismo, para makater yung mga needs ng ating deaf community.
0: Mm-hmm.
1: So, sobrang maganda yung ganoong gawin. Pwede rin nga online kahit yung mga simpleng posting lang patungkol sa deaf community para at least kahit pa paano maalis natin yung mga discrimination sa kanila o yung mga myths, ganun.
0: Correct. Oo.
1: So, sobrang halaga po nun. Lalo na po, alam niyo po, kapag November, may parang tinatawag daw na Deaf Awareness Week. So, around November po yun. So, Sana, hindi lang sa November, no, kundi araw-araw, talagang mag-participate tayo sa mas open na discussion patungkol sa ganitong topic.
0: Mm-mm, ganda.
1: Opo, at yung panghuli ay i-amplify natin yung deaf voices. So, pwede tayo, kahit through social media, lalo na ang daming gumagamit ngayon ng Facebook, pwede nating i-share yung stories, initiatives, and achievements nila. And syempre, tayo, kahit hindi man tayo parte ng organization, kahit tayo bilang isang individual, meron tayong influence or influensya para mas lalong mag-create ng oportunidad sa kanila para mas marinig pa mismo kung ano ba yung mga needs nila, ganyan. So, yun din po, sobrang importante po talaga na as youth, we have to make sure na nakabuo talaga tayo ng safe space nila.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. So, gusto na ba natin mas marami pa tayo matutuhan sa mga trainings, ganyan. So, meron po ako ditong dalawang parang organization po sila. So, dito po sa yung Bicol FSL Advocates, meron po tayo niyan dito sa Bicol o sa Albay. So, kapag gusto po ninyong mag-head ng mga trainings, lalo na yung mga involves organizations, pwedeng-pwede nyo po sila i-contact kasi meron po sila, pwede po sila magturo ng Filipino Sign Language training. Ayan. In-invite din po actually yan ng Youth Access na mag-help or mag-assist po sa ginagawang Filipino Sign Language training. And sobrang responsive po talaga sila. So, sa mga interested dyan matuto, pwedeng i-contact ang Bicol FSL Advocates. Ayan. At kung gusto naman din na online, meron tayong Kakamay Movement. So, actually, recently po, may ginawa pa lang po silang through Google Meet, parang Filipino Sign Language training for healthcare workers.
0: Wow.
1: So, lagi po silang active sa pagbigay ng training.
0: Yung Kakamay Movement.
1: Opo. Tapos, kahit online, usually, nasa 7 p.m. or 6 p.m. po yan. So, pwede po kayo dyan mag-join.
0: Mm-hmm.
1: So, yan pong dalawa. Di po ako sigurado kung meron pa pong iba, pero ito pong dalawa, talagang pag kinontak mo sila or kahit i-stalk nyo lang po yung Facebook page nila, talagang marami po kayong matututunan sa kanila.
0: I think, ang ganda. Ang ganda siya i-integrate sa ating mga work programs din. Kasi, to how to reach them. Ako, sa part ko, how to disciple them. How to let them know about Christ, di ba? Kailangan matuto ako ng FSL para maka-reach out sa kanila.
1: Opo.
0: Mm-hmm. So, we have, Bicol FSL Advocates as well as Kakamay Movement. Ayan, napakaganda. So, kung ikaw po nakikinig ngayon, you think that gusto ko to, I have the passion for this, to understand them at as well as to reach out to them, to help them, and to make them feel inclusive. Yan, we can learn more through Bicol FSL Advocates as well as sa Kakamay Movement. Thank you, Kat, for this. Napaka-informative po.
1: Opo. Kaya po, sana talaga, hopefully, pagkatapos po talaga nitong discussion natin, kailangan may tandaan tayo na we should commit to inclusion. So by centering deaf voices, breaking barriers that silence them, and ensuring they are heard, respected, and fully represented in every space we create.
0: Ayan. Yes, agree. So napakaganda po talaga. Lahat po tayo, we are being called to commit that we will be inclusive to them, we will accept them, we will give them opportunity as well as we will reach out to them. But how? By learning also their culture, no? How to do the FSL and really provide a community na meron po tayong psychological safety, safety of voice, equal opportunity. So para po sa lahat, 'di ba? Kasi they are already part of our community and they are one of us, and we treat them with respect, no? And love. Kaya ang ganda-ganda na everybody is being given equal opportunity and love talaga. So thank you, Kat, for the messages, for the making us aware about being inclusive for the deaf community. And we have a message from Mang Mase. Good morning, Nurse Awi, Nurse Tess, and Miss Kat. I'm listening from Manila. Shout out to Youth Access and Bicol University, Legazpi, Tabaco, and Polangi. Polangi for the affiliation. Yeah, thank you, Mama Sid. Okay, and then for that, thank you so much, Kat. Stay ka muna, and then we will proceed now for our reflection for today about the topic.

0: Para sa ating reflection, ang title po natin, Physical Deafness versus Spiritual Deafness. May dalawang klase ng bingi. Una, physical deafness. Hindi nakakarinig ng tunog, pero maraming deaf ang may malinaw na puso, malinaw na faith, at mas attentive sa Diyos through signs, writing, at presence. Pangalawa, spiritual deafness. Sila yung may tenga, pero hindi nakikinig. Busy tayo, distracted, matigas ang puso. Naririnig natin ang word ni Lord, pero hindi tumatagos. Mas delikado pala yung pangalawa. Kasi ang physical deafness, mayroong FSL, mayroong interpreter, mayroong technology, pero ang spiritual deafness, wala, kasi ayaw mismong makinig. Sinasabi sa salita ng Diyos, ang may pandinig, makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ayon yan sa Pahayag 3:22. At ayon naman po sa Hebrews 3:7-8, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Si Jesus laging nagsasabi, whoever has ears to hear, let them hear. Hindi siya naghanap ng perfect hearing. Naghahanap po si Lord ng willing heart. Tanungin natin, ano ba ako ngayon? Una, makinig tayo ng totoo. Sa devotion, sa sermon, sa kausap mo, ibaba ang phone, itigil ang later na. Alisin ang mga bara, ang galit, ang pride, ang takot. Yan ang pumipigil sa atin na makarinig kay Lord. Next, be an interpreter. Tulad ng FSL, interpreter tayo, FSL tulad ng interpreter, tayo rin ay maging tulay. I-translate natin ang pagmamahal ni God sa action para sa iba. Lalo na sa mga hindi maririnig ng mundo. Yung mga deaf, yung mga mahirap na sitwasyon, yung mga broken. Nawa, we apply this topic sa ating mga buhay sa araw na to. And let's pray. Lord Jesus, patawad kung madalas po kaming bingi sa'yo. May tenga, pero hindi nakikinig. Turuan mo po kami, Lord, na maging sensitive sa boses mo. Sa sayong mga salita, sa tawag ng konsensya, sa iyak ng aming kasama, sa iyak ng kapwa. At sa mga kapatid namin po na deaf, salamat kasi tinuturuan mo kami, Lord, na ang pakikinig ay hindi lang sa tenga, kundi sa puso at sa kamay ng malasakit. And Lord, we ask na gawin mo po kaming interpreter ng pag-imig mo para sa kanila at para sa iba pang mga tao na suffering in silence ngayon. May mga pinagdadaanan. Thank you, Lord, sa topic na to because we are reminded of your great love. Equal ang pagmamahal mo para sa lahat. Ano man ang kondisyon, ano man ang sitwasyon, lahat ay mahal mo, Lord. Wala kang sinaset aside. Lahat ay wine-welcome mo sa pagmamahal mo. Lalo na yung unconditional love na kahit unworthy po, Lord, kami. Patuloy mo kaming tinatanggap, patuloy mo kaming ina-accept, at pinapatuloy na binibigyan mo kami ng opportunity to really experience the fullness of life. And today, Lord, we thank you for our guest, si Kat, na nawa patuloy po siyang, Lord, maging advocate, Lord, ng goodness mo sa iba. Maraming salamat po, Alma. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Kung ito man ang huling awit na awitin,
0: ayan,
1: nais kong
0: yan po ang
1: mo, ikay bahagi.
0: Yan po ang ating talakayan ngayong Sabado. Sana po may natutunan po tayo. sa topic natin na ano, beyond words, deaf inclusion, it's more than words, no? Building inclusive spaces for the deaf community to have equal opportunity today. And ano yan, bibigyan ulit natin ng ano, ng opportunity si Miss Kat, Pibs Catherine Ann Jacob, Youth Access Vice President for Internal Affairs, to have this parang parting words sa inyo kung ano yung takeaway natin for this health program edition. Kat?
2: Ayan. So, salamat po ulit sa opportunity na i-discuss po talaga itong advocacy na ito. At itong advocacy na ito, hindi lang talaga tayo, yung tayo mga hearing person, na tayo yung mag-speak up para sa deaf community. Kasi dapat i-promote natin na sila mismo yung pakinggan,
0: yes,
2: lalo na ng mga tao, para ma-make sure na included sila sa kahit anong spaces na meron tayo sa society.
0: Mm-hmm.
2: Hindi po natin, i-make sure po natin talaga na hindi sila ma-left out.
0: Yeah.
2: At i-try din po talaga natin na maintindihan at ma-acknowledge po sila through using Filipino Sign Language.
0: Mm-hmm.
2: So I believe po na this is the time to really educate ourselves and to really join trainings or yung mga Filipino Sign Language workshops para mismong makapromote tayo ng dignity,
0: yes,
2: ng respect sa ating deaf community.
0: Yeah, napagpala po kayo sa araw na to, sa presence po ni Kat. Thank you, Youth Access. Thank you, Bicol University College of Nursing. Thank you po sa lahat na nakinig sa radyo.

Guminhawa ba ang iyong karamdaman sa iyong pakikinig? Makipag-ugnayan sa amin sa mga bilang 0946-763-9858, 0915-931-7184, at 0929-359-4298. Maaari mong i-like ang aming Facebook page sa CARE 104.3 The Way, o di kaya'y i-follow kami sa Twitter sa @CARE104.3. Yeah.

0: DYVFEFM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVSAM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFRFM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJLFM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: oras natin mga kaibigan na eksakto nga 10 a.m. ng umaga.
1: Ang serbisyong programang handog ng Philippine Navy at Philippine Air Force, from anchor and wings to transmitter, ihahatid sa inyo ng serbisyong makabayan, serbisyong maaasahan, dito lamang sa FEBC Bicol 104.3 The Way FM.
0: Serbisyong makabayan, serbisyong maasahan. Yes naman, dapat lang. Ano pa ba naman ang inaasahan ng ating mga kababayan sa ating mga alagad ng pamahalaan o mga lingkod bayan, kundi ang serbisyong makabayan, serbisyong maasahan. Hay nako mga kaibigan, sa panahon ngayon kung saan humaharap ang ating bansa sa iba't ibang mga hamon mula sa kalamidad, iba't ibang isyong panlipunan, hanggang sa usapin ng seguridad, ay mahalagang nakikilala natin talaga ang tunay na kahalagahan ng pagiging makabayan at maaasahan. Dito po natin tunay na nasusukat ang lakas ng pagkakaisa ng ating pamahalaan, ng inyong armed forces at ng bawat mamamayan. Ngunit mga kaibigan, sa gitna ng lahat ng ito, sa kabila ng mga pagsubok, maging personal man yan, ay dapat mas marami pa rin tayong dahilan na ngumiti. Bakit? Dahil ang problema nandyan lang yan, parte na yan ng buhay. Ang mahalaga mga kaibigan ay ang bawat umaga na tayo ay nagigising. Isa na po yung panibagong pagkakataon. Pagkakataon na itama ang kahapon. Pagkakataon na ma-appreciate kung ano ang meron tayo ngayon. At pagkakataon na magpatuloy ulit para bukas o mangarap para sa bukas. At ngayon na mga kaibigan ay buwan ng Hunyo at kasabay ng pagdiriwang ng Father's Day po ay pinagdiriwang din po natin ang men's mental health. At maya-maya po ay atin pong yan na pag-uusapan kasama po ang isang very laudable na guest na mula po sa Bicol University, na meron pong profesyon pagdating sa usapin ng mental health awareness. Pero bago yan na mga kaibigan, ipakilala muna natin na siyempre hindi po ako nag-iisa sa pagtataguyod ng amin pong palatuntunang Up Bicolandia, dahil makakasama ko po sa kabila ng mikropono ang magsisilbi ko pong co-host, partner. Magpakilala ka muna at bumati.
2: Ayan na mga kakarians, magandang umaga po sa ating lahat. Ako pong muli inyong likod, Sergeant Mark Joshua B. Nicolas ng Tactical Operations Group 5, CMO Branch. At ako po ay nagagalak at dito na naman ako ngayon sa Micropolo. Actually po, and this is my last episode for this year, ano, kasi medyo may ano tayo asikasuhin na career path. So I hope na up to this day napagsilbihan ko po ang ating mga kakaryans at ating mga sambayan ng Pilipino, and I still hope na

0: Makabalik pa po ako dito sa pagraradyo. Ayan.
1: Ayan, nga pala partner, pakilala ka na. Ako hindi pa pala nagpapakilala. Mga kaibigan, muli ako po ang inyong lingkod, Sergeant Mildred Elorilla, Philippine Air Force. At muli po kayo ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company Philippines o FEBC Philippines. At ito po ang FEBC Bicol Station, Care 104.3 D-Way FM. At sa pangalan po ng aming Group Commander ng Tactical Operations Group 5 na si Colonel Joel K. Vergara, Philippine Air Force, welcome pong muli sa aming palatuntunang usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran o up-up Bicolandia na bahagi ng serbisyong makabayan, serbisyong maasahan. Dito pa rin po sa aming partner radio station na Care 104.3 D-Way FM, ang aming katuwang sa pagbibigay ng makabuluhan at napapanahong impormasyon para sa kapayapaan, kaunlaran at kaayusan sa ating rehiyon. At tayo po ay magsama-sama sa humigit kumulang isang oras na talakayan na tiyak na puno ng kaalaman at inspirasyon. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating magiging topic, ay pasadahan po muna natin, partner, ang ating mangilang-ngilang kaalaman para sa ating flying through time.
2: Flying through time.

0: mga kaibigan, oras na upang muli tayong lumipad pabalik sa nakaraan at balikan ng ilang mahalagang pangyayaring naganap sa petsang ito sa ating segment na Flying Through Time. At dahil kahapon lamang ay ipinagdiwang po natin ang ika-128th anniversary ng ating Araw ng Kalayaan, balikan muna natin ang isa sa pinakamahalagang yugto ng ating kasaysayan. Noong June 12, 1898, mga kaibigan, idiniklara ni Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas sa Kawit, Cavite matapos ang mahigit 300 taong pananakop ng Espanya. Sa araw ding iyon, unang iwinigayway ang ating pambansang watawat at unang narinig ang himig ng kalaunan ay magiging ating pambansang awit. Yan po ang lupang hinirang. Mga kaibigan, ng kalayaan na ating tinatamasa ngayon ay hindi basta-basta nga nakamit. Ito ay bunga ng sakripisyo, katapangan at pagmamahal sa bayan ng ating mga bayani at mga revolusyonaryong Pilipino. Samantala, noong June 13, 1966, matagumpay na nakabalik sa Earth ang Gemini 9-A mission ng Amerika matapos ang ilang technical na pagsubok sa kalawakan. Sa kabila ng mga problemang kanilang naranasan, ipinakita ng mga astronaut ang kahalagahan ng tamang pagdedesisyon, teamwork at pananatiling kalmado sa gitna ng pressure. Isang paalala na sa buhay, hindi natin kontrolado ang lahat ng sitwasyon, ngunit maaari natin kontrolin kung paano tayo tutugon sa mga ito. At noong June 13, 1983 naman, mga kaibigan, naging kauna-unahang babae sa kalawakan si Sally Ride. Sa panahong marami pa ang nagdududa kung kaya ng kababaihan ang ganitong uri ng misyon. Pinatunayan niya nga walang limitasyon ang kakayahan ng isang taong may tiwala sa sarili at determinasyon. At sa pagpapatuloy ng ating programa, mga kaibigan, tayo naman po ay dumako sa ating Air Force updates.
1: Straight from the AFP, Air Force updates.
2: At ayan, mga ka-Koreans, para naman po sa ating segment na Air Force Updates, ito pong mga ilan-ilan sa mga preskong balita mula po sa inyong hukbong sandatahan ng Pilipinas. Philippine Air Force, ipinakita ang kakayahan ng Pre-Independence Day Celebration. Nakibahagi ang Philippine Air Force sa Pre-Independence Day Celebration sa Rizal Park, Manila noong June 6 hanggang June 7 bilang bahagi ng pagunita sa ika-128th anniversary ng kalayaan ng Pilipinas. Itinampok ng PAF ang mga static at kinetic displays, aircraft replicas, capability demonstrations at recruitment booths upang mas mailapit sa publiko ang kanilang misyon at operasyon. Samantala, AFP po, nakibahagi sa 128th Philippine Independence Day Commemoration. Nakibahagi ang Armed Forces of the Philippines sa pagdiriwang ng ika-128th anniversary ng kalayaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng flag raising at wreath laying ceremony sa Rizal Monument at parada ng kalayaan sa Quirino Grandstand, Manila noong June 12. Pinangunahan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang seremonyas bilang pag-alala sa sakripisyo ng mga bayani sa bansa. Ipinakita rin ng AFP ang kanilang disiplina sa kahandaan at patuloy na suporta sa soberanya at demokrasya ng Pilipinas. Itinayak ng Armed Forces of the Philippines na patuloy nitong ipagtatanggol ang kalayaan at kasarinlan ng bansa. Sa kabilang dako naman, Philippine Air Force, ipinagpatuloy ang relief at medevac missions sa Mindanao. Patuloy ang humanitarian assistance and disaster response operations ng Philippine Air Force matapos ang 7.8 magnitude na lindol sa Southern Mindanao noong June 11, 2026. Mula sa Colonel Jesus Villamor Air Base sa Pasay City, nag-airlift ang Philippine Air Force ng 1,000 PCSO Charitimba relief packs patungong General Santos City gamit ng isang C-295 aircraft at isang C-130 aircraft. Samantala, dalawang S-70i Black Hawk helicopters ng 205th Tactical Operation Tactical Helicopter Wing ang ginamit sa paghahatid ng DSWD food packs, bottled water mula sa OCD at sa pagsasagawa ng medical evacuation missions upang mailipa na sa ligtas na pagamutan ang mga residenteng nangangailangan ng agarang lunas. At US Air Force officers nagsagawa ng farewell visit at introductory call sa Philippine Air Force headquarters. Tinanggap ni Philippine Air Force Vice Commander Major General Pablo Rustria Jr. ang outgoing at incoming air domain directors ng Joint United States Military Assistance Group Philippines o JUSMAG sa Philippine Air Force headquarters sa Pasay City noong June 10. Kabilang sa mga dumalo si Lieutenant Colonel David Nelson at Lieutenant Colonel Joshua Ku ng United States Air Force para sa joint farewell at introductory call. Ayon sa Philippine Air Force, muling ipinagtibay ng pagpupulong ang matibay na ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos sa larangan ng defense cooperation, capability development at interoperability. At sa kabilang dako, magandang balita po, 7 sa 10 Pilipino suportado ang joint military drills sa West Philippine Sea. Ipinakita ng Okta Research tugon ng masa survey na 7 sa 10 adult Filipinos ang sumusuporta sa joint military exercises ng Pilipinas kasama ang mga kaalyadong bansa sa West Philippine Sea. Pinakamataas ang suporta sa National Capital Region na may 74% at sa Mindanao na may 73% habang nasa 70% naman sa Visayas at Balance, Luzon. Ayon sa survey, nakikita nga kapakipakinabang ng karamihan ng naturang mga aktibidad para sa seguridad ng bansa. At Solcom nagsagawa ng sabayang bloodletting activity. Nakiisa po ang iba't ibang unit ng Southern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines sa bloodletting activity sa isang dugo, isang bansa, tulong-tulong sa pagsagip ng buhay noong Mayo 30, 2026 bilang bahagi ng ika-39th anniversary ng Solcom. Kabilang sa lumahok ang Joint Task Force Katagalugan, Joint Task Force Bicolandia, Naval Forces Southern Luzon, Tactical Operations Wing Southern Luzon, 3rd Air Reserve Center at Naval Reserve Center na umabot sa humigit kumulang 575 donors at volunteers. Nakalikom ang aktibidad ng nasa 575 bags ng dugo o katumbas ng 258,750 cubic centimeters na layuning makatulong sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang blood supply.
0: Ayan, maraming salamat Sergeant Nick. Ang mga balitang yan ay nagpapaalala sa atin na ang ating sandatahang lakas ay aktibong katuwang sa pagsusulong ng kapayapaan, kaunlaran at pagtulong sa ating mga kababayan sa panahon ng pangangailangan. At sa gitna ng mga operasyong ito, no, ay hindi nawawala ang diwa ng serbisyo para sa sambayan ng Pilipino. Kasabay nito ay mahalagang banggitin din natin na bahagi rin ng ating mas pinalakas na territorial defense efforts sa West Philippine Sea ang hindi lamang presensyang militar, kundi pati na rin ang information awareness at public understanding. Dito po pumapasok ang ating communication plan na mulat, isang inisyatiba na naglalayong palawakin ang kaalaman ng publiko tungkol sa mga usaping may kaugnayan sa ating teritoryo, soberanya at mga karapatang pang maritime sa West Philippine Sea. Dahil naniniwala tayo, no, na ang isang mamamayang may tamang impormasyon ay isang mamamayang may kakayahang manindigan para sa bayan. Habang patuloy nating hinaharap ang mga hamon sa ating karagatan, mahalagang maunawaan ng bawat Pilipino kung bakit mahalaga ang West Philippine Sea sa ating kabuhayan, seguridad at kinabukasan bilang isang bansa. Kaya naman patuloy nating pinapalakas ang ating territorial defense efforts sa tatlong mahalagang pamparaan. Una, ang pagpapalakas ng kakayahan ng ating sandatahang lakas sa pamamagitan ng AFP Modernization Program upang mas maging handa tayo sa pagharap sa mga makabagong hamon sa seguridad. Pangalawa, ang pagpapatibay ng ating mga alyansa at pakikipagtulungan sa iba't ibang bansa upang maisulong ang kapayapaan, katatagan at kooperasyon sa rehiyon. At pangatlo, ang paghikayat sa buong sambayanan mula sa mga komunidad hanggang sa iba't ibang sangay ng pamahalaan na magkaisa sa pagtatanggol sa ating pambansang interes. Sa pag-aaral natin, no, Sergeant, sa pag-aaral natin sa mga pangyayari sa West Philippine Sea, malinaw nating nakikita ang pagkakaiba po ng right at might. Tayo bilang isang bansa ay naninindigan sa batas, sa diplomatikong pamamaraan at sa mga prinsipyong kinikilala ng pandaigdigang batas. Hindi natin ninanais ang sigalot o digmaan. Ang nais lamang po natin ay ang mapayapang pagtataguyod ng ating mga lehitimong karapatan bilang isang malayang bansa. Dahil ang West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng mga linya sa mapa. Ito ay usapin ng kabuhayan ng ating mga mangingisda. Ito ay usapin ng seguridad ng susunod na henerasyon. Ito ay usapin ng ating pambansang dignidad at soberanya. At tulad ng paulit-ulit na binibigyang diin ng ating pamahalan, hindi po natin pababayaan kahit isang pulgadang teritoryo ng ating bansa. Ngunit mga kaibigan, habang pinag-uusapan po natin ang pagtatanggol sa ating teritoryo at pambansang interes, no, Sergeant Nick, may isa pang mahalagang laban na kadalasang hindi nakikita ng mata. Isang laban po na hindi nagaganap sa karagatan o isang laban na hindi nagaganap sa ating impapawid o kalupaan. Ito po ay isang laban na tahimik na kinakaharap ng maraming Pilipino araw-araw. Ito ay laban sa stress, laban sa pagod, laban sa kalungkutan, at laban sa pagkabalisa, at kung minsan laban sa sariling isip. Dahil kung mahalaga nga pangalagaan natin mga kaibigan ng ating pambansang seguridad, mahalaga rin nating pangalagaan ang ating personal na kalusugan, lalo na ang ating mental health. At para mas maunawaan natin ang napakahalagang paksang ito, isang eksperto ang makakasama natin ngayong araw, mga kaibigan. Narito po ang ating very laudable na guest mula sa Bicol University. Isa po siyang registered nurse at may master's degree sa nursing administration. Isa siyang healthcare professional na may malawak na karanasan sa pangangalaga ng kalusugan at pagsusulong ng mental health awareness. Kasama natin ngayong araw si Miss Joanne Ivasco. Ma'am, batiin po natin ang ating mga kasamahan sa trabaho, ma'am.
3: Yes, good morning po. Good morning po sa lahat ng ating viewers and listeners sa araw na ito. And thank you po.
0: Ayan.
4: Napakatipid naman.
3: Oh, sorry sir, medyo nga ragpa from fresh from the bus.
4: Ayan, ganun tayo mga kakaryans, ano, konting ano lang, background lang. Si ma'am ay galing pang Manila. Balik kakabiyahe lang, wala pang tulog. Ganun tayo kamahal ni Ma'am Joanne para lang makapag ano dito.
0: Ayan. Ma'am, siguro nagmamadali na si ma'am. Kaya dumako na tayo, Sergeant Link, sa ating pinaka-usapan ngayon o sa ating topic na mental health awareness. Kasi kasabi ko nga kanina, Ma'am Sergeant Nick, ay ngayong buwan ng Hunyo ay pinagdiriwang din natin ang Men's Mental Health Month. Kasabay po yan ng pagdiriwang din ng Father's Day Celebration. Ma'am Jo, pag naririnig po natin ang salitang mental health, ay iba-iba yung pumapasok sa isip.
3: Bago po ako mag-explain, sir. Happy Father's Day pala sa inyo.
4: Ayan. Shower out po sa lahat ng tatay dyan na nakikinig.
3: Tsaka sa mga solo parents na mother and father din.
0: Ayan. Ayan. Hindi lang sa atin, no, Sergeant Nick. Lahat ng mga ama o kahit ina na nagsisilbing ama sa kanilang mga anak. Happy Father's Day po. At dumako tayo, ma'am, sa ating usapan na mental health. Kasi marami din sa ating siguro mga ama ngayon na mabigat yung dinadalang responsibilidad. At pag pinag-uusapan kasi natin yung mental health, iba-iba yung pumapasok sa isip ng mga tao. Siguro may lang mangilan-ngilan na nagsasabi na ito po ay isang depression o isang seryosong kondisyon. O yung iba naman ay yung tao daw ay dumadaan sa matinding problema. Kaya para sa kaalaman po ng ating tagapakinig, ma'am, at ng ating mga kalalakihan. Ano pa po ba talaga ang mental health at bakit mahalagang pag-usapan po ito, lalo na sa pagdating sa mga kalalakihan, ma'am?
3: Mm. Sige po. Ang mental health po is part ang definition niya according to the World Health Organization is a state of physical, emotional, psychological well-being. So, ibig sabihin nun, para ma-consider ka na healthy ka, dapat hindi lang yung sa aspeto na physical, kasama yung utak, yung religion, kasama yan. It encompasses everything.
0: Mm-hmm.
3: So, pag sinabi mong mental health kasi, ito yung part na na-acknowledge mo sa sarili mo na ito normal pa, ito hindi na. So, meron kang deciding factor na pag tinanong ka, okay ka ba ngayong araw? Eh, kung galit ka, di sabihin mo galit ka. When you learn to acknowledge your emotions, that is where mental health comes in. Ang mental illness po, ito na po yung meron na tayong signs and symptoms.
4: Yes po.
3: Ito, madalas po nagsastart ang mental illness doon sa aspeto na hindi natin ina-acknowledge mismo na meron tayong problema, meron tayong pinagdadaanan. So, siguro ano na lang, madaliin natin doon sa konteksto. Ano ba yung pagkakaiba ng babae at lalaki?
4: Marami, ma'am.
3: Marami. Oo, marami. Pero sa libro kasi ni John Gray, sabi niya, if you have read the book of Men Are From Mars, Women Are From Venus. Sabi doon sa book, isummarize ko lang, ang mga lalaki are generally born as a provider.
0: Mm-mm.
3: Pag sinabi natin kasing Mars, in Roman literature, si Mars is the god of war, tama?
4: Apo.
3: Si Venus is the god of beauty and femininity.
4: Fertility.
3: Yes. So, pag sinabi nating lalaki, you are born na dapat mag-provide, matikas, bawal umiyak, bawal magsalita kung anong nasa isip, macho image. So, yun yung kultura ng mga lalaki. Kaya maraming kadalasan, yung lalaki yung nag-hold bars. May problema na palang pinagdadaanan. Ayaw nilang magsabi kasi baka may stigma pa rin kasi. Hindi pa rin naaalis na, ay ano man ini, gari ka babayi, para kaiyan. Yung parang ganun. So there is that context na pag lalaki ka dapat
4: matatag,
3: masculine.
4: Dapat di ka nila makitang umiiyak, parang ganun.
3: Oo. Samantalang yung babae, okay lang na malumanay, okay lang na maingay, okay lang na magsalita ka na magwala ka. May mga babae kasing nagwawala talaga pag galit. So, ako naman kasi pag galit, hindi umiimik. Mas nakakatakot yon. Yung hindi naimik. So,
0: yun yung mga nakakatakot.
3: Opo. So, yun yung pagkakaiba by nature. Magkaiba na tayo by nature.
4: Yes,
3: by biology itself. Magkaiba na tayo sa konteksto kung paano tayo dapat mag-react sa isang stress, sa isang sitwasyon where we are put in a situation na medyo mahirap at mentally challenging. But tatandaan natin, ang mental health, hindi ibig sabihin laging okay ka. Ito yun dapat alam mo kung nandun ka na ba sa depressive side?
4: Yes po.
3: Or nandun ka, kaya mo pa bang bumalik sa normal side? Kasi sobrang nipis ng line between neurosis and psychosis. Yung psychosis, wala nang balikan yan eh. Talagang magkikita tayo sa National Center for Mental Health. So, doon.
4: Apo.
3: Doon ka na. Pero kung kaya mo pang ma-recognize yung nararamdaman mo at kaya mo pang bumalik sa state na okay ka, nakaka-function ka, kaya mo pang i-express na galit ka, kaya mo pang i-express na okay ka, na normal ka, yun yung mental health.
4: Ano naman, ma'am, yung mga indicators po, ma'am, na masasabi ko sa sarili ko na mental health ko okay pa, or mga indicators din, ma'am, na masasabi ko sa sarili ko na yung mental health ko down na pala, parang ganun, ma'am.
3: Sa libro, sabi nila kapag ikaw daw ay hindi nakakapag-function ng activities of daily living.
4: Yes, ma'am.
3: Hindi ka na nakakapag-isip ng straight.
4: Mm-hmm.
3: Wala ka nang nararamdaman kung masaya ka ba, malungkot ka ba, hindi mo alam.
4: Mm-hmm.
3: Sa libro yon.
4: Apo.
3: Pero po sa practice kasi, the only person who can say if you are in the bridge of going to mental health or mental illness,
0: doktor.
3: Kayo po.
4: Kayo. Sarili, ma'am.
3: Kasi wala namang ibang nakakakilala sa sarili. Ikaw. Although in some books, in the books talaga po. Pero yun na nga, para masabi mong okay ka, tanungin mo yung sarili mo, okay pa ba 'to? Healthy pa ba ako?
2: Mm-hmm.
3: Kasi wala pong ibang nakakapagsabi sa inyo na o hindi na healthy yan. Mm-hmm. Although ma-observe po ng close sa inyo yan na there is a change.
2: Mm-hmm.
3: Halimbawa, kung dati kang masiglahin, bigla kang naging malungkotin, eh baka naman kailangan mong nang kausap. So yun yun. Pero sa totoo lang, yung lalaki kasi, ang pagkakaiba ng, balik tayo sa kultura.
2: Yes,
3: ang pagkakaiba ng lalaki sa babae, ang babae by nature, pagalit,
0: madaldal. Pero Sir Gineng, madaldal to eh.
3: Di ba pagalit ang babae, pag-depress ang babae, alam mo kung depressed.
2: Yes, ma'am.
3: Hindi umiimik.
2: Expression, in-express talaga.
0: Expressive.
3: Ang lalaki, kailangan muna nilang maghiram ng lakas kay San Miguel.
2: Ah.
3: Alam nyo na yan, di ba?
0: Kumbaga, iniipon lang.
3: Iniipon, binabattle up.
0: Kaya hindi natin na sigurado na yung isang individual na nagpapakita ng mga ganitong indications ay sila na yung talagang may problema o may kinakarap na mental health, no ma'am? Usually, meron din yung mga silence lang sila, yes, sa kanilang sarili. Pero hindi natin alam, mabigat na pala yung dinadala nila.
3: Opo. Specifically po, early 2024, may tinatawag na tayong functional depression.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: So, it is not psychologically or psychiatrically termed pa na functional depression. But every Filipino is suffering from that.
2: Yes, ma'am.
3: Ano yung functional depression? Ito yung mga workaholic.
2: Mm-hmm.
3: Compliance dito, compliance dyan. Mga competitive individuals. Pero pag tinanong mo, oy, kumusta? How are you? How is your mental health? Kumusta yung isip mo? Lumalabas talaga na may depression sila, nape-pressure sila. Tapos tanungin mo, bakit ka nagpapakahirap? Because it is my outlet na mailabas na yung depression na tingin niya in a functional way.
2: Mm-hmm.
3: But actually, deep inside, depressed pala siya.
2: Mm-hmm.
3: So, meron na tayo ngayong tinatawag na functional depression.
2: Mm-hmm. Kaya, ma'am, na banggit mo kanina, ma'am, no, na kung ang makakapag-determine lang na hindi pa okay yung mental health na isang individual is sarili niya, ma'am, kanina. So, kami lang. Paano naman, ma'am, yung sa case, ma'am, ng mga nasa state of denial, ma'am, na mga lalaki? Siyempre, may magtatanong sa kanila na, oh, okay ka pa, parang ganun. Pero sa sarili mo, parang normal lang yung nararamdaman mo, pero yung nakikita ng ibang tao, nagbago, may mga changes talaga sa'yo, which is alarming. So parang sa sarili mo, nasa state ka ng denial na akala mo okay ka lang, pero ano, ma'am,
3: may tendencies
2: na palang na may signs na nakikita yung mga tao sa paligid. Abo, mo
3: pag ganun kasi, sir, kailangan nyo din siyang i-refer sa isang specialista.
2: Mm-hmm.
3: Na makakapag-diagnose talaga sa kanya.
2: Yes, ma'am.
3: Because ang dami-dami tayong mental illnesses.
2: Mm-mm.
3: Meron tayong schizophrenia,
2: opo,
3: undifferentiated, bipolar, marami yan.
2: Opo, ma'am.
3: So, hindi natin masasabi na sa isang upuan na itong pasyente na to or itong individual na to ay may schizophrenia.
2: Mm-hmm.
3: Pero yun po, kapag may nakikita kayong nag-iiba na yung personality, nag-iiba na yung approach niya sa buhay, lalo na po yung napapabayaan na yung hygiene niya.
2: Mm-hmm.
3: Yung papasok sa office, hindi man lang naligo, nag-toothbrush or gising, ano na, larga na, yun po yung medyo alarming na signs. Mm-hmm. Kasi po yun na po yung nagsastart na siyang mag-shift from the normal side of psych to the abnormal side or mentally ill na siya.
2: Mm-hmm.
3: So, importante actually yung may napapakiusapan kayo or meron kayong kaibigan na kilala yung behavior nyo.
2: Mm-hmm.
3: Kasi pag wala kayo ng isang taong nako-confide you or kilala kayo, kahit po minsan kagaya mga pasyente namin sa NCMH, yun po yung, pag nakita mo sila, normal sila.
2: Mm-hmm.
3: Pag nakausap mo sila, normal sila. Pero may oddity sa behaviors nila na nasasabi mong, okay, kaya siya nandito.
2: Ano ba, ma'am? Mas vulnerable, ayon po ba sa mga pag-aaral, ma'am, mas vulnerable po ba yung mga lalaki sa mental health challenges kaysa po sa mga babae, ma'am? Based on statistics, ma'am, parang ganun.
3: Ganito na lang, sir. Siguro, sir, sa 65% na mga naka-confined.
2: Mm-hmm.
3: Sa pinanggalingan ko sa Manila.
2: Yes, ma'am. Lalaki po talaga. Mm-hmm.
0: So, ano po, ma'am, yung pagkakaiba talaga ng paraan ng pagproseso ng emosyon at stress ng kalalakihan kumpara sa kababaihan, ma'am?
3: Siguro one thing sa babae kasi madaldal kami.
2: Mm. Mm.
3: So pag when you siguro may mga asawa kayo, sir, diba? Pag medyo may problema sa family, ang unang nag-iingay yung babae.
2: Ma'am.
3: Yung lalaki silent shock absorber. Eh.
2: Mm.
3: Pag hindi nagtutugma yung finances niyo, yung babae nagdediskarte yan. Mm-hmm. Gagawa ng paraan. Kahit nagdadaldal yan, sir, gagawa yan ng paraan. Pero yung lalaki, sir, utak kasi yung naggagana sa inyo. Physical mm-hmm. at utak. How can I make ends meet for the needs of the family?
2: Yes po.
3: And kung meron naman kayong barkada na pagsasabihan yan, minsan kasi yung barkada, pipiliin mm-hmm. din natin. Tinutokso ng barkada, ano ka man nga, gari ka man nga, chicks.
0: Pag minsan kasi ma'am, iniisip natin, akala natin matatag tayo pero yung pala manhid na pala tayo.
3: Oo, parang ganun, sir. Parang yung mga lalaki kasi magaling kayo mag-numb ng emotions. Mm. Mag-numb to the point na bahala na si Bo kasi Batman.
2: Mm-hmm.
3: Pero deep inside, it bothers you a lot kung anong mangyayari bukas. How about next week? Pag ginawa ko ba to, ano yung consequences? Kasi you try to weigh things. Kasi nga, being a provider.
2: Yes po.
3: Kasi, di ba, long time in history, you are the hunters eh. You yes, provide ma'am. Talaga for the family. So, yung role nyo, kailangan nyo siyang i-compensate with the mental status. So, dapat magaling kayo mag-discarte, magaling kayo maghanap buhay, magaling kayo mag-problem solve. Pero hindi nga kadalasan nilang nakikita na yung lalaki may weak side din.
2: Yes, ma'am. Mm-hmm.
3: Kasi nga, Filipino culture, yes. Lalaki ka.
2: Lalaki ako.
0: Is for everyone.
3: Diba? Parang pag lalaki ka, di ba pwedeng umiyak?
2: Mm-hmm.
3: Diba?
2: So, siguro din, ma'am, as one of providers din sa family po siguro, ma'am. By personal experience din kasi, ma'am. Siguro po makaka-relate din naman yung karamihan ng mga tatay diyan na pagka may problema sa household lalo na kung financially yung mga tatay natin talaga mga haligi ng tahanan natin talagang gagawan nila ma'am ng paraan kahit anong ipasukin nilang trabaho or pagkakitaan para lang makapag-provide sa pamilya to the point na hindi na nila naiisip yung pagod ma'am, yung sariling kapakanan nila. Ang lagi na lang siguro naiisip nila is paano ko bubuhayin yung asawa at mga anak ko, parang ganun lang. So siguro yun din yung one of the ano ma'am, mga tendency ng lalaki na kung bakit minsan yung mga stresses, yung mga personal challenges sa amin, hindi na namin nabibigyan ng oras kasi yun nga po, medyo mas nasi-shift yung focus namin sa pagpo-provide. Parang ganun po.
3: And that is the reason why mas maraming burnout na lalaki kaysa babae.
2: Mm-hmm.
3: Burnout is also part of the mental health process.
2: Yes po.
3: If you cannot cope with your burnout, you tend to suffer from depression.
2: Mm-hmm.
3: You will suffer from depression. And sometimes, being the provider, you suffer from functional depression. Nagtatrabaho kayo everyday, pero pag tinanong mo, housework, kumusta yung nararamdaman mo habang gumagawa ka nito? Ang iba, just for compliance.
2: Mm-hmm.
3: Pero masaya ka ba sa ginagawa mo? Parang ibang konteksto na yon. May doon, may lalabas na. Wala, kailangan kasi it pays the bills.
2: Mm. Para naman ma'am sa ano ma'am sa mga nakikinig diyan sa mga kakaryans natin na nakikinig yung mga asawa ma'am ng mga lalaking masisipag ano po para naman may guide sila ma'am pwede mo ba silang mabigyan ma'am ng hints kung paano ano yung dapat nilang abangan sa mga asawa nilang lalaki para masiguro na yung mental health ng kanilang mga partners ay okay pa ma'am.
3: Siguro number one is communicate.
2: Opo.
3: pag-uusap talaga. Kahit sa anong aspeto, pag-uusap.
4: Yes, ma'am.
3: Kasi, pero huwag kayong mag-usap at mag-away sa harap ng mga anak nyo. Nag-trauma yung mga bata eh.
4: Apo.
3: Isa yun, kausapin nyo pag nakakita kayo ng change in behavior, nakakita kayo ng sudden change in mood. Yung dating malambing na asawa mo ngayon, pag
4: irritable na po, parang ganun. Irritable.
3: Baka nababurn out na po yan. And sa babae siguro, sa aming mga babae, huwag kayong maghanap ng sobra-sobra labis-labis kung anong kaya i-provide ng asawa niyo. Kung kagaya ko kayong maluho kayo, magtrabaho kayo.
4: Pero yun lang.
3: Pag-usapan niyo ng asawa mo na ay, ay,
4: babae, mga ka-Koreans, mga ano po yan, babae po yung nagsabi na hindi lalaki.
3: Hindi, nakita ko kasi talaga, sir. I have several, my circle of friends are majority are lalaki. Sabi nila, paano ba minabalance talaga ang isang family?
4: Yes, ma'am.
3: Ako, I'll be honest, I am a separated person.
4: Apo.
3: So siguro the downfall of the marriage before was we never communicate. Kumbaga, magkaiba kami ng vision eh. So dapat to stay mentally healthy and family healthy, parehas kayo ng vision. So, yes. Mag-uusap kayo. Hindi pwede na ako career woman ako tapos ikaw gusto mo isang kahig isang tuka. Hindi pwede yun. So dapat kung maluho kang babae, maghanap ka rin ng income mo. Para hindi mo binubungangaan yung lalaki at si lalaki
4: pag hindi na ipoprovide yung gusto mo, ma'am.
3: At si lalaki naman, hindi maghahanap ng ibang babae na magpo-provide sa kanila nung silent house na gusto nila. So yun yung nakikita ko kasi, yun yung siguro lesson din yun with my previous marriage.
0: Pati sa din, ma'am, sa nakikita ko, isa sa mga pinag-aawayan din ng mag-asawa, eh yung nagde-debate sila kung sino yung mas pagod. Halimbawa, yung lalaki, di ba, mama, maghapon nagtatrabaho, tapos uuwi sa kanilang bahay. Tapos, parang may sinasabi nga, may pinag-usapan na problema, tapos sasabihin ng lalaki, huwag ngayon, pagod ako, di ba, ma'am? Tapos, yung asawa naman,
3: dire-diretsong bunga nga.
0: Sasabihin, hindi, mas pagod ako, kasi ako dito nga, mas madami din ako nga ginagawa. Siguro, magkaroon din tayo ng konting parang way na kung paano natin iko-comfort din yung ating mga asawa o kaya yung ating mga asawang lalaki na siguro yung kailangan din nila ay kung magsabi sila na pagod ba, i-comfort natin sila para naman na medyo yung ating pagsasama ay medyo para, smooth lang, ma'am.
4: Sergeant Loria, parang may pinaparinggan ka sa parang may pinaparinggan ka sa nanonood ngayon, ha?
3: Parang gusto ko
4: pwede mo bang pangalanan yan?
3: Hindi, totoo yan, sir. Kailangan din kasi talaga, I mean, the communication, kahit saan, be it in the family, be it in the office, communication matters a lot.
4: Yes, ma'am.
3: Even in your mental health. Kasi iba yung needs ninyo kaysa sa needs namin. So, hindi ko malalaman kung ang kausap ko ay nasa state of depression siya or elation kung hindi ka magsasabi. Kasi kahit ilang taon na po akong nagsasike, psychiatric nurse,
4: yes,
3: iba-iba po ang ugali ng tao. Iba-iba yung upbringing natin, iba-iba yung environment na pinag-expose natin. There might be signs and symptoms on my end seeing you, pero malay ko ba kung default personality mo?
4: Parang mahirap talaga manghula, ma'am, ano?
3: Oo.
4: So, parang ano nga po eh, sa isang hospital, hindi ka magagamot ng doktor kung hindi ka pupunta ng hospital. Parang
3: totoo
4: ganun
3: yan.
4: Po.
3: Totoo yan. Tsaka hindi po namin malalaman sa hospital kung anong masakit talaga sa'yo kung hindi mo sasabihin.
4: Yes, ma'am.
3: Eh, buti pa nga yung physical, merong symptoms eh.
4: Yes po.
3: Makikita mo.
4: May sugat, may bruises.
3: Diba? Pero yung mental health, wala. Ang babasehan mo lang, ano ba yung pinagkaiba ng personality nito bago siya pumasok dito at bakit siya pinasok dito? Ano yung mga changes sa personality niya? So, matagal po yung diagnosis. Matagal siya. Meron kaming lalagay, initial admitting diagnosis. Lalagay ng psychologist at psychiatrist. But to confirm that diagnosis, it takes time. It takes time. So, sa usapin ng mental health, lalo na sa mga lalaki, mga magaling kayong magmask.
4: Yes, ma'am. Magaling talaga, ma'am.
3: Promise. Sa lahat nang nahawakan kong cases, lalaki ang pinakamagaling magmask. Meron sila doon na masaya siya, pag alis namin, nagwawala na. Mm-hmm. In a split of 2 seconds. Mm-hmm. Pag talikod talaga namin, nagwawala na siya.
0: So, anong po mga tamang approach pag nakita natin yung mga sinyalis na parang may kakaiba?
3: So, halimbawa, sir, kung close kayo, tanungin mo, kung close kayo personal, tanungin mo, meron bang bumabagabag sa'yo, sa isip, sa ano, kasi minsan meron na silang naririnig. Sila lang nakakarinig.
0: Mm-hmm.
3: So, hallucinations, meron na silang maling paniniwala, delusions,
2: mm-hmm.
3: meron na pala silang nakikita na hindi nyo rin nakikita, so isa yun. Mm-hmm. So, kung close kayo, madali nyo madadaya, makikita. Pero kung kasama nyo lang, like, nakasama nyo lang ng 2 days, 3 days, mahihirapan po tayong sabihin, ah, itong pasyenteng, itong si ano to, meron siyang tendency mag-depression.
2: Mm-hmm.
0: So, ano po ma'am yung mga dapat nating tandaan ng mga sasabihin o yung mga hindi dapat sabihin? Kasi pag minsan yung mga binibitawan mong salita, napaka
2: mabigat
0: ng impact yan, ma'am. Pag minsan nagtitrigger patuloy doon sa nakakaranas ng depression. So ano po ma'am yung mga dapat nating tandaan tungkol dito?
3: Sa psychiatric nursing, meron kami din tawag therapeutic communication. Marami yan. Kasi iba-ibang iba-ibang diagnosis.
2: Cases.
3: Iba-ibang approach. Pero lagi kong sinasabi, kahit sa mga estudyante ko, you only have 5 therapeutic communication.
0: Mm-hmm.
3: Lang therapeutic communication that shows observation,
2: mm-hmm.
3: like it seems, it sounds, you look. Mm-hmm. Mm-hmm. So it offers observation, parang hindi, depressed ka ba today?
2: Mm-hmm.
3: Actually po, straightforward. No sugar coating ha, straightforward. Parang depressed ka, ano mang pinagdadaanan natin, meron ba? So, yun. You offer observation, you offer ano clarification sa kanila just to tell them na parang may naiiba sa'yo today.
2: Mm-hmm.
3: So, tell me, that's offering yourself mm-hmm. na, sige, available ako, mag-usap tayo. Then, if you don't know what to say, the therapeutic of silence. Silence is actually a communication.
2: Yes po.
0: So, yun ma'am yung kasi karaniwan sa nagiging na banat dyan yung mga gusto nga tumulong sa mga taong nakakaranas din ng depression. Eh sinasabi nila, eh yung iba nga, nakakaya nila, ikaw pa kaya. Tama po ba yun na ganun ma'am na approach?
3: Hindi po kami nagko-contexto sa religious na hindi ka bibigyan ni God ng problema na hindi mo kaya. Kasi minsan talaga sobrang bigat ng ano. Mm-hmm. So iniiwasan po natin yun. We have to let everything out. Kung galit ka, magwala ka, basta... Siyempre, sa inyo, naka-uniform. Alam natin yung dapat nating iiwasan, di ba? Yung safety lagi na yan. Sige. So, kung galit kayo, express yourself. Dapat yung reaction mo, galit talaga.
2: Mm-hmm.
3: Kung malungkot ka, yung facial expression mo, malungkot. Eh, pangit naman, malungkot ka, tapos bumingiti ka, tumatawa ka.
2: Mm-hmm.
3: Mag-usapan na yun. Hindi na nag-aakma yung emotion mo sa pinapakita mo. Eh, kailangan mo na dun. Pupunta ka na talaga nun sa psychiatrist. So, kailangan, kung ikaw yung mag-offering, mag-offer ng self mo na tutulong.
2: Yes po.
3: Kung ano lang yung nakita mo, let's say masaya siya, o sobrang saya mo ngayon, anong meron?
2: Mm-hmm.
3: Diba? You validate mo na, or, ay kasi masaya ako kasi malungkot ang nararamdaman ko. O pag medyo ganun, sir, kailangan nyo ng kausap po.
2: Mm-hmm.
3: Taga DOA ng, sa psychiatry.
2: Mm-hmm. Ano ma'am, pag-usapan naman natin ma'am yung ano ma'am, yung kasi dito naman siguro na tayo ma'am pinag-uusapan itong about regarding sa mental men's mental health para ma-break po yung stigma no na yung mga lalaki pala ay ano din na kailangan din mag-express ng kanilang emotions at kailangan din nilang mag-seek ng tulong pagka medyo nahihirapan na sila sa kanilang mental state po. So ano po yung ano ma'am natin yung pinagkakaiba na pagkakaiba yung paghahambingin natin ma'am yung healthy masculinity sa toxic masculinity na nagsasanhi po ng ano po ng stigma dito sa pag para para maano po ma-block yung pag-uusap natin sa mental health ng mga lalaki.
3: Pagdating po doon sa delineation ng pagiging healthy na lalaki.
2: Mm-hmm.
3: Unang-una po ang pag-uusapan natin, gaano kahanda yung isang lalaki ibaba yung ego niya.
2: Mm-hmm.
3: Para sabihin na I need help.
2: Ayun po. Sabi nga po, parang may ano din ako ma'am na nabasa din dati na the bravest thing that you can do is to admit that you need help. Parang yes. Ganun, ma'am.
3: Kasi marami po talagang lalaki takot dun sa stigma na yes. Baka baliw ka na. Ganyan.
0: Actually, it is a sign nga of strength, di ba, ma'am? Kasi yes. Na-express mo yung sarili mo rather than saying na it is your weakness. Di ba, ma'am?
3: Mas ma-appreciate po kahit po sa amin sa healthcare provider, mas ma-appreciate po namin kapag ang isang pasyente kusang pupunta. Parehas po yan sa rehabilitation. Di ka makakapag-rehab ng isang addict kung hindi aaminin ng addict na addict siya.
2: Yes po.
3: So, isa po yun sa pinakamaganda. Kapag na-acknowledge mo na yung emotion mo ay hindi na akma sa gusto mong mangyari sa buhay mo, mawawala din po yung stigma. Mm-hmm. Ang problema kasi sa social stigma, if you have seen the case of Sita Astals, di ba, nag-come out siya na may bipolar siya.
2: Mm-hmm.
3: Filipino culture, ginudge.
2: Mm-hmm.
3: Imbisan tulungan, ginudge.
2: Mm-hmm. Parang pinagtawanan, ma'am, yes. Ganun.
3: Kaya marami po tayong mga mental health advocate na medyo nahihirapan din na mag-come out or tumulong sa mga nangangailangan talaga.
2: Mm-hmm.
3: If you have been browsing Facebook, ang daming health advocate pages.
2: Yes, ma'am.
3: Pero, sino ba talaga yung lumalapit doon? Sino ba talaga yung kusa? Na, halimbawa, hindi ka naman psychologist, pero gusto mo maging health advocate.
2: Mm-hmm.
3: Hindi ka pupunta doon kasi baka isipin nila, baliw ako eh. Kaya pupunta ako doon.
2: Yes, ma'am. So, yun din talaga, ma'am, yung ano, ma'am eh. Yung judgment din talaga ng ibang tao, yung siguro sa isa sa pinaka-factor kung bakit hindi inaamin ng isang personality, ng isang person or karamihan sa lalaki na kailangan talaga nila ng tulong. Ganun, ma'am.
3: Kasi hindi lang dapat natin isipin na pag lalaki ka, kaya mo lahat.
2: Mm-hmm.
3: Walang ganun.
2: Yes po.
3: Di ba? Walang ganun. Kaya nga kayo binibigyan ng partner. Kaya nga tayo binibigyan ng partner. Kasi to balance ourselves.
2: Mm-hmm.
3: To complement each other. Di ba? The yin and yang of life.
2: Yes po.
3: So, kung hindi ka makakapagsabi sa katrabaho mo, at least man lang, make your wife or your partner your best friend.
2: Ayun.
3: Kasi pag mag-best friend kayo, you communicate. No hold bars. Di ba? So, importante talaga yung nag-uusap kayo at the end of the day, at the beginning of the day, or kahit pa kayo magsuntukan buong araw, but at the end of the day, ayusin nyo yung gusto.
2: Yes. At least nagkaintindihan kayo, ma'am.
3: Kasi yun lang yung part na hindi namin magagamot kung hindi kayo magsasabi.
2: Mm-hmm.
3: Tapos, ang nakakalungkot pa, maraming, ito statistics, maraming babae nag-a-attempt pag-suicide, pero maraming lalaki nagko-commit ng suicide. Magkaiba yun.
2: Mm-hmm.
3: Attempt lang sa amin, kayo ginagawa niyo. So, yun yung sad part na dahil sa sobrang hindi nila alam paano sila mag-come out sa open, they take their lives. Actually, suicide is the highest form of self-help. Gusto talaga nilang, it is a loudest cry for help na kailangan nila.
2: Mm-hmm.
3: So, paano nyo malalaman kung ang isang tao ay nandun na sa part na gusto niya na mag-suicide?
0: Yes, ma'am.
3: Ito yung mga taong depressed one time. The following day, sobrang okay na siya. Akala niyo okay na.
2: Mm-hmm.
3: But at the height na okay siya, that's the time that they will commit the suicide. Why? They already have the energy to do so.
2: Mm-hmm.
3: During the time ng depression, nag-iisip sila kung paano nila gagawin yung suicide.
2: Mm-hmm.
3: Pero once na wala na yung depression, mas nakakatakot yun. Kasi kaya na nilang i-execute ngayon kung halimbawa, gusto nilang magpabitin, doon na nila gagawin yun. Yung napakasaya niyang time. Tapos, pag alam niyang okay na lahat, doon siya magkukulit. Kaya makikita niyo pag sa mga posting sa Facebook ng mga kabataan ngayon, nag-party pa lang sila, nakipag-meet up pa lang sila, tapos doon sila nagkukulit ng suicide. And karamihan na nagkukulit mga lalaki.
2: Mm-hmm.
3: Kasi ang isang taong gustong mamatay, or gustong magpakamatay, kahit sir sa tubo ng metro ng tubig, gagawin niya yan. Na-encounter ko na yan, sir. Nag-suicide. Alam mo yung napakababa, yung nakadikit na.
2: Opo.
3: Tinali niya dun, sir, yung belt niya. Nakuha, sir, siya ng nanay niya mga 2 hours after. So, yun nga, sir, ang sad part. Kasi, male ego, societal image, societal stigma, hindi nagsasalita yung lalaki.
2: Mm-hmm.
3: Yung babae, okay lang, daldal lang daldal yan eh.
0: Mm-hmm.
3: Diba?
0: Yes, ma'am.
3: Eh, ang nangyayari sa lalaki, kailangan muna nilang kausapin si San Miguel.
2: Yun din, diba? Yun din.
3: Hihiram ng lakas kay San Miguel.
2: Yun din kasi, ma'am, yung ano eh, kadalasan na siyempre masabog babarkada, ma'am. For example, si Sergeant Lorilla.
3: Red horse, sige.
2: For example, ma'am, si Sergeant Lorilla, nakikita kong malungkot. Siyempre, yung mga tropa namin ni Sergeant Lorilla, sasabihin, uy, parang malungkot ka ngayon. Baka gusto mo mag-session. Parang ganun, ma'am.
3: Kaso, sir, okay lang naman kung lahat kayo ay handang tumulong dun sa isang...
2: Para mapag-usapan at mailabas ni Sergeant Lorilla yung ano, ma'am. Parang...
3: Tapos kinaumagahan, ang sasabihin nyo na lang, okay lang yan, hi, ano lang yan, hangover.
2: Parang ganun.
3: Pero yun, mas maganda, sir. Walang influence ng legal. Mm.
2: Ano kayo, talaga, purely communication, ma'am. Purely para communication. At least, pag napag-usapan nyo naman yung mga problems and the challenges na kinakaharap nyo, at least malinaw yung ano, ma'am.

0: music. Malalaman mo daw kung isang tao ay depressed or masaya. Tingnan mo, sir, yung Spotify na.
1: Ah, yung kung anong mga pinapakinggan niyang music.
0: Tapos ano yung madalas nang ipi-play?
2: Baka yung general lang niya, yung pagka-emo.
0: Hindi, sir. Kasi lalabas yan, lalo na yung random music, yung choices na.
2: Okay, ma'am.
0: Kasi may emotional, halimbawa, kung emotional siya today, alam nga naman ang rakraka ng tugtog, hindi pwede yun. Hindi nag-aakma yung emotion mo dun sa gusto mong
1: paano man, paano man pag-play ng Spotify, ang tumugtog, hawak ko, ang beat na. Ayan, ma'am. So, ano, ad-lib lang yun. Ano, ma'am, dumako naman tayo dito, ma'am, sa, ano, ma'am, sa topic na yung, it's okay not to be okay, ma'am. What does it, ma'am, what does it mean, ma'am, sa inyong practitioners po?
0: Sa amin, acknowledging na hindi mo kaya.
1: Okay.
0: Acknowledging your nang tao ka, you have your limitations.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ka naman pinanganak na si Batman or kaya si Darna na ito lang ang kaya ko. Wag ka na mag-exceed doon sa hindi mo kaya. And knowing your limitation is, ibig sabihin, is respecting yourself also.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung kadalasan pag tayo nag-work to please our bosses, to please our whoever we want to please. Kahit di mo na kayang ibigay, bibigay mo eh. Kaya nga sabi ko sa kanila, ito lang yung kaya nyo. Ito lang, that's enough.
1: Yes po.
0: And it's okay to say on a day's basis na today I did my best.
1: Mm-hmm.
0: You always have to remind yourself that whatever happened today, that's the best that I gave. Hindi ka pwedeng magmangako ng buwan at bituin kasi hindi mo kaya.
1: Mm-hmm.
0: At least you, kung hindi ma-appreciate ng pinagbigyan mo yung best mo, hindi mo na problema yun.
1: Mm-hmm.
0: Problema na nila yun. Basta para sa'yo, alam mo, kilala mo yung sarili mo na eto lang yung kaya kong ibigay.
1: Opo.
0: Huwag ka masyadong magbibigay to the point na wala nang matitira sa'yo. Selfish as it may sound, tandaan mo, walang ibang responsibilidad sa sarili mo. Ikaw lang din.
1: Mm-hmm. Parang yung kasabihan, ma'am, na ano, you cannot give what you do not have. Parang exactly. Ganun po.
0: Pero, di ba, mga lalaki, mga ganun, susungkitin ko ang between at buwan. Sige na, patituluhin ang moon.
1: So, ayun nga,
2: mental,
1: ma'am.
2: Mental health is for everyone.
0: Yes.
2: Magkaiba lang tayo ng kasarian, man. Pero pare-paras naman tayo nakakaramdam ng emosyon, ng pagod, ng stress, ng pagkabalisa.
0: Ang ano ko na lang, sir, sa mga lalaki, try to speak your mind as much as possible. Kasi, like, kung may asawa kayo, hindi po manghuhula yung asawa.
1: Apo.
0: Kung may ka-partner kayo, hindi rin nila alam kung anong nasa utak ninyo.
1: So, ano na lang, ma'am, kahit naman po, kahit po, ano, ma'am, napakaganda ng topic natin ngayon, medyo kinakabos na tayo sa oras. So, ano na lang, ma'am, question na lang po siguro, ma'am. Sa mga, ano po, sa mga kalalakihan na nakakaranas po ng mental breakdown at pagka-depressed, pagka-lungkot, saan po sila pwedeng lumapit, ma'am? At paano po sila makakahingi ng tulong, ma'am?
2: Baka meron ka, ma'am, contact number na pwedeng ibahagi.
0: Sige, sir. Kasi, you can contact the National Center for Mental Health. Meron sila po, sir, na hotline dyan. Wait lang, sir, ha? Dina-download ko lang yung number ng tapos yung DOH din, Region 5.
1: Po.
0: Meron po silang mga hotlines din for their mental health services.
1: Mm-hmm.
0: Si Ma'am Baluis po yung head nan. So far yan ang alam.
2: Anyway, ma'am, naka-live naman po tayo dito sa Facebook page ng atin pong Caring Radio Station.
0: Ah, okay.
2: Pwede namin pong i-comment kung meron po kayong
0: sige, sir. Kasi
2: ibahagi na contact number.
0: Opo. Sa NCMH po yun, nung time ng COVID,
1: mm-hmm,
0: marami po sa kanila ang tumatawag. Kaya nga, nung ano, sabi nila, balik ka. Parang sabi ko sa loob.
1: Mm-hmm.
0: So, wait lang po. Hotline. Hindi, ito po ba ang hotline nila? Sandali po. Ito po yung kanilang number. 0285319001.
1: Landline, ma'am.
0: Opo. Opo. So that's 8531-9001 ng National Center for Mental Health.
1: Pwede rin naman.

0: po sa DOH, ma'am. Sa pinakamalapit po.
1: Region Office 5.
0: Yes, ma'am.
1: Meron po sa meron siyang na program na may hawak si Ma'am Baluwis ng mental health.
0: Ayun. So, ano ma'am, any last words na lang po sa ating mga ka-carryans at may baka gusto ko yung batiin, ma'am.
1: Sige po. Siguro po, in the context of mental health,
0: apo.
1: It is always your mental health matters.
0: Apo.
1: More than the physical health, okay ka naman physically, pero mentally meron kang pinagdadaanan. Minsan, it's okay to talk to someone about whatever difficulties and challenges you're facing. Pag-uusap lang.
0: Yes po. Ayan, at ayun mga ka-carryans, ayan po muli si Ma'am Joanne E. Vasco, registered nurse at Masters of Arts in Nursing. Maraming salamat po ma'am sa pagpapa-unlock ng aming imbitasyon dito sa aming programa. Sana po ay marami pong nakarelate at may maraming natutunan na ating mga taga-pakinig sa umagang ito.
1: Thank you, sir.
0: Ayan, ma'am. At mga ka-carryans, dadako naman po tayo sa ating last segment ng ating programa, ang ating Food for Thought.
2: Food for Thought.
0: Ayan, mga ka-carryans. Sa aklat ng Matthew chapter 11 verse 12, sinabi ng ating Panginoong Hesus,
3: verse 28,
0: sinabi po ng ating Panginoong Hesus na, "Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest." Napakagandang paalalang ito, lalo na sa ating naging talakayan ngayong araw, dahil kung minsan mga kaibigan hindi naman nakikita ng iba ang ating mga pasaning dinadala. May mga taong pagod na, ngunit patuloy pa rin ngumingiti. May mga taong maraming iniisip, ngunit pinipilit na manahimik. May mga taong araw-araw na lumalaban sa mga problemang sila lamang ang nakakaalam. At marahil may ilan sa ating mga nakikinig ngayon na ganito rin ang nararamdaman. Kung ikaw man iyon, nais kong ipaabot sa iyo ang simpleng paalala na hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng mag-isa. Minsan, sanay tayong maging matatag para sa iba. Sanay tayong maging sandalan ng pamilya. Sanay tayong maging tagapagbigay ng solusyon. Ngunit, kahit ang pinakamatatag na tao ay nangangailangan din ng pahinga. At kahit ang pinakamalakas na tao ay nangangailangan din ng tulong. Mga kaibigan, hindi tayo nilikha maglakad ng mag-isa sa buhay. May pamilya tayong masasandalan. May mga kaibigang handang makinig. At higit sa lahat, meron tayong Diyos na laging handang umunawa sa bawat takot, pagod at pangamba na ating nararamdaman. Kung may mabigat kang dinadala ngayon, huwag kang mawalan na pag-asa at ipagkatiwala mo po ito sa ating Panginoon. Hindi man agad mawawala ang problema, maaring magbago ang lakas na binibigay niya at upang harapin ito. At tandaan natin, ang pananampalataya ay hindi nangangulugang wala ng problema. Ang pananampalataya ay paniniwalang may Diyos na kasama natin sa gitna ng problema. Sa pagtatapos ng ating programa, dalhin natin ang paalalang ito na hindi ka nag-iisa. May mga taong nagmamalasakit sa iyo at may Diyos na nagmamahal sa iyo.
3: At dyan po nagtatapos ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Up Bicolandia na bahagi ng serbisyong makabayan, serbisyong maaasahan. Isang palatuntunang atid ay impormasyon, inspirasyon at pagkilos para sa kapayapaan, kaunlaran at pambansang siguridad. At sa panahon ng pagbabago mga kaibigan at mga hamon, lalo nating kailangan magsama-sama, maging mapanuri, makabayan at may puso para sa kapwa. Sa maliit o malaki mang paraan, lahat ay may kakayahang magambag sa kapayapaan at katatagan ng ating bansa. Again po, ako po Sergeant Mildred A. Loria, Philippine Air Force, at kasama ko po si Sergeant Mark Joshua Nicolas, at ito po ang aming palatuntunang usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlarano, Up Bicolandia.

0: Kung nais mo ng karagdagang impormasyon tungkol sa serbisyo at programa ng Philippine Navy at Philippine Air Force, maaari kang makipag-ugnayan sa aming contact information na 0998-043-0573. Maaari ring mag-email sa info@dway.febc.ph at magmensahe sa aming FB page, CARE 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Time check, it's 11:05 in the morning.
1: The G Stories with the Double G Teachers, Jemar and Gretchen Nokos, mga guro na iisa ang puso sa makabuluhang pagtuturo. The G Stories.

0: We are your teacher tandem on the radio.
1: Your double G, Jemar Nojos.
0: And Gretchen Nojos sa programa para sa mga guro.
1: At para din sa may mga puso sa pagtuturo.
0: This is your G-Stories. Good morning, mga ka-team G.
1: Good morning sa lahat.
0: Kamusta ang inyong Sabado, mga ka-team guro? You are listening to Far East Broadcasting Company in the Bicol Region, CARE 104.3 The Way FM, Legazpi City. And we are broadcasting live here from Arimbay, Legazpi City. Kamusta po ang inyong mga weekends, mga ka-team guro? Kami po ang inyong makakasama sa loob ng isang oras na pag-uusap ng mga buhay-buhay sa pagiging guro, di ba, Sir Jem?
1: Oh, At marami kayong malalaman na hindi nyo pa nalaman.
0: Parang kinabahan ako dun, ha? Sisiguraduhin dapat natin
1: so,
0: yan, ha?
1: Matiin muna natin lahat ng mga nanonood ngayon at sa mga nakikinig ngayon sa radyo. Kami po ay nagagalak at samahan niyo po kami sa programang ito.
0: Yes.
1: Para ito sa inyo.
0: At dahil kahapon, Sir Jemar ay ginunita ng ating sambayanan, ang Independence Day. Ayan. So, mga ka-team G, tayo po ay makikinig muna ng isang awitin, isang simpleng awitin upang ating bigyan lamang ng daan ang ating ambag na paggunita din po sa nagdaang selebrasyon ng Independence Day, Sir Jemar. Napakahalaga na tayong mga Pilipino at syempre tayong mga guro ay hindi pa rin makakalimot sa ating araw ng kalayaan. Narito po ang awitin, Pilipinas Kong Mahal.

0: Pilipinas, may pag-asa ka pa ba? Edukasyon sa Pilipinas, may pag-asa pa ba? Yan ang ating tanong sa umagang ito, mga ka-Team G. Kabalikat ng napakaraming bagay na nangyayari ngayon sa ating bansa mula sa gobyerno, sa sistema, sa environment natin, sa pagharap natin ng lindol noong mga nakaraang araw. Narito ang tanong para sa ating lahat ngayong umaga. May pag-asa pa nga ba ang edukasyon sa Pilipinas? Samantala, sa EDCOM 2 report ng January 2026 ay isinumite ng komisyon ang kanilang A Decade of Necessary Reforms. The report by the Second Congressional Commission on Education, or EDCOM 2, examines the state of Philippine education and proposes a 10-year roadmap to address the country's learning crisis. And what are these learning crises, mga ka-Team G? Half of grade 3 learners are not reading and they're at their expected level or expected level. Student proficiency declines as learners move to higher grade levels, with only a very small percentage reaching proficiency by grade 12. And major causes includes childhood malnutrition, limited access to early childhood education, overcrowded classrooms, teachers' workload, and policies that allow students to advance despite insufficient mastery of lessons. As part of the recommendation of the EDCOM 2 is to prioritize early childhood nutrition and education, strengthen literacy and numeracy in the early grades, end the practice of mass promotion, and ensure students master competencies before advancing, reducing administrative burdens on teachers so they can focus on teaching. It also includes improving coordination among education agencies such as Department of Education, Commission on Higher Education, and Technical Education and Skills Development Authority. All of this, mga ka-Team G, ay atin pong inaasahan at binibigyan ng pag-asa, no, na despite of all these challenges that the report emphasized a while ago, the crisis in education in the Philippines, we are still, teachers needs to not lose hope, mga ka-Team G. Kaya po, sa umagang ito ay ating pag-usapan, tayo po ay magkaroon ng exchange of thoughts, mga ka-Team G. Sagutin niyo po ang tanong natin sa umagang ito. What are your hopes for education this school year 2026-2027, mga ka-Team G? And later on, magkakaroon po tayo ng isang guest, isang resource person to talk about isa sa mga naging haharapin nating change ngayon po sa pagpasok ng school year 2026-2027. Well, Sir Jemar, let's have a moment to reflect muna, no? Mula dun sa ating video na napanood at ngayon nga, no, sa report ng EDCOM 2 at yung kanilang proposed 1 decade na reform sa education. Anong masasabi mo dito?
1: Totoo po yung mga nakita natin na sa video. Totoo nga na may education crisis tayo ngayon. Wherein talagang kitang-kita natin as a teacher, mga kapwa nating kaguruan.
0: Ramdam
1: natin. Kaya ang Department of Education gumagawa ng way para masolusyunan itong mga crisis na to. At as government worker, as teacher, tayo ay nagiging part po ng mga pagbabagong ito, which is talaga nating i-implement yung mga bagay na to na kailangan mapunan yung mga crisis na nangyayari sa...
0: Personally, Sir Jemar, ikaw personally, tingin mo ano ang solusyon na kailangan ngayon ng edukasyon? Your thoughts as a teacher?
1: Sa akin, yung mga programa or yung mga programa wherein ito yung ginagamit para, yung sabi ko nga, mapunan yung mga kakulangan, lalo na yung mga kakulangan ng mga gamit, yung paano ma-provide yung mga yung inside the classroom, At sa mga teacher naman, mm-hmm. yung unti-unti naman na sabi nga, babawasan na yung auxiliary na yung mga work natin na hindi na related, dapat mm-hmm. ibigay na lang sa mga non-teaching. Mm-hmm. Yun. At isa pa yung number of students, di ba?
0: Okay.
1: Until now, may mga gano'n na nangyari, congested tayo sa isang classroom.
0: Mm-hmm.
1: Mm, yun.
0: Ako ano, Sir Gemar, no, policy making. Napakahalaga ng policy making na maging effective and responsive talaga sa edukasyon natin mm-hmm. ngayon. Alam mo, marami namang batas. Hindi natin, marami nang naigawa ang batas, naipasang batas. Pero yung implementasyon ay kulang pa din.
1: Mm-hmm. Ang dami actually, mm-hmm. ang daming mm-hmm. policy na mm-hmm. na napopropose, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Talaga ito to be implemented talaga siya.
0: Oo.
1: But ang nangyayari sa actual, hindi natin masyado na realize because of mga resources na kailangan natin.
0: At tama na yung mga report na hindi rooted doon sa actual na sitwasyon sa eskwelahan. Mm-hmm. Hindi tayo dapat mag-focus sa report na kailangan maganda mm-hmm. yung report para impressive. Mm-hmm. Ano? Dapat maging reflective, totoo, honest kaya, tayo.
1: Yung term mm-hmm. na ginagamit natin, yung transparent tayo mm-hmm. kung ano yung actual doon sa report.
0: Yes, kasi usually minsan ang nangyayari ay nagiging masyado tayong conscious, no, na dapat maganda yung report. Eh, paano nga tayo magkakaroon ng maayos na solusyon sa mga problema kung yung mga data natin ay hindi po hindi makatotohanan?
1: Ano? Actually, yung goal ng Department of Education sa atin, mayroon tayong kinukuha na data ayan, based dun sa different schools about dun sa assessment result
0: mm-mm.
1: wherein yun ang idea is to get mm-mm. or paano masasolusyunan mm-mm. yung halimbawa mababa yung result, yung rate mm-mm. ng mga estudyante
0: mm-mm.
1: at gagawa ng paraan kung paano bibigyan or susuportahan yung isang school kung ano yung kulang sa implementasyon or like paano mas mapapataas yung numeracy, literacy sa isang school.
0: Oo.
1: Kaya dapat yung result from this school, yung data, dapat mm-mm. talagang totoo.
0: Oo.
1: Hindi dapat ano lang.
0: Well, Sir Gemar, eto no, bago natin ibato yung tanong sa ating mga katingi this morning, what are your hopes for school year 2026-2027?
1: So, yung pinaka ano sa akin, yung talagang alam ko na as a teacher, mga kapwa nating kaguruan, naniniwala tayo sa mga changes ngayon.
0: Mm-mm.
1: Sabi nga dun sa training namin, ano muna tayo, aralin natin yung mga changes, then try natin i-implement, saka tayo magreklamo. Parang yung ganun ang idea. Gawin muna natin kung ano yon, then marirealize natin. O, kumbaga idea, aralin natin bakit ito pig-train tayo as a teacher sa
0: mm-mm.
1: mga seminar na to.
0: Mm-mm.
1: Kumbaga, pag naalaman natin yon, tara ma-appreciate natin yung mga mm-mm. ginagawa ng Department of Education.
0: Ayan. And ako naman, what are my hopes for this school year 2026-2027? Mas maraming upuan, mas maraming classroom,
1: mm-hmm.
0: Mas conducive na classrooms para po sa ating mga estudyante at para na din po sa kapakanan ng ating mga guro. Alam mo, totoo lang, no? Ako, kwentong guro, naiingit ako minsan sa ibang agencies. Mm-hmm. Alam mo kung bakit? Ito po ha, kung kayo po'y nakapasok na sa mga public schools, alam nyo, mapalad po kayo kung yung classroom mo ay may CR o yung area ng faculty nyo may CR. Pero alam nyo po ba may mga schools pa din na hindi malinis yung CR. Hindi nagagamit yung CR. May CR hindi nagagamit kasi walang tubig.
1: Mm.
0: O yun, yung mga ganun po. No? Well, ako minsan naiingit ako sa mga ibang agency no, na offices kasi syempre, no, kami po sa public school hindi kami nakakaranas ng aircon.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, electric fan, masayang-masaya na po talaga kami pag may electric fan. And restroom, yan, isa yan. And sa faculty room, no, may mga set up pa na crowded, overcrowded sa faculty rooms, no. Which is, iniisip ko lang minsan, nag-i-imagine ako, kung nasa ibang agency ba ako, Diba? Maayos kaya yung opisinang pinapasukan ko araw-araw? Hindi overcrowded? May maayos akong lamesa? Alam mo yun, Sir Jemar? So, minsan, ano, napapag-compare natin. Pero, ganito talaga tayo sa profession natin bilang guro, no? Actually, iniisip ko, kailan ko pa ba yun huling naisip? Parang, everyday pumapasok ako, hindi ko na rin naman talaga siya nararamdaman. Parang, hindi na din siya sumisink in sa mind ko at hinahanap ng sistema ko. Parang, minsan-minsan na lang talaga kapag may napag-uusapan na connected doon. Na minsan, hindi naman ako nagkukunwari na mayroon akong hope, mayroon akong desire na umayos din yung sitwasyon ko bilang guro sa loob ng paaralan. Yung ganun ba, Sir Jemar? Maayos na pasilidad para sa mga estudyante ko at maayos din na pasilidad para sa akin. Diba?
1: Halos,
0: kasi kailangan ko din yun.
1: halos lahat tayo as mga teacher na ganun nararanasan natin.
0: Mm-mm.
1: At isa pa talaga yung sa atin nga, nakakaranas tayo ng yung mga situation na yan. Mas lalo na sa mga estudyante.
0: Oh.
1: Ako nga, isang challenge sa akin pag nasa classroom, hindi lang yung, siyempre, sa inside the classroom dapat conducive yung ano yung area mo yung talagang assist sa mga estudyante, so gumagawa tayo ng mga way na kung sobrang init gagawa tayo ng way na sasabihan natin yung mga bata na kailangan yung magdala ng electric fan o nang ganon.
0: Oo, which is hindi naman talaga dapat nila ano yun, obligasyon na yun.
1: Mm-mm.
0: Pero para din sa kanila, gagawin nila. Kailangan nilang gawin kasi sobrang init din talaga sa mga classrooms ngayon. Last time, no, umabot ng 41 degrees yung ating temperatura at brownout pa, mga ka-Team G. Kayo po, mga ka-Team G, kamusta po ang opening ng classes sa inyo pong mga paaralan? Ano po ang inyong mga naranasan, mga karanasan po ninyo sa opening block, na opening block na po ang tawag natin dyan, ano? Kasi we have 3 terms na ngayon sa Department of Education. Well, bago pa yan, good morning po muna at happy listening, happy viewing po kay Sir Ernesto Zalazar. Siya ay bumabati ng magandang tanghali sa ating lahat. Gayon din naman, pagbati kay Miko Moreno Butyal na nakikinig daw via online portal.
1: Hello.
0: Hello. Alam mo, Miko, trinay ko sa ano ha, makinig ng radyo online din. Oh, maganda. Nasa mobile phone na yung radyo eh. Kaya accessible siya at madaling gawin.
1: Mm-hmm.
0: At hello po sa iyo dyan. Nasaan ka ba, Miko? Nasa Iriga ka ba? At kamusta na rin kay Carmela at sa mga IVCF staff dyan sa Comsur. And good morning din, watching ang aking paboritong ate na si Ate Jaycel. Good morning.
1: Hello
0: po sa inyong lahat. At may tanong tayo kanina, Sir Jemar, no? Basahin natin muna habang hinihintay natin yung ating guest today. Oh, may guest po tayo this morning at atin lang pong alamin ano po itong revise K to 10. Yan po ay sa mga junior high schools, no? So meron tayong strengthen senior high school, meron din tayong revise K to 10, Sir Jemar. At bahagi po yan ng mga pagbabago na inilulunsad sa Department of Education para din po bigyan po ng solusyon, pag-asa yung kakulangan po ng literasiya o mababang literasiya at numerasiya po sa ating mga paaralan. At darating po ang panahon na inaasam natin na mas marami na ang batang nakakabasa at nakakabilang. Samantala, may tanong po tayo. Basahin ko lamang ang sagot ng ating mga ka-Team G. What are your hopes for education this school year 2026-2025? Sabi po ni Teacher Melanie, pansinin naman ni government yung mga students na kailangang maglakad ng 2 hours para lang makapunta sa school. Approve ako dyan, Teacher Melo. Tama po yan. Ay, nako. Ang dami po nating mga ganyang sitwasyon, no, na napapanood, nakikwento, tama po 'yan. My hopes are high, sabi ni Ate Gracious, that more students will feel not scared every time papasok sila sa eskwelahan. Ako, may mga ganyan akong na-encounter before. Maraming estudyante ang ayaw nang pumasok dahil hindi lang kapwa estudyante ang kinatatakutan nila. Ngunit minsan, pati na rin yung mga nagtuturo sa kanila. Ayan, tama naman yan. Na yung patuloy na campaign sa loob ng school when it comes to bullying and yung pagsistrengthen ng character ng mga teachers. Hindi natin yan tinatanggi, Sir Jemar. Hindi dahil teacher tayo, hindi natin tinatanggi na may mga guro po na nakakalimot at minsan umaabuso sa kanilang kapangyarihan. At we don't tolerate that. We don't approve that, mga ka-Team G. Pero maraming teacher pa din ang may pagmamahal at may pag-asa po tayo sa mga ganung teachers po. Ano po? Well, at this moment, mga ka-Team G, dako na po tayo sa susunod nating segment. Sa segment na ito ay talakayin natin yung mga tips, yung mga information na kailangan mong malaman bilang isang guro. Narito na po ang Gets ni Sir.
1: Gets ni Ma'am.
2: Gets ni Sir. Gets ni Ma'am. Tips, trends, and meaningful topics to teachers, parents, and students alike.
0: Bahagi po ng mga pagbabago na ating inaasahan ngayong school year 2026-2027 ang revised K-10. At ano nga ba ang maidudulot nitong pag-asa para po sa current education crisis sa ating Pilipinas o sa bansang Pilipinas? Narito po ang ating guest teacher for this morning. We are so humbled to have her this morning kahit napaka-busy niya. Narito po ang Master Teacher 1 ng Tiwi Agro-Industrial School, Ma'am Catherine D. Valladolid. Morning, Ma'am!
1: Good morning, Ma'am!
0: Ayan. Pag-usapan natin, Sir Jemar, ang revised K to 10, no? Mamaya with Mama Kate. At ito ay tumutukoy sa mga junior high school. At ikaw yung naging bahagi.
1: Stage 3, ayan. Sa mini stage
0: 3. Key stage 3. Ayan, ayan. At ikaw yung naging bahagi nito, diba? Kamusta, Sir Jemar?
1: Dami kong nalaman na hindi ko alam dati.
0: Ayun naman.
1: Talagang napaka-ano. Si Ma'am Kate, maano natin.
0: Ayan. Hello, Ma'am!
1: Hello po, Ma'am Kate.
3: Hello po. Good morning.
0: Good morning.
3: Clear na po ba?
0: Opo. Clear na clear.
3: Okay. Good morning, everyone. Good morning to your listeners. Thank you for inviting me. It is a privilege po.
0: Salamat po, Ma'am Kate, sa isang very short notice po, Ma'am. Napaka-accommodating ni Ma'am Kate.
1: May klase
0: salamat
1: pa nga yan eh. Tinawag.
3: Hindi naman po. Kaya pa naman.
0: Yan po, Ma'am Kate.
3: Nakakaya po kay Sir Gemma.
0: Ma'am Kate, salamat po muna sa iyong paunlak ng aming imbitasyon. Ma'am Kate, pwede po ba na ipakilala mo muna po ang iyong sarili sa atin pong mga ka-team guro? Yan. At pagbati na rin po sa iyong mga ka-co-teacher sa Tiwi Agro, ma'am.
3: Okay. My name is Catherine Valladolid, currently teaching po, a Master Teacher 1 at Tiwi Agro Industrial School. Good morning to your listeners. Good morning, everyone. And good morning to all the people na importante, lalo na po sa mga kaguruan at mga mahal students.
0: Ayun. Ma'am Kate, naikwento sa akin ni Sir Jemar na ikaw daw po ay nagkaroon ng mga ng opportunities to study, learn this revised K to 10. Ano nga po ba, Ma'am Kate, ang aming dapat matutunan ng mga guro, malaman about this change ngayong school year 2026-2027? Go ahead, Ma'am.
3: Yeah. Okay po. Una po, dapat naintindihan natin na bakit nga ba natin kailangan i-introduce ang K-10. No, it's no longer K-12, it's already K-10.
0: Opo.
3: Bakit nga ba? Kasi po, ang pinaka gusto pong mangyari ng ating Secretary of Education ay magkaroon po tayo ng focus at magkaroon tayo ng maayos, mas magandang impact sa ating mga estudyante. Yun po yung ating pinaka-goal sa ating pong ginagawa ngayon. Mm-hmm. And then another thing po, kailangan po natin kasi imayin ulit. Kumbaga, kailangan nating ayusin ulit ang ating mga ang ating curriculum. Kasi kung mapapansin niyo po yung ating pong mga CG before, which is now tawag na po natin ay budget board sa bago, mas inalinaw. Kumbaga, yun ang kagandahan, mas inalinaw at mas inadali. Pero hindi sinacrifice yung magiging quality nito at magiging impact nito sa mga bata.
0: Okay. Wow, ang galing naman nun. So, ibig sabihin po, Ma'am Kate, ito ay mas pagpapalawak ng adhikain ba natin na umayos yung literacy and numeracy ngayon sa Key Stage 3?
3: Yes, of course. Actually po, isa po yun sa pinagbasehan na kung bakit po natin inaayos or mas lalo, hindi pala inaayos kasi tama naman siya.
0: Opo.
3: Ang ibig ko lang sabihin, mas pinaganda pa po natin.
0: Opo.
3: Kasi yung mga nauna, medyo sabihin na natin, may repeated, di ba, may mga repeated na mga curriculum. Sa curriculum natin, may repeated na mga topics na pwede naman natin pag-isahin, pero mas magiging maganda ang impact po sa mga bata.
0: Ayun, opo. So, Ma'am Kate, ibig po bang sabihin may mga pagbabago sa mga subjects na i-offer po sa Key Stage 3?
3: So far naman po, wala naman masyadong pagbabago. It's just that I can only speak for the TLD group because I specialize in TLD. Ano po?
0: Opo, go ahead
3: po. So, bali
0: po
3: sa amin, sa TLD po, hindi naman siya totally binago, na-rename lang. So, for example, instead of calling it as school economics before, ngayon po sa K-10, naging FCS na po siya. Tinawag na po siyang FCS or we call it the Family Consumer Science.
0: Ooh.
3: Kasi po, parang yung school economics is a very broad component. Mas ngayon, ginawa natin na parang in-unpack din natin siya na para mas madami tayong makover pero mas malinaw.
0: Ayun. Is this, I'm just thinking right now, Ma'am Kate, is this leading to life skills po ba? Pag sinabi
3: mo,
0: yan.
3: Yes. Ang pinaka main focus niya po is para din po, sa BLE lang po ito.
0: Hanap, opo, opo.
3: Mas para lang po, mas mabigyan natin ng pansin, ma-align natin yung skills na kailangan po talaga ng industry needs. That we should be able to address the industry needs. Yun ang pinaka-main focus natin ngayon sa K-10.
0: Ayun. So aside to literacy and numeracy, nandun din po yung life skills, Sir Jemar.
3: Life skills. Yes.
0: Sir Jemar, may tanong ka ba kay ma'am?
1: Actually, yun ang pinaka, yung life skills nang talagang in-emphasize din. So, Ma'am Kate, in your view, do you think this change is responsive to the current education crisis in the Philippines?
0: Opo, as a whole po.
1: As a whole.
3: Yes. Kasi po, ito pong K-10 natin, directly respond doon sa core of our education crisis.
0: Opo.
3: Okay? But it is not the entire solution. It is just parang a part of the solution.
0: Opo.
3: And its success, kumbaga, depends on how it will be supported. Okay? Not only by the government, of course, by us. Teachers, the parents, our stakeholders, and of course, our learners.
0: Yes.
3: So, parang sabi nga po, what makes it responsive? Pero nag-konting, nag-research ako ng konti.
0: Oh, go ahead,
3: ma'am. Para masigurado
1: Yes po, ma'am Kate.
3: Ano po, let me just share this. Sabi daw po ng EDCOM, this is confirmed by EDCOM 2 ng PISA, and then ng PISA, sabi dito, 48.8% daw of our grade 3 learners cannot eat properly. Ito na po yung sinasabi niyo kanina na sal, ano yan, teachers. Pero mababa talaga po yung ating, ano doon, yung ating percentage of learning. And then 91% naman daw po of a 10-year-old suffer from learning problems.
0: Oh, no. So
3: there's so many reasons po talaga. Kaya, baga mahirap na, pero hindi pa rin, hindi pa makapagbasa.
0: Opo.
3: Baga, and then, hindi pa rin makaintindi. Yun yung problema. Along with the reading, it's not only the numeracy and the literacy that we should also act, that we should resolve. It should also be, along with it, is the comprehension, which is the most important. I think, okay,
0: opo.
3: What I am saying is just from my point of view. Po.
0: Yeah, but I agree to you, ma'am. Yes.
3: Yes.
0: Opo, yung comprehension. Meron pa po, ma'am, Kate? Wanna add more? Opo, go ahead po.
3: So far, yun lang po.
0: Okay.
3: Yun lang yung ma-add.
0: Ayun. Wow. Ma'am, ako po ay nag-iisip lang. On the part po ng mga teachers, you think po ba is anong effort ang kailangan ngayong gawin ng mga teachers pagdating po sa pagbabagong ito? Kakayanin po kaya natin, ma'am?
3: Actually po, in my own opinion po, no?
0: Opo.
3: Mahirap pag nag-solo ka po talaga. Kaya kailanganin po natin ng collaboration. Tulong ng lahat, halos ng lahat. Hindi po magiging successful ang proyekto na to ng government kung hindi natin siya susuportahan. Hindi rin naman po ito kakayanin ng mga learners lang kasi sino po ang magtuturo?
0: Yes. Opo.
3: And then, paano naman po tayo kung nandiyan naman si teacher, nandiyan naman po si learner, wala nang suporta galing sa magulang, which is our stakeholders, still, hindi rin po ito magiging successful. So I think our resiliency of, or yeah, our resiliency in our in the present educational crisis natin is merong malaking impact po si collaboration between the parents, teachers, and of course, our
0: learners. Ayun. Well said talaga yan, Ma'am Kate. Approve na approve. Thumbs up kami dyan sa'yo, Ma'am Kate. Well, Ma'am Kate, alam nyo po, bilang guro po, what keeps you hopeful? Nabanggit po natin yung education crisis, yung mga nangyayari po sa ating bansa ngayon, ano po, whether in the government or yung mga natural calamities. Ma'am Kate, kasi ikaw yung teacher na you always support, no po, kung ano po yung ginagawa ng ating Department of Education. Kaya curious kami, Ma'am Kate, and to our listeners na din po, what keeps you hopeful, ma'am, as a teacher?
3: I hope that, and of course I pray. I hope and I pray that in every each of us, nandun yung tinatawag na nandun yung urge na makatulong sa kung ano man po yung kaya natin. Hindi natin, hindi naman tayo yan ang napakalaki na contribution. In our small part, first po is sa part naman po ng parents, contribution lang magulang. Po ba?
0: You
3: help us, you help the teachers na akayin mo yung bata na pumasok araw-araw. That's already one small thing na pwede i-contribute ng parents. Hindi na natin, huwag na natin sabihin yung financial kasi halos pagkakaroon tayo ng problema doon. At least man lang yung sabihin sa bata na anak, pumasok ka araw-araw. That is already a big help for us teachers. And for our teachers naman po, that's not useful na huwag natin isipin po na hindi tayo pinapakinggan ng government. Hindi tayo, ang mga problema po natin ay tayo lang yung nagdadala. Ginagawa naman po as far as the concern of the central office and the people, mga higher ups natin, they're doing their best to answer. Pero yun nga, sabi nga, sa dinami-dami natin, hindi naman talaga yan lahat mabibigyan ng solusyon ng sabay-sabay.
0: Yes,
3: pero sa unti-unti po at sa pagtutulungan nating lahat, I think we could move forward and have a better future and keep a better future for our learners.
0: Ayun. Wow, sana marami pang Ma'am Kate ang makilala tayo. Oo, very, very, ano si Ma'am Kate, eh, active. Sir Jammer, may gusto ka bang sabihin kay Ma'am Kate bago po ako maghuling sabi?
1: O sa lahat, Ma'am Kate, thank you very much. At actually, si Ma'am Kate yung one of my mentor sa TLE. Kali rin ni Madam na Ma'am Jane Rivilla.
0: Apo, regards natin kay Ma'am Jane.
1: Hello, Ma'am Jane.
0: Hi, Ma'am Jane. And Ma'am Kate, bago po namin tapusin yung ating interview, no, Ma'am Kate, kamusta po yung inyong opening ng classes dyan sa Tiwi Agro? Kamusta po?
3: Okay naman po. So far, so good. Actually, yung mga bata, alam kong nag-enjoy. Kasi di ba parang ang gaano opening block
0: yes.
3: sa part ng mga bata.
0: Pero eh, sa part mo ng teacher.
1: Teacher.
3: Yung malaking tanong.
0: Opo.
3: Yung sa part pa natin, kumusta? Well, opo. In my case naman po. Ano ba? Mid. Nasa mid. May araw po ako that one week. There was a day na I was really tired. To be honest.
0: Yes po.
3: Nandun tayo sa, di ba kasi nag-a-adjust.
0: Opo.
3: So, ang dami nating concerns. Mm-mm. Maybe because, madami talaga kaming mga concerns.
0: Opo.
3: Nandun yung mga ibang-ibang ano. But so far, so good. Mm-mm. And when I asked the learners, the students, sabi nila, cool. Yun ang mga sagot
0: ay,
3: nila.
0: Ay, wow.
3: Cool. Very cool ngayon, ma'am. Very cool. And then, on our part then, on our part then, I think, the teachers were able to really, parang adjustment period din
0: yes,
3: pa.
0: Yes, tama
3: parang,
0: po.
3: Natanay kasi tayo na pag first day may lesson ka agad.
0: Mm-hmm.
3: O di ba parang we have to make our first day talagang parang memorable.
0: Opo.
3: We have to impress our students. Pero this time, etong sa opening block, what is good, wala tayong dapat i-impress. Kasi for, we are going to ask kung ano yung gusto ng mga bata. And then from that gusto or suggestions ng mga bata, doon tayo kukuha ng ating mga steps. Doon tayo nagkuha ng ating mga strategies on how we are going to meet para tayo magkakaroon ng isang mas maganda at mas aktibong environment, learning environment inside your classroom.
0: Ayun. Eh, nabanggit po po, Ma'am Kate, eh, napagod ka. Ikaw po ba ay paano nagre-relax kapag napapagod ka?
3: Paano nga ba ako nag-relax?
1: Laging
3: po kasi I cannot define anyone the word rest.
0: Oh.
3: Anyway, okay lang naman po yun. Sa akin naman kasi resting is part of a game pa din. Nilalaro ko na lang po ang lahat. I treat everything as a game. Para di po ako nakakaramdam ng pagod. Pero since tao lang po tayo, syempre napapagod. Or restless din tayo pag may time. Pero yung rest at the same time, nag-aaral, nagre-read. Yan na po yung rest sa akin.
0: Thank you, Ma'am Kate, for your time.
1: Po.
0: Opo. Sabi nga po, time spent is something to be treasured talaga. So, this means a lot to us, Ma'am Kate. And in all your endeavors po, we pray for you at sa iyo pong pag-aaral, Ma'am Kate. Ay, God bless you po. Thank you, Ma'am Kate. And
1: thank you very much po, Ma'am Kate.
3: Thank you for inviting me. Thank you po.
0: Salamat po. See you soon, Ma'am Kate.
3: Yeah.
0: Yes, thank you, Ma'am Kate.
3: Yes, pa.
0: Ladies
3: thank
0: and
3: you.
0: Gentlemen po, mga listeners, ka-Team G, Ma'am Kate Valladolid po ng Tiwi Agro. Nako, tunay nga na

0: starts and ends with him. Here now is On Matters About God.
1: Sa ating On Matters About God, let's talk about Romans 15:13. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. It is our life as a teacher to inspire our students, the parents, the community. But we have to accept that sometimes, with all these things happening around mga ka-Team G, nawawalan din tayo ng minsan ng pag-asa. Pero hindi lumilisan yung pag-asa sa atin. Minsan kinakabog, minsan nagtatanong, minsan natatakot. Pero I believe, and also in my life also, God is hope. And as long as God is in me, I know I can smile, I can have peace. Alam nyo, lately, mga ka-Team G, share ko lang, no? This is one of my precious lessons this week, that the presence of God is rest. The presence of God is peace. Kaya pala tayo pinagpipray ng Lord, kaya pala tayo hinihingaan tayo ng chance or time for devotion, in-encourage tayo for devotion. It is because in the presence of God, we renew, we recharge, we find that everything is possible unto our Lord God. So mga ka-Team G, as a teacher, let us be filled with hope, not coming from our own positive thinking, because hope is not just positive thinking. Hope is trust in our God. Manalangin po tayo, mga ka-Team G. Panginoon, with all of this that is happening around of us, Lord Panginoon, salamat po na Ikaw ang aming pag-asa. Panginoon, ang presensya mo ang nagdudulot sa amin na lagi po, Panginoong, umasa na may magandang bahagi. There's always a good side of things, Panginoong Diyos. And Lord, sa umagang ito, as we speak through radio, sino man po ang naaabot ng broadcast na ito, pahintulutan mo, Panginoon, na sila po, Panginoon, ay makatanggap ng pag-asang nagmumula sa iyo. Ito po ang aming manalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa umagang ito ay atin pong napag-usapan ng balik eskwela. Alam mo, Sir Jemar, ano ba ang iyong mga takeaway sa umagang ito?
2: Doon sa Word of God na na-share mo, totoo po ang our hope is only in the Lord.
1: Mm-mm.
2: And then trust the Lord in all circumstances,
1: yes,
2: in our life. Kung ano man ang sitwasyon ng buhay natin, panghawakan natin, pagkatiwalaan natin ng Panginoon. Kasi yan, pagpalagi natin, ang yan ang center ng ano natin, faith natin, talagang totally yung mga nangyayari sa buhay natin, yung parang ano lang, kalma lang, kasi sinasamahan tayo ng Panginoon. So yung sa mga na pag-usapan po natin, ayan, embrace po natin yung mga changes. Kumbaga yung pag-embrace ng changes sa the way tayo magturo, the way tayo, yung mga policy na ginagawa ng government, maging part po tayo nun. Kumbaga, yung term
1: subukan ginagawa, muna natin.
2: Subukan muna natin.
1: Bago tayo magreklamo. And if we think that the goal, the vision, is to straight to improve the education system and to the benefit of the student, why not subukan pa rin natin? And if we can contribute change, then contribute change. Ako, naniniwala ako na kung ikaw ay talagang committed sa work mo, sa profession mo, hindi ka reklamo ng reklamo, magiging part ka ng solution. Kung may problema, mag-suggest ng solution. Okay? Mga ka-Team G, ibigay na natin sa kanila ang laban dun sa Senado. Huwag na natin dalhin sa ating mga paaralan, mga ka-Team G. Ha? Okay. Kaya kakamustahin namin lagi kayo tuwing Sabado para huwag kayong magtampo. Ayan, so kita-kita ulit tayo

sa susunod na Sabado, mga ka-Team G. Dito po sa programang hindi kayo iiwan, hindi kayo tatakbuhan, hindi kami magtatago, mga ka-Team G. Narito lang kami tuwing Sabado. At kami mag-iiwan ng isang awiting patuloy magpapaalala sa atin na sa balik eskwela na ito, dalhin natin ang pag-asa sa loob ng silid aralan. Narito po ang awiting Hope ng Worship for Everyone. See you soon, mga ka-Team G. Thank you and God bless.

Na-inspire ka ba, ka-Team J? Ituloy ang inspirasyon, dulot ng edukasyon. Kung may mga katanungan ka pa sa amin, maaari kang mag-contact sa 0998-843-0573 o di kaya'y mag-comment sa aming FB page na 104.3 The Way FM.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: And yes, yes, yes, hello po mga ka-KNs, mga ka-amplifieds, mga tagapakinig natin po dito sa ating pong himpilan, FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. And yes, it's Saturday at sa muli tayo po yung magkakasama-sama ngayon po sa ating programang Amplified Beats. Yan, magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga tito, tita natin, o kung ano pa man po kayong generation, magandang araw po sa atin at kamusta po kayo? It's been a long time, di ba? Tayo po yung nagkikita-kita. Kayo po yung nakakasama ko every Saturday from 12 p.m. until 1:30 sa atin pong programang Amplified Beats. So sana po ay nasa maganda po kayo, maayos na kalagayan. At syempre, handa na naman sa samahan po natin sa atin pong jamming session this afternoon. So isang jamming session kung saan masaya, kwela, makabuluhang episode ngayon pong Sabadong ito. Sa mga kakayans po natin na nakikinig habang nasa biyahe, hello, hello po. Maging nasa atin pong opisina, nasa classroom, yung mga students natin ng college probably na nasa eskwela po, hello po sa inyo dyan. At ayan, sa mga naghahantay din ng graduation nila, hello, hello dyan. Hello, hello po sa inyo. So, this afternoon, ako po inyong makakasama, walang iba, your Ate DJ and at the same time your snack buddy, Kay Barciliano. Siyempre, hindi ko makakalimutan yung mga ka-amplifieds natin na, di ba, nagtatrabaho, tapos naka, minsan kasi mas prefer natin na magtrabahong may earphones, di ba? So habang nagtatrabaho, may earphones, pero nakikinig pala sa atin. Hello po sa inyo, magandang tanghali sa bawat isa. At kung ikaw din po pala, yan, nag-scroll ka lang po at napadpad dito sa atin pong himpilan, hello, hello po, welcome po at saktong-sakto ang inyo pong timing. So ngayong araw na to, mga ka-Koreans, ibibigay namin sa inyo ang, di ba, ang usapan na sigurado pong makaka-relate kayo sa bawat generation. So ang atin pong program ay swak na swak sa tanghali nyo kung saan amin pong ibinibigay sa inyo ang mga awiting saktong-sakto sa generation nyo. So mapa Gen Alpha, Gen Z, yan, hello po sa inyo, mga millennials, and of course Gen Z, o kahit mga tito o tita na ang tawag po sa sarili ninyo, pero di ba, makaka-relate kami dito. Pero bata pa rin ang aming mga puso. Yan, may mapapangiti po mamaya, mapapakanta at mapapasabing, uy, favorite ko yan. So dito lamang po yan sa ating programang Amplified Beats. Dahil aminin po natin mga ka-Koreans, iba-iba man ang panahon na kinalikahan natin, may isang bagay na talagang nag-uugnay po sa ating lahat. At yan po ay ang musika. So may mga kanta pong kapag narinig po natin, bigla kang ibabalik doon sa una mong crush. Ay, gagawin naman to. May mga awitin naman o kantang naging background music natin sa mga road trips sa araw-araw, mga review sessions, heartbreaks, at maging mga nag-viral TikTok dance challenge na ilang araw mong inensayo. So, yan po yung palagi natin po inaabangan every Saturday here on Care 104.3 The Way FM. At syempre, hindi mawawala po dyan ang friendly debate na mas maganda ba ang old songs o mas solid ang latest hits. Ang sagot, bahala na kayo pong magdesisyon pagkatapos po ng segment na ito. Kaya, brace yourself, ready yourself. Tayo po yung mag-chill, mag-relax at pakinggan po natin ang ating unang segment here, Generation of Hits. Ihanda po ang inyong playlist, mindset, dahil oras na para balikan ang mga awiting bumuo ng iba't ibang panahon at sabayan din po natin ang mga kantang kasalukuyang nangingibabaw sa charts at social media. So, mga ka-Koreans, pwede po kayong makipag-contact sa atin sa atin pong live right now, FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM, sa atin pong contact number 0998 0939-843-0573. So that's a smart number. At sa atin pong online streaming, kung kayo po yung walang mga radio ngayon, yan, hello po sa nakikinig sa ating mga PM radios. At kung wala po kayong radio, don't you worry, tayo po ay patuloy na, di ba, magkukwentuhan sama-sama using online streaming. We have bit.ly/thewayfm. Kaya ito po ang segment kung saan magtatagpo ang nostalgia at modern vibes. Huwag po kayong aalis at magbabalik po tayo maya-maya lamang. Enjoy the music!
1: Number one for today's hits and all-time favorites. Yo! Different eras, one sound, generation of hits.

0: shared memories with music.
1: At tayo po'y nagbabalik once again na ang mga napakinggan niyo pong awitin under Generation of Hits na whether it's your, di ba, favorite song or yung palagi niyo pong napapakinggan sa inyong pong mga Spotify, sa inyong pong di ba, mga radio or anuman pong mga musical di ba, outlets niyo po sa inyong mga bahay. At nice ko pong i-share sa inyo po ang mga titles ng mga awitin na napakinggan niyo po. Kanina lamang, unang song ay Dreaming of You by Selena. Second one is Just So You Know by Jesse McCartney. Pangatlo po ay Strawberry Swing by Coldplay. Next one is Ikaw Lamang by Silent Sanctuary. Then last but not the least, Nahanap Kita by Amiel Sol. So napakagandang mga awitin. At ngayon po, patungo na po tayo sa atin pong sunod na segment, which is Shared Memories with Music. Kayo po'y nandyan pa ba? At kung kayo po'y nais na magbati sa inyo pong mga mahal sa buhay, kung may mga kaarawan po, yan, happy birthday po sa lahat ng mga nag-birthday, hindi lang po ngayon, kundi sa mga, di ba, nakaligtaan nating araw. Kasi tayo ay nagkikita-kita, nag-uusap-usap, nagkakamustahan lang dito sa Amplified Beats every Saturday sa oras na 12 to 1:30 p.m. Pero hopefully, yan, hindi lang din naman yung Amplified yung bumabati, kundi sa lahat ng ating programs yan. Yan po ay palagi namang napapahapiwan. So, happy birthday, happy anniversary. May mansari ba? Yung mga ganun eh. May mga celebration mansari pambira. So, ano man po ang inyo pong sineselebrate na achievements, whether it's small or big, yan po ay achievements pa din. Kami po ay nakikiisa sa inyo pong celebration. And of course, nais ko pong batiin ang ating mga listeners dito po sa Albay, Sorsogon, Masbate, Camarines Norte. Of course, ating pong mga kakayan sa Camarines Sur, San Pabaso. Sa lahat ng mga naaabot, yan, naaabot ng ating himpilan, hindi lang ng PM Radios, kundi sa ating pong social media platforms and yan, online streaming. Hello, hello po sa inyong lahat dyan. At kahit ikaw po ay silent listener, yan po, marhay na hapon po sa kada sa Rosendo. Ingat po kamo. At dalayan ko po na kayo po ay safe and sound. At ngayon, ito po yung time natin para mag-relax. So, chill lang mga ka-amplifieds. Nais ko pong batiin din ang aking mama. Yan, Mama Gemma, na nakikinig dyan sa Bacacay, Albay. Kanina pa po siya nakikinig at may request nga siya. Hello, Mama Gemma. At kamusta ko po dyan? Enjoy listening. At sa lahat ng mga kakayans natin, yan, kay Naimasing na lagi pong nakikinig. Hello, hello po sa inyo. Alcon family, hello. Good afternoon. Yan, kay Ma'am Yvette. Kay Sir Lito, kay Kuya Lito, hello, hello po. At sa ating po mga auntie, uncle, yan, hindi lang po ng ating, di ba, ng ano namin dito, kundi yung mga nakaka-relate sa aming edad. Mag-usap nga tayo mga kakayans, ano yung bracket ng edad natin para malaman namin kung sino dyan ang auntie at uncle. And syempre sa ating pong mga seniors na nandyan po sa mga kanya-kanyang bahay. Yan. Hello kay Nanay Luring. Hello po. Marhay na hapon po sa Nimo and Batalier family. Hello, hello po. So, yan. Bago ko pa po makalimutan, welcome sa ating second segment. Sabi nga po nila, music is the language of the soul. Minsan, hindi po natin kailangan magpaliwanag dahil isang kanta lang ang sapat para ibalik po tayo sa isang special na alaala. May mga awiting nagpapaalala po sa atin ng unang tagumpay, unang pagkabigo, mga taong dumaan sa buhay natin at maging mga pagkakataong nararamdaman po o naramdaman natin hindi tayo nag-iisa. Kaya sa segment na ito, hindi lang tayo makikinig sa musika at aalalahanin po natin ang mga kwentong nakakabit dito. So dahil bawat himig ay may kasamang emosyon, bawat liriko ay may dalang alaala, at bawat kanta ay maaaring maging bahagi ng ating sariling kwento. Ito po ang Shared Memories with Music, kung saan pinagsasama-sama natin ang musika at mga karanasang bumuo sa ating pagkatao. Sa hapon na ito po, ang atin pong kanta na ibabahagi ay Fall Like Rain ng Passion. So ito po yung nag-iiwan ng isang malalim na mensahe sa atin. So ang awiting ito ay isang panalangin at pagsamo para sa presensya po ng Lord na bumuhos sa ating buhay tulad ng ulan. Nagbibigay ng bagong pag-asa, nagpapalakas sa nanghihina, at nagpapabago sa pusong uhaw sa Kanya. Ginagamit ng kanta po ang image ng ulan bilang simbolo ng biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Tulad po ng pagdidilig ng ulan sa tuyong lupa upang muling mamunga, hinihiling din ng awit na ang Espiritu ng Diyos ang magbigay buhay at magpanibago sa ating pananampalataya. Alam niyo po, maraming tagapakinig ang nakakaugnay sa kantang ito sa mga panahon na tayo po yung naghihintay, may mga pagsubok na pinagdaraanan, o maging pagnanais na maramdaman muli ang presensya ng Panginoon. Isa po itong paalala na kahit sa mga tuyong yugto ng ating buhay, may pag-asang darating ang ulan ng Kanyang pag-ibig at biyaya. Kaya habang pong pinapakinggan natin ang awiting ito, naway hindi lang tayo madala po ng melody, kundi maanyayahan ding magnilay po sa ating sarili, lalo na ngayon po nagpapahinga po tayo, sa ating pong journey ng ating faith at sa mga pagkakataong naranasan natin pong kumilos ang Lord sa ating buhay. Kaya samahan niyo po ako at damhin natin ang mensahe ng awiting Fall Like Rain ng Passion. Tayo po yung magbabalik.

Welcome back, everyone. At kung sa mga nauna po nating segment ay binusog po tayo yung ating mga tenga at puso sa pamamagitan ng musika, ngayon naman po ay oras na para busugin po ang ating mga panlasa. Dahil aminin natin, mas masarap makinig ng paboritong kanta kapag may kasamang paboritong pagkain. At may mga pagkain pong talagang nagiging mas special kapag may magandang background music. At may mga awitin ding mas masarap pakinggan kapag may hawak kang masarap na merienda. Kaya po sa segment na ito, pagsasama-samahin natin ang dalawang bagay na kayang magpasaya ng araw niyo po. Ang beats na nagbibigay ng good vibes at ang bites na nagbibigay ng good life. Every Saturday po, tayo po ay nagbibigay ng mga merienda idea para matulungan din po ang atin pong mga nakatoka, di ba? Kahit ikaw ay solo, yan, solo life sa inyong boarding house o paminsan-minsan naiiwan ka sa bahay, yan. Ito pong segment na to ay Berry's Walk and Timing sa inyo po. So ngayon, ang atin pong featured snack ay kamote donut. Yan, sino po yung may favorite ng kamote at sino din ang may favorite ng donut? So pinagsama lang natin yung yung pangalan, no? So kamote snack. So ito po ang ating tampok na merienda ngayon na masarap at masustansya po sa bawat isa. So hindi lang ito isang masarap na alternative po sa karaniwang pong donut. So hindi po to yung nabibili po natin sa mga malls, no. So ito ay gawang bahay. Maybe meron naman tayong mabibiling kamoteng donut, pero ito ay usually sa mga stall ng mga, 'di ba, kakanin. So diyan mo siya makikita. At hindi sa mga malls. So very rare. So kung meron na lang, kwento niyo po ako, mga kakayans, kung saan po kayo nakatagpo niyan. So listen well at hayaan po natin, mapakinggan po natin ng mga sumusunod na information regarding sa atin pong featured snack. So ito po ay gumagamit din ng kamote, yan, o sweet potato bilang pangunang sangkap. So dahil dito, nagkakaroon ito ng natural na sweet at mas maraming sustansya kumpara po sa mga ordinary donuts. So narito po yung mga ilang benefits ng kamote. So ito po ay mayaman sa fiber na nakakatulong po sa mas maayos na digestion at nagbibigay ng mas matagal na pakiramdam ng pagkabusog. So very ano to sa akin, very suit kasi ako ay madaling mabusog, madali din akong magutom. So kailangan natin ng kamote. Then ito po ay may vitamin A. Yung orange po na kulay ng kamote ay ito po ay sinyales or sign na meron po siyang beta-carotene na tumutulong po sa kalusugan ng ating eyes, ng ating skin, and at the same time yung ating immune system. By the way, meron din po ang kamote ng antioxidants na tumutulong po sa pag-protect ng cells laban po sa mga oxidative stress at free radicals. And meron po siyang natural energy since ito po ay merong carbohydrates na nagbibigay ng energy po sa atin na pwede din po makatulong sa atin pong mga students, mga empleyadong maraming ginagawa sa buong araw. Hindi na, sinabi ko may natural sweetness to. Hindi na po natin kailangan masyadong gumamit ng sugar. Ayan, so kung kayo po ay diabetic, huwag na po kayong mag-take ng so much sweets at maaari niyo po itong i-consider na merienda niyo po. So hindi na po tayong kailangan gumamit ng madaming matamis kasi natural na po ang tamis ng kamote. Kaya sa susunod po na maghahanap kayo ng kakaibang merienda, subukan niyo po ang kamote donut. So paano ba gawin 'to? So ito yung mga basic ingredients niya. So ayan, nawala na. No. So, syempre may kamote, 'yan yung pinakaano natin. Then next, we have oil kasi kailangan po natin ng oil para magprito. So, kung hindi po kayo mahilig magprito, pwede naman iba na lang. Pero itong ating recipe ay meron pong kamote, may sugar din na kaunti, powdered milk,
yung flour, yung harina, eggs, breadcrumbs, and oil for frying. So, paano po siya lutuin? Napakadali lang. So, hindi ko na po i-elaborate pa dito. So, pwede naman po kayong mag-search ng recipe. And if you would like, meron din po akong recipe yan. Ano nyo lang po ako i-message. Lalo na sa mga ka-Karians natin na nandyan po sa Karians Official GC. So, pwede nyo po akong i-message para kung ano itong binabagi ko sa inyo, yun na din yung gawin nyo pong recipe. So, lagi po natin din paalala, so although ito ay healthy, since siya po ay gagawin nating donut, so hinihinay lang, in a moderation lang. So lahat ng sobra, nakakapangit po yan. So habang kayo po ay nag-iisip ngayon ng merienda para mamaya, so let's consider this kamoteng donut. So ito pong ating featured snack ay isang patunay na pwedeng pagsamahin ang sarap and syempre yung sustansya sa bawat kagat. At habang ini-enjoy ninyo po ang ating pong paboritong pagkain, samahan po natin ito ng magagandang himig na siguradong magpapasaya sa ating araw. Dahil naniniwala ko, mas masarap ang ating merienda kapag may beets on the side. Enjoy!

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DUWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation.

0: Up 987 DYFR FM. Life changing. Sa Cagayan de Oro City. 103.3 The New JDXJL FM. Your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: And just like that, napakabilis po ng oras. Time check, it's 12:59 in the afternoon. At ganyan po talaga, no? Napakabilis po ng oras kapag tayo po ay masaya. Pero bago po tayo tuluyang magtapos, ito po yung time natin sa ating pong pinakalast na segment kung saan ito po yung oras na para po sa isa sa mga pinakahihintay na bahagi ng ating programa. Dahil alam natin pong bawat isa sa atin ay may kanta pong special. So isang awiting nagpapaalala ng isang tao, isang pangarap, isang tagumpay, o kahit isang simpleng alaala na gusto po nating balikan. And welcome po sa ating huling segment, The Request Line. So itong pagkakataon po ninyo po, mga ka-amplifiers, mga ka-carians, na maging bahagi po. And hindi lang tayo makikinig, magbabahagi din po tayo ng mga tinatago po nating playlist. So kung kayo po yung may gusto din pong ipaabot na mensahe, magbigay po ng shoutout sa inyong pamilya, kaibigan, guro, o special na tao, o kaya naman po may kanta po kayong gusto yan, na marinig at diba, request for your loved ones, ito po ang tamang oras. So baka gusto niyo pong sabihin para ito sa aking best friend na laging nandyan sa hirap at ginawa, o kaya naman para sa taong hindi ko man masabi ng harapan, yun, sana marinig mo to. Yung mga ganun, no? Mga pahapyaw natin sa awitin. At syempre, yan, hindi po mawawala dyan yung mga simpleng dedication natin sa ating mga kakilala. Magulang man, kapatid, classmates, katrabaho, o kahit sa sarili po natin na naging matatag sa lahat ng pagsubok. Dahil minsan, mga ka-amplifieds, ang isang kanta ay higit pa sa, di ba, sa melody. Isa itong liham na hindi po natin kailangang isulat, isang yakap na hindi kailangang makita, at isang mensaheng diretso po sa ating mga heart. Yun, our heart, my heart. Kaya ihanda na po inyong mga requests, dedication, at shoutouts. Dahil dito po sa ating The Request Line, bawat awitin ay may kwento, bawat himig ay may kahulugan, at bawat request ay may pusong nais maabot. So, mga nauna na po tayong song request, at mabuti na lang ay hindi ko nakalimutan. So, mamaya po mapapakinggan natin yung Panata by Tutapi. Ito po yung request po ni Sir Jonathan Herrera Alcon nung nakaraan. Ewan ba kung anong nangyari at hindi to na-play nung nakaraan. Yung pasensya na po, Sir Jonathan. At sabi niya dito niyan, hello po. Care 104.3. So hello din po sa inyo po, sa Compassion, yan, dyan po sa Daraga. Then at the same time sa kanya daw po na family, yan, Alcon family sa Kimantong, Daraga, Albay. So happy listening po sa inyo dyan, Alcon family, and of course sa mga taga Daraga, Albay. So yan po ang kanyang song request. Then next ay Palagi. Ito po yung wedding version ni na TJ Monterde at ang kanyang kabiyak na si Casey. At ito po yung request din ng atin pong isa sa mga avid listener natin. Yan, walang iba, Carmela de los Reyes. Yan, shout out naman dyan sa Pulanggi, Albay, at kay Nanay Mildred. And of course, yan, happy listening din kay Kuya Miko at sa kanyang family sa Nabwa. Yan, lagi yan nakikinig si Kuya Miko. And I think nasa ano siya, online streaming. So, hello po sa inyo. And sa IVCF, hello and good afternoon. Then, sa aking nanay na bago ko umalis, ay nag-request. Hello po, once again, kay Mama Gemma. So, hindi ako sanay mag-tawag ng nanay. And Mama Gemma, yan, ang kanyang request, You Took My Heart Away by Michael Learns to Rock. So, di ba? Walang tulugan to, mga ka-amplified sa yan. So, mapapakinggan natin po yung tatlong song request. At kung nais niyo po magpahabol, walang problema po yan. Once again, you can comment down below sa ating comment section sa kanina po na live natin sa FAB CB Call Care 104.3 The Way FM FB page. Then, of course, ating contact number 0998-843-0573. At kung kayo po'y kasali sa ating Carians Official GC, you can comment or send a message there. Yan, makikita ko po. Ayan. So, ayan. Huwag na po natin patagalin pa. Stay tuned dahil baka po ang susunod na kantang maririnig natin ay ang kantang matagal mo nang hinihintay, o ang awiting para sa taong matagal mo nang gustong pasalamatan. Dahil, di ba, dito sa The Request Line, ikaw ang music director ng hapon mo.
1: The Request Line.

Sa atin pong pagtatapos ng programa, naway buunin po natin ang isang simpleng paalala. Ang musika ay hindi lang basta himig o libangan. Isa itong tulay na nag-uugnay sa iba't ibang henerasyon. Nagbabalik ng magagandang alaala at nagbibigay ng pag-asa sa mga panahong tila mabigat ang lahat. Sa panahon po ngayon na puno ng ingay mula sa mga social media, balita at mga hamon sa ating pang-araw-araw na buhay, naway piliin po nating punuin ang ating puso ng mga salitang nagbibigay inspirasyon, mga awiting nagpapalakas ng loob at mga mensaheng nagdadala ng pagmamahal at pagkakaisa. Tandaan po natin na tulad ng isang magandang kanta, ang ating buhay ay may iba't ibang nota. May masaya, may malungkot, may mabagal at may masigla. Ngunit sa bawat yugto, may layunin po ang Diyos at may pag-asang naghihintay sa dulo ng bawat himig. Patuloy po nating piliing maging mabuting impluwensya sa iba, magbahagi ng kabutihan at lumikha ng mga alaalang karapat-dapat balikan. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay magkakasama, nagbahagi po ng saya at muli po kami po, Lord God, na palalahanan sa pamamagitan ng musika. Salamat po sa bawat himig na nagbibigay po ng pag-asa, sa bawat kamusta, sa bawat paalalang nagpapatibay po sa aming pananampalataya, at sa bawat tao pong ginagamit ninyo upang maging pagpapala po sa iba. Sa mga panahon po na ito, na maraming pagbabago, hamon, at hindi po sigurado ang mga bagay sa aming buhay, tulungan mo po kami, Father God, na manatiling matatag, mapagpakumbaba po, at puno po ng pag-ibig. Naway maging maingat po kami sa aming mga salita, mabuti po kami sa mga gawa, at maging ilaw, patuloy po kami, O Diyos, maging ilaw sa mga taong nangangailangan po ng pag-asa. Pagpalain mo po ang bawat pamilya, mga kaibigan, mga guro, at lahat po ng nakikinig po sa programang pong ito. Ingatan mo po kami sa aming mga ginagawa sa aming maghapon, O Diyos, sa bawat hakbang na aming tinatahak. At higit sa lahat, nawa po ang bawat awit na aming narinig ay maging paalala ng iyong walang hanggang pagmamahal at katapatan po sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at amen.

And this is it. Hello po mga ka-amplifieds. Alam ko po, nabitin po tayo pero wag po tayong mag-alala. Tayo po yung magkikita-kita pa din po sa susunod na Sabado, same day, same time, Saturday 12 hanggang 1:30 p.m. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. At syempre yan, sa atin pong listener po sa Sorsogon, hello po kay Nay Masing na nagluluto daw ng pili nuts. Ang sarap naman yan. And I'm expecting yung gawin. Yan, pag may perfect time si Lord yan, makakapasyal din tayo kay Nay Masing. At hindi lang yung pili nuts ang atin pong makakain, kundi syempre yung walang katapusang jokes ni Nay Masing at iba pang inihahanda. So hello po sa inyo dyan at sa Garden of Prayer. So maraming salamat mga ka-amplifieds, huwag po kayong aalis at marami pa po tayong aabangan sa atin pong station until 7 p.m. So sa atin pong nakasama sa text side, yan kay Don Juna Pinado, maraming salamat po sa ating afternoon session. So kung wala si Kuya Jun, yan syempre problema 'yon. So God bless po Kuya Jun. So ayan, hanggang sa susunod mga ka-amplifieds, keep the beats loud, your energy high, and even your faith higher. Ako po ang inyong Ate DJ and snack buddy, Kay Barciliano. See ya!

0: Muli tayong sama-samang ma-inspire dito sa Amplified Beats tuwing Sabado. Kung may comments at suggestions ka, text ka lang sa 0946-763-9858 o sa 0929-359-4298 o mag-comment sa aming FB page sa Care 104.3 The Way FM.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
2: Time check, it's 1:30 in the afternoon.
1: The program where friends meet. This is hashtag Friendzone, where vibes are high and friendships are forever. Sabay-sabay tayong magkwentuhan, magtawanan, ma-inspire at matuto sa iba't ibang kwento ng buhay. Stay connected, stay in the zone, here at hashtag Friendzone.

0: Ayan, isang masayang araw ng Sabado, mga ka-frenzy. Welcome po sa programa kung saan the vibes are high and friendships are forever. Ako po ang inyong ka-hashtag frenzy ay...
1: At ako naman po ang inyong ka-hashtag frenzy na ara.
0: At ito po ang hashtag... Friendzone! Hello, hello again, mga ka-frenzy. Kamusta po kayo, no? At, no, ka-frenzy, naara, nagsimula na nga ang pasukan no, sa ating mga ka-frenzy dyan na nakikinig dito sa hashtag Friendzone. Kamusta ba ang inyong back to school?
1: Yes, kamusta naman week ba? Na sila.
0: Oh, 1 week, di ba, na-survive. Di ba? Na parang kay bilis ng panahon.
1: Yes, kahapon, ano lang eh, nagsiselfong-cellphone lang kayo.
0: Oo nga eh, parang napakabilis. Naka-time lapse, 'di ba? Yung mga pangyayari na parang bakasyon lang, nasa bahay, tapos biglang ay may pasok na pala. 'Di ba? Napakabilis at ngayon nga no, ay June 13, 2026 na. Napakabilis no, ka-frenzy. Ikaw ba, kamusta ka ba?
1: Gusto na yung energy.
0: Sino may kasama? Hindi, shout out natin, syempre. Oo, ikaw na ba? Gusto mo bang i-shout out ang ate?
1: Wag na.
0: Parang feeling ko napapakinggan niya tayo.
1: Yes. Ikaw na lang.
0: Sige, shout out natin ang ating hindi nauubusan ng energy. Pulaan.
1: Hindi nga ba?
0: Hindi nga ba? Pero kanina kasi, naka-full energy. Hindi
1: full blasting energy.
0: Oo, parang naka-full charge itong uncle natin.
1: Parang nakatulog siya ng mahaba ngayon.
0: Oo, kung ikaw ay nakikinig ang call, pa-shout out ka naman dyan. Kung sino yung mga gusto mong i-shout out, di ba? Hello, hello, hello. Good afternoon and happy Saturday sa ating Kuya Alvis. May gusto ka bang i-shout out ka, Frenzy?
1: Oo, ang dami na naman nila.
0: Parang nang problema.
1: Hindi ko alam kung paano sila isi-shout out ng madalian. Pero shout out na lang sa mga kasama ko dyan. Sa mga kasama ko da sa Sarsogon, sa morning shift. Hi, hi guys. And sa aking mga kasama din ng Voice Over Flowers ng wow! Auto 1 and Auto 2. Shout out sa inyo guys.
0: Akala ko kanina, lalahatin mo na sa buong lugar dito sa
1: Grabe.
0: Bicol Region.
1: Oo, actually, sa lahat ng makakilala ko sa Bicol Region, hello.
0: Ganun po si ka-frenzy na ara ka-famous.
1: Wow!
0: Diba? Oo. Pero syempre, no, sa ating mga ka-frenzy naman na nakikinig dyan sa Tagoytoy, Kamalig Albay. Hello, hello sa ating mga ka-frenzy dyan na nagsipag-balik na rin no, sa kanilang school. At alam mo ba, nakikinig sila ka-frenzy na ara?
1: Oh.
0: Oo. Every Sunday.
1: Sunday?
0: Sunday kasi pumupunta kami doon sa place na yon. Tapos biglang sabi ng isang ka-frenzy natin doon, "Hoy, Ate Ay, ikaw pala yun. Boses mo pala yun." Nakikinig, sabi niya, nakikinig kami sa program nyo.
1: Wow.
0: And nakikinig din sila sa before yung program natin. Mm-hmm. Di ba? May mga, yan, amplified. May mga program pa before that.
1: Sa morning.
0: Oo, the hashtag friendzone.
1: Wow.
0: Kaya,
1: hello,
0: shout
1: hello
0: out,
1: po sa inyo.
0: Sa ating mga ka-frenzy dyan sa Tagoytoy, Kamalig Albay. At syempre, meron din tayong mga ka-frenzy dyan sa Lakhag, Daraga Albay at sa Taladong, Kamalig Albay. Tayo ay abot na abot, no? Ka-frenzy na ara sa mga communities na yan.
1: Wow.
0: At syempre, sa ating mga ka-carian, sa ating mga ka-frenzy, kami po ay pwedeng-pwede nyo ring mapakinggan, no? Sa ating social media accounts or social media page sa ating Facebook, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, sa ating YouTube and Instagram, FEBC Bicol Care 104.3 TWAY FM, sa ating online streaming naman, bit.ly/TheWayFM. At syempre, kung kayo po ay member na no ng ating Carians Official GC, ay pwedeng-pwede nyo rin po no, na isend ang inyong mga pa-shoutout, ang inyong mga pabate, may mga gusto ba kayong batiin no, na nag-celebrate ng kanilang birthdays. So, babasahin po namin yan dito, live na live sa hashtag Friendzone. At syempre, meron din tayong contact numbers, no, ka-frenzy na ara.
1: Yes, kung kayo ay maraming load, pwede nyo kontakin ang aming smart number na 0998 0998-843-0573. 0998-843-0573. Grabe, wala talaga. Oh, energy.
0: Sino ba kasi yung...
1: Uy. Kasalanan mo na to. Pamiryendahin mo kami.
0: Mamaya ka sa akin, sabi ni ka-friend si Naara. Hindi, babalik yung energy niya. Mamaya, mag-switch yan. Oo. Pero bago ang lahat, no, ka-friendsy, Naara, ano bang awitin ang ating ipapabaon ngayong hapon sa ating mga ka-friendsy?
1: Ayan, mapapakinggan natin ang awitin ni Bamboo na may pamagat na Noify. Nako, parang may mga gensing hindi na ata nakakaalam ng, ng kantang to. Pero dahil mahal namin kayo, ipapaalam namin sa inyo yan. So, atin pong pakinggan ang Noify at ito ang inyong Vibe Zone.

0: At muli, yun po ang awitin ni Bamboo na Noy P para sa ating Vibe Zone. At sa mga nakatutok sa ating FB Live, pasensya na po at hindi nyo napakinggan. Pwede, pero pwede nyo pa rin yan mapakinggan sa ating... Ah, hindi na pala, no? Inisip ko yung live streaming natin, hindi na pala yun mapapakinggan ulit. So anyway, ayan, nakaka-proud maging Pinoy, hindi ba? Ang kayamanang likas ng ating bansa, kayamanan sa lengguwahe at dialekto, ang kayamanan sa kultura at tradisyon, masasarap na pagkain, magagandang tanawin, pati na rin ang magagandang katangi at asal ng bawat Pilipino. Napakasarap ipagmalaki. Ngunit nakakalungkot lang na lahat ng ito ay natitake for granted lang din nating mga Pilipino. Tayo-tayo rin ang sumisira. Ngunit gaano man kagulo ang mga kaganapan sa lipunan natin ngayon, sana hindi natin makalimutan na paghariin ang pagmamahal sa ating mga puso. Yun lamang po at maraming salamat.
1: Ang ganda ng song, di ba? Parang hindi na siya parang bago, no? Mm-mm. Kasi before pa naman, talagang yan na yung song kapag about country or di ba, kapag Pilipinas, ito agad yung naiisip natin na pwedeng i-play, di ba?
0: Yes, sa mga video okayhan, no? Ito lagi yung naririnig ko.
1: Oo nga eh. Kinanta mo rin ba yan?
0: Hindi. Hindi ko siya abot.
1: Oo, iba kasi yung level nung ano, di ba? Pero ang ganda kasi talaga nun. Ikaw ba ay proud? Masasabi mo bang ikaw ay proud Filipino?
0: Yes.
1: Wow, yes! Mm-hmm. Oo naman, no? Sino ba namang hindi?
0: Diba? Kahit may hindi nga magagandang mga nangyayari, pero nakaka-proud pa rin maging Pinoy.
1: Yes, oo, no? Tama, di ba? Mm-hmm. Na sa kabila ng mga issues, di ba? Mga pagsubok na kinakaharap ang ating bansang Pilipinas. Yes. Di ba? Huwag naman nating kalimutan pa rin na ipagmalaki. Yes. Di ba? Ang ating pinagmulan. Mm-hmm. Di ba? Ito ang ating bansang pinagmulan. Oo, kaya ngayong hapon, pag-uusapan natin ay, ano ba, ka-frenzy na ara. Uh-huh. Excited ka na ba?
0: Yeah.
1: Oo, ay pinamagatan nating past, present, purpose. Oh, the role of youth in shaping tomorrow. Ano ba yung hugot natin dito? Bakit biglang ganito yung topic natin, no, ka-frenzy?
0: Oh, ito ay hahalungkat tayo ng mga nakaraan.
1: Wow, gusto mo ba yun? Yung hinahalungkat yung mga nakaraan?
0: Hindi masyado.
1: Ano ba yung feeling?
0: Nakaka-stress.
1: Oh, di ba? Nakaka-stress, no? Kapag, ayun na naman siya, babalikan na naman yung babalikan naman yung mga dapat hindi balikan.
0: Mm-hmm. Diba? Pero may mga may friends tayo yata dun. Tayo na medyo mahilig sa mga ganun.
1: Oo, oh, di ba? Babalikan na naman yung hindi naman dapat.
0: Pero diba? Buti na lang, ano, meron akong short-term memory loss.
1: Ay, safe.
0: No,
1: safe hindi ka doon.
0: Pero pag may tumatak talaga siya sa akin, talagang hindi yan mawawala kahit may short-term memory loss tayo.
1: Pero yung iba, ayaw na ayaw talaga nila na binabalikan yung past. Diba? Bakit?
0: Kasi parang sabi, wow, ako in behalf? Siguro dahil ano na kadalasan ang perspective ng mga tao kapag binabalikan pa yung nakaraan is napaka-toxic nung ganun.
1: Oo, pwede, no? Diba?
0: Kasi bakit mo pa nga babalikan yung nakaraan? Eh, nakaraan na yun. Wala ka na magagawa doon.
1: Sabi nga, no, pag nasa past na, kalimutan na. Mm-hmm. Di ba? Yun yung mga sabi-sabi. Pero,
0: but then?
1: Oo naman. Pero di ba, hindi naman lahat ng nasa past ay kailangan talagang balikan. Ano ba yung pinanghugutan natin doon? Ba't parang napakalalim nun ka-frenzy na ara? Meron ka bang gustong i-share?
0: Wala naman.
1: Wala naman.
0: Ay, meron ko. So lang, hindi kakayanin ang oras natin.
1: Oo. Pero kahapon, no, kung matatandaan mo, ikaw lang talaga, di ba? Oo, no. Kung matatandaan natin sa ating mga ka-frenzy dyan, ay sinelebrate natin or inalala natin, no, kahapon ay June 12,
0: yes.
1: 2026.
0: Malang
1: at ano nga ba, ano bang meron kapag June 12, ka-frenzy?
0: June 12 ay ang commemoration day ng Independence Day ng Pilipinas.
1: Yes, no? Kaya sa ating mga ka-frenzy, sana ay alam pa ninyo, no, kung bakit may Independence Day, bakit may mga holiday, 'di ba? Mm. May mga hugot 'yan.
0: Dapat yung ano pala natin, zone in question, nakalaya ka na ba, ka-friends?
1: Wow.
0: Tapos insert yung video ng dalawang magkaibigan na kumakanta.
1: Ikaw ba nakalaya ka na?
0: Ay,
1: bigla siya nagtahimik. Oo,
0: naging behave.
1: Bigla siya nagtahimik, 'di ba? Pero 'di ba, ang ganda nung kung yun ang ano natin, question. Baka maraming makarelate. Pero going
0: pwede
1: back,
0: bali- ulitin.
1: Going back no sa ating pag-uusapan. Mm-hmm. Kahapon nga po ay yun inalala natin no ang Independence Day. Kaya sa ating mga ka-friends, you know, na nakapag-aral or alam nila kung ano yung mga holidays. Well, good yun, no? Na alam nyo kung anong meron sa June 12, mm-hmm. diba? Kasi ito yung base lang din sa mga observation or naririnig ko, no? Ka-friends na ara na may ilan tayong mga kabataan. So, hindi naman natin nila lahat, mm-hmm. no? Pero may ilang mga kabataan na hindi na nila alam kung bakit may Independence Day, bakit may mga ganitong holiday. So, kumbaga, sa madaling sabi, hindi na nila alam yung pinagmulan, pinanghuhugutan ng mga holidays na yon. Mm-hmm. Diba? So, parang nangyayari, hindi na nagiging aware, nakalimutan, yung pinaka-question dun is, nakalimutan na nga ba ng mga kabataan yung mga past, mga nakaraan, mm-hmm. no, na pangyayari sa ating bansa. Yeah. Diba? Ano ba yung masasabi mo dun?
0: Aw. Napaka ano, napaka empathetic. Anyway, meron.
1: Oo.
0: Meron din talaga naman na mga kabataan na ngayon na alam na lang nila holiday na lang.
1: Mm-mm.
0: Hindi na parang siguro dahil hindi na din sila ewan ko kung natatopic pa ba 'yan sa school kasi iba na 'yung curriculum natin ngayon eh, 'di ba?
1: Yes.
0: So hindi ko sure. Kasi hindi naman ako nag-aaral na.
1: Hindi oh,
0: naman ako
1: na.
0: Teacher.
1: Oh, oh.
0: So,
1: oh.
0: Possible. Or kaya absent sila nung tinapik yun. Diba?
1: Pwede, no? Oo, oh. Pwede.
0: Kaya hindi talaga natin sila pwedeng i-judge din.
1: Yes, so oo. Oh.
0: Pero dahil may mga makapagsasabi din na may ano na internet na ngayon, bakit hindi
1: pa pwede naman i-search, no? Hanapin. Mm-hmm. Oh, oh.
0: Ah, baka iba yung algorithm nila. Diba?
1: Hindi talaga natin alam din, oh, no? Yung pinaka-reason nun. Pero may mga nagsasabi naman na syempre naturo na din to, 'di ba?
0: Mm-hmm.
1: Naturo na to sa elementary pa lang, 'di ba? Tinuturo na. So baka kailangan lang din ulit halongkatin.
0: Yes.
1: 'Di ba? Yung mga ganun.
0: At saka pag elementary kasi, well, dinidefend talaga sila. Pag elementary, 'di ba? Hindi mo wala ka naman masyadong ano, hindi ka naman masyadong interesado pa sa pag-aaral. May mga estudyante lang na interesado na agad sa pag-aaral. Pero yung iba, mga isip nila, laro pa rin, ganyan, hanggang mag-grade 7, diba?
1: Pero ikaw ba, kung matatandaan mo, nung way back, ikaw ay nasa elementary or high school, yun, naturo na din ba yung mga ganito sa history, yun?
0: Yes, of course.
1: Diba?
0: Meron pa nung, ano yun? Makabayan, yung subject
1: na. Oo, makabayan.
0: Makalumay yung mga subject natin.
1: Meron pa, hekasi.
0: Yan, hekasi, grabe, lumang-luma.
1: Diba, naabutan natin, diba? Oo, ang kagandahan kasi doon, natututo tayo ng mga events, yung mga kaganapan noon, di ba? Na kasi hindi pa naman tayo noon nag-exist.
0: Yes.
1: Kaya nababasa lang natin, napag-aaralan lang natin talaga 'yun, di ba? So, dun sa subject na 'yon, napag-aaralan natin yung mga pangyayari, ano yung kaganapan, bakit may ganitong event, di ba? So, maganda din kasi talaga na napag-aaralan yung mga ganun na
0: yes.
1: hindi ka mag-iisip bakit holiday? Wala kaming pasok bukas, di ba? Oo.
0: Hindi kayo mag-go with the flow na lang na, okay, holiday, masaya
1: oo,
0: ako.
1: Oo, di ba? Oo, pero kahapon nga, no, ay inalala ang Independence Day. So, a short background lang, no, para sa ating mga ka-friendsy. Every June 12, Filipinos celebrate Philippine Independence Day, commemorating the day in 1898 when the Philippines declared its independence from Spanish colonial rule after more than 300 years of colonization. So, the declaration was made by Emilio Aguinaldo in Cavite, Cavite, where the Philippine flag was first unfurled and the national anthem was played. So, you know, Independence Day is pinangunahan ng ating president, no? Siya yung dating president natin, di ba? Si Emilio Aguinaldo in Cavite, Cavite. And Independence Day is more than a celebration of freedom. Okay. It is also a reminder of the courage, the sacrifice, and the patriotism of the Filipinos who fought for the nation's liberty. So it also challenged the generation or every generation, diba? Especially tayong mga kabataan daw, mm-hmm. to value freedom, remember the lessons of history, and contribute to the progress of the country. So, sa madaling sabi, bilang isang kabataan, may role tayo, mm-hmm. diba, ka-frenzy? May obligasyon tayo, may responsibility tayo sa ating sariling country.
0: Yes.
1: Diba? Kaya, ito lang na simpleng pag-alala natin sa mga history, sa mga kaganapan, diba, mm-hmm. noon, ay malaking bagay na yun.
0: Mm-hmm.
1: And sa ating mga ka-frenzy, no, kung kayo ay nagtatanghalian pa lang, 'di ba? Tamang-tama 'to na pag-usapan natin ngayong yes. hapon, 'di ba?
0: Para sumarap ang iyong pananghalian.
1: Grabe, balikan ulit natin.
0: Late lunch.
1: Oo, balikan natin yung mga kahalagahan, mm-hmm. 'di ba, ng mga kaganapan noon at ano nga ba yung role ng mga kabataan,
0: yes. 'di
1: ba? So sa ating zone in question, pwede niyo pong sagutin ang tanong na why is it important for youth to preserve lessons from history? So bakit nga ba? No?
0: You bakit tell me, ba? Bakit nga ba?
1: Oo, mamaya ay sasagutin natin yan. Dahil mm-hmm. may makakasama tayong dalawang ka-frenzy.
0: Yeah,
1: diba? Oo, excited ka na ba?
0: Mm-mm, kasi matagal-tagal na tayong hindi nakakasama ng mga taong to. Alam ko na mimiss na nila tayo.
1: Yes! Oo, huwag na nating patagalin pa para marami tayong pag-usapan. Mm-hmm.

0: Ayan, sa ating safe zone ay pag-uusapan nga po natin kung ano nga ba ang kahalagahan ng pag-aaral natin no, ng mga kasaysayan, ng mga history. Ano ba yung role ng mga kabataan no, na kahit nasa nakaraan na siya, bakit kailangan pang balik-balikan? Diba? Oo. Ano ba yung role ng mga kabataan? Bakit ba kailangan pa rin nating makialam? Diba? Oo, na hindi lang tayo basta isang kabataan.
1: Yes, hindi tayo tagapuno lang.
0: Dapat tayo ay may pakialam.
1: Yes,
0: diba?
1: May boses ang kabataan.
0: Kaya naman, sa puntong ito ay makakasama natin dito, live na live sa hashtag Friendzone, ang ating dalawang ka-frenzy. Pakilala mo na, ka-frenzy na Ara.
1: Ladies and gentlemen, let us all welcome Mika and Frenzy Mike. Nasaan na sila?
0: Ayan! Hello, ka-frenzy! Bati hello na muna po kayo sa ating mga ka-frenzy nakikinig at nanonood.
2: Ayan, hello mga ka-frenzy! It's so refreshing na makabalik dito again to join you guys. And yes.
0: Oo! Ikaw ka-frenzy, Mika. Kamusta ka?
3: Kami na naman. Thank you so much ulit sa pag-invite sa amin. Dito na kasama namin kayo sa medyo malaman na usapan.
1: Malaman.
0: Oo, kamusta ba kayo? Kamusta ba yung vacation? Tama ba? Si ka-frenzy Mike, siya ay vacation pa ngayon. Nasa vacation mode pa siya ngayon. Kamusta bang vacation mo, ka-frenzy?
2: So far, chill-chill lang naman. Well, sa bahay lang. Nakakulog lang doon.
0: Nakakulog.
2: Hindi, joke.
0: Pinalaya na.
1: Wala pa palang Independence Day.
0: Tamang-tama pala ito kay Mike.
2: Pero sa bahay lang. Tapos, every now and then, kung may opportunity or kung may oras, nagka-catch up with, past classmates. Keeping connected lang pa rin.
0: Yes. Yeah. Pero habang vacation, no, sinusulit talaga ni ka-frenzy Mike.
2: Oo. Especially ngayon, may mga na rin eh, naabalan na rin sa mga requirements.
0: Pag, yes.
2: Pagpapasok na kasi
1: sa nararamdaman college.
2: Nararamdaman mo na. Nagpaparamdam na yung college.
0: Oo. May mga nagpaparamdam na na.
4: Sumisilip na sila.
0: Oo. Mga subject ni Mike.
1: Parang si sino nga siya? Yung sumisilip pag September na. Iba yun.
0: Diba? Oo. Pero si ka-frenzy, Mika, kamusta ba? Ikaw ba ay back to school na rin?
3: Oo, lumipas na ang isang linggo nang nag-start ang school namin. Pero feeling ko, isang taon na yun.
1: Wow.
3: Grabe yung, kahit first, tawag kasi opening block, so parang more on wellness check siya sa mga estudyante. Pero may paramdam na agad na mga pressure ang mga teachers namin.
0: Meron agad.
1: Wala nang sugar coating, sabi. Wala nang intro.
3: Mga senior high talaga.
2: Senior high na daw kasi.
1: Tinanong ko nga siya ate ay kaninang pagdating ko dito kasi naabutan ko na sila. Sabi niya, parang feeling niya daw graduating na siya.
0: Wow!
2: Excited na siya umalis.
3: No? Parang, palayain niyo na ako.
0: Hindi pa pwede.
3: Hindi pa.
0: Marami ka pa daw pagdadaan.
1: Wala pa daw sa exam.
0: Wala pa. Pero bago ang lahat, no, batiin naman natin itong nag-comment dito sa ating live. Ito, sabi ni, narinig niya tayo. Sabi niya, naubusan din ako ng energy. Ha, ha, ha. Ayan, sabi ni ate. Ginawang ate. Sorry
2: sino
0: na.
2: Ba ate?
0: Ginawang ate. Bigla ko kasing naisip si Ate K. Nakita natin siya kanina. Na-miss! Sayo sa ating ating mga ante dyan, no, yes. Na-miss na natin dito. At syempre, no, itong nag-comment nga na naubusan ng energy ay si ate.
3: Ate!
0: Ginawang ate, sabi ni Kuya Alvis, mamaya ka sa si Kuya Alvis, sabi niya, naubusan din daw siya, ka-frenzy na ara ng energy.
1: Damay-damay na to.
0: Ano ba kasi yung ginawa niyo? Para mo walang alam. Diba? Oo, pero going back sa ating dalawang kasama dito, no? Ang ating pag-uusapan kasi ay, all about kahalagahan, no? Ng mga history, diba? Yes. Kayo ba ay napag-aaralan nyo na rin ba to? Or napag-aralan nyo na dati pa, no? Elementary ba or high school sa inyong mga paaralan?
2: Yes, of course. Ano,
3: of course.
2: Tulad ng binanggit. Baka mag... Ayun, tulad ng binanggit ni Ate na kanina, yun nga na

0: parang tinuturo na rin siya kahit nung elementary pa. Mm-hmm. And kahit sa mga sumunod na grade levels, parang binabalikan pa rin siya sa mga lessons, di ba?
1: Yes, oo.
0: Kaya parang fresh na fresh pa rin sa utak. Hindi, joke lang.
1: Pero na-memorize ba ba yung mga, mga year, yung mga event, di ba? Yung mga, may mga year yan, no?
2: Mga significant people.
1: Oo, oh, oh. Actually, kami din. Kami din, oo.
0: Kilala ko pa si Jose Rizal.
1: Oh, at least, di ba? Kilala niya. Oo, oh, oh. Mm-hmm. May kilala siyang bayan.
0: Oo, oh, ikaw, may kilala ka
3: ba? Oo, oh, syempre naman. Ang alam ko kasi, nung junior high school, mga dalawang taon wala yung Philippine history sa sa junior high, pag grade 9 and 10 iba na yung pinag-uusapan sa ano, di ba yun, sa Araling Panlipunan.
1: Oh, AP.
3: Pag grade 9 kasi economics siya, pinalitan siya. Mm-hmm. Tapos grade 10 mga issue, contemporaneous issue. Mm-hmm. Ngayon senior high, maganda kasi binabalik na nila yung
1: parang
3: ganun na
1: talagang namin. Binabalik, no? Oh. Ano kayong reason nila bakit binabalik yung mga ganyan? Mm-hmm. Tanungin natin. bakit nga ba? No? Pero maganda kasi yun na kahit pa paano ay binabalik-balikan talaga natin. No? Kasi ito nga yung sinabi ko na kanina, no, na nasabi natin na may ilang kabataan kasi talaga na hindi nila alam kung bakit may ganitong holiday, ano bang meron, di ba? So, hindi natin alam no, kung ano talaga yung pinaka-reason. So, kailangan lang din talagang halongkatin pa yung mga ganun. Kasi baka nakalimutan, di ba? So, pwede namang naituro pero nakalimutan or yun nga, no, hindi talaga na-memorize or hindi talaga napag-aralan.
2: Kasi ang dami-dami ba namang subject?
1: Oo, di ba? Oo. Pero aminin natin, no, yung mga year talaga ay mahirap i-memorize.
2: Pagdating sa number, no, pera lang talaga naaalala.
1: Ay, hala. Kakaiba talaga tong ka-friendly
0: na. Gumising ang utak.
1: Oo, gumising na. Nagkaroon na siya ng energy. Oo. Pero yung mga napag-aralan ba natin, may kinalaman ba yun sa nangyayari ngayon? Ano ba yung kahalagahan nun? Sa, yun, mga nangyayari ngayon, no? Ano ba yung mga naiisip nyo or na-observe nyo?
0: Oo, kasi for me personally, napagdaanan ko na kasi yung senior high lessons eh. So parang may mga history rin doon, especially sa tungkol sa independence ng Pilipinas. And yung mga pinagdaanan ng mga Pinoy, through yung mga iba't ibang levels ng colonization, di ba? So parang importante pa rin siyang balik-balikan kahit nakaraan siya, dahil kumbaga parang mas nakikilala natin kung paano naging ganito yung bansa natin sa kasalukuyan. Like, dahil sa mga nangyari sa past, yung mga pinagdaanan ng mga Pilipino ng bansa natin. And ano, para mas, kumbaga sinasabi nga nila, para mas kabisado natin kung paano mag-advance forward bilang isang bansa.
2: Yes.
0: Hindi nating mapag-aralan kung paano natin napagtagumpayan yung mga nakaraang challenges ng bansa natin. Mm. Diba?
1: Oh.
0: Parang pwede siyang reflective.
1: Yeah. Mm-hmm.
0: So isa yun sa mga parang magandang points niya.
1: Mm-hmm.
0: Points! points.
2: So kumbaga, yes. Diba, ano, parang looking back sa past is hindi ibig sabihin na magagalit ka uli. Kundi babalikan mo yung nakaraan para tingnan mo kung ano yung pagkakamali noon na pwede mong gawin ngayon na itatama mo na sa panahon ngayon na hindi mo na siya mauulit.
0: Mm-mm.
2: Diba? Kasi kapag hindi natin alam kung ano yung nagawa noon, pwede pa natin siyang pagdaanan.
1: Yes.
2: Kasi syempre, ang buhay ay it's a cycle of life lang naman, diba?
1: Mm-mm.
2: So, kung ano yung nangyari noon, possible na mangyari siya ngayon, pero meron na tayong magandang approach.
0: Yes.
2: Diba?
1: Parang ito yung ano, alam nyo ba ito yung kasabihan na history repeats itself?
0: Mm.
1: Diba? At maganda din talaga kasi na mapag-aralan yung mga ganung history. Yun nga, sabi nyo, no, para hindi din maulit pa yung hindi naman dapat, 'di ba, maulit.
2: Yes.
1: Para din ma-improve pa, makita kung ano pa yung kailangan i-improve, 'di ba? Oo, ikaw ka friend si Mika.
3: Tingin ko din it's really important talaga na maging aware yung youths natin about, you know, mga ganitong mga important na pangyayari dati sa history natin. Kasi nga tulad nga sinabi na ka friend si Mike na when you learn from the past, 'di ba? Parang you learn more about kung saan nga tayo nanggaling. Tapos, what makes you, hindi lang yung country natin, pero you as an individual.
1: Yes.
3: Na yung identity mo, saan ba siya talaga nanggagaling.
1: Yes.
3: Siyempre, di ba, from that, nagkakaroon din tayo ng some sort of pride na, ay, ganito pala nagkaroon ng independence yung Pilipinas. Like, pinaglaban pala natin.
0: Mm-hmm. Or take inspiration.
3: Oo, we take inspiration from it.
1: Yes. So, tama,
2: tama talaga yung sa identity, no? Kasi may mga may mga Pilipino rin na hindi naman talaga pinanganak dito sa bansa natin, 'di ba? Paano kung hindi natin pinag-aaralan yung Philippine history tapos pinanganak ka sa ibang bansa or you were raised and I born and raised sa ibang bansa, tapos Filipino ka, tapos tatanungin ka kung ano yung about sa Filipino identity mo, kung ano yung about sa bansa mo, tapos wala kang isasagot, diba? Nakakahiya yung ganun. Mm-hmm. And parang hirap nakakalungkot mo kapag ganun.
1: Yes, oo. Pero kayong dalawa ba, are you proud to be a Filipino?
0: Yes, of course. Kasi also, parang interrelating kami sa yung sinabi natin na ara na, especially yung mga iba na lumabas ng bansa, ma-expose din sa ibang kultura, 'di ba? Sa mga iba't ibang groups of people. Experience din namin 'yun nung at especially yung parang much younger pa kami. And especially 'yun yung sa edad na naghanap ka talaga ng sense of belonging or identity, 'di ba? Parang importante talaga na mahanap mo yung connection mo sa mga kapwa Pilipino mo, di ba?
2: Ayan, sige. Kasi meron, kahit hindi siya parang obvious, meron siyang underlying feeling na parang, bakit ako iba sa mga batang kasama ko, di ba? Na parang parang galing ako sa ibang bansa. Pero meron ganun, no? May, siyempre, napapanood ka sa mga pelikula. Na parang, may feeling ka na iba yung kultura mo, kahit bata ka pa, tas na ipinanganak ko, nari sa Amerika, ganyan. Kahit kasama mo na sila, pero parang feeling mo, hindi kayo magka-connect. Kasi nga iba kayo ng kultura, iba kayo ng iba yung pinanggalingan nyo. So kahit na iisa kayo ng bansa pero iba kayo ng pinanggalingan. Kung hindi mo talaga naiintindihan yung pinanggalingan mo, i-question mo yung sarili mo, mali ba sa akin, di ba?
1: Yes.
0: Magka-question ka talaga.
1: Kaya no, napaka-importante din talaga na may alam tayo, no, sa ating bansa, 'di ba, na hindi lang, of course, dito ka lumaki, 'di ba? Alamin din natin ano yung mga nangyari before para din ma-assess din natin, no, ano pa ba yung kailangan i-improve ng bansa natin, 'di ba? And malaki yung role ng mga kabataan dito. Ano ba yung role na pwedeng mai-contribute ng mga kabataan sa lalong-lalo na, no, sa panahon ngayon sa nangyayari sa ating bansa, ka-frenzy Mike and Mika?
0: Kumbaga kasi hindi lang, also ma-realize rin natin kahit yung mga kabataan na lumaki dito sa Pilipinas, na-expose na rin sila kumbaga sa mga iba't ibang kultura through social media, sa mga napapanood natin, sa mga na-encounter natin mga ibang tao. So ano, dahil doon parang minsan din, 'di ba, parang may instances yun na, for example, usong-uso dito sa Philippines yung mga K-drama, di ba? Parang na-fantasize natin sila. Tapos marami talaga mga kabataan, di ba, na parang gusto lang lumipat doon kasi parang ang ganda doon ng culture nila.
1: Sa Switzerland.
0: Sa Switzerland.
1: Di ba? Gusto nyo din pumunta doon.
0: Sa Amerika, oo. Kasi actually, maganda din talaga sila. Tapos kung parang nagagandan ka sa culture nila. Pero, kumbaga, parang importante rin na maalala natin na hindi natin makalimutan yung mismong
1: sarili,
0: culture yung sarili natin na hindi natin siya parang isipin na mas mababa compared sa culture ng iba, na it is also as equally beautiful or special rin compared sa mga ibang cultures na na-discover rin natin. And also kasi may mga iba rin na dahil doon parang na overly exposed na rin sila sa ibang culture, parang nakakalimutan na rin nila yung mga naturo sa kanila sa school, tulad ng independence, ganun. And kaya, parang kumbaga, ipag-alalahanin din natin na may pinaglaban yung mga, di ba, mga national
1: mga
0: heroes natin.
1: Yes.
0: And that is yung independence natin. And yung individual. Yung culture natin bilang Pilipino, di ba?
3: Yes. Ano, sa tingin ko din, it's very important talaga na ayun nga maging aware yung mga kabataan, kasi we believe na ano, yung kabataan is sila yung mag-shape ng future, 'di ba? kasi sila na yung susunod na mag-inherit ng mga resources, ng mga yes. ano mga kayamanang pambansa. Mm-hmm. Huh? Diba? So dapat alam nila kung ano yung kung saan nanggaling yung pinaglalaban mm-hmm. yung yes. mga kung saan naghuhugot mm-hmm. yung mga leaders natin o yung mga national heroes natin,
1: yes.
3: diba?
1: Yes.
2: Mm-hmm. So I love it.
1: Tsaka lalong-lalo na ngayon no sa mga observation natin. And of course, no, aware naman tayo sa mga nangyayari din sa ating sariling bansa, mm-hmm. diba? So, yun, bilang isang kabataan, alam natin na may magagawa tayo, diba? Uh-huh. May pwede tayong i-contribute, diba? At kung mapapansin nyo, no, ang mga kabataan ngayon ay halos sila na yung parang oriented, no, sa mga news. Mm-hmm. And yun nga, no, parang syempre, no, tayo ay babad. Aminin natin, kasabay tayo doon. Yes. Babad na babad tayo sa social media, di ba? Oo, tayo yung madalas, no, na tayo, mabilis din tayong maka-alam ng mga information, mga kaganapan, di ba? Minsan nga, no, tayo pa yung parang, alam nyo yun, yung parang, ano yung tawag no na parang gusto natin may action agad.
2: Yeah. Oh.
1: Diba? Oo, tayo pa yung alam mo yung mga youth pa yung may eagerness o may initiative. Yes. Oh, yeah. 'Di ba? Na ano yung pwede kong gawin, 'di ba?
0: Yeah.
1: O parang minsan gusto na nila na ako na lang, ako na lang yung
2: itabi mo ako.
1: Ako na lang, 'di ba? O ganun din ba yung napapansin niyo ay?
2: Grabe, no, oh. ano, parang ang lalim na pinaglalaban ng bawat kabataan.
1: Oo.
0: Especially may nakita rin tayo mga nag-advocacy yes. ng mga kabataan, oh, di ba? Oh. Kaya parang ang ganda rin na makita na kumbaga namumulat sila.
2: Mm-hmm. Oo. Oh. And that's, ano, mas importante yun ngayon kasi yun nga, marami na tayong mga pinaglalaban, kung ano-ano na yung pinaglalaban natin. Kaya mahalaga talaga na malaman din natin yung history natin kasi laban lang tayo ng laban, hindi pala natin alam kung ano yung pinaglalaban natin, diba?
0: Oh, oh, laban
1: ba yung pinupunta natin? Oo,
2: nakikisakay lang pala tayo sa trend.
1: Ang ganda noon, diba? Parang sa isang gera, no? Mm-hmm. Sabi nga, no, hindi ka dapat sugod ng sugod, dapat may baon ka, may yes. daladala ka, mm-hmm. diba? Hindi pwedeng
2: hindi
1: sugod ng
2: offense.
1: Sugod.
2: No, dapat diba? May defense.
1: O kailangan mo din magdala, may baon ka dapat, mm-hmm. diba?
0: Ano yung pinaglalaban mo?
1: Oo! Kaya tayo mga kabataan, dapat bago tayo sumugod, may alam natin yung yes. yung purpose, di ba? Alam natin yung past, alam natin yung present.
2: Yes. Siyempre yung future, hindi pa natin alam.
1: And of course, siyempre, alam din dapat natin yung purpose yes. ng pinaglalaban natin. Di ba? Napakaganda nun. Mm-hmm. Hindi po yun, ano, biglaan. Pero di ba, ang ganda nun na na-connect-connect natin siya. So, yeah. Napakaganda na yun, tayong mga kabataan. Oy, tayo. Oo, tayong mga kabataan. Alam dapat natin yung reason din ng mga pinaglalaban natin.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
2: At tulad dito sinabi ng isa nating friend Z. Sabi ni Earl John, ang aking ka-workmate. Hi, Earl. Sabi niya, for me, very important na ma-preserve ng youth ang lessons from our history for us to learn from it and never repeat the mistakes that mm-hmm. our ancestors or the people before us have committed.
1: Mm. Yes. Yeah. So,
2: ganon.
0: No.
2: Dapat talaga ganon.
1: Dapat talaga.
2: Tama naman yun, di ba? Kasi marami talaga, kahit magaganda yung mga nagawa ng ating mga ninuno noong mga nakaraang panahon, pero meron pa rin naman sila mga pagkakamali kasi hindi naman tayo perfect. Hindi naman yes. perfect ang mga ninuno natin. So, yung mga mistake nilang yun, pwede natin yun gamitin as ano, parang
1: mahugutan natin.
2: Na hindi na nga natin gawin ngayon kasi napagdaanan na nila, huwag na natin pagdaanan. Katulad din yung sabi ni Mika kanina kasi, 'di ba na tayo mga kabataan, tayo na yung magmamana nung mga kung ano man yung iniwan sa atin ng ating mga ninuno. So dapat alam natin kung saan galing 'yon, ano yung pinagmulan nun, and paano natin siya gagamitin sa ating mga hinaharap, di ba?
1: Yes, oo, tama yun. And tayo din, syempre, yung gagamitin para ipasa naman to sa mga susunod na generation, yes. di ba? So, pasa-pasa lang talaga siya. O, di ba? Pasa-pasa lang talaga siya. Hindi, iba yun. di ba? Oo.
0: Kung mga parang, for example, yung mga mistakes nila sa past, may iba sa kanila, tayo pa yung nag-experience yes. ng consequences, di ba? So, parang learning, parang lesson na yun para sa atin.
2: Mm-hmm.
0: Na parang hindi nga natin na mag-reflect sa past talaga. Ano ba yung mga kailangan natin bantayan sa mga sarili natin? Para yung next generation naman, hindi naman sila pa yung magdudurusa naman, di ba?
2: Hindi yung gantihan, no? Naranasan namin to dahil sa...
1: Dapat maranasan nyo rin, di ba? Yung mga ganun na mindset. Huwag ganun, hindi dapat ganun yung mindset, di ba? Gantihan.
2: Kawawa tayo dyan.
1: Oo, tsaka kawawa yung mga susunod na generation. Diba?
3: Dodoble ng dodoble.
1: Oh, yes. Oh.
2: Kasi hindi mo tatapos yung storya dahil tapos ka na.
1: Tsaka diba, kapag may mga pinaglalaban talaga eh, kanya-kanya no, na pinaglalaban. Oh. Hindi mo alam yung purpose talaga ng pinaglalaban.
2: Wala nang general wala nang general goal. Oh, kanya-kanya diba? Na lang.
1: Kanya-kanya. Diba? Eh, parang may pinaglalaban ako, kailangan ko tong ano, ipaglaban. Ako to. Diba? Yung mga ganun.
2: So, hanggang sa mapupunta ka sa point na may pinaglalaban ka, pero mapapatanong ko, bakit ko ba ito pinaglalaban?
0: Bakit nga?
1: Diba? Oo. Pero bago natin ito i-end, no? Sa ating mga ka-frenzy naman, no, na nakikinig, at sa atin dito, no, na mga ka-frenzy natin, nakasama natin ngayon dito sa hashtag friendzone, meron ditong 3 ways to engage daw youth, tayong mga kabataan, sa nation builder. Yan. So, ito ay isang article, no, or mga ways dito sa article ni Alfred CurlonBooks.com. So, napakaganda nito. Nung nabasa ko to, parang naisip ko na, oo nga, no, parang yung mga kabataan ngayon, may experience na sila, parang sila na mismo yung nagli-lead. So, unang sabi dito, yun, youth is vital because they will be the future. Well, tama nga naman, no? Today, they might be the nation's partners. Tomorrow, they will become leaders. Yes. Diba?
2: Pag-asa. Ayun na yung kabataan ng pag-asa ng bayan.
1: Yes. Kasi nga, yung mga kabataan, sila daw yung mga energetic and enthusiastic and mabilis maka-adapt and matuto sa different environment. Well, totoo, no? Yung mga kabataan natin, mabilis talagang maka-adapt. And similarly, they are willing to act and learn on it to achieve their goals. Yun sinasabi natin kanina, di ba? They are willing to act and learn on it to achieve their goals. Di ba? Yung mga may gustong ipaglaban, di ba? Yung eagerness na ipaglaban ng isang bagay, di ba?
2: Yes, especially ngayon kasi nasa technology era na tayo. Na mas marami na tayong magagawa na mga kabataan dahil sa mga makabago nating mga kagamitan, di ba?
1: Yes. Ayan, so, ito naman yung mga ways, no, how youth can participate in nation building. So, una, sabi dito, youth as policymakers. Ito, engaging youth as policymakers can transform national identity, belonging, and purpose in a powerfully engaging way for young people and adults, giving them opportunities to be elected, serve in any government, no, roles, and conduct official business. Children and youth can become substantive nation builders whose function ensure relevance, effectiveness, and sustainability. So, sa madaling sabi, yung mga youth, pwede din natin silang i-engage, pwedeng policy makers, di ba? So, ngayon, may mga organizations na din talaga yung mga kabataan na sila yung nag-form ng mga policies, ng mga rules, di ba? So, somehow, nakaka-contribute talaga yung mga kabataan natin. Oo, may participation yung mga kabataan sa policy making, di ba? Mahalaga yun na hindi lang yung mga matatanda yung kailangan ng marinig yung boses.
2: Yes, kasi patapos na yung era nila.
1: Kailangan ng bago na generation.
2: Kasi kung wala ng kabataan, dying na ang country natin.
1: Literal. Literal yun. Double meaning.
2: Yes.
0: New age, diba? Panibangong pagsubok naman. Need ng next generation mag-step up.
1: Yes.
0: Role na natin yan. Tayo na yung mag-inherit ng
1: ganun tayong ma-hopeful, no? sa ating mga youth.
2: Yes.
1: Ito, pangalawa, youth lead programs. Ito nga, no? Youth lead action focused on nation building can include educational, social, cultural, and political engagement that helps people of all ages learn, grow, and become active citizens. So, yun, yung mga educational, mga social or anything na mga activities, programs, no, na pwedeng youth naman yung mag-lead.
2: Yes.
1: So, pwede yun. Kasi may mga kabataan ngayon na sila na yung nagkakaroon ng initiative or nag-i-initiate na talaga sila noon na mag-isip ng isang programa, no, para din sa kapwa nila kabataan. Yes. Pero minsan, no, napakalawak talaga ng ano din, ng isip ng ng mga kabataan natin na hindi lang focus nila youth, no. May ibang-ibang at talaga sectors. Yes. Talaga, 'di ba?
2: Naalala ko nung may malakas na Christine yata yung bagyo noon. Yung mga kabataan dito sa Bicol, nagsama-sama sila para mamigay ng goods sa mga estudyante, sa mga very nasalanta talaga sila, nag-fundraise para sa mga affected na people.
1: Oo.
2: 'Di ba? Nakapakagaling. Oo, kung ganun natin gagamitin yung pagiging kabataan natin, 'di ba? Napaka-ideal ng ganun.
1: Oo, 'di ba? Ganun tayo talaga ka-hopeful, no, na itong mga kabataan talaga natin. Malaki yung may contribute nito sa ating bansa.
0: Yes. Especially, nasa atin na yung panibagong kalakasan, di ba?
2: Yes.
1: Yes. And ito, lastly, no, youth as advocates. Ito, napaka, ano din ito, maganda din to na contribution ng isang youth, no, na magiging advocate ka, di ba? Mental health advocate, or ano pa man na gusto mong i-advocate, di ba? Iba-iba kasi talaga, no. Ako naman kasi, ako as ano din, as social worker din, may pinaglalaban din talaga. And focus ko din talaga is yung mga children, yung mga sumalawak. Pero kung ikaw ay isang youth na may puso ka, no, sa mga mental health, no, mental health issues, so pwede ka mag-mental health advocate. Ikaw yung mag-iisip ng mga programa, 'di ba? So children's rights advocate. So iba-iba, no. Pero sa madaling sabi, may ma iaambag ka.
2: Yes.
1: Bilang isang kabataan. So yun, no, yun lamang yung mga ilan lang, no, na ways paano tayong mga kabataan mag-engage, no, sa ating dito sa ating bansa. And maganda kasi yun nga sabi niyo nga kanina, no, malaki yung role natin na dapat gampanan talaga.
2: Yes. Yes.
1: Oo, sa atin nakasalalay.
2: Mm-hmm.
1: Diba, yung mga susunod pa na steps natin din.
2: Nasa kamay natin ang ating kinabukasan.
1: Oo.
2: Hindi naman, syempre.
1: And of course, syempre, no, kailangan din ng mga youth ng guidance.
2: Yes.
1: Ng mga, syempre,
2: mga
1: knowledgeable din. Oo, yes. Mm-hmm. Oo.
2: Ano yan? Two ways yan. Hindi puro kabataan.
1: Oo, yes.
2: Kasi kung puro kabataan lang, napaka-delulu na natin. Diba? Kasi yung hindi pa naman natin nararanasan, so gusto natin gumawa ng parang, ano, makeshift na mundo. Diba? So, yung mga matatanda sa atin, sila naman yung magsasabi sa atin kung ano ba yung mga dapat.
1: Mm-hmm.
2: And sa mga advices nila, dun tayo sa sala. Kung ano yung mga pwede nating magamit.
1: Yes, oo. So, sa ating dalawang ka-frenzy naman, no, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong hapon. May gusto pa ba kayong
2: final
1: sabihin?
2: Final
1: no?
3: Wala.
2: Na-pressure.
0: Ikaw ang mga last words.
3: Siguro sa ating mga youths, di ba, I strongly encourage talaga na with this topic in mind, kailangan talaga natin mag-involve, mag-engage, talagang, you know, as much as possible. Yun yung sinabi na, yung, ngayon na yung oras ng kabataan. Ngayon, di ba? So, sa mga schools, di ba, may mga organizations tayo na pwede nating salihan to, ayun, to create a platform na mag-advocate tayo para sa, ano, mga pinaglalaban natin for our country, you know.
1: Yes, thank you, ka-friendly.
0: May gusto yung plakong i-share na, nabasa ko lang rin pala, sabi dito, "The heroes of the past won our freedom. The youth of today must give that freedom a purpose." So, kumbaga, parang let that be a challenge sa mga kapakabataan natin, 'di ba? Nabigyan natin ng halaga yung pinaglaban ng mga Filipino national heroes natin.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Mm-hmm. Yeah. Yes. Thank you sa ating ka-frenzy Mike and ka-frenzy Mika. Sana ay makasama pa namin kayo. Yeah. Oh, yan. Diba? Oh, yan. Makakasama pa natin
0: na
1: yan.
0: Excited na kami.
1: Diba? Sa mga susunod pa. Oh, oh.
2: Every Saturday na sila nandiyan sa taas. Oh, abangan natin diba? Sila.
1: Oh, oh. Thank you again sa ating ka-frenzy. Sa puntong ito ay mas palalalimin pa natin ang ating pinag-uusapan. Tayo po ay dadako na sa ating Deva Zone.
4: Devo Zone. Your pulse, your peace, your faith, where every experience echoes wisdom and guidance.
1: Bilang mga kabataan, mahalagang mapanatili natin ang mga aral ng kasaysayan dahil ito ang tumutulong sa atin na maunawaan kung sino nga ba tayo at kung saan tayo patungo. Kapag natuto tayo mula sa nakaraan, mas magiging matalino tayo sa paggawa ng mga desisyon sa kasalukuyan. Ang kasaysayan ay hindi lamang dapat nating alalahanin. Dapat din itong pagnilayan at isabuhay. Ang mga aral ng tapang, pagkakaisa, pananagutan at malasakit ay hindi dapat manatili sa mga aklat lamang. Dahil dapat itong makita sa ating mga salita, sa kilot at mga desisyong ginagawa araw-araw. Hindi man natin mabago ang nakaraan, ngunit maaari nating gamitin ang ating mga nalalaman upang makabuo ng mas mabuting kinabukasan. Tayong mga kabataan, may maiaambag tayo, may maiko-contribute tayo sa ating bansang Pilipinas. Sabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 7, remember the days of old, consider the generations long past. Let us pray. Lord, we thank you for this afternoon. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataong mapag-usapan namin ang kasaysayan, ang present, ang kasalukuyan, maging ang rason ng mga kaganapan dito sa bansang ito. Rason, purpose ng aming ginagawa, pinaglalaban, at higit sa lahat ang mga kabataan na gagamitin mo, Panginoon, na mag-lead sa bansang ito. Dahil tunay nga, no, na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. At sila din ang pag-asa at kinabukasan. Panginoon, sa mga kabataan ngayon na naririnig o napakinggan ang topic na ito, nawa sila ay na-encourage at na-motivate na mahalin pa nila ang kanilang sariling bayan. Hindi man ito perfect, may mga kakulangan man, may mga pagsubok man, pero huwag sanang makalimutan ng mga kabataan ang kahalagahan at ang kanilang pagkakakilanlan sa sarili nilang bayan. Salamat, Panginoon, sa hapong ito. At ikaw po ang patuloy naming itataas. Tanging pangalan mo, Jesus.

0: At inyo nga napakinggan ang Salt and Light na... ano nga sila? Salt and Light ng Rend Collective. Yun, maraming salamat po sa inyong pagsamang muli sa amin sa hapon na ito. Wow, nakabalik yung energy ko. Patapos na.
1: Patapos na. Uli na. Ano ba yan?
0: Replay.
1: Walang ganun. Pero salamat no sa ating mga ka-frenzy na sumama sa amin, nakipagkwentuhan sa amin ngayong hapon. Mm-hmm. Sa ating dalawang ka-frenzy na nakasama natin ngayong hapon dito sa Hashtag Friendzone.
0: Sila ay magbabalik.
1: Oo. Siyempre, no? Ako, Frenzy na Aram, may gusto pa tayong pasalamatan.
0: Yes, maraming salamat din sa ating napakapoging tatay, si Don Alfonso Apinado, for assisting us today.
1: Oh, tumatawa siya deep inside. Oo. Maraming salamat, mga ka-Frenzy, sa pagsama sa amin sa isang oras, no, na kwentuhan, kulitan, at marami tayong natutunan din ngayong hapon, di ba?
0: At sana ay baunin natin.
1: Oo.
0: At i-apply sa ating buhay-buhay.
1: Oo. Sa muli, ito po ang programang nagpapaalala that friendship is the heart's greatest gift. Ako po ang inyong ka-hashtag Frenzy I.
0: At ako ang inyong ka-hashtag Frenzy na Ara.
1: At ito po ang hashtag Friendzone. Susunod na ang Let's Connect. Bye-bye.
0: Paalam. Last he comes and the race
2: is run a thousand times. Have you been inspired and felt you belong here at Hashtag Friendzone? Let us know by reaching us through our contact information 0998-843-0573 or message us on our FB page at Care 104.3 The Way FM. Looking forward to another time with you next Saturday here at Hashtag Friendzone.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Isang maganda at mapagpalang hapon ating mga connect. Tayo mo muli ay magsasama-sama for isang oras, 2:30 to 3:30 this afternoon. At kami po ang inyong makakasama, ako si Ante Robby Ann Zaragoza.
1: At ako naman si Auntie Grace Mata. Magandang hapon mga kakonek. Mm-hmm. At kung ikaw ay young adults, young professionals, Gen Z, young ones, or kahit anong henerasyon ka pa man, welcome na welcome kayo dito sa amin. Kaya tara,
0: let's connect! Let's connect sa mga struggles, sa mga victories, at sa kung ano pa man ang nagawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay nitong nakaraang linggo. So yun, kumusta kayo aming mga connect? At tuloy-tuloy lang po tayong mag-chill at mag-usap-usap ngayon. At para kayo ay makapag-ugnayan sa amin, maaari po kayong mag-contact dito sa mga contact information na sasabihin ng ating Auntie Grace.
1: Yes, sa mga gustong makipagkulitan ulit sa atin sa hapong ito, pwedeng-pwede nyo yan i-message sa ating contact number 0998-843-0573. At kung ikaw naman ay nasa Facebook live, ay nasa Facebook, i-search mo lamang ang FABC Bicol-Care 104.3 The Way FM at i-comment mo yan sa ating Facebook Live. Kung ikaw naman ay member ng ating Kirians Official GC, ay pwedeng-pwede mo rin yan ipadala sa atin doon. So, hello sa mga nanonood na sa atin sa hapong ito. And through Facebook, YouTube, sa YouTube ay, natin naman ay FABC Bicol-Care 104.3 DWAYFM. At nandyan din yung ating mga past episodes at ang iba pang mga program ng CARE 104.3 The Way FM. Syempre, hello din sa ating mga nakatutok via live streaming sa bit.ly/thewayfm. At syempre, hindi natin makakalimutan ang mga silent listeners natin sa radio. So, hello po sa inyo. Magandang hapon at samahan niyo po muli kami sa isang oras.
0: Mm-mm. And yun, hello sa lahat ng nakikinig sa Dako ng Kabikulan, sa Masbate, sa Sorsogon, sa Kamsur, sa Kamnorte, sa Albay at sa Catanduanes. Hello, hello. At pati na rin sa Romblon at sa northern part ng Samar. At syempre, sa lahat ng dako ng mundo. Kasi live na live tayo. Mm-hmm. Maaring makarating to sa ibang planeta. Joke. Sa iba-ibang dako ng mundo. Like, dati may nag-comment dito ng nasa Italy siya. Meron ding nag-comment na from US. So, thank you sa mga nanonood ngayon at sa mga nakikinig sa kanilang mga radyo. So, tutok lang po kayo kasi ang ganda ng pag-uusapan natin ngayon. But before that, syempre, magkakamustahan po muna tayo ating mga connect. So, kumusta kayo? Kumusta ang inyong nakaraang linggo? Pagod ba? Medyo nakarelax ba kayo? O, nung kahapon, yung mga nag-holiday dyan, mga naging malaya, Independence Day, kumusta ang pagiging malaya po ninyo? Ako, na-feel ko talaga yung pagiging malaya ko kahapon . Kasi bukod sa, syempre holiday siya, doon tayo nakakapag-rest lalo. Kasi hindi siya part nung weekdays na nagtatrabaho tayo, hindi rin siya part nung weekend na kahit walang trabaho, meron na kasing mga nakaschedule. So, more on talagang rest, errands, ano pa bang mga ginagawa ko dyan, yung mga hindi na ako nagka-cramming kasi dahil sa holiday. May mga nagagawa ako within that day na hindi ko nagagawin siyang gabi pa. So, mga ganon. So, naging maganda naman yung week ko. Kayo mga connect. At ikaw, Grace, habang hinihintay natin ang comments ng ating mga connect, kumusta ikaw? Kumusta ang week mo at ang inyong araw ng kalayaan?
1: Yes, ang masasabi ko lang ay siya na all my holiday.
0: Wala pa lang holiday. Si Casey.
1: Ako ay hindi kasama sa
0: sa holiday ng sa Pinas.
1: Yes. Pero okay lang din naman kasi wala naman akong masyadong ginagawa late this week, this past few week. So wow. Meron din naman pero ano lang. may time para mag-ano, kumbaga, madali kong natatapos yung aking nagagawa. So, hindi ako masyadong stress sa work this week.
0: Wow. Mukhang nakapag-relax.
1: Oo, nakapag-relax at nakatulog ng medyo mahaba-haba. And mas okay din ako this week kaysa no nakaraang week. Nakaraang week parang lahat ng emotion yata ay ano experience ko. And so yun, masaya kasi sa ano, parang paano ko pa i-share? Parang nakalimutan ko yung may gusto kong i-share pero parang nakalimutan ko.
0: Ano kaya ang nangyari?
1: Sige, mamaya baka maalala ko.
0: Yes. So yun, buti na lang Grace at nakapagpahinga ka kasi we all deserve that kind of rest. Lalo na tayong mga ano, young professionals, mga nagtatrabaho na yun na yung ano natin, need na siya. Sobrang need. Hindi na siya yung parang isisingit lang, kundi kailangan na natin siya as mga pagod. Mga pagod na ante at uncle.
1: Yes, at ang dami-dami na nating ano, mga nararamdaman. Konting galaw lang. Parang may nagtutunog na ba sa
0: looking for bagong likod.
1: Or looking for bagong tuhod.
0: Ayan, tuhod, likod, ano pa, leeg. Lahat na ng body parts.
1: Bakit leeg?
0: Ano, na-stip na. Na isang ano, position, kaka-computer.
1: Bago yun sa akin ah. Buti na lang hindi ko pa na-experience yun. Sa likod lang talaga.
0: Ako na-experience ko na. Yun lalo na pag ano, yung kasi pag field work na nakasakay ka sa motor, tapos naka-helmet ka, tapos parang isang position. Tapos ang bigat, parang medyo mabigat sa'yo yung helmet. Tapos after nun, parang may something sa leeg ko ah.
1: Parang yung kahit wala na yung helmet, oh, yung suot-suot mo pa.
0: Parang malaki na ang ulo mo. Naging cartoons. So yun, kayo mga connect, wait namin ang inyong mga comments kung kumusta kayo, kumusta yung nakaraang linggo ninyo, at pwede rin po kayong mag-greet sa inyong mga loved ones. At yun, ako i-greet ko ang aking mama na nasa Manila at sa aking mga pamangkin. Nandun ang dalawa kong pamangkin eh, si Jada at si Janset, at nandun din si ate. Parang pumunta na sila lahat sa Manila. Baka ako na lang yung joke lang. Hinihintay na lang. Charis. Tapos, ano, hello din kay Kuya Rocky. Na, syempre, nandun talaga siya sa Manila at kanina nagkaroon siya ng ano, nag-run siya for, na half marathon. Go, go, go. Gusto ko na rin makapag-run na ganun eh. Kaya ano ko yan, Lodi Cakes ko yan, si Kuya ko na yan. Hello, hello sa aking family, Zaragoza family. Ayun tayo sa mga family.
1: Zaragoza clan.
0: Clan. At syempre sa Mata. Mga Mata family sa Daraga. Hello, hello. At yun, dahil tuloy-tuloy lang tayo at kami naghihintay sa inyong mga comments, patuloy tayong makipag-ugnayan sa bawat isa. At mas lalo natin itong mapapalalim pa sa susunod nating segment. At ito ang Anong Say Mo?
2: Opinion, comment, suggestion. Ikaw, anong say mo?

0: Yes, at para naman sa ating anong say mo. So, hindi pa naglo-loading. Sige, hintayin natin siya. Hintayin natin itong
1: yung question.
0: Ayaw mag-load. Okay, eto na. So, para sa ating anong say mo today, kakonek, ano ang maipapayo mo sa mga fresh graduates na magsisimula pa lang ng kanilang career journey? Again, ulitin ko yung tanong. Kakonek, ano ang maipapayo mo sa mga fresh graduates na magsisimula pa lang ng kanilang career journey? Ayan, sa mga gustong sumagot, again, a message mo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573. I-message mo yan sa ating Carrion's official GC sa Messenger. At i-comment mo yan sa ating Facebook Live sa FABC Bicol-Care 104.3 The Way FM. So, sa ating Facebook Live, syempre wala pa naman, kakalapag pa lang natin ng question. Pero pwedeng-pwede kayo mga kakonek, kumabol. Yes. Pero hindi tayo mawawala ng sagot kasi ang dami-daming sumagot sa inyo. Post.
1: Mukhang maraming gustong magpayo. Mm-hmm. Ganoon naman tayo yung mga young professional, yung mga trentahin, yung mga naka, parang pinagdaanan na yung mga ganoon. Talagang we are very eager to give advice.
0: Yes.
1: Sa ating mga younger sa atin, di ba? So, kaya yata ito naging trending ngayon eh.
0: Mm-hmm. At basahin na natin ang yes. Una sa ating listahan ni sister. Sunny Arevalo.
1: Hello, Kuya Sunny.
0: Yes, good afternoon po. Magkikukuya Sunny na din ako.
1: Yes.
0: Sabi niya, mag-ready na CV, biodata, resume, magpapapicture. Magko ang clearances, da isa na mag-hit. Anong hit?
1: Yung sa NBI kasi.
0: Ah.
1: Pag may hit kasi, matagal-tagal pang makuha.
0: Yung parang may kapangalan
1: yes.
0: ka na.
1: Yes, may record.
0: Parang nag-ano, flashback sa akin yung mga ginagawa. Ano? Yun na, di ba?
1: Fresh pa tayo.
0: Oo. Yung daming aasikasuhin. Tapos yes. magpapamedical. Kulang to. Kaya saan wala dito yung medical?
1: Usually kasi ang medical, di ba? Usually lang ha, kung sa government, parang pinapakuha na siya kapag yung susunod ng step. Ewan lang kasi sa iba.
0: Eh, yung clearances, ganun din.
1: Mm-hmm.
0: Ano din naman siya, parang pasado
1: na
0: gayon.
1: Ah, baka ito na to, parang pasado part na din.
0: Oo.
1: Na-clear na sa medical. Part na siya sa clearances.
0: Yun. Nakakaano naman yung i-remanish yung moments na narag ka, pause ka, kaka-process nitong ano pa yung mga kinukuha dati? Ano yung kinukuha sa munisipyo? Yung maliit na ano?
1: Yung
0: parang
1: ano?
0: Stamp.
1: Oo, stamp. Oo nga. Basta documentary stamp.
0: Yun.
1: Yun. Tapos even nga yung ano, sedula. Minsan yes, kinukuha pa yun. Tapos, so, ano pa? Grace,
0: then,
1: ano
0: mas enjoy siya kapag may kasama ka.
1: Yes.
0: Nagpa-process na, diba?
1: Lalo na kung first time mo. Talagang ano, parang gusto mo may kasama ka kaysa yung parang ngarag ka kung saan ka napupunta. Mm. Pag may kasama, at least may kasama kang ngarag. Mm. O kasama kang may nawawala kayo somewhere. May ka-jamming.
0: Yes. So, parang dito sa ano, first four na sinabi ni Kuya Sunny, CV, biodata, resume, mamili ka lang doon sa tatlo. Siyempre, isa lang isasubmit. Mm-hmm. Then, magpa-picture. Ito yung ano lang. Kumbaga, nandito pa yung kaba na sa'yo lang lahat.
1: Tapos yung picture mo dyan, kasi fresh graduate ka pa. Fresh ka pa. Tapos i-compare mo, ganun kami kasi, parang yung first mo sa work, may picture ka. Tapos sabi niya, man, after 3 years, i-compare mo yung picture mo. Kung gaano ka pa baka fresh. Same pa rin ba? O nahagard ka na sa trabaho?
0: Pero, oo nga. Pero parang ano, parang sa atin ngayon, parang mas maganda na yung picture ngayong ano.
1: Ah, siguro kasi
0: parang
1: may
0: nag-improve
1: mga
0: na. Kasi may trabaho na, no? May pambili baka, na ng skincare.
1: Or,
0: may
1: or dalawa lang yan. May mga ganun na. O dahil may mga editing na.
0: Aray.
1: Aray ko.
0: Aray mo.
1: So yun, thank you Kuya Sunny. Ang ganda ng advice yung mga ganitong documents kasi kailangan naman talaga siya. Hindi yung nabibigla pa tayo na kung kailan na tayo nag-a-apply. Saka pa lang pag sinabi sa atin ng employer, saka pa lang tayo gagawa. Pero ngayon na dahil na advice na ito, so yun sa mga fresh graduates natin na mga connect dyan na nakikinig at nanonood. Gawin-gawin nyo na to, step by step. So yun. Sino ang sunod na nag...
0: Ang next naman sa ating nag-comment ay sino kaya ito?
1: Yes, si ate Ne, si Sis Indra Pagorogon. Yeah. Hello ate.
0: Yes, hello po sa inyo. Sabi niya, magpayaman muna bago mag-asawa.
1: Advice sa fresh graduates.
0: Grabe na. na baka matroma na yung mga fresh graduates.
1: Pero siguro kung medyo ilalighten natin yung comment ni Ate Indra.
0: Mag-ipon.
1: Oh, mag-ipon. Meaning dapat, ano ka na, may capacity ka na to, or able ka na to provide. Kasi diba, ang pag-aasawa, which is sa topic na rin natin dito, kahit papaano, na hindi siya yung basta-basta lang na pag in love ka, push. Dapat talaga, may napundar ka na. Kasi ang pagbubuo naman ng pamilya ay kasama na yung future mo na may magkakaroon kayo ng anak. So, you really need that, ano, yung ipon. Naalala ko tuloy yung binigay mo kanina sa GC natin na mga kailangan before ka magpamilya. Grabe yun, no? Parang mag 1 million yun talaga eh.
0: Nakaka-trauma.
1: So parang medyo tama pala dito si Ate Indra.
0: Yes. In short, nakalimutan ko na naman yung naisip ko na term. Sabi niya, magpayaman muna bago mag-asawa. In short,
1: ano?
0: Ihuli ang kilig-kilig na niya.
1: And as young as you are, dapat marunong ka nang mag-ipon. Kasi kahit sabihin natin na may kilig-kilig ka na sa simula, pero dahil you're beginning the end in your mind, syempre mag-iipon ka. Ipag prepare mo kung saan ka patungo, di ba? So, wag mo na kaming ano, wag na kayong gumaya sa mga auntie, uncle na nagsisimula pa lang ngayon mag-ipon. Dapat as young as you are, mag-iipon na kayo. Okay? Mga
0: yes,
1: fresh grad na kakonekt.
0: Oo, na topic na natin 'yan. Ano nga yung rule na 'yon? 30 70 20 30 rule.
1: Oh, nagbinago eh. Mas marami na yung
0: 30% ipon, yes. 20% wants, 70%
1: konti na lang yung wants.
0: 70%
1: yung expenses, I think.
0: Yes.
1: Oo. Kasi marami na talaga expenses ngayon dahil nga sa inflation.
0: Needs. Oh, 70% needs.
1: Yes.
0: Ay, hindi. Parang ay, kulang na.
1: Basta 70% expenses, 30% savings.
0: Oh, 100 na.
1: Okay, hindi na. Basta yun na yun.
0: 50%.
1: Or 60. 60, 30, 10. Tama.
0: So it's 50 30 20.
1: Anyway, baka mawala na tayo. Anyway, yes. Basta yon, mag-ipon. Baka biglang maubos ang oras natin nitong sa savings na natapos na rin natin dati.
0: Yes.
1: So, sino yung sunod, Grace?
0: Mm-hmm. Next naman ay anyway, thank you Kai. Sino nga ito?
1: Ate Indra.
0: Yes, Ate Indra. Sabi, thank you po sa comment. Sabi naman ni Ma'am Zarel Pagorogon.
1: At kapatid niya ito.
0: Ay, wow.
1: Bunsong kapatid ni Ate Indra. Hi siya. Nasa Masbate siya. Hello po sa mga taga Masbate din.
0: Mm-hmm. Sabi niya, always be open for new learnings and experiences. Do not take things personally, especially when it comes to work. If meron na.
1: Mm-hmm.
0: So, ang ganda ng ano na to. Yung ito naman, yung na-hire ka na.
1: Oo. Parang i-advise na kasi niya na magsisimula pa lang sa career journey. Dapat maging open ka for new learnings and experiences.
0: Mm-hmm. Huwag muna puro reklamo.
1: Oo. Absorb muna kasi absorb. Nagsisimula pa lang eh. Yes. Nagpabibo na pala, no? Simula pa lang.
0: Ito naman yung pinaka-the best comment. Sabi yes. ni Ai, kaya nyo yan.
1: Si Kaprenzi ay short but true. Uh-oh. Actually, encouraging to eh. Kaya nyo yan, mga fresh graduates.
0: Ito ay kakaana lang din, di ba? Kakagraduate lang niya last year.
1: Mm-hmm. Yes.
0: So, nakaya niya. Kaya nyo din yan.
1: Oo. Thank you, Ai.
0: Sabi naman ni... Si Mighty ba ito?
1: Yes. Hello, mm-hmm. Might.
0: Ang unique ng kanyang name.
1: Si Mighty Nova.
0: Sabi niya, huwag ma-pressure sa mga nakapalibot. Mm-hmm. If hindi pa sila nakakakuha ng work, it's okay. Meron time for everything. Just keep the faith.
1: Mm-hmm. Wow. wag ma-pressure, tama. Kasi, di ba pa nagsisimula, parang, hindi mo pa sure kung makakapasok ka eh. Pero ang ganda ng advice ni Mighty na, wag ma-pressure kung ang iba mong mga kabatch eh, nahahire na, tas ikaw hindi pa. Kasi, sabi nga niya, there's a time for everything. Mm-hmm. Just keep the faith. Yun. Thank you, Mighty.
0: Yes, thank you. And sabi naman ni Rizzy.
1: Ay, si ate ko to na nasa Manila. Ang nakasama kay mga pamangkin na anak niya. Hi, Ate Riza. Thank you sa pag-comment.
0: Okay. Hi po. Sabi niya, huwag maarte. Hindi kinotsara.
1: Uy, ano ah. Ito si ate ko. Actually, nag-guess na rin siya dito yung sa negosyo at trabaho. Kasi ang trabaho niya ay sa... Ewan ko kung pwedeng sabihin, pero sa isang ahensya na about sa employment. alam niyo na yata yun. Nagigas din nagigas na din siya dito sa ating himpilan. Kaya, pakinggan nyo mga connect ang kanyang advice from employee na nag-seminar about employment. Kaya, sige, pakinggan natin to. Sige, Grace.
0: Okay, sabi niya...
1: Huwag maarte.
0: Huwag maarte. Lahat naman nagsisimula sa pinaka-basic na task bago mapunta sa mga complicated at higher level responsibilities. Mm-hmm. Huwag din masyadong nakafocus sa job description lang. Kasi remember, may nakalagay sa last part ng contract na other tasks that may be assigned from time to time. Part talaga ng work ang pagiging flexible at willing matuto ng iba't ibang task na makakatulong sa team at sa company. Minsan, yung mga simpleng task pa ang nagiging foundation para matuto at ma-prepare ka for bigger responsibilities in the future. Oo naman.
1: Diba?
0: Diba?
1: Ang, napakamalaman.
0: Yes, oo. Ito yung ang gandang payo para sa mga fresh graduates talaga.
1: Mm-mm.
0: And... legit ito.
1: Lalo na ngayon, di ba? Ang mga, di naman sa pag-ano, pero yun ang na-observe ko sa karamihan ng mga kabataan ngayon. Parang masyadong, yung excited ba? Yung parang grabe ang drive agad na parang gusto na nila agad na,

0: identity mo, yung sabi nga niya dito, yung foundation kung sino ka, na alam mong hindi dapat yun matibag, kailangan talagang huwag kang magpapatibag dun sa mga influences na yun. Parang keep your core.
1: Mm-hmm.
0: Huwag kang magpapatibag doon sa mga nakapalibot.
1: Yes. So, thank you so much.
0: Thank you, Sir DJ.
1: Mm-hmm, Sir DJ. And sabi naman ni Miko, syempre, always pray to God and ask Him na gabayan ka niya and bigyan ka ng wisdom sa career journey mo as a fresh graduate.
0: Okay. Yun, so about kay Lord. Mm-hmm. Yes.
1: And sabi naman ni Naara, kunin mo na lahat ng documents na kailangan mo ka. Hit sa tingin mo, di mo naman kailangan. Huwag ka na tumulad sa akin kasi kailangan mo pa talaga yun.
0: Same din kay Uncle
1: kailangan
0: at kay
1: mo pala
0: Kuya Sunny, no?
1: Mm-hmm.
0: Dapat prepare na.
1: Yes. Sabi niya, huwag ka magmadali maghanap ng trabaho after graduation. Take all the time you need to rest. Hayaan mo yung pressure, lagi naman yan nandyan. Hayaan mo munang maranasan ang free zone mo kung saan wala kang masyadong ganap at isa ka lang tambay pero productive pa rin. Pero wag din masyado para makarest ka talaga. Mm-hmm. Enjoy mo pagiging tambay mo pero wag masyado, baka hindi ka na niyan maghanap ng trabaho.
0: True.
1: At matulog ka hanggat may pagkakataon. Yes, legit.
0: Yes.
1: Legit yung matulog
0: go,
1: ka.
0: Habang wala pa. Rest if you must.
1: Yes. Big yes.
0: And ang last ni Naara ay?
1: Mm-hmm. Sabi niya, pray for your future trabaho and never stop praying kahit feeling mo. God stop answering feeling mo lang yun.
0: Mm-hmm.
1: And even after God finally answered your prayers. At matulog talaga ha.
0: Talagang diniin niya yung matulog.
1: Yes.
0: Yung totoong tulog. Huwag yung tulog-tulogan.
1: Oo. Ano namin yan?
0: Note.
1: Ano ba yun yung isi-second
0: I second the motion.
1: Oo. natin yan.
0: Yes.
1: Experience natin ngayon yung kulang
0: na sa tulog. Hanap-hanapin mo yan.
1: Mm-hmm. Sabi naman ni Mik-Mik, huwag isipin na may nararating na. Lagi lang nagsisimula sa lahat. Yung lahat ng ginagawa si Lord, ang tunay na boss.
0: Mm-hmm.
1: Wow, yes. Huwag kalimutan, humble always.
0: Mm-hmm.
1: And sabi pa niya, walang silbi ang diploma kung walang diskarte sa paghahanap trabaho. Huwag maging duwag. Take risk. Always pray for God's leading and wisdom.
0: Yes. Yeah.
1: Thank you, Mik-Mik. And sabi naman ni Sir JM,
0: may pahabol si JM,
1: huwag gagalingan kasi ipapasa sa'yo lahat ng trabaho.
0: Kaloka to si JM. So, yun, natapos din ang mga comment. Ang dami, talagang maraming gusto magpayo, no?
1: Mm-hmm.
0: At siguro yung payo namin ni Grace, ako medyo nasabi na rin sa mga comment at baka mamaya sa ating Connect Talk ay may maisingit pa kami ni Auntie Grace na maipapayo namin. But before that, pakinggan po muna natin itong napakagandang awitin na ang pamagat ay confidence na inawit ng Sanctus Real. At mapapakinggan nyo rin po o mapapanood ang mga ilang paalala dito sa aming himpilan sa mga nanonood naman po sa live. Babalik po kami, tutok lamang po.

0: usapang real talk, usapang walang filter, at usapang marerelax ka. Connect ka na dito sa Connect Talk.
1: At nagbabalik po ang programang Let's Connect dito lamang sa FEBC Bicol Care 104.3 D-Way FM. At darako na po tayo sa ating Connect Talk na ang ating topic for this afternoon ay Degree Done, What's Next Panic Plan, Career Myths That Can Hold Graduates Back. At ang source of topic natin ngayon ay galing sa Facebook page ng Talent Labs na ang kanilang title ay Career Myths That May Be Holding Graduates Back. At babasahin ko na lang itong kanilang introduction. Sabi dito, fresh graduates are under more pressure than ever. Between the perfect updates for job-seeking online sites and the traditional expectations of a linear career, it's easy to feel like you're failing before you've even begun. But here's the truth. Your degree isn't a cage. Your first job isn't a life sentence. And nobody actually has it all figured out. The perfect path is a myth that keeps you from exploring the messy, exciting, and unpredictable reality of the modern workforce. Stop trying to find the right move and start making any move that builds your skills. Your career is a marathon, not a sprint, and you're allowed to change your pace. Ayun, at itong magiging topic natin, very timely siya kasi ngayong I think season ngayon ng mga nag-graduate na mga college students. Kaya actually ito talaga ang napili naming topic kasi yun nga, marami nang mag-graduate and I think yung Bicol University ay mag-graduate sa Monday. Kaya happy graduation na din po sa lahat ng ating mga connect na mag-graduate. At hindi lang sa Bicol University kundi buong universities and colleges dito sa Bicol at sa buong Pilipinas. Happy graduation sa inyo. At dito, kaya very timely siya, kasi syempre, after ng graduation, syempre, ano yan eh, pupunta na kayo sa world of, reality. Hindi unemployed, of reality, na maghahanap na ng trabaho. At dito natin, iisa-isahin natin dito ngayon yung mga myths o mga false beliefs or ideas na akala natin yun yung mangyayari kapag naghahanap tayo ng work or kapag may work na tayo. At ito kasi yung mga myths o mga false ideas na nag-i-stop sa isang tao para mas madali siyang mag-flourish or mag-improve or mag-move. Kasi nga, parang akala niya, matatakot na agad siya na gawin yung mga bagay-bagay kasi meron na agad siyang naiisip. So ngayon, iisa-isahin natin yung mga myths. At syempre, para maalis yun, kailangan nating isa-isahin din yung reality versus those myths. At for those realities, makikita rin natin yung mga tips na dapat natin gawin sa realidad na yun. So, at ito ay isa-isahin natin from the, syempre, yung ating source na sa Talent Labs. So, umpisahan na natin. Ang unang myth ay your first job defines your entire career. So, yun yung unang false idea. Na ang una mo raw na trabaho ang magde-define ng kabuuan ng iyong career for a lifetime. So, hindi po yun totoo. That's a myth. So, most people fear that if they don't land the perfect role at a big name firm immediately, they've already lost. So akala nila parang pag hindi agad nila hindi sila nakapasok sa nasa utak na kasi minsan 'di ba nasa utak natin na ay dapat ganitong company ang mapasukan ko kasi ang ganda na parang gandang start hanggang doon na ako tumanda. So yun yung mga normal nating naiisip. But in reality, your first job is just a place to learn how to be a professional. Yun ang pinaka-realidad. Oo, pwede naman talagang doon tayo tumanda. Pero dapat ang thinking natin ay hindi yung ganun agad. Kasi kung anong first job natin, yun yung dapat na lugar kung saan tayo muna matututo. Kasi first eh, parang agad-agad ba? Ano agad? Promotion? Ano ka agad? Parang magaling ka na agad. So, ang lagi nating iisipin muna is the learning place, yung learning venue na mapupuntahan natin. At dahil yun yung reality niya, ang tip dito is focus on the skills you're gaining, not the prestige. Meaning, mag-focus tayo sa kung ano yung matututunan natin kasi nga, it's learning how to be professional at hindi yung iisipin ng iba sa atin na porket nasa maganda kang company or sa medyo so-so lang na company, iisipin natin na, ay hala, bakit dito lang ako nakapasa? Baka kung anong isipin nila? Or, wow, nandito ako sa napakagandang company. So, dapat wag nating iisipin yung prestige, yung iisipin na parang nasaan ba tayong estado. Kundi, ano ba yung mga skills na magigain natin dun sa company na yon? Whether so-so, whether mas kilalang company, but ang importante ay yung mga knowledge, skills na matututunan natin. And your first role is a foundation, not a life sentence. You're allowed to pivot. So, yun, ang ganda nito ha. Kasi, ang first role natin sa job ay pundasyon. Kaya nga, it's a learning place. Kasi yun ang magiging pundasyon natin sa susunod pa nating magiging work or sa mga susunod pa nating job descriptions. So, hindi siya life sentence na parang iisipin natin na, ah, parang ito na tuloy-tuloy. Ito na lang ako. Simula ngayon na na-hire ako hanggang sa pagtanda ko, life sentence na siya. Meaning, yun ang forever mong gagawin. But, ang ganda ditong nakalagay na advice o sinasabing reality is you're allowed to pivot. Pundasyon mo siya, pero kung talagang inallow pa rin ng universe at ni Lord, lalo na ikaw ay mapunta pa rin sa ibang direksyon, meaning, okay lang yon. Okay lang na mag-ibang direksyon ka. Ang importante, dun sa first role mo, sa first job mo, ay yung mga natutunan mo na madadala mo dun sa bagong career path na pupuntahan mo. Or bagong posisyon kung ikaw man ay mapopromote. So, yun yung unang myth at dapat nating gawin dahil may realidad na nangyayari. Hindi yung totoo na mga sinasabi nila na yun na yung makaka-define na first job. Kundi it's just a learning place. Okay, mga connect?
2: So, okay.
1: very gigil ako dun, ha? Yeah. As kasi, iba na kasi pag mga talagang napagdaanan na natin, di ba? Talagang may gigil kapag nag-a-advise o nag-explain.
2: Yes, ang ganda nun, ante. Sana makakakonek ay natagos ay yung mga card. At kung hindi, pwede nyo naman i-replay yan sa Facebook or YouTube.
1: So, at tuloy-tuloy ang pagtatagos dyan kasi ang second ay sasabihin naman ng Auntie Grace.
2: Yes, and second myth or second lie, career growth is a straight line upwards. Hindi totoo yan.
1: Yes.
2: So, sabi dito, the idea of a ladder is outdated. Modern careers look more like a jungle gym. It is full of lateral moves, pivots, and even steps back to learn a new industry. So, para sa mga para sa mga hindi familiar masyado sa jungle gym.
1: Uh-oh.
2: Kahit ako hindi ako masyadong familiar sa jungle gym. Mm-hmm. Ano siya? Parang, di ba? Parang isa siyang, paano ba ma-explain ang jungle gym?
1: Ano siya eh?
2: Parang, ano?
1: Medyo, parang, pag i-compare mo siya kasi sa ladder, kasi yun ang
2: ladder
1: usual
2: pataas.
1: Eh. Ang ladder kasi parang straight lang na pataas. Pero, ang totoo kasi sa workplace, kaya siya jungle gym kasi merong iba-ibang direksyon. Kung naalala niyo kung mga sa park pag pumupunta kayo, yung parang may mga square-square, parang cube. Tapos marami kang ka-climb. Pwede kang pa-side, horizontal, diagonal, pataas, pababa. So, meaning, ang workplace ay hindi lang pataas. Marami kang pupuntahan. Yun ang katotohanan.
2: Yes. So, yun ang easiest way to example. What jungle gym na sinabi dito. And yun na din sabi ni Ante, yun na din yung sa work din natin na hindi laging hindi yun totoo na laging pataa, laging paakyat, laging line upwards yung ating career. Yes. So kailangan natin mag-step back, kailangan natin syempre always move forward ang ating tatahakin, pero hindi ibig sabihin na nag-step back ka ng konti ay failure na yon.
1: Yes.
2: So sabi pa dito, don't panic if your path looks messy compared to someone else LinkedIn profile. So LinkedIn profile, siguro alam naman ng mga fresh graduates ko ano tong LinkedIn profile na to. So wag ka mag-panic at wag mong ikahiya kung medyo sinabi dito yung term na ginamit dito is messy. So parang siguro ano isip
1: sabog.
2: Ko. Oo, sabog parang siguro sa ano niya, nag-apply siya ng ganito tapos sa second work na is nag-iba yung ruta. Okay lang yun.
1: Parang iba-iba yung ano, at tawag mo dito, line of work.
2: Line of
1: kaya
2: work.
1: Kaya messy yung sinasabi dito.
2: Oh, hindi ito si messy na palagi nag-comment.
1: Hindi na nga nag-comment ngayon eh. Joke lang.
2: Tapos, so, ayun. Tip dito sa atin, sabi is, growth isn't about moving up every year. It's about expanding your range of capabilities. So, ayun. Parang i-ano natin siya, i-connect natin siya doon sa number one. 'Di ba? Kung ano yung natutunan mo doon sa unang work mo, ano ba yung mga pwede mong i-assess doon sa natutunan mo, magaling ka doon sa first experience mo, kung ikaw man ay nasa nag-step back, ano ba yung natutunan mo doon? Ikaw ba ay magaling na makipag-communicate? Ano pa yung ano yung mga skills na nakuha mo doon? So wag kang sabi dito, wag mong ikumpara yung sarili mo sa iba, wag mong ikahiya kung ano man yung sitwasyon ng ng path ng career mo, and move forward lang always. And sabi nga dito, it's about expanding your range of capabilities.
1: True. So mas dadami pa ang mga alam. Mas minsan nga mas maganda yun eh, di ba?
2: Yes.
1: Yung parang hindi ka stagnant. Oo. Yung at least kahit nag-step back ka, meron ka palang natutunan dun.
2: Mm-hmm.
1: So, always see the good side of everything. Mm-hmm. Kahit yung na-demote eh. Pag tinignan mo yung brighter side nun, baka meron ka pa palang mas natutunan nung na-demote ka. Tapos sa susunod, mas mataas na pala ang iyong ranggo. Hindi natin alam, di ba? So, anything can happen. So, yun. Nalaman na natin yung second myth at yung reality at mga dapat nating gawin. At ang third myth naman ay, your degree title limits what you can do for a living. So, yun ha, hindi yun totoo na ang degree title ay naglilimit lang sa atin kung ano ang gagawin natin sa ating pamumuhay. Like, for example, nakatapos ka ng engineering, nakalimit na nga dapat engineering ka na field. Paano kung iba pala? Parang nag-pivot yung way mo. Nag-iba ang direction mo. Tapos ang nasa isip mo, ay engineer ako. Dapat hindi ako doon. Parang kinontra mo yung ginusto ng tadhana sa'yo. Talagang gusto ko po, engineer talaga. So, yun. Ito yung lie na dapat nating alisin na kung ano yung degree title natin, ay yun lang talaga ang living or pamumuhay na dapat nating itahak. So, sabi dito, graduates often feel stuck in their field of study. In a tech-driven economy, employers care more about your aptitude and transferable skills than the name of your major. Ayun, tama to. Hindi lahat tinitingnan yung ating, kung ano yung major, kung ano yung pinaka-alam natin, kundi kung ano pa yung mga kaya natin na skills. Kasi ngayon, di ba, pag tinitingnan natin yung mga qualifications, bukod dun sa preferably, kung ano yung tinapusan mo, meron pang ibang mga skills, mga interpersonal skills, mga even writing skills, computer-related skills. So, kung medyo kulang ka nun, di ba? So, yun yung ginugusto na ngayon ng mga ng mga employers. Bukod sa major mo, marami pa silang nilalagay na qualification. So, yun yung katotohanan. So, ang sabi dito, stop looking for jobs that match your degree. Though, for me naman, hindi siya stop. Parang, kailangan pa rin. if it's really yun yung degree na tinapusan mo, syempre karamihan naman yata na kumukuha ng degree. I think ha, para sa akin personally, lahat naman na kinukuha yung degree is karamihan ay love nila. Siguro may paunti-unti na love ng parents nila o love ng parang yun talaga yung trend o yun yung gusto ng karamihan. But for me, hindi naman stop looking for jobs that match your degree. Siguro may mga pagkakataon lang na if meron naman na opportunity na medyo hindi siya linyada sa degree na tinapusan mo, still take risk sa employment na yun. Kasi we'll never know, di ba? Iba pala yung plano sa atin ni Lord. Hindi pala yung sa degree natin, pero sa ibang skills natin. At sabi ba dito, start looking for problems you know how to solve. Your degree taught you how to think, not just what to do. So meaning, na-define niya yung sinabi kanina na stop looking for jobs that match your degree. Ang minimain dito, look for jobs na doon mo nakikita na mas kaya mong isolve yung problems. Kasi iba kasi yung degree. Ang degree kasi sa ating tinapusan ay parang marami kasing scope, di ba? Pero meron ka dyang forte. So if may job kang pupuntahan o a-applyan na nandun yung forte mo, so maaaring mas dun ka pumili, hindi lang sa degree alone. So yun, yung third myth. Ano naman, Grace, ang ating second to the last myth na dapat wag nating paniwalaan?
2: Mm-hmm. Yung ating pang fourth myth naman, you have to find your passion before you start working.
1: Mm-hmm.
2: Sabi dito, passion isn't usually something you find. It's something you develop as you get better at a skill. Waiting for a spark often leads to paralysis. Grabe naman yung mga terms na ginamit.
1: Kaya ayoko na ng spark
2: ginamit
1: eh.
2: Dito.
1: Mukhang iba na yun.
2: Na-trauma.
1: Ay, sorry. Naiba. Naiba yung topic.
2: Okay. So, sabi dito, meaning kapag ka daw hinanap mo agad yung yung passion mo, nag-start ka palang apply ng work or sa unang job mo palang hinanap mo, hindi ito yung passion ko, hindi ito yung gusto ko. Parang it can lead out to paralysis. Mm-hmm. Grabe na. Or parang wala kang masisimulan or may masisimulan ka pero ano bang tamang term?
1: Pero grabe no. Dito kasi na-explain dito na kasi parang oo, pwedeng nung mga college pa tayo, elementary, may nakikita na tayong passion natin.
2: Mm-hmm.
1: Pero ang sabi kasi dito, you can know your passion kapag na-experience mo na siya.
2: Mm-hmm.
1: For example, meron kang in-applyan na trabaho, kahit hindi mo siya passion ng college, pero trinay mo siyang gawin, mm-hmm, maaaring dun mo na madiscover na ay passion ko rin pala to. So kung hindi, pag iniisip mo agad na spark agad before ka mag-take risk or mag-apply, talagang mapaparalyze ka kasi hindi mo na alam, hihintayin mo pa na, ay, ito yung spark ko. Dito yung spark ko, so saka ka pa lang mag-a-apply. So, hindi ganun. Yun yung myth na parang, huwag ka dun sa spark.
2: Okay, so parang kakahanap mo ng spark, kakahanap mo
1: natagalan ka.
2: Wala ka tuloy na simulan.
1: Yes,
2: or natagalan ka.
1: Ka. May
2: wow,
1: delay.
2: Oh, ang ganda naman. Sabi dito, so what do you do? Follow your curiosity daw instead of your passion. Ito yung medyo medyo na-challenge akong exam. Follow your curiosity. Mm-hmm. San ka ba curious? Ako kasi ante. Mm-hmm. Kumbaga yung course talaga na
1: kinuha
2: ko nung college ay kumbaga hindi ko pinag-isipan. So, ganun.
1: Parang yun yung uso nun.
2: Oo, yun lang yung in demand. Tapos pagka-graduate ko na, saan ba ako mag-apply nito? So, hindi ko talaga finalo kung ano yung course ko.
1: Mm-hmm.
2: So, yung siguro, way ni Lord, yung curiosity ko talaga. Parang dito ako magaling. Parang ito yung kaya ko. Parang dun tinry
1: yes.
2: ko. And then, yun siya. Tumuloy-tuloy siya.
1: So, nagawa mo to.
2: Yes.
1: Which is very good. Kasi dun mo nakita na passion mo pala yun nung trinay mo na siya.
2: Mm-hmm.
1: At yun din yung skill mo talaga.
2: May skills talaga ako doon sa work na yun. And tumagal din ako. And Hanggang, hanggang ngayon din naman. Diba? May konting touch pa rin. Kahit nasa, nag-pivot na, kahit nag-detour na yung career ko.
1: Yes.
2: And, so sabi dito, yung tip dito is, curiosity daw is lower pressure and leads to actual exploration. So passion is the reward for the work, not the prerequisite. So,
1: Ang ganda. Parang ano to eh, maging curious ka muna, gawin mo na, tapos malalaman mo kung passion mo yun, at reward na lang actually talaga yung passion.
2: Mm-hmm.
1: Hindi siya yung parang yun niya, hahanapin mo muna ang passion mo before. So, may actual exploration ka para malaman mo na ay passion mo pala yun. At isa na sa sample natin si Auntie Grace na napangyari sa kanya yun. May skill na siya at nakita pa niya lalo na passion niya pala yun na kanyang work ngayon. And ang last na myth, number 5 natin ay networking is cringe or only for extroverts. So, meaning ng networking is yung pag-socialize or pakikipag-interact sa ibang tao. Parang sabi dito, cringe daw. Or para lang sa mga extrovert o sa mga taong ma-PR o mga medyo walang hiya. Yung mga masyadong social, nagsosocial, nakikipag-socialize. So sabi dito, many graduates avoid networking because it feels like using people. The truth is, real networking is just staying curious about what others do and building a bridge before you actually need to cross it. Actually, itong myth na to, medyo ano ako, relate, kasi may isa akong naiisip dati na parang, ay, parang ayokong makipag masyadong mingle kasi parang baka sip-sip masyado o maisip na masyado na akong dumidikit kasi para may mapuntahan agad. Parang yun ang isip ko, kaya hindi ako masyadong nakikipag salamuha kasi ayokong ma-incorporate sa ganun na thinking. But, alam ko naman yung motive ko. Sana. Pero dahil may ganun na myth, parang hindi mo tuloy magagawa yung pakikipag-network or pakikipag-interact sa ibang mga ka-work mo. Pero, ang totoo, kailangan nating makipag-interact kasi depende nga siya sa motive. Ang tamang motive, kapag tayo ay nakikipag-network sa ibang tao, is staying lang curious about what others do. Kasi you want to learn. So, magtatanong-tanong ka syempre sa mga senior mo. Anong story nyo po kung bakit kayo na kaabot na dyan? Ayun yung mga skills na alam nyo. Kasi yun nga, build a bridge muna before you cross it. Before ka makapunta dun sa gusto mong posisyon. Ang bridge naman kasi before, bukod sa training, is actually training kasi yung makakausap mo yung mga nakakataas sa'yo. Yung mga nauna sa'yo. It's part of your training na may malaman ka from them, yung mga mentors mo. At sabi nga dito, you don't need to be fake. Kapag nakikipag-network ka, hindi mo kailangan makipag, parang, ano ka na, yun talaga yung sip-sip, yung parang may binabago ka sa sarili mo para makapag-network ka lang sa iba. Just be yourself kapag nakikipag-interact ka sa iba. Tapos sabi nga dito, just ask people for their story. People love talking about their journeys and those conversations turn into opportunities that never hit the job board. So yun, ang mga tao, 'di ba, mas gusto talaga nilang nagkikwento. Me, I can attest to that na kapag may nagtatanong din sa akin about my journey, mas gusto kong na-share ko yun. Kasi I'm not selfish on my journey. Mas gusto kong may na-mentor akong iba. So, mga fresh graduates, never hesitate to ask your seniors o yung mga makakasama nyo sa bago nyong work o sa mga una nyong work na makikipag-journey. Basta know your motives. Siguro, sabihin ko na lang din yung take away ko na sa lahat ng gagawin nyo dito sa 5 na myth na aayusin na natin. Always know your motive. At ang highlight sa akin dito actually yung tawag mo dito, yung career growth is a straight line upwards na myth siya. Kasi ako personally, marami nang nangyari sa buhay ko, nag-step back ako. But ang pinaka-importante, alam mo kasi yung core mo, yung foundation mo, na kahit nag-step back ka, if you know that everything has a purpose, you will still have that joy in you. Kahit mag-step back ka, tumaas ka, bumalik, mag-side, basta alam mo kung saan yung joy at peace na pinagkukunan mo, which is ako personally, si Lord, syempre, kung sino nagbibigay ng job sa akin, siya yung aking foundation. So I'm okay with that. So yun yung quick takeaway ko. Ikaw, Grace, ano yung quick takeaway mo?
2: Mm-hmm. Dahil nasabi mo na din lahat. Takeaway. Parang, ang aking may dadagdag na lang as experience ko, mm-hmm, na sa lahat ng sa mga fresh graduates, sa lahat ng tatahakin natin sa ninyo sa work, unahin niyo muna si Lord.
1: Yes.
2: Before everything, before magparaplano kung ano man, unahin mo muna si Lord. Know His will sa buhay mo.
1: True.
2: So, kasi experience ko na yan na nagsimula ako ng, kumbaga, parang, ako ba yung nasusunod? So, magulo. And kapag siya ang naging foundation mo, siya ang inuna mo sa lahat ng kinonsult mo, sa lahat ng plans mo, hindi ka mag-fail. Or may failure man, pero may matututunan ka. And baka bahagi din yan kung paano ka niya papalaguin palalo.
1: Yes. At dahil nasabi mo na rin, Grace, na dapat inuuna natin si Lord, let's end this with a prayer. So, let's pray. Panginoon, we thank you for this afternoon. Maraming salamat sa reminder. Bukod sa amin, Panginoon, lalong-lalo na po sa mga fresh graduates, sa mga graduate pa lang, Lord God. Thank you for this learnings ng mga reality na idedebunk yung mga myths na nalalaman namin simula nung kami ay nag-graduate din ng mga millennials ngayon, Lord God. Thank you for this wisdom na sa mga connect namin na fresh graduate ay na kung ma-absorb ba nila or nag-note po sila. Thank you, Father God, kasi ito po yung magagamit ng bawat isa para sa susunod nilang journey. Lord, guide them sa journey nilang yun. Kasi gawin man nila tong lima, kung wala ka, Lord God, sa gitna nito, it will be a waste. It would be not a productive one, Panginoon. Ikaw po ang magbibigay sa amin ng trabaho. Ikaw po ang nagbigay sa amin ng mga trabaho. And without you, we are nothing, Panginoon. Thank you for these truths, Lord God. And salamat sa palagi niyo pong pagbibigay sa amin ng wisdom. And thank you, Lord God, sa istasyon na to na lagi niyo pong ginagamit para makabigay ng mga makabuluhang impormasyon sa ating mga connect at sa ating mga listeners, Lord God, at sa mga nanonood. Thank you, Panginoon. Maraming salamat sa iyong pagmamahal. We love you, Lord God. This we pray in the mighty, mighty name of Jesus. Amen. Ayun, mga connect. Thank you sa mga nanood at mga nag-comment kanina at sa mga nakinig po sa amin. Next Saturday po ulit, 2:30 to 3:30, let's connect. Ako po ang inyong ante, Robbie Ann Zaragoza.
2: At ako naman si Ante Grace Mata.
1: And sino ngayong nag-comment? Pwede nating i-ano? Hello, hi! Mm-hmm. Hindi ko kasi nakalimutan ko ang
2: natin.
1: Pangalan.
2: Oo nga pala, may nag-comment kanina. Hello, kay Sir Tristan Wyatt Gula.
1: Hello, sa nag-comment.
2: Kay Auntie Kay.
1: Hello. And yun, thank you sa ating nasa tech side na si Don Alfonso. Susunod na po ang ating Campus Connect. Bye-bye po!
2: Bye-bye.
1: God bless!
3: Relate much ka ba sa pinag-usapan at gusto ng makikonnect? Connect ka na sa 0998-843-0573 o sa ating Facebook page, Care 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Mga ka-campus, ang oras ay 3:36 ng hapon.
1: Learning never stops. Kaya't kahit nasa bahay o kahit nasaan ka man, makinig at matuto kasama ang mga guro at estudyante ng Kabangan High School dito sa Campus Connect.
0: Ayan, mga ka-campus, welcome to Campus Connect. Parang na-miss ko itong ano na to. Hello, Sir Jason. Good afternoon. Welcome po rito sa ligtas na espasyo, masiglang talakayan at boses ng mag-aaral at gurong may puso. Isang mapagpala at punong-puno ng enerhiyang araw sa lahat ng ating mga ka-Campus Connect. Ako si Irene Ruga at ikaw ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company Philippines, FEBC Philippines, at ito ang FEBC Bicol Station, KR 104.3 DWAY FM. Kung nais makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng social media platforms, sa FB Care 104.3 The Way FM, sa YouTube Care 104.3 DWAY FM, and sa IG at Care 104.3. Or sa mga nasa Carians Official GC, ay pwede po kayong mag-chat. Yan. Sa mga gustong mag-text o tumawag, meron tayong contact number sa Smart 0998-843-0573. Ngayon, sa ating mga listeners and viewers dyan, tuloy-tuloy ang saya at balita, kaya tutok na sa Campus Buzz.
2: For latest updates, school news and announcements, here now is Campus Buzz.
0: Para sa ating Campus Bus, mas ligtas at mas organisadong simula ng klase, matagumpay na isinagawa. Bago formal na magbukas ang school year 2026-2027, naging katuwang ng paaralan ang iba't ibang stakeholders mula sa mga magulang, barangay officials, at iba't ibang stakeholders. Yan, at lokal na organisasyon sa isinagawang Brigada Eskwela upang masigurong malinis, maayos at ligtas ang kapaligiran sa ating mga para sa ating mga mag-aaral. At noong nakaraang Hunyo 8 hanggang 11/2026, formal nang sinimulan ang tinatawag na opening block sa ilalim ng bagong three-term school calendar. Sa loob ng 4 na araw, naging produktibo ang ating mga estudyante at guro sa pamamagitan ng sumusunod na gawain. Matagumpay na student orientation at reorganization ng iba't ibang school clubs, pagsasagawa ng field area assessment sa Filipino at English upang masukat ang kakayahan sa pagbasa, pag-administer ng RMA o Rapid Mathematics Assessment upang masuri ang galing ng mga bata sa mathematics. Kasabay nito, naganap din ang unang HPTA o Homeroom Parent Teacher Association meeting upang mas mapatibay ang ugnayan ng tahanan at paaralan ngayong taon. Isang maayos na simula para sa isang matagumpay na taong panuruan. Ngayon naman, dumako tayo sa Talas Isip.
2: Kaisipang matalas, tagumpay ang landas. Narito na ang Talas Isip.
0: Hello mga ka-campus! Yan, dito na tayo sa Talas Isip. Pero bago yan, babatiin ko muna. Siyempre, nandyan ang grade level chairperson ng grade 10. Sir Janjan, pa-share naman sa mga grade 10 ang ating Facebook Live. Thank you so much sa panunood. At syempre, ang mathematics teacher sa grade 9 at ang tawag kay Ma'am Nels ngayong kanyang designation? Coordinator ng numeracy. Yan, sa numeracy program. Ma'am Nelda Loreen. Hello po Ma'am Nels and Sir Janjan. Magandang hapon. At syempre, babatiin ko ang aming school principal, si Ma'am Anna V. Maravilla, ang aming school OIC Assistant Principal, si Sir Mike Angelo Delgado, at syempre ang nagpasimula ng Campus Connect natin, si Ma'am Sally Masinas. Good afternoon po sa inyong lahat. Yan, pa-share naman sa mga ating mga campus dyan, Sir Janjan and Ma'am Nels. ang dahil napakaganda at napakahalaga na mapakinggan ng ating mga kakampus ang sasabihin ng ating guest ngayon. Yan, para sa talas isip. Yan, dahil nagsisimula po ang ating ano yan, taong panuruan 2026-2027, ito ay isang malaking paalala, ang 30-minute screen rule. Sabi daw po, subukan na i-off ang ating mga personal gadget 30 minuto bago matulog at 30 minuto pagkagising sa umaga. Gamitin natin ang oras na ito para i-condition ang ating isip. Tandaan, ang protektadong screen nagbubunga ng mas matalas na isip. Ngunit ano nga ba ang siyentipikong paliwanag sa likod nito? Bakit ba natin ito kailangang gawin? Ayon sa pag-aaral sa Neurological Health, ngayong 2026, ang mga gadgets natin ay naglalabas ng tinatawag na blue light. Kapag tumitig ka sa cellphone bago matulog, nililin lang ng blue light ang iyong utak. Iniisip nito na umaga pa rin, kaya pinipigilan nito ang paglabas ng melatonin. Tama ba yung pronunciation ko? Melatonin. Ang hormone na tumutulong sa atin na makatulog ng mahimbing. Ang resulta, mababaw na tulog at pagod na utak kinabukasan. At kapag naman pagising mo sa umaga, ay cellphone agad ang iyong hinawakan, binibigla mo ang iyong utak ng dagsa na dopamine mula sa mga notifications at social media. Sinasanay mo ang iyong isip na ma-distract agad, kaya nahihirapan kang mag-focus. Kaya naman sa pamamagitan ng pag-iwas sa screen, 30 minuto bago matulog at pagkagising, binibigyan natin ang ating utak ng sapat na espasyo para mag-reset, magpahinga at maghanda. Yan, ngayon naman ay dumako tayo sa Teacher's Voice segment.
2: Tinig ng ating guro, gabay ng kabataan. Teacher Talk!
0: Siyempre, babatiin ko din ang aking dating grade level chairperson at ngayon ay literacy program coordinator ng English Department, si Ma'am Arlene Jesta, Teacher 6. Yan, Ma'am Arlene. At siyempre, ang aking friend sa Buyuan National High School na ka-Filipino department, si Sir Dennis Carido. Sir Dennis and Ma'am Arlene, pa-share ng ating Facebook Live. Magandang hapon, Sir Dennis. Yan. Sir Dennis, i-share mo yung aming Facebook Live para makita ng mga taga-Buyuan ang ibabahagi ngayon ng isang registered guidance counselor. Yan. Mga kakampus, aminin natin, di ba, nagsimula na yung ating opening block na tinatawag. Ngayong taong panuruan 2026, ang pinakamalaking competition ng guro sa atensyon ng mag-aaral ay hindi ang katabi niyang kaklase, kung hindi ang screen ng kanyang cellphone. Kaya naman, para sa ating episode ngayong araw, bitbit natin ang isang napakahalagang advokasya, proteksyon sa screen, focus sa aralin. Paano nga ba natin poprotektahan ang ating mga estudyante laban sa cyber threats, screen destruction, at ang peligro ng oversharing? Naku, parang nandun ako sa oversharing. Gusto kong mapakinggan to upang maibalik ang kanilang 100% na focus sa pag-aaral. Upang mabigyan tayo ng gabay, narito si Sir Kurt Esa Rastrullo. Mga kakampus, salubungin natin si Sir Kurt ng Virtual Club. Yan, magandang araw, Sir Kurt. Welcome po sa Campus Connect.
3: Magandang araw, mga ka-Campus Connect, at magandang araw sa iyo.
0: Hindi ko pa sinabing bumatik. Joke lang, Sir Kurt. Nung una mong guesting dito, hindi tayo nakapag-live, ano?
3: Oo nga.
0: Okay. Kaya ibang-iba yung feeling, di ba, Sir Kurt?
3: Oo nga, parang na-tense ako, pero okay lang.
0: Mm-mm. Hindi ka na 20, na-tense hanggang tense ka lang.
3: Parang pang teens talaga to.
0: Opo, yan. Narito tayo sa Teacher's Voice segment, Sir Kurt. Sige po, batiin mo ang ating mga kakampus.
3: Ayan, magandang hapon sa lahat, lalo na sa mga taga-Kabaangan High School, sa mga magulang at mga mag-aaral ng Kabaangan High School. Pero sa tingin ko, itong pag-uusapan natin ngayon para sa lahat ng magulang na nanonood,
0: yes,
3: no? Para mas maintindihan nila ang mga pagbabago sa ating policy sa school.
0: Yes. Kumusta naman po, sir? Simula ng ating ano yan, grade 7 assessment hanggang brigada eskwela. At noong nakaraang linggo nga, sir, itong nakaraang linggo ay nagkaroon tayo ng opening block na tinatawag natin. Ano po, kumusta po ang iyong pakiramdam? Ikaw ba ay nakakaramdam pa ng excitement para sa mga darating na linggo?
3: Nako, Miss Ai, nakakapagod pero nakakatuwang maraming mga parents at mga estudyante ang nabahagian natin ng paalala at mga dapat gawin bago magsimula ang ating instructional block. No? So, napakahalaga nito para ma-achieve natin or makuha natin yung mga kailangan na matutunan ng mga mag-aaral ngayong school year na to.
0: Yes, batiin muna natin Sir Kurt. Nandiyan na si Sir Mike Angelo. Nanunood na siya. At syempre, ang Master Teacher ng Science Department, si Ma'am Ella Mesa. At sabi ni Sir Dennis from Buyuan, pang guidance counselor ang atake. Yan. At nandiyan din si Sir Mark Arive ng Bangkar 1 National High School. Pinagpalang hapon, Ma'am Ay. Sir Mark, pa-share ng aming Facebook Live para marinig ng inyong mga parents and students ang tungkol sa bagong policy natin. 'Di ba? Napakahalaga nitong sasabihin ni Sir Kurt sa atin ngayon. 'Di ba Sir Kurt, bago tayo nagsimula, nagkaroon tayo ng parents orientation.
3: Yes.
0: Na ipaliwanag na doon. Pero ngayon, eto talagang parang specific lang na pag-uusapan natin.
3: Oh.
0: Kung paano ba, ano ba yung mga parang anong tawag dito Sir Kurt sa sobrang paggamit ng screen?
3: Oh. Siguro mahalagang paalala ito para sa lahat, no? Sa orientation, ginawa na natin ito. Pero gusto kong sabihin, lalo na sa mga parents at sa mga estudyante, na mahalaga na maintindihan natin ang nilalaman ng DepEd Order 006 Series of 2026, no? Kung saan napapaloob yung mga bagong school policies na dapat ay susundin, hindi lang ng mga estudyante, hindi lang ng mga magulang, ngunit kasama lahat tayo,
0: lahat
3: kasama
0: tayo,
3: ang
0: opo,
3: mga teachers at
0: Mm-mm.
3: staff, no? At
0: yeah,
3: doon pinapahalagahan talaga ang focus sa pag-aaral.
0: Mm, mas magandang marinig nila ito, 'di ba? Kasi syempre pag sinabi lang natin DepEd Order 006,
3: uh-oh,
0: ano nga yung DepEd Order 006 circle?
3: Oo, ang itong DepEd Order 006 Series of 2026 uh-huh, ay tinatawag na guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment, kung saan ang ibig sabihin nitong guidelines na to ay tulungan ang lahat na maging safe at maging kaaya-aya para sa lahat ang pag-aaral. So kailangan ng mga mag-aaral ang suporta galing sa magulang, galing sa guro at lahat ng tao na tumutulong sa eskwelahan.
0: Ayan. Kasi pag sinabi lang natin na DepEd Order, syempre sa kabisihan hindi na hindi natin nababasa masyado, 'di ba? Pero kung makikinig sila ngayon, mauunawaan nila kahit papaano ang nilalaman noon.
3: At tinatawag din 'yan na para may shortcut, no?
0: Mm-mm.
3: ESMLE.
0: Yan. No? Ah, may L pala. Akala ko ESME lang.
3: Oh, ESMLE. Oh, ensuring a safe and motivating learning environment.
0: Yan. So 'yun po ang DepEd Order 006 Series 2026. ESMLE.
3: Yes.
0: Yan. Sabi ni Sir JD Buendia, good afternoon po sa inyong dalawa. At nandyan din from Orosite High School, si Sir Anbert Lazarte Orlain. Yan. Pa-share din, Sir Anbert. At sabi ni Ivy Miley, good afternoon po, Ma'am I and Sir Kurt. Good afternoon. Yan, Sir Kurt. Ano po ang gusto nating makita ngayon ng ating mga listeners at mapakinggan ng ating makita ng ating mga viewers at mapakinggan ng ating mga listeners.
3: Oo, kanina na nagsisimula tayo, napansin ko napag-aralan mo talaga or nag-research ka, Ma'am Ay, tungkol sa pag-uusapan
0: oo,
3: natin.
0: Oo nga, kinabahan
3: ngayon
0: ako masyado. Hindi ako naghanda pero medyo nagbasa ako ng kaunti.
3: Pero mahalaga kasi na maintindihan muna natin bakit kaya meron itong ESMLE at bakit may policy na ganito. Kanina nabanggit mo na dapat hindi maging distraction ang gamit ng cellphone.
0: Pero alam mo ba, Sir Kurt, naisip ko yun, sabi ko na ko sa opening block ba, naging na-feel ba ng mga bata na safe sila sa akin nung nabanggit ko yung topic na i-discuss mo, kasi parang part din yun, 'di ba? As teacher. Sige po.
3: Mahalaga na ngayon na nagsisimula tayo, parang messaging ba na lahat tayo, hindi lang yung estudyante, tayong mga teacher ay sumusunod din doon. Dahil nga nabanggit mo na kanina ang epekto ng cellphone. Siguro para mabigyan natin ng konting nung backgrounder ang ating mga nakikinig at nanonood, ang cellphone, dalawang bagay, pwedeng makatulong, pwede rin na makadistract. No, hindi lang cellphone, lahat ng klase ng gadget, no? Sabi mo nga nabanggit mo yung mga dopamine and all na nakakaapekto.
0: Yeah.
3: Pero sa simpleng pag-analyze, no, tingnan lang natin kapag ang isang tao tingnan halimbawa ikaw or ang adult person may dalang cellphone. Example, papunta ka ng opisina. Papunta ay maayos ang iyong iniisip, excited ka sa ituturo mo.
0: Yes.
3: Pero minsan kapag dala-dala mo ang cellphone mo at may nakita kang hindi magandang balita, nagbabago ang iyong pakiramdam.
0: Exactly.
3: So kung kanina ay pagpasok mo excited ka, baka pagpasok mo sa classroom nag-iba na yung mood mo. Ganon minsan yung
0: epekto
3: nangyayari sa mga estudyante. Kaya itong pag-uusapan natin, pupuntahan natin ano nga ba talaga ang mga hindi magandang epekto sa mga estudyante kung kaya't sa ating DepEd order ay pinagbabawal ang pagdadala ng mga cellphone or gadget habang nasa instructional
0: block
3: time, no? So habang nagtuturo at hindi lang yung mga estudyante. Yes, at hindi lang yung mga estudyante, pati ang mga guro.
0: Yes.
3: No, habang nagtuturo ay hindi rin pwedeng mag-
0: Oo, pero wala cellphone. Naman siguro namang guro, 'di ba, Sir Kurt, na nagtuturo na nagse-cellphone unless yung cellphone ang ginagamit niya para
3: meron
0: sa slides presentation.
3: Oo, meron lang ng exemption, no, dito sa policy. Maliban na lang una sa mga emergency situation na kailangan mag-cellphone. At pangalawa, kapag ginagamit ang gadget or ang cellphone para sa academic learning. Example, meron tayong mga may limitation sa pag-aaral na minsan kailangan talaga nila ang cellphone or any gadget para mas matuto sila.
0: Yes.
3: So sa mga pagkakataong yun, part yun ng exemption nitong policy.
0: Pag-integrate ng ICT
3: yes
0: sa pagtuturo.
3: Oo. Pero kapag hindi naman, no, regular class, hindi naman kailangan ng cellphone, so kailangan nakafocus doon. Kasi instead na makatulong, lalong nakakasama at hindi nakakapagod

0: natin, lalo na sa mga edad natin, no, Miss I. Ang sad
1: fish. Magkaedad ba tayo, Sir Kurt?
0: Hindi naman siguro.
1: Pero bago ko dyan magpastuloy, Sir Kurt, sa sad fishing, batiin natin, oh, may marami na tayong nanonood, 8 million na. Nandyan si Ma'am G. Amor. Sabi niya, good afternoon, CHS family. Nanonood din si Jan Christian Welva, ang great job student. Yan, si Jan Babasa. Good afternoon po, Ma'am Ruga and Sir Kurt.
0: Ayan, oo. Maganda at marami nanonood, Miss I, no? Para maintindihan nila to. Itong sad fishing na tinatawag, alam, familiar dito ang mga teenager ngayon. Ito yung pakiramdam. Example, gumamit ka ng cellphone, marami kang makikita magandang nangyayari. Example, di ba, kahapon, bakasyon, dahil Independence Day, pwedeng yung ibang pamilya ay nag-outing or pumunta nag-bonding moment, kung saan pumunta, kumain na masyal.
1: Yes.
0: Di, syempre, yung ipopost nila yung mga magagandang nangyayari. Mm-hmm. Samantalang ikaw, halimbawa, hindi ka naman lumabas, nagtrabaho ka sa bahay, naghugas ka, or kung ano-ano mga gawaing bahay lang ang ginawa mo, di, mararamdaman mo na, ay, mabuti pa pala sila, lumabas, nag-outing, samantalang ako, nandito lang. So, yung sobrang pagsi-cellphone, nagsasuggest ng hindi magagandang pakiramdam. Yun yung tinatawag na sad fishing. Eh, wala naman or karamihan na nagpo-post ay yung mga gandang nangyayari sa buhay nila. So, isa ito sa risk, no, ng mga kabataan na merong pinopost na maganda at ikaw mag-reflect, hindi, lalo na kung hindi maganda ang nangyayari sa'yo, di lalong magiging negative ang emosyon mo. So, isa tong rest, no, Miss I. Meron pang isa, meron pang susunod. Maliban dito sa sad fishing.
1: Diyan ba, kasama ba, Sir Kurt, sa sad fishing kung yung friend mo sa Facebook, nakita mo nag-post, tapos parang yung mga patama. Yung parang hindi naman patama or nag-share lang ng ganitong post ngayon na parang negative.
0: Nang negative.
1: O, tapos pag nabasa mo yun, mainit yung ulo mo.
0: Pwede. Pwede ba yun dyan sa sad fishing? Kasi parang nadala ka din doon sa negative na rant, no? Ng mga kabataan. Like, example, makikita mo, sasabihin na...
1: At yung mga kumare, na kumpare ng ating mga kakampus dyan, di ba?
0: Example, sa estudyante natin, Miss, ay yung mga negative na nangyayari. Like, ano ba yan? Ang daming ginagawa dahil sa bagong ganitong sistema. Tapos yung iba makaka-relate. So, madadagdagan yung pakiramdam nila. Tinatawag din yun na sad fishing.
1: Buti lang yun yung mga sa teachers, nakakatawa, no? Yung mga meme ng opening black. Yan. Okay. Imbis na magagalit ka, parang ano ka na lang, tatawa ka na lang, mawawala yung pagod mo.
0: Kaya gusto ko maintindihan nila to, na ito ang isa sa mga negatibong epekto kapag parating hawak ang cellphone.
1: Nagwe-Facebook na nagwe-Facebook kung ano. Yan. So, paano nila ito maiiwasan?
0: Isa po ito, no, nakasama doon sa ating guidelines, sa DepEd order, na during instructional block ay hindi talaga muna nagsi-cellphone ang mga bata. Iiwasan muna. Liban na lang kung kailangan sa subject area, may kailangan na puntahan na gamitan ng cellphone, then that's the time na pwede. Pero kapag hindi, ay hindi pwede. At meron, alam mo ba, Miss I, na meron ng mga disciplinary sanction or like consequences. No? Una, sa unang beses na ginamit ang cellphone, example, sa first subject, i-confiscate po yan ng teacher. Doon sa DepEd order, nakasulat din po doon, meron tayo ng confiscation form kung saan fi-fill outan yun ng teacher na nakapag-confiscate. Pero sa first offense ay ibabalik after the class.
1: Yes.
0: No? After, bawa, English or science class, after the class, ibabalik mo. Second time, na-confiscate or gumamit ng cellphone at na-confiscate, ibabalik sa end ng klase within that day.
1: Ah, okay. Di ba tayo shifting?
0: Oo.
1: O, kung na-confiscate ko during my Filipino period, first offense, bago ko umalis ng classroom, ibabalik ko.
0: Yes.
1: Pero second offense, kukunin yung cellphone, hawak ng subject teacher, dadalhin niya. Kung ang uwian ay 12:15, kukunin ng bata kay subject teacher 12:15.
0: Yes.
1: Third offense,
0: kapag third offense naman, ay hindi na ibabalik sa estudyante.
1: Sa teacher na, para mag-confiscate ako nito araw-araw.
0: Hindi ibabalik sa estudyante, pero kailangan pumunta ng magulang, yes, para sila yung kukuha. Hindi lang sa third, sa mga susunod pa na offense.
1: Okay.
0: No? Pero, nung
1: paano napagos, pag hindi pumunta si parent?
0: Yan ay nakatago sa principal's office or sa guidance office. Okay. Doon natin itatago. Kaya nga, sabi ko sa mga magulang noong nag-orientation.
1: Paano kung nagreklamo si parent? Halimbawa, hindi nag-attend ng orientation, hindi nag-attend ng HPTA meeting, hindi nanood sa care 104.3 at hindi nakinig.
0: Oo nga.
1: Magreklamo siya. Bawal nga yan, ganito, ganyan. Paano ba natin yun i-handle, Sir Kirk?
0: Siguro, kaya nga mahalaga, Miss I, talaga yung orientation. Kaya nga, ngayon din ay sinikap natin na magkaroon nitong sa Care FM na ating orientation about it.
1: Ating partner.
0: Oo, para mas maintindihan ng mga magulang. Pero sa pagkakataon na hindi sila nakapag-attend, siguro mahalaga na mapaintindi natin sa kanila ng mahinahon din.
1: Yes.
0: No, kung bakit meron tayo. Ang importante, matatandaan natin na ito ay policy ng DepEd. No? Kaya nga
1: hindi yung ginusto ng teacher, hindi ginusto ng kabangan o na kung anong school.
0: At gusto kong makita natin yung importance nito. Kaya nga dinediscuss ko ano yung mga negative effect kung bakit kailangan natin na sikapin na wag muna mag-cellphone during instructional period.
1: Hindi lang
0: bata.
1: Basta pinagbawal, di ba? Ang kasi after si DepEd sa magiging epekto sa bata.
0: Correct.
1: Katulad nito ng number one na sinabi mo, yung sad fishing.
0: Yes.
1: Parang nag-reflect agad ako, Sir Kurt. Yun pala yung sad fishing.
0: Oo.
1: Di ba? Ako din kahit gaano kakasaya, nakita ko yung post ng isa kong friend, tapos parang negative ang post, di ba? Apektado ka talaga.
0: Yes.
1: Kaya minsan talagang malaki ang epekto kapag kapalagi tayong gumagamit ng ating mga gadget. Yes.
0: Lalo na siguro Miss
1: Tapos yung mga balita, Sir Kirk, 'di ba? Yung nangyari sa Senado, apektado din tayo doon. Kasama ba 'yun sa sad fishing?
0: Yes, Miss I, gusto ko lang i-highlight kung bakit nagbabago sa sad fishing, apektado yung emosyon.
1: Yan.
0: Gusto kong maalala ng mga magulang at ng mga teachers na itong mga teenager natin, itong mga estudyante, lalo na ang mga high school student, grade 7 to grade 12, ay nasa edad ng adolescent. No? So,
1: okay.
0: 14 to 16. So, dito, shifting ang kanilang emosyon, pabago-bago, dahil developmentally, ay nandun talaga sila sa estado na yon. Kaya, mahalaga din po na matulungan natin sila. Sabi ko nga, parati ko itong sinasabi, no, na desire plus opportunity equals crime. So, yung desire nila ng pagsi-cellphone, pero wala naman ng opportunity, di walang crime na mangyayari.
1: Mm-mm.
0: Parang ganito din po, yung desire nila mag-cellphone, tapos tatanggalan natin ang opportunity na mag-cellphone, di walang sad fishing. Wala din ng distraction. No? So, isa po ito sa mekanismo na ginawa ng Department of Education.
1: Yan.
0: Para mas matulungan na ma-maximize yung learning ng ating mga mag-aaral.
1: Napakaganda ng sinabi mo, Sir Kirk. Kasi sasabihin lang ng mga, bakit ba kailangan pag may emergency, paano namin? Ngayon, malinaw na sa kanila kung bakit ipinapatupad to ng Department of Education.
0: Miss I, may sagot ako doon sa sinabi mo, sa tanong mo. Kasi maraming parents na ganyan ang tinanong ng orientation.
1: Opo.
0: Na, Sir Kirk, paano po kapag emergency, paano po namin kukontakin yung aming mga magulang?
1: Po.
0: Dito po magsisimula ang ating maayos pagbibuild ng maayos na relasyon,
1: yes,
0: sa mga guro, lalo na sa advisor ng anak ninyo at sa eskwelahan. Kasi po, kagaya ng Kabaangan High School, meron po kami ng landline number, ng cellphone number, meron ng number ang guro, kung saan sila ang dapat una, no, na makakaalam kung may concern tayo.
1: Si
0: parent. Opo. Kasi minsan, di ba Miss I, may hindi natin namalayan na, ay, nandiyan na pala yung magulang sinundo na,
1: yes,
0: kung hindi natin nakikita.
1: Opo.
0: So, isa din, actually, makikita mo isang mekanismo din to make sure yung safety, security and safety ng ating mga mag-aaral, na mamumonitor natin kung nasaan, ano nang ginagawa, at anong pangangailangan ang meron sila.
1: Yes. Napakaganda ng sinabi ni Sir Kurt. Mga ka-campus, maglagay ng inyong gustong ibahagi o itanong sa comment section. Batiin natin, Sir Kurt. Dumadagdag na ang ating mga viewers. Si, nandyan si Ma'am Leste Botin, si Ma'am Ces, ang aking friend, syempre. Good afternoon po, Ma'am I and Sir Kurt. Oh, she is watching. Miss At I? Nandyan ang asawa ni Sir Dan, si Ma'am Liz Liarena. Oh, wow. At si Sir Edge Bismonte from Bicol University.
0: Miss I, gusto ko rin batiin yung mga kanuk ko sa guidance office. Sila sige. Sir Raymond, Sir Smith, si Sir Pooch, si Sir... sino pa ba? Baka may makalimutan ako.
1: Si Ma'am Nels at si Sir Janjan.
0: Si Sir Janjan, oo. At lahat ng mga nasa guidance nook,
1: yes.
0: No? At ang ating dalawang guidance designate, yes, na masipag, si Ma'am Tin at si Ma'am Sherry Ann.
1: Tutulong para maunawaan itong DepEd Order 006, yes, ng ating mga parents and other stakeholders.
0: Miss I, meron pang susunod, okay, no? Maliban sa sad fishing. The next one, ito po yung tinatawag na risk of oversharing.
1: Oh, diyan ako gusto kong mapakinggan, Sir Kurt.
0: At alam mo, grabe yung, kung makikita mo dyan sa ating pinapakita sa screen, meron ng epekto itong risk of oversharing. Pwedeng magkaroon ka ng anxiety, ng feeling of isolation, feeling of loneliness.
1: Mm-mm.
0: Ano nga ba kasi talaga itong risk of oversharing, no? Kung mapapansin nyo, lalo na ng mga magulang, tayong mga Pilipino, lalo na daw tayong mga Pilipino, mahilig mag-share ng mga ginagawa natin. Without thinking kung ano yung magiging epekto nito sa manunood or makakakita ng post natin. Example, Miss I, no, ngayong umaga, binigyan ka o niregaluhan ka, wow, ng iyong asawa ng isang bracelet or syempre dapat
1: sabihin
0: mamahal.
1: Sabihin mo gold.
0: Dapat mamahal.
1: Para marinig
0: yun.
1: Niya, nakikinig yun.
0: Parang nagpaparinig tayo na regaluhan ka ng gold na bracelet. Tapos sa sobrang saya mo, pinicturan mo at sinend mo at parang nag-story ka, sabi mo, thank you hubby for this gift. O, di ba? Ang intention mo ay maganda.
1: Yeah.
0: Dahil masaya ka.
1: Mm-mm.
0: Pero hindi lahat ng makakakita nun ay masaya. Example lang nga, Miss I, di ko alam kung may utang ka or whatsoever.
1: Example,
0: nag-post ka na. Tapos meron nang bash, nag-comment, sabi sa'yo, uy, Miss I, magbayad ka na nung utang mo nung 2024 pa yun.
1: Uy, hindi ah, salary reduction ang utang ko.
0: Oo. O mga ganun, di ba maganda yung intention mo sana, just to share. Pero hindi natin alam kung paano magre-react yung maraming tao. Kaya gusto ko i-highlight sa
1: halimbawa, nag-post ako, thank you hubby for this gold bracelet. Mamaya-maya, yes, nag-comment na si Ma'am Metz Altabano, hindi ka pabayad sa pinabayaran mo sa aking bill sa Aleco.
0: Ganyan.
1: Kaya
0: oo,
1: isang lamo na yung bracelet mo at magbayad ka na. Yun yung risk of oversharing.
0: Di ba tayo, ikaw din na nag-post, iiba ang pakiramdam mo. Mm-hmm. Tayo ang adult, nag-iiba.
1: Opo.
0: Much more pa sa mga estudyante natin. Example, madalas, di ba, nagpo-post sila about their relationship or kung ano nangyari, tapos mababash sila. No?
1: Papasok ba dun ang cyberbullying?
0: Posible. No? Kaya napakahalaga nito na, example, kaya nga kahit hindi yung presence ng mga tao na gusto manakit sa ating mga estudyante, merely using their cell phone can really harm, no, sa mental health ng isang estudyante. Example, ikaw masaya ka na naglalakad papunta ng school, tapos mababasa mong may ganun, may mga nambabash sa'yo. Example, pinost mo lang yung month sa rininyo, binigyan ka ng flower, tapos nakita mo ang post ng isang kaklase mo, sabi, magbe-break din kayo. Diba, mag-iiba ang pakiramdam mo na makakaapekto kung ready ka sa academic challenges at academic activities na gagawin for that day, biglang, naku, baka manlumo ka at hindi ka na makikinig. So, napakalaking risk.
1: Paano naman kung yung mga accomplishments ng mga anak mo, kunwari, or proud ka sa students mo, ipopost mo?
0: Wala naman problema?
1: Oo,
0: wala naman masama doon, Miss I. Kaya nga lang, no, mahalaga na na mapag-iisipan natin na hindi lahat kasi na manunood or makakakita nun ay matutuwa. No?
1: Ayan, posible Sir Kurt, mag-comment. Nanunood sa'yo, si Ma'am Charms Oropesa Vivar,
0: wow,
1: from Gugon High School. Sabi niya, good afternoon, Miss I and my dear friend, Sir Kurt.
0: Yes. Hi, Miss Charm. Ayan. Mm-hmm. Sana po ay ano, nakikinig
1: talaga. Ano yung nandito, Sir Kurt, yung mga nasa ano mo?
0: Yan ang epekto. Mm. Yan ang magiging epekto ng oversharing.
1: No? So, isolation, kaya minsan, anxiety,
0: loneliness, depression. Ito yung mga mental health. Mm. No? Mental health issues and concern na pwedeng maramdaman ng isang tao after na nag-overshare sila. Minsan nga, ang concept nitong oversharing natin, no, minsan napakasimple lang, like nagsimba, kaya lang maraming basher. Ang
1: parang, alala ko, Sir Kurt, si Cassie. Kaya, di ba, sabi ko, Cassie, ipopost, sabi niya, Mami, huwag ka nga ganyan, huwag mo nga yan, ano ka, minsan inaantag. Sabi ko, bakit? Akala mo ba natutuwa sila sa'yo?
0: Oh,
1: yung ganyan. Parang papasok din talaga yung dyan, ano.
0: Totoo po yun. Kaya ako ang sinasabi ko lang sa mga bata, lalo na kapag hindi rin ready emotionally sa mga feedback,
1: yes,
0: lalo na sa hindi magagandang feedback, kung hindi naman kailangan i-share at hindi naman mahalaga, wag na lang, kung hindi ka ready na tumanggap ng mga negative comments. Kasi lalo na sa social media, no, na kahit saan nakakarating ang ating mga post, lalo na kung marami kang kaibigan, alalahanin po natin ng mga parents.
1: O kahit nadi-delete yan, sir, paano kung na-screenshot, yes, na na-spread pa din yan, di ba?
0: Alalahanin natin mga parents na minsan yung mga anak natin, kung sino-sino yung friend. Kahit hindi kakilala, hindi pa man nga nakita personal, naging friend. O hindi natin na alam kung ano yung rest nun na pwedeng i-bash sila, no? So, yan po. Napakahalaga nitong mga ano konsepto para maintindihan natin kung bakit ginagawa ito ng eskwelahan ngayon.
1: Lalong-lalo na sa ating mga kabataan ngayon.
0: Yes.
1: Yes.
0: Ayan.
1: At meron pa.
0: At meron pa, Miss I, no? My next. Ayan. Mm-hmm. Yan yung tinatawag na screen dependency disorder. Sa ngayon, hindi pa siya nakalagay sa DSM-4, no? Yung DSM-4 diagnostic statistical manual ng mga psychologist, pero pinag-aaralan nila ito yung mga maraming epekto ng pagsi-cellphone.
1: Parang ganyan ngayon yung ating mga Gen Z baby, Sir Kurt.
0: Oo. Kasama yan doon sa mga indoor generation, no? Yung mga Gen Z and Gen Alpha, no? So, kung makikita mo, sabi ko nga, hindi ko na siya iisa-isahin, Miss I. Parang gusto ko lang i-flash na ito yung sa screen natin, na yan yung screen dependency disorder. Minsan, tayo nga, di ba, pagka hawak-hawak ang cellphone, hindi natin maiwan. Parang tulog ka na. Na-experience mo ba to, Miss I? Yung parang patulog ka na, pero biglang magigising ka, hinahanap mo yung cellphone mo kung hawak,
1: yes,
0: mo ba.
1: At ganyan ang asawa ko ngayon, Daddy, makinig ka kay Sir Kurt.
0: Doon, yung nagiging dependency.
1: Kino-confiscate ko na ang cellphone niya.
0: Ang worst, kasi ganito minsan ang nangyayari sa mga bata. Dahil hindi sila sanay na hindi hawak ang cellphone,
1: yes,
0: kahit mali-late na, babalik sa bahay,
1: yes,
0: para kunin lang yung cellphone.
1: Hindi ako ganon. Pumapasok ako.
0: Oo. So, para maiwasan
1: hindi
0: natin.
1: Hindi totoo yun, Sir Kurt. Kasi ako bilang nanay, na-observe ko yan sa dalawa kong anak.
0: Oo,
1: kapag ka wala silang ibang gagawin, talagang maghapon yan, nakahawak sa cellphone. Tapos sisitahin mo, maghapon na kayo dyan kunin. Galit na galit sila.
0: Oo.
1: Kaya dapat tayo mga parents, meron tayong nakahandang go activity para sa ating mga anak.
0: Alam mo, maganda yun na nabanggit mo, Miss I. Kasi nagpapakita talaga siya ng dependency. Parang kung papapansin nyo po, lalo na sa mga parents, sa mga guro, itong policy na ginawa natin, very intentional.
1: Mm-mm.
0: Parang dahil may policy, tinuturuan natin at tinutulungan,
1: yes,
0: ang mga younger generation na makadevelop ng control sa paggamit,
1: yan,
0: ng gadget.
1: Yan na yung sagot, Sir Kurt, na hinihintay,
0: correct,
1: natin. Di ba dati sa ano mo, talk mo sa DWCL, sa parent?
0: Totoo.
1: Ay, parang iba yung nagsabi, hindi ikaw na nag-ano sa parent. Kayo ang nagbigay ng cellphone. Kaya kayo ang may karapatang kumontrol.
0: Yes.
1: Pero hindi, correct, na natin kayang kontrolin ngayon, 'di ba? Kaya ito na ang sagot natin na matutulungan.
0: Totoo.
1: Tayo ng Department of
0: Education.
1: Education.
0: Kasi tingnan mo, Miss I, kung hindi nila hawak at hindi sila magse-cellphone during instructional hours, di ilang oras 'yon sa isang araw na hindi sila magse-cellphone.
1: Yes.
0: So makakatulong 'yon para maka-develop sila na ay kaya ko din naman pala pag may ginagawa akong mas,
1: yes,
0: mahalaga, kaya kung hindi gumamit ng cellphone.
1: Imbis na cellphone, ang hawak nila ay libro, di ba? Yes. Ballpen, papel, magsusulat, magaganyan. Baka muling ma-develop ang kanilang study
0: Totoo.
1: Habit.
0: Oo. So, kasi makikita mo na itong dependency, kasi makikita natin ang karamihan na features no ng cellphone. Ito, pansinin mo lang, Miss I. Lalo na siguro sa kung may anak kang nag-ML or nag-CCO. Ito yung mga laro sa cellphone, no? Karamihan ng mga bata, ang sagot sa inyo ay, wait lang.
1: Yes.
0: Pag inutusan mo, ma, wait lang, wait
1: Naku,
0: lang, wait
1: ganyan
0: lang.
1: Si Kir.
0: Sobrang.
1: Nang binalik niya ang ano sa cellphone niya.
0: Nadama yung mga anak,
1: alam
0: ikaw talaga.
1: Alam mo ba, tulog na siya, tapos kinukuha ko yung cellphone niya. Ano yung parang sa laro na reaction niya?
0: Oo. So, kung mapapansin nyo, yung wait lang na yan, dahil yung mechanism ng paglalaro, wala nung, hindi ko maalala mo, diba, noong time natin na nag-PlayStation, ganyan, meron ng pause.
1: Yes.
0: Napupause ang laro, pero dito
1: ito
0: hindi.
1: Pala wala.
0: Tuloy-tuloy.
1: Yes.
0: Kung titigil ka, kasi may gagawin ka, di mamamatay ka, tapos parang meron ka kasi ng personality doon sa laro.
1: Mm-hmm.
0: So, kung nag-stop ka, parang nakatayo ka lang, wala kang ginawa,
1: yes,
0: wala kang tinulong. Eh, parang 'di ba labanan 'yan sa ML, parang meron kayo ng challenge. So, parang magiging mahina ka. So, kaya maraming bata ang nahuhook up sa laro dahil walang pause.
1: Tapos hindi nila alam ano ba yung negative effect noon sa kanila.
0: Yes. Oh, kasi tuloy-tuloy, hindi ka titigil hangga't hindi natapos.
1: Mm-mm.
0: So, kaya meron ng addiction doon papasok,
1: yan,
0: no, na nagkakaroon ng component ng addictive component itong paglalaro,
1: so
0: dahil
1: isa yan
0: ganun
1: sa ina-address ng Department of Education
0: dahil san sa policy
1: dahil
0: natin
1: sa policy natin.
0: Oh, yes. At yan, meron pa, Miss I,
1: may isa pa bago yan, nandito si Patrick Mangampo, syempre ang aking inaanak, makinig ka dyan Patrick, dahil ito ay talagang mga mahihilig mag ML kasama ang kanyang mga pinsan sina Nathan. Yan. At nandiyan si Ma'am Mary Joy Alzaga from Bagong Bayan East Washington National High School. Good afternoon, Madam I and Sir Kurt. At nandiyan na ang ating friend na ayoko makita ang post dahil naniningin. Joke lang. Ma'am Mets, good afternoon. Ayan. Sabi niya, good afternoon, my friend. Yan, meron pang isa.
0: Meron pa. Mm-mm. At ito, at sa tingin ko, ito ang napakahalaga, Miss I. Itong suicide, according sa isang news, no, suicide is the second leading cause of death among generation ngayon, Generation Z.
1: Mm-mm.
0: So, napakahalagang usapin, no, na ganun pala. At malaking epekto ang cellphone kung paano din natin hinaharap itong crisis na to.
1: Isa sa mga factors.
0: Yes. Dahil nga, simula sa simula ng pag-uusap natin, Miss Irike, yung ating risk of oversharing,
1: Opo,
0: yung sad fishing, napaka-suggestive nung mga nakalagay doon, no?
1: Mm-mm.
0: So, kung ikaw ay malungkot at dadagdagan pa ng malulungkot yung nakikita mo, eh di lalo kang lulungkot.
1: Totoo.
0: No? Although, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, minsan may maganda ding tulong ang cellphone pagdating dito sa suicide dahil nagkakaroon din sila ng avenue to release. Pero maliban doon sa positive side, mas marami din tayong nakikita na hindi maganda dahil dito sa cellphone na nagkukos.
1: Yeah.
0: Example, yung mga teenagers natin na merong hindi magandang mga, 'di ba? Usong-uso ngayon yung anong tawag diyan, yung mukha tas ini-edit, no? Photoshop
1: mga
0: or mga AI ganyan, no? So, minsan nagko-cause 'yun ng kakaibang pakiramdam sa kanila na pwede din na maka-apekto sa mental health nila, no? Lalo na ang ating mga teenager na napaka-conscious sa kanilang itsura, no? Dahil nga nandun sila sa stage na 'yan. So, kaya kailangan po talaga natin bantayan. Although sabi nga ng ng EDCOM, no, at ng World Health Organization, makikita natin na pataas pa rin ang pataas ang cases of suicide, no, sa buong Pilipinas. Kaya nga mahalaga na nababantayan at namo-monitor natin. Kapag may time sila to really stop, to really pause, wala masyadong cellphone, baka mas makita nila yung sarili nila at mas maintindihan, mas maiiwasan itong isa sa mga crisis na kinakaharap natin, which is the suicide.
1: Yes, nakakatakot naman yun. Parang nalungkot ako nung bigla. Pero minsan, totoo yung sinasabi mo. Kasi hindi natin, as parents po, guardians, hindi natin talaga nakikita kung ano yung mga nababasa nila, napapanood dyan, na nagkukos. Kung sila ay nakakaranas na ng anxiety o depression, mas lalong natitrigger. Correct. Diba? Hanggang sa umabot na nga dyan sa suicidal na sinasabi ni Sir Kurt.
0: Pero alam mo, Ma'am Ai, ako may paalala sa lahat ng teachers, lahat ng parents, at lahat ng estudyante.
1: Opo.
0: Alam nyo, help is always available. Yung mga bata, tao, kahit ko-teacher mo man yan, or like staff yan sa school, or estudyante yan, kapag may nakikita kayong mga senyales na hindi maganda, na mukhang parang depressed na siya or nahihirapan siya, pwede po natin siyang tulungan na malink sa mga professional na kagaya namin. So, siguro gamitin ko na tong platform na to para i-promote na meron tayong mga registered guidance counselors sa school divisions of Legazpi. Yes. Like sa Kabaangan High School, nandun ho ako, at sa mga katabing schools, no, nag-a-assist din po ako. Sa Orosite, nandyan si Ma'am Kat, si Ma'am Catherine Alsaga. Sa Legazpi City National High School, si Ma'am Sheila.
1: Ay, ang dami nyo na.
0: At si Ma'am Nancy Orgas sa Humapon. No?
1: At meron tayong partner sa Kabaangan High School, ang Sirungan.
0: Ay, oo, Miss Ai. At ang Sirungan Wellness Center ay tumutulong din kahit sa mga guro or sa ibang mga stakeholders na kailangan ng tulong pagdating sa mental health nila at counseling.
1: At itong Care 104.3 The Way FM ay nag-o-offer din po ng ano yan, service doon sa mga nangangailangan ng tulong na nakakaranas ng hirap.
0: Yes. O ayan,
1: pagdating sa marami.
0: Oo.
1: Diba, kaya marami. Napakaganda ng ano, usapan natin ngayon.
0: Yes. Maraming pwedeng magbigay ng tulong. Kaya po, kapag napapansin natin yun, wag natin hahayaan lang. Kailangan mag-refer.
1: Mm-mm. Kaya sa akin, thank you kay Ate Mel Manzanilli. Ang araw-araw pinapadala ako ng Bible verse. Isa sa nakaka-inspire, di ba? But kapag ka nag-send, na-open ko, hindi ko pa nabasa, pero binabalikan ko. Kapag ka nakikita ko yung message, actually yung mga Bible verses, yung pagbabasa, no, napakaganda din ng epekto sa atin. Imbis na mag-ano, kahit sa cellphone circuit, di ba?
0: Yes, yes.
1: Pwede mo yung gamit, gawin.
0: Actually, nakaka-nourish nung sarili, no?
1: Gusto ko yung nakaka-nourish ng soul.
0: Oo. Lalo na, nakakatulong talaga siya, yes, no? Sa ating mental health.
1: Yes, maganda. Dapat gawing sentro ng buhay ang ating Panginoon para always happy and positibo sa buhay ang ating pagtingin. May gusto ko, napakaganda ng ating usapan. Mga ka-campus, kung may nais kayong i-share, pwede namang ilagay sa comment section. Kung may nais itanong, mag-iwan po kayo dyan. At kapag ka nabasa yan ni Sir Kurt, kahit tapos ang ating live, ay sasagutin niya ni Sir Kurt dyan sa comment section. Tama ba, Sir Kurt?
0: Yes, Miss Ann.
1: Yes, may gusto ko pa bang batiin. Maraming salamat sa napaka, produktibong episode, napaka siksik liglig ng kaalaman tungkol dito sa bagong pulisiya ng Department of Education sa DEP na nakapaloob sa DepEd Order 006 Series 2026. May nais ka pa bang batiin, Sir Kurt?
0: Wala naman, siguro gusto ko lang i-highlight talaga na sana maintindihan natin lahat kung bakit meron tayo ng policy na ganito. Dahil lahat ng to ay makakatulong sa atin, sa guro, sa mag-aaral, at sa mga magulang, kasama na din sa buong Department of Education, para makabuo tayo ng isang produktibo at mahusay na mga mag-aaral.
1: Wow,
0: at mga mahusay na mga manggagawa.
1: Yun ang layunin ng K-10 sa binagong kurikulum. Makabuo ng isang ganap na Pilipino na ano daw, future ready and globally competitive. Yan. Thank you, Sir Kurt, sa pagpapaunlak at sa pagbabahagi doon sa kahalagahan ng bagong pulisiya ng Department of Education. At para sa ating baon ngayong araw, tandaan natin ang ubod ng proteksyon sa screen focus sa aralin. Ang paglilimita sa paggamit ng gadget sa loob ng klase at ang paggabay laban sa oversharing ay hindi pagpaparusa o pagkakait sa kalayaan ng ating mga mag-aaral. Ito ay isang anyo ng kalinga. Yan, doon tayo sa sirungan, may kalinga. Sa pamamagitan ng paglalagay ng proteksyon sa kanilang mga digital screens, binibigyan natin sila ng isang safe space, isang ligtas na kapaligiran na malayo sa ingay ng social media, toxic trends at cyber risks. Kapag ligtas ang kanilang emotional at mental na kalagayan mula sa online world, doon lamang natin makakamit ang tunay na focus ng aralin. At dito nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Campus Connect. Tandaan, ikaw, ako at tayong lahat ay may papel sa paghubog ng isang maunlad na kinabukasan. Muli, ako si Irene Ruga at ang aking kapartner si Sir Jason Ekal, ang iyong ka-campus na nagsasabing maging konektado, maging inspirasyon dito lang sa Campus Connect. Paalam!

Sa mga kaalamang tinalakay, maaari kang makibahagi ng iyong mga natutunan at nais pang matutunan sa pamamagitan ng pag-text sa cellphone number 0998-843-0573 o mag-email sa info@dway.febc.ph o kaya sa ating FB page, Care 104.3 The Way FM.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okido, the 414 Kids Show.
1: Good morning, everyone!
2: Hi, Rich! Damo ko ang saya ng pagbate mo, ah. Meron.
1: I am excited lang for later kasi makikita kami ng best friend ko. Pupunta siya later sa bahay namin at magbabike kami.
3: Wow! Ate Rich, parang ang saya naman ang gagawin ninyo.
1: Yes, Angel. Excited na talaga ako kasi since lumipat siya ng school last year, ngayon lang ulit kami magkikita.
4: Miss na miss mo siguro siya, Ate Rich?
1: Siyempre naman, Cephas. Mula 4 years old, magkaibigan na kami. At ang mami niya at mama ko ay magkaibigan din. Halos sabay na kami lumaki.
2: Pati ba sa eskwela magkasama kayong dati?
1: Yes, TJ. Mula preschool hanggang last year. Kaya lang, lumipat na sila ng bahay kaya kailangan na rin niyang lumipat ng eskwela.
4: For sure, nalungkot ka, Ate Rich.
1: Oo, nalungkot ako ng sobra kasi we did a lot of things together. Hindi lang sa laro, kundi pati sa eskwela. Lagi kami nagtutulungan at lagi rin kami nagkakwentuhan at tawanan. Magkapit-bahay pa kami!
2: Wow, your friendship sounds really fun and special. Pero curious ako, anong pinaka-special sa pagiging magkaibigan ninyo?
1: Siguro, yun lagi kaming nandyan para sa isa't isa. Pag malungkot ako, she would cheer me up. Kahit malayo na kami at busy sa school, we make time to check on each other. Video call maski 5 minutes. Minsan, 1 hour pa.
4: Your friendship is really special, Ate Rich. Kaya naman, ganyan ka na lang ka-excited.
2: Naisip ko rin tuloy ang mga kabarkada ko. Marami akong friends pero iniisip ko if meron ba akong kagaya ng kaibigan ni Rich.
1: Pihado naman, mayroon yan. Hindi naman kailangan ng distance para masukat ang pagkakaibigan. Isipin mo, sino ang kaibigan mo na lagi nandyan para sa'yo?
5: Kanina pa ako nakikinig sa inyo at natutuwa naman ako sa usapan ninyo about friendship. Napaisip din ako sa BFF ko who has been with me through thick and thin. Na-miss ko tuloy. Parang mapapasamgyup kami mamaya, ah.
3: Ang saya po kapag may kaibigan na hindi lang masaya kasama, kundi faithful at mabait pa.
4: Oo, kasi friends make life brighter.
5: Exactly. Ang saya kapag may kaibigan na kasama mo sa laro, sa kwento, o kahit sa simpleng bagay. Pero alam nyo ba, may isang kaibigan na mas mabait, mas faithful, at laging nandyan para sa atin. Kahit saan, kahit kailan.
2: Sino yon, Ate Michelle?
5: Si Jesus.
1: Wow! Si Jesus mismo ang kaibigan natin?
3: Oo nga, parang ang special nun.
5: Tama ka, Angel. Special talaga. Kasing special ng ating theme for this month of April.
3: Awesome!
5: A beautiful Saturday morning, kiddos. Ito ang inyong Ate Michelle Tolentino.
6: This is Angel Faltado.
4: Ako naman po si Cepa Salmasco.
1: Rich Gabriel at your service.
2: Kasama po ako, TJ Tagorda.
1: Welcome to
7: Okido, the 414 Kids Show.
1: Hatid po ito ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, at World Vision.
2: Mapapakinggan niyo po kami sa 702 DZS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela.
3: At sa Kabikulan, True Care 104.3.
4: Kami rin po at mapakinggan via streaming sa Okido 414 Facebook page.
5: Kids, summer na summer na. And gaya ng pagpasok ng bawat buwan, we have a new topic for this month. We will talk about the best friend we can ever have.
2: Sakto sa kwento mo kanina, Rich, tungkol sa iyong best friend. Nakakatuwa na kahit matagal kayong hindi nagkita, parang walang nagbago sa friendship ninyo.
3: Oo, she sounds faithful and kind. Gusto ko siyang ma-meet, hihi.
2: Pero naisip ko, paano kaya kung may kaibigan ka na hindi lang faithful, kundi lagi nandyan, kaysaan at kahit kailan?
5: That's a nice question, TJ. Kasi alam nyo ba, kids, may ganitong kaibigan tayo. Siya ang kaibigan na hindi nang iiwan, laging mabait at handang tumulong sa atin. At ang kaibigan na yan ay si Jesus.
1: Wow! Masikip pa siya sa kahit kaninong BFF. Kasi si Jesus, hindi lang nandyan minsan, kundi palagi.
2: Kaya pala special ang memory verse natin. Kaibigan ko si Jesus, Juan chapter 15, verse 15.
3: Ate Michelle, What does it mean po na Jesus is our best friend?
4: Oo nga po. At ano po ba ibig sabihin na si Jesus ay mabait?
5: Good question, kids. Kapag sinabi natin na Jesus is our best friend, ibig sabihin, siya ay laging nandyan para sa atin. Hindi siya nang iiwan kahit minsan nagkakamali tayo. He listens when we pray, comforts us when we're sad, and celebrate us when we're happy.
2: Talaga pong parang kaibigan na faithful. Pero masigit

0: Wilson, saan ka pupunta?
1: Ha? Margie? Church namin. Attend ako na Sunday school.
0: Sunday school? So, kakapag-Sunday sa school?
1: Iba ang Sunday school sa regular... Hindi, oh. Pinag-aaralan namin ang tungkol sa buhay ni Lord Jesus. Oo, pinako siya sa krus. Pero hindi lang ganun ang pagkakakilala kay Lord Jesus. Marami pang mga dapat na malaman tungkol sa kanya na makakatulong sa buhay natin isang tao. Mabuti pa ay sumama ka sa akin para malaman mo.
0: Ayoko sumama. Marami pa akong gagawin sa bahay. At saka mag-aaral pa ako.
1: Okay, sige. Pero kung gusto mo namang sumama, sabihin mo na sa akin.
0: Bahay. Bata pa ako pero para na akong nanay. Ako ang nag-aalaga ng mga kapatid kong maliliit. Ako ang naglilinis, tumutulong sa paglalaba, sa pamamlansya, pagluluto. Hi!
2: Oh, Margie, pagkatapos mo maglinis ng bahay, tulungan mo ako dito sa pagsampay ng mga labada.
0: Opo, nanay.
2: Nakita kitang kausap mo si Wilson. Mukhang niyayaya ka niyang sumama sa kanya.
0: Opo. Niyayaya niya ako sumama sa kanya sa Sunday school.
2: Kapag natapos ko sa mga gawain dito, pwede ka namang sumama sa kanya.
0: Ano po bang Sunday school, nanay?
2: Di pag-aaral tuwing Linggo.
0: Eh, kayo po ba ng bata kayo ay sumasama kayo sa Sunday school?
2: Dati, may pumupunta sa amin na nagtuturo ng Bible. Tinatawag namin noon na Sunday school outreach. Naka-attend ako noon pero hindi na ako nagtuloy.
0: Bakit hindi po kayo tumuloy?
2: Eh, kasi lumipat na kami ng bahay. Na-demolish kasi ang mga bahay doon sa lugar namin. Kaya napilitan kaming lumipat ng bahay. Nalungkot nga ang teacher namin noon nang makita niyang dinidemolish ang mga bahay namin.
0: Eh, ano po ang mga tinuturo sa inyo ng teacher noon?
2: Nagbabasa siya ng mga stories sa Bible. Tapos tinuturo niya ang tungkol kay Jesus.
0: Eh di, kilala po pala ninyo si Jesus?
2: Oo, siya ay mabait. Lalo na sa mga bata. Sabi ng teacher namin, gusto daw ni Jesus na lumapit sa kanya ang mga bata. Huwag daw silang pagbawalan.
0: Bakit po? May nagbabawal ba sa mga bata na lumapit kay Jesus?
2: Oo, ayon sa kwento ni teacher, noong minsan daw nalalapit ang mga bata kay Jesus, pinaalis sila ng mga alagad ni Jesus. Kaya sinaway niya ang kanyang mga alagad at sinabi na hayaan lang na lumapit sa kanya ang mga bata.
0: Ah, mabait po pala talaga si Jesus. Eh bakit kayo po? Hindi kayo lumapit kay Jesus.
2: Ano ka ba? Kwento nga lang yun sa Bible na nangyari noong matagal ng panahon. Wala na si Jesus ngayon. Paano ako lalapit sa kanya?
0: Ibig po ninyong sabihin, hindi na tayo makakalapit kay Jesus?
2: Paano mo nga siya lalapitan? Alam mo ba kung nasaan si Jesus?
0: Eh, hindi po.
2: O, paano mo siya lalapitan kung hindi mo alam kung nasaan siya?
0: Ah, alam ko na po. Nasa langit siya.
2: O, di ba ang layo ng langit dito? Sige nga, paano mo siya lalapitan?
0: Eh, hindi ko nga po alam. Kaya nga po tinatanong ko sa inyo eh.
2: Siguro alam ko ang sagot kung nagpatuloy akong nag-aral sa Sunday school noon. Kaya nga lang ay ako ang napalayo. Maliit pa ako noon ang nangyari sa amin yun. Hindi ko malilimutan ang makita ko na ang bahay namin ay tinitibag na ng mga demolition team.
0: Kawawa naman pala kayo, nanay.
2: Kawawa talaga kami. Iyak nang iyak ang nanay at tatay ko noon. Pero wala naman silang magawa.
0: Eh, itong bahay natin, nanay. Atin na ba ito? Baka mamaya ay paalisin din tayo dito.
2: Hindi nga sa atin to, diba? Umuupa pa lang tayo dito.
0: Hayaan ninyo, nanay. Paglaki ko, patatayuan ko kayo ng malaking bahay.
2: Nako, nangarap ka na naman. Mag-aral ka munang mabuti para kapag nakatapos ka na, makakakuha ka ng maayos na trabaho.
0: Kaya nga po nag-aaral ako ng mabuti dahil may mataas akong pangarap sa buhay.
2: Okay, mangarap ka lang. Libre lang naman ang mangarap.
1: Oh, Margie, mukhang wala ka nang ginagawa. Sama ka na sa akin sa Sunday school.
0: Magpaalam mo na ako sa nanay ko.
1: Sige, mabihis ka na kapag pinayagan ka. Daanan kita mamaya para sabihan tayo pumunta sa church.
0: Okay.
3: Oh, mga bata, pumasok na kayo sa room.
1: Pasok ka tayo, Margie.
0: Nahihiya ako, Wilson. Uwi na lang kaya ako.
1: Nandito ka na. Eh, uwi ka pa. Pumasok na tayo at huwag ka nang mahiya.
0: Ang dami kasing tao. Nahihiya ako.
4: Hi, Margie. Welcome ka dito sa Sunday School. Halika, tabi tayo sa upuan.
0: Hi, Jamie. Sige, susunod na ako sa'yo.
3: Good morning, kids. Ako nga pala si Kuya Mon. At ako ang inyong Sunday School teacher. Mag-umpisa na tayo at simulan natin ang pagkanta ng mga praise songs for Jesus.

0: kids, pag-aralan natin ang buhay ng Panginoong Hesus. Ano ba ang mga nalalaman nyo tungkol kay Lord Jesus?
1: Kuya Mon, si Lord Jesus po ay Diyos na laging tao para makasama natin.
2: Siya po ay nagpagaling ng mga may sakit. Nagturo po siya sa mga tao at pinalayas niya ang mga masamang espiritu sa mga taong inaalihan ng mga ito.
1: Siya rin po ay namatay sa krus upang iligtas ang mga makasalanan at hindi maparusahan sa impyerno.
0: Tama! Ang dami na pala niyong alam tungkol kay Lord Jesus eh. May gusto pa ba kayong malaman tungkol sa kanya?
3: Mabait po ba si Jesus?
0: Magandang tanong yan, Margie. Dahil si Lord Jesus...

0: langit ang ganito: I will be with you even unto the end of the age. Ibig sabihin, kasama natin siya sa lahat ng oras. Kasama siya ng lahat. Hindi siya limitado sa iisang lugar lang. Hindi natin siya nakikita, pero mahalaga ay nakikita niya tayo at naririnig niya ang lahat ng sinasabi natin sa kanya.
1: Bakit po hindi na lang siya magpakita?
0: Darating ang panahon na makikita natin siya. Pero sa ngayon, gusto niya na tayo ay lumapit sa kanya sa pamamagitan ng pananampalataya.
1: Pananampalataya? Ano po yun?
0: Ang pananampalataya, o faith, is the confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ibig sabihin, inaasahan natin ang mga bagay na hindi pa nakikita. Naniniwala tayo na kasama natin si Lord Jesus kahit hindi natin siya nakikita. Naririnig niya ang ating mga prayers.
1: Ganoon po ba? Naririnig?
0: Ito sa pamamagitan ng pananalangin. At sa pananalangin, pwede mong sabihin sa kanya na mahal mo siya.
1: At sasagutin po niya ako?
0: Given na kasi ang pagmamahal niya sa atin. Sinabi niya sa Bible na mahal niya ang lahat ng tao sa mundo. At sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
1: Mahal po pala ako ni Jesus, kahit na hindi po ako mabait.
0: Mahal ka niya at gusto niya na maging Panginoon na tagapagligtas mo siya. Humingi ka ng tawad sa kanya sa lahat ng mga kasalanan mo at patatawarin ka niya.
1: Gusto ko pong maging malapit kay Lord Jesus. Mag-pray po ako sa kanya. Panginoon, patawarin po ninyo ako sa aking mga kasalanan. Tulungan po ninyo ako maging mabait katulad ninyo. Kayo na po ang susundin ko at magiging Panginoon ng buhay ko. Salamat po na iniligtas po ninyo ako. Amen!
0: Yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo, Margie. Purihin ang Diyos. Sana ay magpatuloy ka sa Kanya, ha?

0: Saan ka pupunta?
1: Ah, Margie, pupunta ako sa church namin. Attend ako na Sunday school.
0: Sunday school? May pasok ka kapag Sunday sa school?
1: Iba ang Sunday school sa regular school.
0: Anong pinag-aaralan ninyo sa Sunday school? May math? English? At science?

0: mabuti pa ay sumama ka sa akin para malaman mo.
1: Ayoko sumama. Marami pa akong gagawin sa bahay. At saka mag-aaral pa ako.
0: Okay, sige. Pero kung gusto mo namang sumama, sabihin mo na sa akin.
1: Ay, nakakapagod na ang mga gawain ko dito sa bahay. Bata pa ako, pero para na akong nanay. Ako ang nag-aalaga ng mga kapatid ko maliliit. Ako ang naglilinis, tumutulong sa paglalaba, sa pamamlansya, pagluluto.
2: Hi! Oh, Margie, pagkatapos mo maglinis ng bahay, tulungan mo ako dito sa pagsampay ng mga labada.
1: Opo, nanay!
2: Nakita kitang kausap mo si Wilson. Mukhang niyayaya ka niyang sumama sa kanya.
1: Opo! Niyayaya niya ako sumama sa kanya sa Sunday school.
2: Kapag natapos ka sa mga gawain dito, pwede ka namang sumama sa kanya.
1: Ano po bang Sunday school, nanay?
2: Di pag-aaral tuwing Linggo.
1: Kayo po ba ng bata kayo ay sumasama kayo sa Sunday school?
2: Dati, may pumupunta sa amin na nagtuturo ng Bible. Tinatawag namin noon na Sunday school outreach. Naka-attend ako noon pero hindi na ako nagtuloy.
1: Bakit hindi po kayo tumuloy?
2: Kasi lumipat na kami ng bahay. Na-demolish kasi ang mga bahay doon sa lugar namin. Kaya napilitan kaming lumipat ng bahay. Nalungkot niya ang teacher namin noon nung makita niya ang dinidemolish ang mga bahay namin.
1: Ano po ang mga tinuturo sa inyo ng teacher noon?
2: Nagbabasa siya ng mga stories sa Bible. Tapos tinuturo niya ang tungkol kay Jesus.
1: Kilala po pala ninyo si Jesus.
2: Oo, siya ay mabait. Lalo na sa mga bata. Sabi ng teacher namin, gusto daw ni Jesus na lumapit sa kanya ang mga bata. Huwag daw silang pagbawalan.
1: Bakit po? May nagbabawal ba sa mga bata na lumapit kay Jesus?
2: Oo, ayon sa kwento ni teacher, noong minsan daw nalalapit ang mga bata kay Jesus, pinaalis sila ng mga alagad ni Jesus. Kaya sinaway niya ang kanyang mga alagad at sinabi na hayaan lang na lumapit sa kanya ang mga bata.
1: Mabait po pala talaga si Jesus. Bakit kayo po? Hindi kayo lumapit kay Jesus?
2: Ano ka ba? Kwento nga lang yun sa Bible na nangyari noong matagal ng panahon. Wala na si Jesus ngayon. Paano ako lalapit sa kanya?
1: Ibig po ninyong sabihin, hindi na tayo makakalapit kay Jesus?
2: Paano mo nga siya lalapitan? Alam mo ba kung nasaan si Jesus?
1: Hindi po.
2: Paano mo siya lalapitan kung hindi mo alam kung nasaan siya?
1: Alam ko na po. Nasa langit siya.
2: Di ba ang layo ng langit dito? Sige nga, paano mo siya lalapitan?
1: Hindi ko nga po alam. Kaya nga po tinatanong ko sa inyo .
2: Siguro alam ko ang sagot kung nagpatuloy akong nag-aral sa Sunday school noon. Kaya nga lang ay ako ang napalayo. Maliit pa ako noon ang nangyari sa amin yun. Hindi ko malilimutan ang makita ko na ang bahay namin ay tinitibag na ng mga demolition team.
1: Kawawa naman pala kayo, nanay.
2: Kawawa talaga kami. Iyak ng iyak ang nanay at tatay ko noon. Pero wala naman silang magawa.
1: Itong bahay natin, nanay. Atin na ba ito? Baka mamaya ay paalisin din tayo dito.
2: Hindi nga sa atin to, diba? Umuupa lang tayo dito.
1: Hayaan ninyo, nanay. Paglaki ko, patatayuan ko kayo ng malaking bahay.
2: Nako, nangarap ka na naman. Mag-aral ka munang mabuti para kapag nakatapos ka na, makakakuha ka ng maayos na trabaho.
1: Kaya nga po nag-aaral ako ng mabuti dahil may mataas akong pangarap sa buhay.
2: Okay, mangarap ka lang. Libre lang naman ang mangarap.
0: Oh, Margie, mukhang wala ka nang ginagawa. Sama ka na sa akin sa Sunday school.
1: Magpaalam muna ako sa nanay ko.
0: Sige, mag-bias ka na kapag pinayagan ka. Daanan kita mamaya para sabihin na tayo pumunta sa church.
1: Okay.
3: Oh, mga bata, pumasok na kayo sa room.
0: Pasok ka tayo, Margie.
1: Nahihiya ako, Wilson. Uwi na lang kaya ako.
0: Nandito ka na, uwi ka pa. Pumasok na tayo at huwag ka nang mahiya.
1: Ang dami kasing tao. Nahihiya ako.
4: Hi, Margie! Welcome ka dito sa Sunday School. Halika, tabi tayo sa upuan.
1: Hi, Jamie! Sige, susunod na ako sa'yo.
3: Good morning, kids! Ako nga pala si Kuya Mon. At ako ang inyong Sunday School teacher. Mag-umpisa na tayo at simulan natin ang pagkanta ng mga praise songs for Jesus.

0: Ngayon kids, pag-aralan natin ang buhay ng Panginoong Hesus. Ano ba ang mga nalalaman nyo tungkol kay Lord Jesus?
1: Kuya Mon, si Lord Jesus po ay Diyos na laging tao para makasama natin.
2: Siya po ay nagpagaling ng mga may sakit. Nagturo po siya sa mga tao at pinalayas niya ang mga masamang espiritu sa mga taong inaalihan ng mga ito.
1: Siya rin po ay namatay sa krus upang iligtas ang mga makasalanan at hindi maparusahan sa impyerno.
0: Tama! Ang dami na pala ninyong alam tungkol kay Lord Jesus eh. May gusto pa ba kayong malaman tungkol sa kanya?
3: Mabait po ba si Jesus?
0: Magandang tanong yan, Margie. Dahil si Lord Jesus ay Diyos, taglay niya ang katangian ng Diyos. God is good, kind, merciful, and just.
3: Sabi po ng nanay ko, si Jesus daw po ay mabait sa mga bata. Iyon po ay nung nandito pa siya sa mundo. Pero ngayon po ay wala na siya dito. Di po ba ay umakit na siyang muli sa langit? Paano ko po siya malalapitan? Eh, ang layo-layo na po niya.
0: Tama ka, Margie. Umakyat na nga sa langit si Lord Jesus. Pero dahil siya ay Diyos, siya ay all-present. O, siya ay nasa lahat ng lugar.
3: Paano ko po siya makikita kung nasa lahat ng lugar siya?
0: Sinabi niya sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit ang ganito, "I will be with you even unto the end of the age." Ibig sabihin, kasama natin siya sa lahat ng oras. Kasama siya ng lahat. Hindi siya limitado sa iisang lugar lang. Hindi natin siya nakikita, pero mahalaga ay nakikita niya tayo at naririnig niya ang lahat ng sinasabi natin sa kanya.
3: Eh, bakit po hindi na lang siya magpakita?
0: Darating ang panahon na makikita natin siya. Pero sa ngayon, gusto niya na tayo ay lumapit sa kanya sa pamamagitan ng pananampalataya.
3: Pananampalataya? Ano po iyon?
0: Ang pananampalataya, o faith, is the confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ibig sabihin, inaasahan natin ang mga bagay na hindi pa nakikita. Naniniwala tayo na kasama natin si Lord Jesus kahit hindi natin siya nakikita. Naririnig niya ang ating mga prayers.
3: Ganoon po ba? Naririnig niya po ako kahit hindi ko siya nakikita? Pwede po ako lumapit sa kanya?
0: Oo naman. Magagawain mo ito sa pamamagitan ng pananalangin. At sa pananalangin, pwede mong sabihin sa kanya na mahal mo siya.
3: At sasagutin po niya ako?
0: Given na kasi ang pagmamahal niya sa atin. Sinabi niya sa Bible na mahal niya ang lahat ng tao sa mundo. At sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
3: Mahal po pala ako ni Jesus, kahit na hindi po ako mabait.
0: Mahal ka niya at gusto niya na maging Panginoon na tagapagligtas mo siya. Humingi ka ng tawad sa kanya sa lahat ng mga kasalanan mo at patatawarin ka niya.
3: Gusto ko pong maging malapit kay Lord Jesus. Mag-pray po ako sa kanya. Panginoon, patawarin po ninyo ako sa aking mga kasalanan. Tulungan po ninyo ako maging mabait katulad ninyo. Kayo na po ang susundin ko at magiging Panginoon ng buhay ko. Salamat po na iniligtas po ninyo ako.
0: Yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo, Margie. Purihin ang Diyos. Sana ay magpatuloy ka sa kanya, ha?

0: Potpourri. FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Potpourri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: You play the best music.
0: Potpourri with Junji Marcello.
6: Mga awiting nagbibigay-pugay sa ating Panginoon, mga papuring awitin dito lamang sa Papuri Radio Show. By the way, muli po ang mga awiting ito ay available sa ating Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph, maging sa ating paboritong mga digital music streaming platforms, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music at marami pa pong iba. Alright, tuloy-tuloy tayo sa ating Papuri 15, Luwalhatiin Ka, release noong 1994, Selections. Nag-iisa, likang awitin ng aking good friend, Don G. Simon, inawit ni Jai Sabas. Sa Iyong Paanan, Ismael Ansaldo po ang composer na ito, inawit ni Ruth Rocabo, Arnel De Pano, Mario Lahalca, Niner, and Dada De Pano. Ito po ay a cappella number na arrangement mismo ni Ruth Rocabo. At susundan ng Pagharian Mo. Yan yung sabi ko kanina, medyo malapit yung title, kaya medyo nalito ako kanina. Yung title nung isang awitin ay, na pinatugtog kanina, likang awitin ni Jen Del Rosario ay, Nang Ang Buhay Ko'y Pagharian Mo. Ito naman, Nang Pagharian Mo. Pareho may pagharian. Ano? Ito naman po ay iba, hindi ito balad. Upbeat po ito. Ito po ay areglo ni Albert Tamayo, likang awitin ni Darius Del Rosario. Ang ganda pong awitin ito, paborito ko rin ito. Inawit ni Zebedee Zuniga, lead vocals and backing vocals. Susundan ng Isang Panawagan ay ang gandang awitin. Likang awitin ni Joel Navarro, Maestro Joel, kamusta ka dyan? At ni Verna Buensuceso, ang umawit po ay si Joel Navarro din mismo, si Maestro Joel. Abangan nyo po dahil ito pong awitin ito ay may time signature na shift from 3-4 ay nagiging 4-4, balik sa 3-4 at magtatapos sa 4-4. Napakagandang eksperimento, ngunit smooth, hindi nyo mararamdaman yung transition. Napakagandang composition. Higit sa lahat, ang ganda ng overall aspeto ng panawagan sa ating Panginoon para sa ating bayan. Bagay na bagay sa panahong ito. Okay, yan po muna the next 1, 2, 3, 4 songs. At kung may oras pa, susubukan natin magsingit na ilang mga awitin sa ating Papuri Catalog, maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Potpourri. FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Potpourri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: You played the best music.
0: Potpourri with Junji Marcello.
7: Greetings time sa ating Potpourri Radio Show. Napakasayang pagkakataon para basahin ang lahat ng mga bumabati sa atin, lalo na yung nag-iiwan ng Bible verses. Ako po'y tuwang-tuwa kapag may Bible verses ko kayo. Kaya po ang request ko, ay huwag niyo pong kalimutang lakipan ang inyong paboritong Bible verse, ang inyong mga pagbati, at yan po ang babasahin natin. Ito po yung mga pagbati naman last week from Julie Bautista. Kanyang Bible verse, ay nako, lumaki ako with this Bible verse kasi mayroon kaping poster sa bahay. Maliit na poster. At ito po yung nakasulat. Joshua 24:14. As for me and my house, we will serve the Lord. Sinundan naman yan ni Evangeline B. Dar Juan. Yan. Loyal listener from Paco, Manila. O yan ang gusto ko. Mayroon siyang Bible verse. Galatians 2:20. Alam natin lahat ito. I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Ayan. Uy, Len Agdon Reyes, isa sa mga ating top fans. 1 Samuel 2:2. Kayo lamang ang banal, Yahweh. Walang makakatulad sa iyo. Walang ibang kanlungan ang mga matuwid liban sa inyo. Ang sabi niya, sa Diyos ang papuri. Mapagpalang araw hapon sa inyo, Maestro Junji. From Len Agdon Reyes. From other top fan natin, Albert Cubang, kapatid. Ang sabi niya, magandang hapon muli, Maestro Junji. Ganda ng mga station ID. Nakatatak yan. Sa Diyos ang papuri. Uy, salamat at nagustuhan mo yung ating trip down the memory lane last week. Kanyang Bible verse ay Matthew 5:3. Mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Next up, Marites Canindo Reñido Candanero. Ang kanyang Bible verse ay 1 John 5:13. Sinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayo'y sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Sabi niya, magandang hapon po, Maestro Junji Marcello. From Falesgon, Ruth. Sabi niya, sa Diyos ang papuri. Ang kanyang Bible verse ay Isaiah 46:4. Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang pagputi ng inyong buhok at tumanda. Nilikha ko kayo kaya't ang tungkulin ko kayong iligtas at tulungan. Yan, salamat sa inyong mga Bible verses at yung iba hindi nag-iwan ng Bible verse. Kaya request ko po, iwanan po ng Bible verse para mabasa natin ang inyong mga pagbati. Pero just the same, babatiin ko na rin kayo. Helen Estremera, si Perlita Hinahon, Takneng Novelo, si Rosalinda Ohano Manzano, si Rosa Arigin at Lilian Guerrero. Next time po, request ko po, mag-iwan po tayo ng Bible verses para mabasa po inyong mga pagbati. Maraming maraming salamat po sa inyong efforts at sa inyong pagtangkilik ng aking request. Dahil gusto ko po talaga nakakabasa ng Bible verses. Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating segment 3 ng mga awitin, the last 3 songs. Tagapagmana, likang awitin ni Robert More at ang inyong lingkod. Ito po ay inawit mismo ni Robert More, siya rin po ang nag-areglo. Punot Bunga, likang awitin ni Beryl Baybay at inawit ni Cathy Garcia Alvarado. Kahit papano, ito po ay collaboration ni Sock Villanueva at ng inyong lingkod. At ito po ay inawit ni Janet Rodrigo Areglo ni Henry Garcia. At matapos niyan, kung may oras pa, ay magsisingit tayo ng ilang mga awitin sa ating Papuri Catalog maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
2: Ang tamang oras, alas 6:30 ng gabi.
3: Madiliman ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw.

Isa mapagpalang araw na Sabado po sa bawat isa. Kumusta po kayo mga Kakarians? Kumusta po? Kumusta ka kapatid? Kumusta ka kaibigan? Sa pagkakataong ito, muli tayo ay minsan pa magsama-sama dito lamang sa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. At ikaw ay nakikinig dito lamang po yan sa Far East Broadcasting Company Philippines. At ito ang FEBC Bicol Station 104.3 The Way FM. Ako pong muli ang iyong lingkod, Pastor George ng Praise Assembly Legazpi. Maaari din po kayo makipag-ugnayan, mga kapatid, kaibigan sa ating istasyon at sa mga sumusunod na numero, 0998-843-0573, maging sa mga ating sa social media, ang FB, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Maging sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And then sa online streaming, bit.ly/TheWayFM. At kung nais mo ding makipag-ugnayan sa pamamagitan ng Messenger, mag-comment ka lang po at hanapin mo po yung Carians Official GC. Well, sa gabing ito, sana po ay minsan pa tayo ay bigyan natin ng konting panahon, kaibigan, kapatid, ang pagkakataon na to na minsan pa makarinig ng salita ng Panginoon. At alam ko, I do believe na hindi ito siyang pagkakataon kundi nilob ito ng Panginoon na tayo po minsan pa magkasama-sama at magkaroon ng pagkakataon na makarinig ng salita ng Panginoon. At ang salita ng Panginoon sa gabing ito ay babasahin ko dito lamang po yan sa John chapter 16 verse 33. John chapter 16 verse 33. Basahin ko po ito sa New Living Translation. Ang sabi po, salita ng Panginoon, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat sa kabutihan mo. Salamat Lord na kami may lakas, may buhay Panginoon sa pagkakataong ito. At dalangin ko Panginoon na sa gitna ng anumang hamon ng buhay, marahil meron po ang mga anak, ang aking mga kapatid na to. Dalangin ko Panginoon na mga salita mong itong patuloy na magbigay sa bawat isa ng katatagan, kalakasan at higit sa lahat katagumpayan Panginoon sa anumang sitwasyon, meron po ang iyong mga anak sa gabing ito. Ang iyong kaparaanan, ang iyong pagkilos Panginoon ang maranasan po ng bawat isa. Nawa ang mga salita mong ito ay patuloy na magdulot sa amin Panginoon ng paglago at higit sa lahat upang Lord mas lalong mapagtibay po namin ang pananampalataya sa iyo. Salamat Panginoon, sa iyo lamang ang kapurihan at kapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, tulad po ng binasa po natin na sinasabi po dito, salita na binasa natin in John chapter 16 verse 33. Sabi ng Panginoon, marami tayong pagdadaanan, no? Marami tayong mga maaring troubles and sorrows na pagdadaanan. Pero tanging sa presensya, tanging sa pamamagitan ng Panginoon, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Well, sabi niya pa dito, take heart because I have overcome the world. Alam niyo po, sa mundo na ginagalawan natin o sa tanglaw sa buhay, sa daan ng buhay natin ngayon, marami po talaga tayong pagdadaanan, difficulties and sorrows na alam natin na may mga pagkakataon na yung kalooban ng Panginoon. But listen, tatlong bagay po ang nais ko pong bigyan ng pansin at higit sa lahat maunawaan natin ang katotohanan ito. Well, ang pag-uusapan po natin is live in peace despite of troubles. Isang bagay, unang bagay na maaari nating panghawakan, papaano tayo magkakaroon ng kapayapaan in spite and despite ng mga troubles sa ating buhay. Let us be encouraged with this. Number one, remember, God is fair. Tandaan mo kapatid na ang Panginoon pata siya.
anuman ang marahil na pagdaanan mo, anuman marahil ang sitwasyon mo sa buhay na to, hindi naging kailanman, hindi naging unfair ang Panginoon. Kailanman, hindi naging pabaya ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Deuteronomy chapter 10 verse 17, "For the Lord your God is the God of gods and Lord of lords. He is the great God, the mighty and awesome God who shows no partiality and cannot be bribed." Opo, ang Panginoon patas sa lahat ng pagkakataon sa buhay natin. Baka sinasabi mo, bakit ganito ang sitwasyon ko? Lord, bakit naman kung kailan mas lalo akong lumalalim sa pananampalataya sa iyo? Siya naman yung andaming pagsubok na maaring pinagdadaanan ko. Kapatid, hindi ibig sabihin na ang paglapit mo sa Panginoon, hindi ibig sabihin na yung paglakad mo sa pananampalataya mo sa Panginoon, wala ka ng pagdadaanan ng mga sitwasyon sa buhay. Given po talaga yan sa buhay natin. But take heart. Anong encouragement sa atin ng Panginoon? Pinagtagumpayan niya na yan. And mind you, no, doon sa tagumpay ng Panginoon, kasama na po tayo doon na pinagtagumpay niya. Kaya mahalaga na maintindihan natin sa gabing ito, na naman ang maaring pinagdadaanan mo, remember, God is fair. Hindi lingid sa Panginoon ang sitwasyon mo ngayon. Hindi lingid sa Panginoon. Marahil yung hirap na maaring o suffering na maaring pinagdadaanan mo. Just remember, God is fair. At alam ng Panginoon ang sitwasyon mo. Hindi ito lingid sa Kanya. Panghawakan mo lang yung pananampalataya at yung pag-asa na meron tayo na tanging sa Panginoong Diyos lamang natin na makikita. Yung pag-asa, yung hope is sa hope is being able to see that there is light despite in all darkness sa buhay natin. Opo, yan yung totoong pag-asa na kahit napakahirap, napakadilim ng sitwasyon, meron tayong pinanghahawakang pag-asa. Alam mo yung crisis sa buhay natin, it doesn't mean na sabi ko nga kanina, hindi ibig sabihin na nakakilala ka sa Panginoon, wala ka ng pagdadaanan sa buhay na to. No? Dahil given po talaga yan. At listen, crisis doesn't only show our character. Ibig sabihin nito, yung mga pinagdadaanan natin sa buhay natin, no? May mga pagkakataon na sinusubok po ang ating karakter para makita sa atin kung paano ito haharapin. Kung hindi lamang po yun ang purpose ng Panginoon, kundi para maging buwang ating karakter sa pagharap natin sa mga hamon ng buhay. Yung bagay na nais natin makita sa atin ng Panginoon, kung gaano tayo mas lalo magtitiwala at mananampalataya sa Kanya. Siguro kung mayroong pinaka the best na halimbawa dito, yung buhay ni Job, no? Na sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng napakahirap ng buhay na pinagdaanan niya ng kanyang pamilya, mas pinili niya na huwag iwanan ang pananampalataya sa Panginoon. Mas pinili niya na mas lalong yung kanyang suffering, mas pinili niya na mas lalong panghawakan yung kabutihan ng Panginoon. Sabi niya nga in Job chapter 2, sa verse 10, sabi niya, "Even in all this suffering, Job said nothing against God." Ganda nito. Kapatid, kung meron man tayong pinagdadaanan sa buhay, magandang maging halimbawa natin yung buhay ni Job, na sa gitna ng napakahirap sitwasyon, wala siyang sinabi against God. Tinanggap niya yung kanyang sirkumstansya at mas lalo niyang pinagkatiwala ang kanyang buhay sa Panginoon. So in troubles, listen, when troubles pushes you to the edge, ano yung kailangan mong gawin, kapatid?
pagka yung circumstance o problema ng buhay natin ay pinupush tayo doon hanggang sa pinakatabi na. Ang pinakakailangan lang natin gawin is magtiwala sa Panginoon. Why? Dahil yung pagtitiwala natin sa Panginoon, it's either He will catch you when you fall or He will teach you how to fly. Ang ganda, di ba? Baka yung pagtitiwala natin sa Panginoon na ayun yung magiging kaparaanan para dumaan man tayo sa matinding pagsubok, nandiyan dyan ang Panginoon para huwag tayong hayaan na tuluyang matumba. Kapatid, panghawakan mo, magtiwala sa Panginoon. I do believe alam ng Panginoon na sitwasyon mo ngayon, sitwasyon natin sa buhay natin ngayon. And all this sa buhay natin, to remain in peace despite of troubles, remember God is fair. Pangalawang bagay, to remain in peace despite of trouble, refuse to be discouraged. Alam mo, ito yung minsan kung bakit tayo natataranta, no? Kung bakit tayo may mga pagkakataon na parang hindi na natin alam kung anong gagawin, is because of this time na we are easily discouraged sa mga bagay o sitwasyon na pinagdadaanan natin. But listen, let us choose to remain na mas lalo pang mag-remain tayo sa presensya ng Panginoon and refuse to be discouraged. Kung gusto mo na maranasan yung totoong kapayapaan sa gitna ng pinakamahirap na buhay sa mundong ito, huwag tayong magpapa-discourage. No? Mas lalo tayong all the more, na mas lalo tayong magtiwala sa Panginoon. All the more na mas lalong hindi tayo maging impatience, no, sa mga bagay na pinagdadaanan natin. Hindi ibig sabihin na meron kang problema, iniwan ka na ng Panginoon. No? Anong reminder sa atin? Panginoon, in Joshua chapter 1 verse 9, be strong and be courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. No? Be strong and be courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. In those times, when you feel like quitting, when you feel like parang wala nang ibang maaring pwede tayong mapuntahan, these are the times, this will also be the time, an opportunity, great opportunity na maaring gamitin ng Panginoon na yung trouble na yon para maranasan natin yung kanyang kapangyarihan. Na, sa mga oras ng shaking, ng mga trouble sa buhay natin, mas piliin natin na mas magtiwala, manatili sa presensya ng Panginoon, refuse to be discouraged. Dahil yung discouragement, yan yung madalas na ginagawang kaparaanan ng kaaway para tayo ay paghinain o i-detour o distract tayo sa in our journey sa Panginoon. So napakaganda na maalala natin ang salita na to. To remain in peace despite of troubles. Ano po yung una? Remember, God is fair. Pangalawa, refuse to be discouraged. No? Refuse to be discouraged. Pangatlo, leave your troubles with the Lord. Hayaan mo yung mga sitwasyon mo right now. Ano man yung sitwasyon mo, hayaan mo na yan, iwanan mo na yan sa Panginoon. Leave your troubles with the Lord and He will defend you. He never lets honest people be defeated. Psalms chapter 55 verse 22.
Sabi ng salita ng Matthew chapter 11 verse 28, then Jesus said, "Come to me all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest." Yun po. Meron tayong mabibigat na sitwasyon. Aba, pinakamadali na pwede nating gawin, leave all our troubles with the Lord. Dahil ang totoo, lahat ng tao, lahat tayo, everybody has trouble. Lahat tayo ay merong pinagdadaan sa buhay na to. But listen, not everybody, hindi lahat ng tao maaaring kilala niya ang Diyos. Not everybody has Jesus. Kaya kung meron kang, kung tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, meron kang pananampalataya sa Panginoon, na si Jesus can make a difference sa buhay mo ngayon. Opo, Jesus can make a difference sa buhay mo. Kahit na napakabigat yan, gawin mo, pagkatiwala mo lang sa Panginoon. Lalahanin mo, God is fair. Refuse to be discouraged and leave your troubles with the Lord. 1 Peter chapter 1 verse 5 to 6, "You have faith in God whose power will protect you until the last day. Then He will save you just as He has always planned to do. On that day, you will be glad even you have to go through many hard trials for a while." Ang ganda nito, dahil yung pinagdadaanan natin sa mundong ito, for a while lang pala yan. Hindi naman yan pang, hindi naman yan pang matagalan. Kaya, living in peace despite of trouble is not about yung parang mag-aantay ka na yung problema mo, ay yung buhay mo ay walang problema. You know, problem-free life. Walang ganoon. Buhay natin, no, ay meron talagang pagdadaanan na problema. But instead, no, mas lalo pang mag-cultivate tayo ng yung heart natin, mas lalo nating lay down sa Panginoon. No, that even life challenges, kahit na napakahirap na sitwasyon, no, mas piliin nating manampalataya kaysa takot ang maranasan natin. So let us be grounded, no, yung ating resilience sa salita ng Panginoon, sa promises ng Panginoon. At never focus sa sitwasyon mo ngayon, huwag kang mag-focus doon sa external circumstances mo, kundi focus ka doon sa pananampalataya mo sa Panginoon. Amen? Sa pagkakataong ito, tayo po ay makakakinig muna ng isang awitin mula sa mga, para sa mga nakikinig sa radyo, at ilang paalala naman sa mga nanunood o sumusubaybay sa ating social media platform.

Tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos, minsan pa sa gabing ito kami po ay lumalapit, Lord, sa iyong dakilang presensya at patnubay, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, Lord, na sa iyong mga salita kami po ay nagkaroon, Panginoon, ng higit na kalakasan sa anumang hamon ng buhay, Panginoon, maaring pinagdadaanan po namin. Alam po namin, Panginoon, na ang mga salita mong ito ay magbibigay sa amin, Panginoon, ng higit na katatagan at paglago sa aming spiritual na buhay. Salamat, Panginoon, that in spite of troubles in this life, Lord, mas piliin po namin na manahan sa iyong presensya, manahan po, Panginoon, sa iyong pagyakap. Salamat, Panginoon. Patuloy, Lord, remind us with your word, O God. Totoo, Panginoon, na you are fair, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay. Tulungan mo, Panginoon, na sa gitna ng anumang hirap, sitwasyon ng buhay na to, tulungan mo kami, Panginoon, to refuse discouragement. But instead, mas lalo po, Panginoon, na magkaroon kami ng paglalim sa pananampalataya at panghawakan ang iyong mga pangako, Panginoon, sa amin. Salamat, Panginoon. As we accept trials and sorrows, Panginoon, bilang normal na bahagi po ng aming buhay, alam po namin, Panginoon, na igit mo kami, Lord, na gagabayan at iingatan, Panginoon, sa lahat ng unos o mga kahirapan sa buhay na to.

sa sirkumstansyang ito, kundi ang mag-ipagkatiwala lamang ito sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong dakilang pagyakap sa buhay ng bawat isa. Sa gabing ito, sa aking mga kapatid, sa gabing ito na sino mang nanunood at nakikinig sa programang ito, pagpalain mo, Panginoon. Ano man ang sitwasyon o area marahil pinagdadaanan po nila, ikaw ang maging kasapatan po sa kanilang buhay. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat at pagdakila. Sa tanging po lang, pangalan mo lamang, Panginoong Yesus, at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Well, umabot na naman po tayo sa pagtatapos ng ating programa. Maraming salamat po minsan pa sa mga sumubaybay at nakibahagi sa programang ito. Mapagpalang gabi po, Pastor Anibel. Pastor Anibel Lagria, praises and meditation. Ate Weng, maraming salamat po. Sister Ruena Lucinario, maraming salamat po sa iyong pagsama. At maging sa sumubaybay din sa Praise Assembly Family Ginubatan. Pagpalain po ang bawat isa sa inyo. Tomorrow is Sunday. Minsan pa magsama-sama muli tayo na bigyan ng kapurihan ng ating Panginoon sa ating buhay, because He deserves na ang papuri at pasasalamat na nagmumula sa ating buhay. So sa gabing ito, sana po ay napagpala po tayo ng Panginoon. At minsan pa, sa lahat ng ating pinagdadaanan, choose to surrender everything to God. Praise the Lord. So sa Panginoon lamang ang kapurihan at kapasalamatan. Amen. God bless you all.

Mayroong ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Ito ang Care 104.3 The Way FM, suma sa himpapawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators, Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804, at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig, ito ang CARE 104.3 The Way FM.

30 minutong pagbubulay-bulay bago harapin ang mga hamon sa iyong buhay. Simulan dito sa Kaalaman sa Iyong Daan.

Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Panibagong araw, panibagong aral. Kumusta ka ngayon? Ako si Kuya Gord Del Pilar, ang iyong lingkod na makakasama mo sa programang Kaalaman sa Iyong Daan. Dito lamang sa FEBC Bicol, KR104.3 The Way FM, at maririnig niyo rin kami sa DXKI Coronadal, Your Friendly Voice. Kaibigan, napapansin mo ba na sa dami ng ating ginagawa, madalas nating nakakaligtaan ang pinakamahalagang yaman

ating inspirational story sa umagang ito ay pinamagatang ang pagpapahalaga sa oras. Si Kay ay isang mapagmahal na ina, tindera ng isda sa palengke. Araw-araw siyang abala sa pagtitinda. Pagtitiyak na kumpleto ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Dahil sa dami ng gawain, may mga pagkakataon na nakakaligtaan niya ang oras para sa kanyang mga anak. Mga simpleng bonding, kwentuhan, pati ang oras. Tanto niya na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa pera, material na bagay, kundi sa oras at atensyon na naibibigay niya sa kanyang pamilya. Simula noon, pinagpaplanuhan ni Kay ang kanyang araw. Tinitiyak niyang may sapat na oras para sa trabaho, maging sa pamilya. Laging may sandali para makasama ang mga anak, makinig sa kanilang pangangailangan, magbigay ng pagmamahal. Dahil dito, mas naging masaya buo ang kanyang pamilya. At natutunan niyang ang oras ay isang biyaya na dapat pahalagahan araw-araw. Sabi ng Efeso 5:15-16, mag-ingat kayo kung paano ninyo ginugugol ang inyong buhay. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon sapagkat ang mga araw ay masama. Sa bawat araw, kahit simpleng sandali lamang, matutunan ni Kay na maglaan ng oras, pagplano at pahalagaan ang bawat minutong kasama ang kanyang pamilya. Ang pagpapahalaga sa oras ay nagtuturo sa atin ng tunay na kahalagahan ng bawat sandali sa ating buhay. Ang bawat sandali ay isang biyaya na hindi na maibabalik. Kaya mahalagang gamitin natin ito ng may layunin at direksyon. Sa paglalaan ng oras sa tama at makabuluhang bagay, mas napapalapit tayo sa ating mga mahal sa buhay, tigit sa lahat, sa Diyos. Sa huli, ang oras ay hindi lamang dapat ginugugol dahil ito ay dapat pinapahalagahan, iniingatan at ginagamit para sa kabutihan. Dahil ang bawat araw na ating natatanggap ay isang pagkakataon upang magmahal, maglingkod, maging mas mabuting tao. Tayo ay manalangin.

aming Ama. Salamat po sa bawat sandali at oras na ipinagkakaloob mo sa amin, lalo na sa aming mga pamilya. Turuan mo po kami na pahalagaan ang bawat minutong magkakasama, gamitin ang oras sa kabutihan, magpakita ng pagmamahal sa bawat isa. Gabayan mo po kami upang maging mapagpasalamat at magpahalaga sa lahat ng oras. Ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: kaibigan. Oras na para magpaalam sa iyo ng pansamantala. Ako si Kuya Gord Del Pilar. Nagpapasalamat tayo kay Melia Vanes na nagsulat ng ating inspirational stories sa umagang ito. Hanggang sa susunod na kaalaman sa iyong taat.
1: Ikaw ba ay napagpala sa iyong pakikinig dito sa Kaalaman sa Iyong Daan? Kung nais mo magkaroon ng kopya ng inspirational story, maaari kang mag-email sa info@theway.febc.ph o magpadala ng mensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Reflections.
1: Your daily dose of strength and motivation.
0: Reflections.
2: Isang mapagpalang araw po sa inyo, kaibigan. Salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Kumusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at handang sumama sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos na ating pong tutunghayan mula sa Mark 4:35-41. Ang Mark chapter 4 verses 35 to 41 po ay istorya kung saan pinakalma ng Panginoon ang isang bagyo, ano? Siguro po marami sa inyo ang familiar na sa chapter na ito, sa verses na ito. Ngunit payaan niyo pong ikwento ko po sa inyo, no? Nung gabi na po ay si Jesus, sabi niya doon sa kanyang mga disciples, pumunta tayo sa other side of the lake. So, sumakay po sila sa boat. At nung sila ay palayo na sa pampang, iniwan po nila yung mga crowds na andon, yung mga tao na andon. At nung sila ay medyo may kalayuan na, dumating po ang isang malakas na bagyo at napakataas na mga alon. And they were threatening to drown the boat. Ito po'y pumapasok na sa boat at nagkakaroon na ng tubig. Si Jesus po, nung mga panahon na yon ay natutulog sa likod ng bangka and the disciples woke him up and said, "Teacher, don't you care that we're going to drown?" Tigil muna po tayo dito. Sapagkat dito ay meron tayong makikitang mga aral na gusto ko na pong sabihin sa inyo habang nagtayo ay nagkwekwentuhan tungkol po dito sa verse na ito. First of all, we must realize that storms are part of the journey. The disciples did not find themselves in danger because they disobeyed, but they were exactly where Jesus told them to be. Hindi po ba sabi ni Jesus, "Let's cross to the other side of the lake," and they were there, they were following Jesus. But still, the storms came. Alam niyo po, it doesn't mean that when we follow Jesus, wala nang mga bagyo na darating sa ating buhay. Hindi po tayo exempted sa mga bagyo ng buhay sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Ngunit ang mahalaga pong malaman natin is that when circumstances hit us hard, remember who is in the boat with you. Jesus is with us in the boat. Yan po ang isa sa mga leksyon na pwede nating makita dito po sa ating binasa. Pangalawa po, nakita natin dito na nung nagthreaten na ang malakas na alon na pumasok sa bangka, ay natakot, no? Yung mga disipulo ni Jesus at ginising siya, sabi, "Teacher, don't you care that we're going to drown?" Kasi nung at the time, Jesus was sleeping at the back of the boat. At ito po minsan yung danger when we doubt God's care. Kapag pumasok na at napangunahan na tayo ng isipan na walang pakialam ang Diyos sa atin. Katulad po ng mga disciples, in their terror, inakusahan nila si Jesus na walang pakialam sa kanila. Kapatid, tayo kaya, kumusta ang reaksyon natin when we are hit hard by the storms of life? When life spirals out of control, madali po sa atin ang magkaroon ng victim mindset at tayo ay nagsisimulang mag-isip kung tayo ba'y nakalimutan na o inabandona na ng ating Panginoon. Kapatid, sa mga pagkakataon pong ito, pigilan natin ang ating mga sarili, mag-submit po tayo sa Holy Spirit because the Lord has already proven that He will never leave us nor forsake us, that He cares for us deeply, and the cross is the ultimate proof that Jesus cares. He died for us on the cross. He died for us on the cross. Don't we ever forget that, especially when life's storm threaten us. Huwag po tayong maging madali na mag-akusa sa Panginoon na nakalimutan tayo, pinabayaan tayo, hindi tayo mahal, sapagkat kinakailangan lamang po nating tumingin sa krus upang tayo po ay mapaalalahanan ng kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Pangalawa, ano po ang ginawa ni Jesus? He rebuked the wind and the waves, and then he gently rebuked his disciples. Sabi po rito, "Why are you so afraid?" Sabi ni Jesus sa kanila. "Do you still have no faith?" Ano po ang ating takeaway dito? Yung pong mga takot natin usually is fixed on the size of the storm. When we are afraid, it is because our focus is on the problems. Our focus is on the storm. Our focus is on the water that is threatening to drown our boats. But faith focuses on the size and the authority of the one who is in the boat with us. When we know His power, when we know who He is, when we know what He can do, when we are cognizant of the fact that He loves us so much, we can trade our anxiety for God's peace. Kapatid, hindi ko man alam ang iyong pinagdaraanan sa araw na ito, ngunit alam yan ng Panginoon. Kung pakiramdam mo, ikaw ay nalulunod na sa iyong bangka, kung sunod-sunod ang unos sa iyong buhay, huwag mo sanang tingnan ang laki ng mga alon, ang lakas ng hangin at ang bagyo, kundi tingnan natin kung sino ba ang kasama natin sa ating buhay. Siya ay si Jesus na tunay na nagmamahal sa atin at nangako na kailanman ay hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man hanggang sa pinakahuling araw ng mundong ito. Nawa ito'y magpalakas sa iyong pananampalataya. Fix not your eyes on the storm, but fix your eyes on Jesus, the lover of our soul, the author and perfecter of our faith, the one who has promised never to leave us nor forsake us. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming marami pong salamat sapagkat dakila ka, dakila ang iyong pagmamahal, dakila ang iyong katapatan, dakila ang iyong pagkalinga sa amin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa maraming mga panahon na mas pinili namin na tingnan ang aming problema kaysa tingnan namin kung sino ba ang kasama namin sa aming paglalakbay sa lupang ito. Despite our problems, despite our worries, despite our cares, may we never lose sight of the fact that you are in the boat with us. And there is nothing impossible with you. Nothing is too hard for you because you are the Lord Almighty. You are our Savior, our provider, our friend, our deliverer, our refuge, our strong tower, and nothing can separate us from your love. Nawa po ang mga katotohanan ito ay magdulot sa amin ng kapayapaan sa harap ng unos sa aming buhay. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Larama Dizon. Maraming pong salamat sa inyong suporta at panalangin para sa Ministeryo ng FEBC Philippines. At nawa po ay mag-iwan po kayo ng komento or prayer request na maaari po nating dalhin sa paanan ng ating Panginoon. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Halina't sama-samang magpuri, magsamba sa musika, pagsamba at iba pa. Kasama ang ating tampok na church partner for the day. Ito ang musika, pagsamba at iba pa.

Magandang umaga po, Kakarian. Welcome po sa musika, pagsamba at iba pa. Nandito na naman po tayo para magbigay ng papuri sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng mga papuring awitin at pakikinig ng salita ng Diyos. Ako po si Jonna Mariti Lunas ng Life in Christ Church at inaanyayahan ko po kayo na makiisa at makigalak sa musika, pagsamba at iba pa, Worship Service Edition. Bago po tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Amang Banal, maraming salamat po sa inyo sa araw na ito na kami po, Lord, ay binigyan niyo ng panibagong pagkakataon. Tunay nga, Lord, na napakabuti niyo po, Ama, at tapat kayo sa inyong mga pangako. Lord, sa araw na ito, samahan niyo po kami. Ano man, Lord, na mga bagay na nagbibigay ng alalahanin at takot sa aming mga puso ay pinagkakatiwala na po namin ito sa inyo. Salamat po, Ama, sa iyong sukdulang biyaya na patuloy naming nararanasan sa araw-araw. And Lord, humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga nagawa. Mga pagkakasala, Lord, na laban po, Ama, sa inyo at laban po, Ama, sa aming kapwa. Ama, nawa sa araw na ito, bigyan niyo po kami, Ama, ng aming mga pangangailangan at nawa, Lord, ang iyong kaalaman at karunungan ang sumaamin po sa araw-araw. And Lord, thank you po, Ama, sa inyo. In Jesus' mighty name we pray. Amen.

0: Hallelujah. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nasasabik ba ang lahat na magpuri sa ating Panginoon?
1: Amen.
0: Handa na ba ang lahat na mag-awit para sa ating Panginoon?
1: Amen.
0: Yan, palapakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. Awitan natin siya ng masiglang awitin.

Panginoon ng buhay. Salamat, salamat sa Kanya. Panaghoy, chapter 3, verse 22 says, ang tapat at wagas na pag-ibig ng Panginoon ay hinding-hindi magmamaliw at ang kanyang habag ay hindi matatapos. Mga kapatid, tunay nga na ang dakilang pag-ibig ng Panginoon ay araw-araw nating nararanasan. Bawat pagsinag ng araw, bawat pagmulat ng ating mga mata. Kaya ngayon patuloy natin siyang awitan at handugan ng papuri at pagsamba. Samahin niyo kami. Sa siyang kaibutin ng ating Panginoon,

Panginoon na aming makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa dakila, tapat, at wagas na pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil kailman hindi ka nagbago, Panginoon. Ang iyong dakilang katapatan, Lord, ay patuloy naming nararanasan noon, ngayon, at magpakailan pa man. Kaya, Lord, patuloy ka naming hinahandukan ng awiting ito, ng papuring ito, Panginoon, sapagkat ikaw lamang ang nararapat ng aming papuri, pasasalamat noon, ngayon, at magpakailan pa man.

Isa pang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga masugid na taga-subaybay at sa mga nararating ng 104.3 The Way. Ako po ay yung makakasama, Pastor Henrich, ngayong umaga para sa ating musika, pagsamba at iba pa. Bago po tayo mag-umpisa sa ating pong pag-aaralan, tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, sama naming banal, salamat sa araw na ito na kami po ay muli binigyan mo ng panibagong lakas, panibagong umaga, panibagong pagkakataon, masilayan yung katapatan sa aming mga buhay. Hayaan mo po na sa araw na ito, ikaw lamang po ang maging sentro, maging una, maging priority ng aming mga buhay. Hayaan mo na sa aming pong pag-aaralan, bigyan mo po kami ng gabay at nawa, Lord, magamit namin ito sa araw-araw naming pamumuhay. Mabago nawa po nito ang aming landas patungo sa iyo, sa pagkilala sa iyo, at nawa, tuloy nitong nagbaguin ang aming araw-araw na pamumuhay. Hayaan mo po na sa aming pag-aaral, dalangin ko po na gabayan mo po ako, Lord, and nawa, hayaan mo rin po sa mga nakikinig ay patuloy, Lord, silang mabless, and nawa, maintindihan namin ng bawat isa ang kalagaan ng iyong salita sa aming pong mga buhay. Salamat po muli, Ama, sa aming sa araw na to. Sa iyo po ang papuri, pasasalan at pagdakila sa aming pong buhay. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Ngayong mga kapag-aralan po natin ang Matthew chapter 26, ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Actually, isa po itong babala patungkol sa pananalangin. Kung paano dapat at gaano kalaga po ang pananalangin. Ito po ay aking babasahin. Sabi niya dito, sinama ni Jesus ang kanyang mga lagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo't mananalangin ako sa dako roon. Ngunit isinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kaya't sinabi niya sa kanila, ako'y halos mamatay na sa tinding kalungkutan. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako. Ninyo ako sa pagpupuyat. Lumayo siya ng kaunti. Nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maari po ilayunin niyo sa akin ang kupang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban niyo ang mangyari. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo magkapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakanda, ngunit ang laman ay mahina. Ito po ay matatagpo natin sa Mateo chapter 26 verse 39 hanggang 41. Ngayong umaga, pag-aralan po natin ito. Ano po bang kalagahan ng prayer sa ating mga buhay? And paano nyo po ba inuumpisaan ninyong araw? Paano ba tayo, ano ba ang una natin ginagawa pagkagising natin sa umaga or bago tayo matulog, mga kapatid? Alam natin na prayer is our communication with the Lord, and it also has a power to resist the devil, and dito rin po tayo nakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Ngayong umaga, mga kapatid, tingnan natin bakit malaga ito na paalala at ano po ba ang nais nitong iparating sa atin ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo. And makikita natin malaga po ito sa atin na minsan nineneglect natin malagang bagay na dapat nating ginagawa. And ang background, historical background pong ito, ay ito ay naganap after ng Last Supper, ng bago si Jesus ay ipagkanulo, arestuhin, hiabla at ipako sa krus. And nangyari po ito sa Garden of Gethsemane, dito na nalangin si Jesus Christ ng taimtim. And dito po, alam natin na ito na yung tamang oras. Yan. Madalas sabihin niya, my time has not yet come, but this is the time na sinabi na ito na yung, but this is the time. Man. This is the time of suffering, betrayal, and the death was near for Jesus Christ. Alam niyo po, ang tagpong ito ay madamdamin pa kay Jesus Christ. Kaya nga po, he's looking for someone, lalo na kanyang mga disipulo, kasama niya po dito.
And yung kanyang pinakamalapit sa kanyang tatlo ay sinama niya si Peter, si James and John na mga anak na Zebedeo. Ngunit nakakalungkot that while Jesus was agonizing in prayer, pouring his heart to the Father, preparing to bear the sin of the world,

man panahon na dapat tayong nananalangin, nakikita natin yung burden ni Jesus, it is now. Ngayon na po. And tandaan po natin, even Jesus prayed. Malaga po sa atin ang panalangin. Yung word na prayed, it's a continuous action. Dahil ito lang po ang ating magiging kalakasan, lalo na pag mayroong mga dumarating na pagsubok. Alam niyo po, when we follow Jesus Christ, a lot of sacrifices we need to do, especially sa ating prayer time. We need to devote more time in prayer. Hindi basta-basta mananalangin tayo pag may kailangan lang tayo, mga kapatid. No? Hindi ito basta mananalangin tayo dahil kung kinakailangan lang. Kundi this should be our lifestyle. Kaya sa atin, no? Ito din po ang nais makita ng ating Panginoon. Na tayo po ay stay alert and at the same time to be watchful or to stay alert sa possible na mangyayari. And ang pangatlo, mga kapatid, is merong consequence, no? From companion, command, and then ito naman yung consequence, no? Ang consequence, bakit merong consequence? Dahil, no? There's a consequence of not being alert. Hindi sila nagbantay, hindi sila sabi nga naging alerto, ang nangyari, sila po ay nakatulog. Sabi sa verse 40, nagbalik siya at ninatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo magpupuyat? So nakakalungkot, no, yung mga, sabi nga, closest friend niya, closest disciples, at the critical moment ng buhay ni Jesus Christ, ini-expect niyang makakasama siya, kung sa ano, sasamaan siya to the point of death. Yun nga lang, mga kapatid, no? They have failed. They have failed the Lord. They have failed to do the command of Jesus Christ. Dahil sila po ay hindi naging alert, hindi sila po naging watchful. There is failure, mga kapatid. Alam niyo po, nakakalungkot na madalas nasosobran tayo sa pahinga. Tandaan po natin, hindi masama ang pamamahinga, ngunit ang kasalanan, ang pagiging tamad at wala ng oras para mag-pray. Minsan, kulang tayo sa tulog, sobra sa tulog, I mean, kulang sa prayer. Pagkagising sa umaga, puyat, hindi na magpipray. Mga kapatid, ito nakakalungkot, lalo na sa mga Kristiyanong nakikinig ngayon. No? They do not understand what was happening. Kaya nga si Jesus Christ, maging magmatsyag kayo. No? Hindi nila alam na Jesus Christ is sharing His passion, His burden, His partnership with them in prayer. So, dito po, madalas nagiging failure ng mga Kristiyano, ng mga tao. Huh? Alam niyo po kung bakit merong failure sa part ng tao. It's not because they are weak. They failed because they don't use their power to triumph over enemies. They don't pray. Hindi dahil sa mahina, kundi hindi nananalangin. Parang ito ay, kung illustrate natin, parang sundalo yan. Hindi natatalo ang sundalo dahil wala siyang sandata. Natatalo ang isang sundalo pag hindi niya ginagamit ang kanyang sandata at hindi siya nakapagbabantay kung kailan darating at kung kailan siya mag-aabang sa kaaway. Hindi big deal kung kailan, kung wala kang sandata. Meron tayong sandata, panalangin, ngunit minsan hindi natin alam kung paano gagamitin at paano mag-abang. Dito nakakalungkot sa atin, mga kumanda dito ni Jesus Christ. Kung titingnan natin, si Jesus Christ din ang nagturo ng pananalangin sa kanyang mga disipulo. But they don't take Jesus' command seriously. Alam niyo po, I believe, naniniwala ko, it's not just physical tiredness. Sometimes, parang hindi sila, kung titingnan natin, hindi sila parang interesado. Parang andon yung kung saan, papetik-petiks lang. Yung physical tiredness, yes, pagod sila physically, pero sometimes kayang paglabanan yung pagod na yun kung talagang gusto mo. Yung, alam niyo po, yung deeper problem dito sometimes sa atin,
yung spiritual

blindness na tinatawag. Yung spiritual sleepiness. Tulog na tulog tayo spiritual. Tulog na tulog tayo to the extent na minsan wala na tayong time para tingnan yung kagustuhan ng ating Panginoon. Alam niyo po, when we pray, mga kapatid, we have that power to resist the devil. And then at the same time, through prayer, we know God's will. Kaya nga tinuro ni Jesus Christ sa kanyang mga disipulo, kung makikita natin yung prayer niya is two-part. No? Before siya umingi, sabi niya, "Thy kingdom come, thy will be done." Malaga po yung mga kapatid na inuuna natin ang pananalangin upang doon din natin nalalaman kung paano tayo magtatagumpay at malalaman ang kanyang kalooban sa ating mga buhay. Itong mga disipulo, they don't understand that the enemy was coming. Kaya nga po, after nito, di ba si Peter, kung malalaman natin, no, siya po ay pag nagkanuli niya si Jesus Christ. Dahil po ito, marahil sa kanyang hindi pananalangin. Ito ang greatest truth or dangers isang tao is not, sabi nila, sabi sa nabasa ko, hindi spiritual persecution or trials or trouble, kundi yung pagiging tamad and being asleep habang may parating nakapamakan. Garo ba, very comfortable sa mga nangyayari pero hindi nag-aabang kung kailan yung magaganap yung hindi inaasahan. Minsan maraming time na ginugugol sa social media, sa barkada, entertainment, pleasures, even minsan sa mga activity, but kulang sa time sa prayer. Minsan may mga time na inilalaan sa mga walang kwenta. Pero alam niyo po, sabi ni Jesus Christ, could you not watch 1 hour? No, same with the disciples. Kung tayo kayong tatanungin, nananalangin ba tayo ng isang oras man lamang? Inilalan ba natin sa loob ng 24 hours, meron ka bang isang oras para mag-pray? At pag may problema na, saka tayo natututo mag-pray o lumapit sa Panginoon. Mga kapatid, mahalaga po ito, mga nakikinig, mahalaga po ito sa atin. Yung command ng ating Panginoon, to watch, stay alert, and pray. And dito po sa verse pang-apat, ito ang challenge actually ng ating Panginoon. Watch and pray, lest you enter into temptation. Spirit is willing, but the flesh is weak. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. So tingnan po natin, no, Jesus is giving us a warning. Lahat tayo, hindi naman. Even si Jesus Christ, he was tempted. Kaya nga, sabi dyan, manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Alam natin, ang kaawa ay isang parang leon na umaali-aligid sa ating paligid. We are not exempted. Mga kapatid, hindi tayo exempted sa temptation that because even Jesus Christ was tempted. And the only strategy to survive in temptation is, ano po, to watch and pray. Pinakamahalaga po yun, no? So kung titingnan natin, no? Una, kung titingnan natin, kung isasab ano natin ito sa points, una, makita natin to pray. To prepare, I mean, to be watchful. No, isang P, number one na P. The attitude or the attitude of being alert. Pag sinabing to watch, be aware or beware. Or to be watchful, maging handa. Know the enemy, know your weakness. Know the times when we live in. Ano ba yung mga nakikita natin sa ating paligid? Know kung kailan ang kaaway mag-i-struck. Know your heart. Guard your heart, mga kapatid. Know the things na nangyayari sa ating kapaligiran. Watch for the signs of the times sa ating kapanahunan, sa mga nag-aabang ang pagdating ng Panginoon. Dahil ang kaaway ay pag-alagala lamang. And pangalawa is to pray. The action of dependence. So ang challenge sa atin, sa pang-apat nating points is to prepare or be watchful and then pray. The action of dependence. Alam niyo po, when we pray, we rely on God.
But when we do not pray, sometimes parang sinasabi niya, ay, kaya ko, bakit ako magpipray? I have the things that I need. I have everything that I need. Bakit pa ako magpipray kay Lord? Sometimes merong arrogance yon, merong pride when we do not pray. We cannot live doon lang sa gusto nating mangyari. We need to be guided by our prayers. Dangerous po ito sa atin kung hindi tayo nagpipray. No? Mahalaga po that we rely on the power of the Holy Spirit sa ating pong mga buhay. May mga bagay na di natin gawin kahit gustuin pa natin. But when we pray, doon kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, ang prayer is not just asking for the things that we need or we want. Prayer is drawing strength from God, asking for His wants and His will. Yun ang pinakamalaga, mga kapatid. Why we pray? Not just we ask for anything. Not just dahil may kailangan ako, Lord. Kundi, Lord, gusto kong maalaman ng kalooban. Garubaga, kung sa Bicol, no, nakikipagbuno tayo, no, or humihingi tayo sa Panginoon, nagpipray tayo kung may kailangan na lang tayo. And prayer is also, we are trying to fight. Without prayer, we are trying to fight the devil na wala tayong sandata. Garubaga, bare hands lang. Kaya, watch, when we watch plus pray, there is safety. Doon natin nakikita ang kalooban ng Diyos, and doon din tayo nagdudraw ng strength sa banal na Santong Espiritu. When we watch lang, kung tayo nag-aabang lang, parating na yung kaaway, wala tayong strength. Wala tayong power. When we pray naman, pero hindi tayo nag-aabang, nagpipray nga tayo, pero hindi natin alam kung kailan, kaya lagi pong magkasama itong watch and pray. Lagi po itong connected. And bakit po tayo kinumend ni Lord to watch and pray, mga kapatid? Bakit po kaya? Ano sa tingin nyo? Ito yung purpose. So that you will not fall into temptation or upang hindi kayo madaig ng tukso. This is the purpose kung bakit si Jesus tinuruan po tayo. Alam ni Jesus Christ na He is also tempted. Alam niya na mahina ang ating pong mga flesh, ang ating laman. May tinatawag na lust of the flesh, lust of the eyes, meron pong gusto ang ating physical na pangangatawan. Kaya nga po, no, sabi ni Jesus Christ, niya sinabi, you won't be tempted. Hindi kayo tutuksuin. Kundi, no, watch and pray so that you will not fall into temptation. Ibig sabihin, talagang tutuksuin tayo. Yun nga lang, may panlaban. To pray and to be watchful. At the same time, kung bakit, dahil alam niyo po, ang temptation, trap ito sa atin ng kaaway. Temptation is a trap for us to commit sin para gumawa tayo ng kasalanan. Ayaw ito ng Panginoon. No? Ayaw din natin magkasala. Yung espiritu natin ayaw magkasala. Yun kung bakit si Peter dininay niya si Christ, because yun nga sabi ko po, he falls into sin because of temptation. Ito yung magiging alam niyo po ang pang-apat nito, di ba? Sa challenge sa atin, sa pang-apat natin na points, challenge, may challenge doon to prepare, to pray, dahil merong purpose. And then meron pong nagiging danger or problem. Alam niyo po kung ano is? Yun po na meron tayong kahinaan, mga kapatid, mga nakikinig. Meron po tayong kahinaan. Alam niyo pong kahinaan natin. Sabi ni Jesus Christ sa verse 41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakanda, ngunit ang laman ay mahina. Yun po ang danger. Yun ang problema natin. Merong kagustuhan yung spirit natin, ngunit mahina ang ating laman. The spirit is willing, but the flesh is weak. Ibig sabihin, hindi ito po justification na tayo magkasala or tayo mag-fall into temptation. Ay hindi, kasi tao lang ako. Hindi.
Dahil nga tao ka, yun ang dapat mong gawin. Be watchful and pray. No? Ibig sabihin, binibigyan ni Lord, ni Jesus, binibigyan tayo ng warning. Dahil tao ka, mayin ang pangangatawan mo, mayin ang iyong laman, madali siyang matukso, manalangin ka. Hindi sinasabi ni Lord na dahil tao ka, mahin ang iyong laman, okay lang mag-fall into temptation. No. But binibigyan tayo na ito yung diagnosis ng isang human nature. Ito yung kung saan kasagutan sa human failure ang manalangin or mangibabaw yung kagustuhan ng ating mga espiritu. Kaysa sa kagustuhan ng ating laman na puro lang tulog or patamad-tamad. Mga kapatid, malaking bagay po sa ating ang pananalangin. At ang ating pong buhay ay nakasalalay sa ating pananalangin everyday. Hindi lang pag Sunday, hindi lang pong kung kailan lang tayo may problema. Malaga po na nananalangin tayo dahil dito tayo mugot ng lakas, dito tayo nakikita natin ang kalooban ng Diyos, at the same time, dito rin napaglalabanan natin ang tukso. Malaga po ito sa atin dahil everyday sa ating pamumuhay, lagi pong nakaabang ang ating kaaway. Malaga din na makita natin, ay yung burden pala ni Lord, binabahagi niya sa atin everyday when we speak to Him. His sorrows, yung mga kailangan niya, ang gusto niyang ipagawa sa atin. Ngayong umaga, gusto ko pong kayong tanong, ano po ba ang kung kayo tatanong, kumusta po ang prayer life nyo? Kumusta yung spiritual alert? Gaano ka ba ka-alert kapag may dumating kaaway? Paano ka ba nagiging guarded sa iyong buhay? Tandaan mo natin, prayer is not an option. It is intentional. Hindi lang kung kailan lang. Hindi lang option ma. Hindi. It should be lifestyle. Everyday, lifestyle, buhay mo na, part na ng buhay mo. Hindi pwedeng matapos ang araw na hindi ako magpipray. Hindi dapat ako gagawa ng mga bagay na hindi ako nagpipray. Intentional. And at the same time, know your weakness. Kung kailan, kung ano ang kainaan natin. Kasi kung saan tayo mahina, doon papasok ang temptation. Mga kapatid, sa muli, hayaan po natin na alagaan natin ang ating mga spiritual journey, ang ating mga buhay spiritual. Alam niyo po, there's danger in spiritual sleepiness and there's power in prayer na itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Sa muli po, isang mapagpalang umaga sa bawat isa po sa inyong nakikinig. Salamat po sa isang pribilehiyo na makapagbahagi ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng programang ito. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Henrich, na nagsasabing pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.

Maraming salamat po, Pastor Henrich, sa pagbabahagi ng mensahe sa umagang ito. Kaibigan, kung ikaw ay naghahanap ng church family kung saan mas pwede mo pang makilala si Jesus sa iyong buhay, pwede kang bumisita sa aming iglesia sa Life in Christ Church na matatagpuan sa Porok 3, Washington Street, Barangay Baskaran, Daraga Albay. Inaanyayahan din po namin kayo na dumalo sa aming Wednesday midweek service sa ganap na alas 4 ng hapon at Sunday service sa ganap na alas 9 ng umaga. At kung ikaw ay nagnanais din na maging isa sa mga church partner ng FEBC Bicol 104.3 The Way FM sa pamamagitan ng programang musika, pagsamba at iba pa, makipag-ugnayan lamang po sa kanilang cellphone number 0998-843-0573 o kaya naman po ay mag-message sa kanilang FB page FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating musika, pagsamba at iba pa worship service edition. Hanggang sa susunod po na linggo sa ating muling pagsama-sama. God bless everyone!

sa kaya naming magpuri sa iyo, kundi dahil sa ikaw ay ikaw. Nandito kami, Panginoon, dahil sa iyong biyaya, dahil sa iyong grasya, Panginoon. Lord, salamat sa dakila, tapat at wagas na pag-ibig na pinadamo mo sa amin, Panginoon. Simula pa noon, ngayon, at magpakailan pa man. Kaya Lord, sa iyo po namin binabalik lahat ng kapurihan, Panginoon, lahat ng kapasalamatan.

Bitin ka ba sa ating pagsamba? Maaaring makipag-ugnayan para sa iyong katanungan. Mag-text lang sa 0998-843-0573 o sa ating Facebook page, CARE 104.3 The Way FM.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

para po sa ating Ambitions Moment. Umay, nakakatuwa. Nakakatuwa po ang pagbabalitang ito. Ako'y napangiti nang mabasa ko po ito galing sa Missions Network News. Alam niyo po ba, isang 87-year-old na lalaki ang hindi inaasahan bigla ang naging gospel translator. Aba, ma'am, si, paano nangyari? Okay. Isa pong 87-year-old na lalaki, at tawagin na lang natin sa pangalang Manuel. Hindi po niya ito tunay na pangalan. At ang makikita niyo pong larawan sa screen, representative photo lang po yan. Okay. Siya ay dumating sa isang local ministry kasama ang ilang mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. At ang sadya lang niya doon ay bisitahin lang yung mga kakilala niyang missionaries. So wala po siyang kaidea-idea na mai-involve siya sa isang gawain na ito na pala ang isa sa magiging paborito niyang memory. So, sa araw na yon, ng araw na yon, yung ministry na kanyang dinalaw ay nag-organize po ng isang audio translation session. So, kasama yung kanilang translation team at yung mga membro from an indigenous tribe na magpe-perform, magbo-voice over sa isang Jesus film na itinatranslate po sa native language. Pero nung magsisimula nila na sila, apat sa supposed to be magbo-voice over ay wala, nawawala. So, ngayon, na-request ngayon si Mang Manuel at yung iba pang mga lalaking kasama niya na mag-fill in dun sa mga nawawalang translator. So, nagsimula silang mag-practice ng mga boses na yon. At in the end po, ay natapos po nila yung kanilang pagre-rehearse. Pero, when Manuel completed his part dun sa performance, ano po? Hindi ko mapigilan ang pagtao. Biglang hinimatay si Mang Manuel, kaya natakot yung mga taong nakapaligid sa kanya. So nang siya ay mahimasmasan na lang, siya ay magkamalay na, nangiti po siya. Yung ngiti niya na nagpaalis sa takot ng mga taong nakapaligid sa kanya, sabi niya, huwag kayong mag-alala, okay lang ako. Hinihimatay talaga ako. Pero ayaw ko namang sabihin sa sino man sa inyo para hindi kayo matakot at hindi huwag kayong mag-alala. So with obvious emotion in his voice, magpapatuloy pa ni Manuel, hindi ko kasi alam kung magkakaroon pa ako ng ganitong uri ng pagkakataon to participate in something as big as this again. So, sa sobrang katuwaan, yung kanyang pagkakahimatay na yun ay hindi dahil sa yun nga, hinihimatay siya palagi, kundi dahil sa kanyang sobrang katuwaan. Sabi nga niya, so after a moment of fear, sabi nung ministry leader, we just rejoice in this testimony. So mga kaibigan, let's pray for the work of these missionaries, especially yung mga involved po sa translation. Tinatranslate nila yung gospel and mga stories nito, yung Jesus film, sa iba't ibang native languages para mas maraming people group po ang maabot. At yan. So, ang prayer po ninyo ay malaking tulong na, and if God is touching you to financially contribute, ay makipag-

0: How do you go from point one to point two?
1: How?
0: Move, Moby Move. Moving people from their first step to a deeper mission's involvement through purposeful talk. Let's move them with Moby Move.
2: Mga kaibigan, welcome po sa ating segment ng Moby Move. At sa araw na to, ang unang Sunday po ng March, ay meron tayong panauhin. So ipapakilala ko po siya sa inyo. Hindi siya galing sa Asia, ano, pero siya po ay galing sa continent ng Africa. Actually, isa po siyang pastor sa Ghana,